0: Nagtanaw na to diay. Baga katropa, palihog ko.
1: XFM Katropa.
0: Eko. Duha ka buok na nagplay.
2: Below 15 siya, kahit hindi siya pwedeng kasuhan, dapat meron pa rin siyang accountability.
3: Accountability.
2: So actually, dahil napakaseryoso nung crime,
3: yes,
2: maaari siyang kunin ng gobyerno, kukunin siya sa pamilya niya,
3: mm-hmm,
2: tatanggalin yung kalayaan niya at ipapa-undergo siya nung tinatawag nating intensive intervention program para mm-hmm hindi na maulit.
4: Pangalawa, may pananagutan ang mga magulang.
0: Mm.
4: In fact, ang magulang ngayon ang kinakailangan magpatunay na hindi sila nagkulang sa pagpapaalaga at pagpapalaki ng kanilang mga anak. And if they are unable to prove, they are liable dun sa danyos pagka nagkasala yung kanilang mga anak. And yung pangatlo, may pananagutan o mayroong responsibilidad ang DSWD na kailangan bigyan ng counseling at support yung mga biktima ng children in conflict with the law.
2: Lahat naman ng layunin natin dito ay para hindi na mangyari ulit yung krimen. May i-a-add lang ako.
3: Sige po, go ahead
2: nating
3: po.
2: Pabayaan yung biktima. Dapat talaga
3: yes,
2: bigyan
3: yes
2: ng program yung mga biktima. I'm sure na trauma yung mga bata doon.
3: Opo, baka mamaya yung iba dyan, hindi na pumasok, di po ba sa takot.
2: Grabe so, yung ano nila, grabe mm-hmm yung naging experience nila. Nakita nila yung mga kaibigan at kaklase nilang namatay at yung tumatay.
4: Sunarian yung batas. Ang challenge talaga is to implement it in full. And ulitin ko,
0: mm-hmm,
4: sa mga nakikinig at nanonood, huwag po tayong maniniwala sa mga kasinungalingan na paulit-ulit na ginawang disinformation campaign laban sa batas na ito.
0: Alas 8:03 na bagaygala, ang Tagnas Buntag gipasabot diri ni Senador Kiko Pangilinan kung unsa daw kanindot ang balaod nga gihimo mga higala kining Juvenile Justice Act.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nindot sa imong kagaral? Muna yung rason karon nga ang mga kabataan mga higala, o ba taniingon nga dili na to hatagan mga higala og ano bang konsiderasyon nga linghod pa ang ilang pangidaron. No, di man na pwede. No, nagyod kay consideration diha mga higala, gumikan kay labi na sa mga hisgutan ng krimen, magmatter mangyod diha mga higala kanang age of discernment, no? Kana bang kaya na niya mga higala mo pili asay mali, asay tama mga kaigsuunan. Pero I think mga higala kining kuan, no? Kini mga asa ni? Kini mga higala nga panghitabo, kini mga bataan ni di magubuto og wa sila ka sayod, no, sa ila mga higalang gihimo, no? Kumita kami ulit sa aming mga YouTube channel, hawak ni NBI at President Marcos na satellite ang aming YouTube channel, kaya hindi kami sumahod sulod sa 5 years. Uy! Oh? Di malasa, good anak. Oh, Julio Miaga, tanggalin yan. Human rights, 15 years old. Ikaw ang pagpasa, Kiko Matsing. Unsay nakanindot, dili papriso ang nakapatay. Mas maganda, ikaw na lang ang patyon, Kiko. Baga kagnaong. Buagas, ano? Oh, si Naomi Mulyanida. Good morning sa tanan nga nagsunod ani nga programa Bullseye, labi na sa atong bagtik nga komentarista. Bagtik, ha? Bagtik-tik.
5: Pinawa!
0: Alas 8:05 na mga higala ang takna sa buntag. No, boto nga tong ato lang i-monitor kung unsay update ken sa Tacloban, no? Unsay update kuna anay mga press con no mo connecta. O gadi lapod always ken apa man tay mga topics diri kinakahanay. At dopamine.

0: of 10 victims, 3 deceased, all minors, and another 3 were wounded directly because of the shooting, and 4 others were wounded when they were panicked. May mga tumalun po sa bakod, so on and so forth. So, direct victims of the gunshots ay 6 po. We have taken custody
1: of
0: the 2 CICL suspects, an alias Rod, 15 years old, also a student of the same school, and alias Nash, 14 years old, also of the same school.
1: 14
0: initially, it appears that the motive of the crime is grudge for school bullying.
1: Mm-hmm. So, mogi na ilang gi-kuan karon, ha? Grudge for school bullying.
0: As of now, we have recovered 40 shells.
1: Namang ka 40? 40 ka basiyo?
0: At the crime scene. The firearms used were a 9mm Glock and a caliber 38 Armscor. Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO
1: 8.
0: The subject policewoman is now under investigation and placed under custody of the regional police office. While the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City.
1: Mm-hmm.
0: Conduct a comprehensive review.
1: Oh, man to? Alas 8:08 na.
2: Bullseye.
1: So ato ni magaygalang ginasundan kini nga panghitabo mga kaigsuonan. Now sa atong pulso ng Pilipino karon, no mga higala, if I may ask. Muuyon ba mo nga istriktuhan, hugtan, hindi baga higalang security, no, sa baga eskwelahan? No, kay dili naman imposible di ay nga mahitabo sa Pilipinas ni. O abi nato magahigala og dito lang ni mga higala sa Amerika, no, sa Europe, ni mga inga ni kundiin easy or sayon ang access mga higala sa pusil. No, kay diri sa Pilipinas ato ah, mga igso, dili nga na kasayon ang access mga higala sa pusil.
2: Bullseye.
1: No?
2: Bullseye.
1: Labi na mga igala sa mga kabataan. No, dili magani sayon. Alam na to mga igala mga hamtong. How much more dito sa mga laliman ka mga igala 14 o 15.
2: Bullseye.
1: Nya sa mata ni Kiko Pangilinan, di man ni pwede mga igala nga prisohon eh. No? Di man ni pwede prisohon mga igala kay bata man eh sa mata ni Kiko. No? Ang pagutan na karon mga igala, naaban ni sila remorse. No, I mean ka nang nabay pagbasol ganito tabo, may galag gibati kay guwa ni pagbasol delikado ni ba? Mahimo ni mga galag, sorry for my word ha, but bata man daw nila, bata man gyud ni. Yung ang inahan, mang inahan may pestoryahon ani mga higala, buutan maguno ni mga bata. No? Buutan maguno ni mga bata, may galag natural. Moingon gyud ba na? Pero kamo kuno ibutang dito sa kuan, tiil o sapatos mga higala atong mga ginikanan nga namatyan. No? Kung makaingon ba kag buto, buutan tong mga bata ato. Taka rasa ni mga galawa sa konsiderasyon. Kanako sa krimen, period. Krimen mga higalang nahimo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Di problema na ito karon mga higala sa Pilipinas. No? This is really the problem. Kung walay kahadlukan mga higala ang mga tao. Kay sa una, mabata, matiguang, pwede mga muingon mga, sige, kay impas kang Duterte. Now, lain man po nga, tibuok kinabuhin ato Duterte nga Duterte na lang. No? Di, kay, siyempre, may igalas, Tatay Digong, matiguang, no? Lain po, ay, pananglitan, mga igala, makaulit ng Pilipinas, may, ato ba din ang, imo ba din ang papresidentihon? Pamayuron ba din imo na? Di na magina niya kaya in taon. What I'm trying to point out is, aside sa tao, dapat ang ato mismong pagpatuman sa balaod, mga higala, ing ana siya ka-consistent, ing ana siya ka-ligon, mga kaigsunan niya, masikin sa man ang galingkod by ang tao unta mahadlok sa balaod. No? Well, arang-arang na lang itong mahadlok silang digong. No? Kay, at least mga higala, di tabubuhat og binuang.

0: No? Kay impas gyud tang Duterte. At okay, arang-arang na lang to. Pero mas maayo gyud unta to mga higala kung mismo sa balaod nato ta mahadlok. Like for example, Singapore, mga higala. No? Ayaw gyud patakatakag commit og krimen. Ngayon naman ihaw man gyud abuto nimo. No? Labi na ba kay galag mga heinous crime, no? Na magyud mga higala ay hukom bitay or death penalty.
1: Bullseye.
0: Nato adiri, naabag yung impression may gala labi na sa mga kabataan nga batanon pa man eh, di pa man may prison. Anong makaingon man sila ana? Daghan na experience ana bagay igsoon. No? Daghan na experience ana bagay gala nga na yung mga bata na nga dakpan. Unsa na bisag unsa na lang ang mga krimen mga igalang ginahimo. No? Nakagawas ra.
1: Bullseye.
0: Katong diri Stagom, katong sa La Pilipina, may igala, miluba ato ni 19 anos, 14 man sa to. Kabalukan, nanambok na kuno karon mga igala dito sa custodial facility. Wala man siya kagawas, priso man gyapon. No? Wala man siya kagawas mga igala, pero wala, syempre, di na pwede itipon di mga igala sa, matod ba nila, quote and quote, hardened criminals. Oo, nai kaugalingon nilang kuan butanganan mga igsoon. No? Ganong asagikan ba ang guts aning mga bataa mga igsoon nga mo kutlo o kinabuhi mga kaigsoonan. No? Kailangan na subayon. Now in the case mga igala sa Tacloban o sa San Jose National High School, no? Kay total na balita naman na may gala nga matod pa bullying kay nanimalos matod is spokesperson may galas PNP kaganina, no, si Police Colonel Ray Co, no, nga nanim grudge kuno pagdumot mga igala gumikan sa bullying, no, por isso nga nakahawid og armas mga igala and then moto namusil mga kaigsoonan. So makonstru ba nato nga kadto mga higalang iyang ilang gipusil maotoy nagbully nila, no, unyang eskwelahan mga higala usabay kuan aniron, no, kalabot sa bullying mga kaigsoonan. Well, di nato malimod na ay bullying sa school mga kaigsoonan kay naagyoy daghang bata sad nga bully pod sa school, no, naagyo na di gyud na kalimod mga higala. But o sa may gibuhat sa eskwelahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay, kung bullying to kasugod, iniabot na ingani nga worst nga senaryo, at pasabot na pasagdahan ni mga ingani. Now, pahigmata ni, it's a wake-up call. Di na pwede nga masundan pa ni. Kay masundan ni, it means another life, another future, another kabataan. Ang simba ko, mga higala, mabutang sa peligro ang ilang kinabuhi.
1: Bullseye!
0: Di ba? So, kayroon pa lang, dili ni pwede papugi points. Mato man daw kay distrito man ni Martin. No? Ni Romualdez mga higala. Kining nahitabuan, ano eh. No? Di mas pagpanaway, no? Pero, may ka-improvement-improvement imong distrito, Martin. Asa man imong gipamutang ng binilyon ni mo nakuha nga kuan? Asa ni mo na, asa na butang tong binilyon ni mga pundo? Kay ikaw ba yung pinakadakog pundo ba ya? Oh. Dapat ang imong distrito na yung pinakanindot. When it comes to peace and order, how okay kaayo? Oh, ano man na karon lagi nga, tanaw na mo sa mga video sa mga kauban dito, matay. Mura ra magla Pilipina nindot pag la Pilipina.
2: Ayaw!
0: Inyo mo tabang man ko, no? Watag man kunog ayuda mga higala si Martin. Ayuda lang gihapon. Katong pong kuan daw tingog-tingog, no. Katong tingog-tingog mga higala. Watag sa kunog ayuda dito. Ayuda lang gihapon ninyo na huna-hunaan. Wajud mo kahuna-huna nga ang dapat ninyong buhaton balaod. Usay maayo anang ato ang Juvenile Justice Act diri sa Pilipinas. Ha? Wajo mo kay sipisip nga dapat ninyong subayon diha. Unya, tabangan ninyo ng eskwilahan, na FM to gigaraw, nagtawag sa kluban sa may gisgutan nila. Nanay, kuan or balik lang gyapon tong gaina. Balik lang gyapon to, recount lang gyapon. O sige, dinilan sa sato ah. Okay, para kuan. Unya na, nanay presscon, katong mo report ilang reporter nga, nanay, pa-presscon, kaya buad to man daw si Angara. Oh, unsa may babuhat sa local government, no, sa ilang distrito diha, sa si Martin, no? Unsa babuhat ninyo para siyempre after this mga higala ang eskwelahan. Ma-realize gyud ato, kinahanglan gyud ta security. Oh, di ba? Kinahanglan gyud ta security, nya kanang security nga kabalo pod mga higala mo. Busisi anang mga gipangdala sa mga bata, no, para sa safety mga higala sa mga kabataan. Ang ato mga eskwelahan, kumusta man, no, kadako na yung budget niya sa distrituhan na ang eskwelahan daghang exit point. Tinood bitaw, dili siya secure ngano man, bisag na bisag pagbutangan ni mo guard na may lang agianan dito mga higala speakers. Nay guard sa tubangan. Tuwa may dakong agianan sa likod. Oh. Diba? Mga katropa, kay dapat pahigmatan na ni sa tuwa kay ang mga kabataan karon is capable of killing. Ato ng dawaton, mga higala. Kamu po mga ginikanan, diha. Basin, doon na mo'y mga pagkulang sa inyong mga anak, diha. Inyo na pong ginatolerate ng mga kuha na kaayo. Mga mangtas na kay batasan ninyo mga bata, mapagiin inyong labanan. No? They are capable of doing mga higala ni inilabi na kung naasalay access sa weapon. No? Na ay influence, kung influence is gutan, na ay daghan influence in the internet, daghang influence mga higala. No? Pag-abot ni mo karon mga higala sa uban pang mga access nila, daghan amigo. No, dagang kay influence mga kaigsuunan. Nabagyod sila access sa weapon. So on the part of the parent mga higala, makaingon jud ta, do na gyud mo ikapabayaan nga nahimo. Yeah, because of your negligence. No? Dunay kinabuhi nga nakalas.
1: Bullseye.
0: Ayudahan man kuno ni sa, ayudahan kuno mga higala ni Martin, ayudahan stingog.
1: Bullseye.
0: Usaon man ang inyong ayuda, di naman na mabalik ng kinabuhi. Kanang inyong ayuda, inyo pa nag-file og balaod, inyo nag gisahan ninyo ng juvenile ni Kiko, o katabangan ninyo ng mga eskwelahan, usaon ni nga makabaton ta og safe. O kanang eskwelahan ba nga, di basta-basta masudlan, masakan. Atuwa mga higala, ultimo ka nito sa tuwa sa katong sa diri mga higala sa pilot. Di ba? No, nag-huramentado ra ka na ito, nakasood man ito. Oh. May nalang ganito mga higala, kaya na neutralize. Sa ato mga higala, sunod-sunod na sa, di ba? Di tamo sugot, nga masigundahan. No, kay trauma ang abuton sa mga bata ani.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga bata, makadungog na gunshot mga higala, nung adili man na normal para sa ila. Mga katropa. Alas 8:20 na. Mag-commercial sa takin. Kaya mura og nitaas ta ni. Makabayad na ta ni. Sa atong pagbalik ba eh, atong hatagan o pagtagad, kinigyapon nga balita o niya napailain din eh. Kay ingon si Erwin Tulpo nga kalinta na lang kuno na ang blood control.
2: Pinawa!
0: Ha? Mag-move forward na lang kuno ta bagay galas blood control. Mao?
2: Ay!
0: Alas 8:20, kining bahina to, ganin yung maigala sa Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. At doon ay mangustin ang palaya, malunggay, garlic o spirulina nga makatabang mga higala. Pampaligon sa atong kalawasan, nga dilita dali, mataptan ni mga balatian, baga kaigsunan. Ay mukha, kadali lang yun. No, magtimpla sa gugdugang kape, kay may buntag ni mo diya Ronald Galianero Chupilo. May buntag ni mo diya Kois. Kumusta? Good morning.
1: Good morning.
0: Johnny, watching from Butuan. Shout out si Lenny Kim, Marian, Australia, Ada og Don May. Good morning. Nalipay nga naminaw ni mo pa. Salamat kayo ninyo diha sa inyong pagkalipay diha. Thank you. O pagtanaw, Johnny Angoy Mulato, si Kiko Nalay, kung anon daw. Pero bito, may gala pahigmatan ni sa mga eskwilahan. Di nilalim mga gala nga eskutanan. Pahigmatan ni sa mga eskwilahan o sa atong gobyerno, mga kaigsuunan. And even, kaya juvenile justice, akong kinahanglan mga gala nga i-repeal o sabon, paligunon mga higala, but definitely we will have a Juvenile Justice Act. Dapat yun mga kaigsuunan. It is a need. But, no, okay, kinahanglan mga higala nga kini mga isuong ato ning tanaon, ipasibo sa kini mga higala ang sitwasyon nato karon. Oras by alas 8:22 na mga katropa. XF

0: Si Kap Lodi nang-apply sa barberuhan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mang-apply unta kog barbero.
2: Ala, showy. Sorry ha. Payot yang. Among. Titawa, tine.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Siya, Sasel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubili yun pa yun dili.
5: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: May kadlaw ka na itong tanan, aniya tagaroon dili sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan, niya ta sa balay ni Jernel. Migamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
8: Paggamit ginagod sa Crop Gold, the best yun. So nakita ginagod kung sa ka-epektibo.
7: Gusto ba yung muna obserbahan sa mga nugas sa mais?
8: Dangko, himsog.
7: Nabay, nagkuha din mga kumpumpara sa kauban ng pag-uuma?
8: O na, kanang uban akong katapan na wala sila ka gamit o Crop Gold. Kainong sila nga sa gamit nimo, so nga nga nung lahi ako ah.
7: Okay, kapila ka mo nigamit?
8: Sa, ikan sa pag pugas na ko, niyap lang ko kinsi kanlaw, niyap lang ko ispray. Iyap lang ko pulong kanlaw, ispray na ko ko.
7: Imo na pamutunan ka ron nga nakugid kayo improvement sa imong pagpanguma.
8: Dako, okay kayo.
7: Pilagi increase.
8: Sa una, malipay may mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130.
7: 130?
8: 140.
7: So kan sa imong pagtanong upayas ka ron, panayabot na yan na?
8: Oo.
7: So kung sa mga imong itaagni sa imong mga kauban nga mga mag-uuma din sa imong lugar?
8: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Pantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Bukidnon.
7: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
9: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative.
9: kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
11: Mga katrupa, exciting!
12: Pusay! Kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay!
13: Oras ba ito na tayo, 31 minutos na pasado, alas 8 bunda. Good morning, dia kag Cubs Joel Bunag. Cubs, mayong buntag, isinggit, singgit yun ah. Binisaya yun kaya imuha, Cubs. Isinggit ko akong classmate sa SFXCS or St. Francis Xavier College Seminary. Si Father Freddy Barte, si Father Greg Didal. Saan ganun si Didal karon? Panabo. Murag panabo yata eh. Sige ko tanaw sa imong programa. Kay walay pugong-pugong, diretsos ka matuuran. Sige lang na og mag-amping. Salamat kayo diyan mo ni Cubs, ha?
14: Bullseye! Bullseye!
13: Na po'y comment, Ken, si Vernagiale, walay sound watching from Australia. Wala na po daw. Na? Sige daw, be. Pamatud-i daw, nga walay sound. Bidabi ato na yung, wala bitaw, Ken. Tama bitaw siya, Ken. Oh, kaya akong gibulyuman rin akong akong cellphone, wak man dyan. Lahit man natin imuha rin, ha? Ang patog, bidaw? Oh, naka-full. Wag yun siya tingog bitaw. Sige, paabuton ta ng tingog. Kailahin magkain rin mag... Yo, tanga walay tingog. Masa man na? Naitingog na. Kana imuha di kay duol man sa imong computer. Unsa may naitabuan eh? Oh. Oh, karon pa ka balik. Oh. Karon pa jud. Oh, gayna wala. Dira. Oh, sige. Balik na. Ano man tingog nga magsikaw, bunalan ko lagi naron. Dira. Ha? Lima na. Kaya po naghahapon na lang ang problema ba? No? Masali na siya. Naaman sir, naulahi siya gitanaw. Sige. Okay na. Alas 8.33 mga higala.
14: Bullseye!
13: Naaraman sir, gi-rewind. Rewind lang siya. Sige lang, naglibog na kong samuta na. Sige lang, naaman daw. Sige, padayon ta, baga katropa.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Samtang... Asa naman yung we remove your photo, dre? Kinsa man yung photo mo, i-remove, dre? Kinis Mita ba? Gusto ni Mita, mga igala nga, ang kalibutan, happy lang, permi. Oo, kana mga... gitawag na to, mga igala nga, sakit nga realidad. Mga dismal facts ba? O mga somber reality. Charo, mga igalang. Dili gusto, mga igala, ni Meta ga makita sa mga tao panalitan ng Pilipinas karon kung saan naman taan, di gusto. No, kay pag makakita, mga igalang, mga video, picture, yung naghisgot na ni ini, mga igalang, kuan, Wala. No? Anong ta? Kini mga ikalang tanggalo na imong mga... Kung diya, mga photos ni mo. No? Murabaga ng... escapism mga higala ba? No? Nga social media is escape of the reality, mga kaigsuunan. But we will face definitely the reality. Labi na sa Pilipinas karon. Sa nahitabo ni mga higala, dako ni nga challenge sa matag school principal, sa matag division superintendent, sabi tawag na, supervisor ba na? Mga PSDS, mga maestro, maestra, and of course, mga higala, the community. Ngayon naman, kitang mga ginikanan and the community are stakeholders. Magaigsoon sa eskwilahan, ana ba yan ang atua? Mabitong na IPTA. Pero siguro, mo may magsugod sa klase, kining mga butangan ni, ibutang yun ni ninyo, i-appeal yun ni ninyo sa inyong mga agenda sa mga Parent-Teachers Assembly. Parents-Teachers Association Assembly or PTA Assembly. Ayaw alam mo si gighisgot o amot o electric pan. Ayaw alam mo si gighisgot o amot o kortina. We are now facing a different kind of problem sa atong nasod mga igsoon. Mayon kag OA po na kay katropang aron mo abot na sa atuan. No! Nahimo na, nahitabo na. It has already happened. Pwede na mahitabo mga higala. Labi na kung gatanga ta. Wa ta mga higala ay prevention. So dapat kini mga higala, i-anticipate na to ni siya nga posible ni nga mahitabo mga kaigsuunan. We will do that. So, kinahanglan, mahimo ng usa sa mga agenda mga higala sa PTA. No, hangyo lang na to. Apila ninyo na, ayla na mga amot sa kural. Apil na ng amot sa kural, kaya ipatasaan na to ng mga kural sa eskwilahan. Basig na ana mga higala ay, kuan ba? No, naanay mo, suggest ka. Pwede ba, maghimo na tag ERPB? Kanang sikat karon mga higala nga, drama series sa, action drama series mga higala sa Korea, nga, teach you a lesson. Ano, sana? May tawag na eh. Di ba ito? Facebook na magkukita o magkukasubaybay yun na yun. Kay katong isa ka-eskwilahan, mga higala, ang Paska, naghanag mga bully. No, kay ang naghawak mga higala sa eskwilahan, dili na mga teacher, kung dilikin na mga estudyante, mga higala, mga tortugok. Unya, nakapayat man ko din sa ito ang mga higala. Kaya ang atong balaod sad, no, ang atong balaod sad, magbibisad nila ba?
11: Bullseye!
13: So, mauna. No? Dugang pa mga higala, dili sa ta, balita sa ta. Sir, good morning. Nag-bill na po si Nordeco karon buntag. Si DLPC, wala pa reading. Asa man may magbayad, ano, sir? Ngayon eh, kung asa mo nakadawat o kuan, asa mo nakadawat, ana, o billing, ato sa mo bayad? Kay, dili pa man tanan na cover ni DLPC, no? Wala man sila nagkasinabot. Kanila lang, ato na nang balikan taon-taon ng duha. Yung mga damay, tanan yung kalaki, tarungan na yung transisyon. Kaya madamay ani mga mabitay gyud na to ha. Wa milabot ana inyong away diha. Ang ambo diri nga ma kuan ana bang ang maserbisyuhan ang mga tawo. Murag gyud na to ang mga higala.
11: Bullseye.
13: Sa side sa DLPC, well, di pa gyud nila na makaya tanan nga naman in transition man pud sila. Sabta na. Nya na pay Nordeco magpaghigahi pud. Nordeco bisag unsaon ni magpa-cute-cute diha. Nabibilang na ang iyong araw. Una'y klaro istorya niya. Sige, mamang, daginot pa, magpa-cute-cute pa. Sige. Alas 8.39, mga ikala, daw sa tag report. Okay, doon ay bagong sanigab. Ken, doon ay New Corilla, gisog na pinagi. New Corilla lang to? Bagong barangay gym sa San Jose. New Corilla, gisugda na pinagis ground. Abi kong nahuma na. Bago pala, groundbreaking pa di ay. Ato, Sharon, may gala kompletong detalye sa balita. Katropa mo sa balita, katropa ang Bong Algabrisa Report.
15: Live report. Formal lang gisugdan sa pagtukod sa bago karoon ng barangay din sa may barangay kasi. New Corilla, Dabon de Lourdes, pinagis ang talisa sa groundbreaking ng ceremony. Nag-ipagayon, kumita, gahapong magdawa. Na nagdala kini sa dakit na pagkalipay o napaglaom sa mga insidente sa isgutan sa mga barangay. Ganit ipanguluhan kini ang barangay captain Mio Mantita. Ang matibabang kalihukan di manusap sa mga barangay opisyal o mga lumulupyo sa nisibutan o sa mga lugar aron nga masaksihan o nisibutan o sa mga proyekto na pagkasunda na karagapan hulo. Dan, ni tambong o sa mga kalihukan isip di si First District na ang mga proyekto bina kinisal musa o ga kolaborasyon para usab sa lokal nga pangamhanan mga opisyal sa barangay o sa iyo usab nga opisina matud sa ni Congressman Oy usa kini laman matud sa mga pamahan sa mga sura nga gipaabot sa ang kini sa barangay sa Musi o sa tibuok usab lungsod sa New Korea Davao del Norte laki usab sa mga prioridad nga ito ang palabo matud pa sa nga makatabang sa video sa mga lugar ng barangay. So karong nga panahon na ang mga residente ay naglaom nga mas limuhan aron dali sa paggamit sa mga residente labi na sa dado ng kalihukan ang barangay ni Matupan pina sa importante nga dili maulanay. Kana sa tuga report sa Lepos dito sa Santo Tomas sa Tropang Dong Omasyal Madri ex Live
13: report. Wa kayo tingo wa kay tingo wa kayo signal mga higala ni mo. Bong napakabong. Oh, na live pa ka live. Huwag kayo ipit kay signal sa kapalong mga higalan. Alas 8:41 mga higalan Dagnas Buntag. Marayon tayo sa ito pagpanagunuban mga kaigsunan. May buntag ni mo bro Macrons. Good morning. ICIC gahapon katropang Arnel nagbrand out for PM andar karon rang buntag for AM Diyos ko. Taro nga po ninyo na kasabot man ta mga higala nga nag-transition pa. No? Dabaw light, kasabot ta na. Pero ayaw po ninyo tagain, ayaw po padugaya nga mag-antos ang tao. Eh. No? Ayaw po din tao tagain ang kuan ba, ang kining katawahan na maingon nga, okay pa man si Nords. Hinoon, wapag yung tagumin yung maingon may gala nga, nasiguro pipila lang, no? Katong labi na itong mga angkorman may gala nga, dapig kang Nords, maingon ito nga, saya nga pong Nords. Eh. Natural, no? Kay si Norse Mangod naman ay mga media. Nayoban komedya. Nayoban media-media. Napoyoban one port. Pero ang ID one hole. Anay daghan na mga igala, no? Kaya ba na kayo negosyo man lagi, no? Noon, sa pagkakaroon, wapay mo ingon nga. Wapay mingaon ni Norse, actually. No? Wala pa'y mingaon ni mo Norse. Muna'y klaro istorya, ha? Sa pag-usahon ninyo diyaga paluiloy may tabo niya. Pero ang ato diri no ikaw po Davao Light ayaw po tagaing rason nga mga taga ang mga konsumante mo ingon nga nagpareha raman mo eh. No kurag nailisan lag no, nailisan drag word ba nga kuan nailisan drag word nga sa una Nordeco karon dili PC na po ipos Davao Light na po ipos so masabda na to na mga igala kay sa karon ako di wa ko koy kutay ana nila any of them. No, mga ikala, wadyo ko yung utang bulldozer na nila. Nga, sabta na ito sa karoon, kaya nagsugod pa man. Pero, mugay na nga, pagsabot mong duha, pag-istorya mo, kung unsa man ang inyong mga kuan diha, balaod, et cetera diha, no? Pag-istorya mo, kaya abinin nyo, kung dunay mga kalangan ang maapektuhan, dili ka mo. Ang maapektuhan, ang mga nagbayad, ang mga konsumante, nga bisan o mutaas ang unsa diha mga kuan, pag-abot sa billing, bayad way kusmod. Kaya hindi ka mo bayad, maunsa man ka diha, DLPC man ka o Nordeco, parihara na siyang butanga, may galag, hindi ka mo bayad, maputlan yun ka. Ana, no? Muna yung klarong istorya diha. Alas sa 8:43, residente dool sa Pagsabangan Bypass Road, Tagum City, nanawagan sa kapulisan nga panayunan ang operasyon sa mga nag-drag race. Nga usahon man yung amay mo babag. Mo pakasor ba kung anong mo babag, may galaw niya, ugdakpon na... magpaligid-ligid, may galas bagnutan. Pinuha! Ang istorya, ha? Sige. Alas 8:44, mga igala, Dagnas Buntag. Balikan na ako na imong comment karon taon-taon, Israbel, ha? At sa Dawaton, may gala report, katropa mo sa balita, katropang Larsan Yol. Live report.
11: Nanawagan ang mga nagpuyo dool sa Pagsabangan, Bypass Road, Tagum City, ngadto sa kapulisan. Nga adlaw-adlaw ang operasyonan ang pagdakop sa mga napigayon ang drag race sa ilang dapit. Sa interview sa Exeter Tagum News Team sa usa ka residente nga naa na panginabuyan skills kalsada nga nagbulat og binangkong peligroso matud pa ang maong illegal nga aktibidad ngadto sa mga estudyanteng magbackpass ingon man usab kaniya kung musiba ko man disgrasya kini o mga nag-drag race o mapunggit sila nga igulaman na ginabuhi nga malinaon. Samtang sumalapan ni Jerry Jose Bagway pa lamang siya nagbuyo sa duol sa dapit nga kalsada ubay-ubay na ang iyan nasaksihan nga nag-drag race nga aduna pa'y mga nadisgrasya nga misangput sa kamatayon. Matod niya sakto lamang nga dakpon ang mga nalambigit sa mga illegal nga aktibidad alang sa kalina o kaluwasan sa tanang lumalabay o garon usab nga makalikay ang mga nag-appeal nga mabutang sa alanganin ang ilang kinabuhi. Samtang kalipay sa mga residente ang pagdakop sa mga involved sa drag race ning Bagohay lang pinaagi sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Hangyo usab nila nga sa kapulisan nga regular mapagayon og patrolya sa ilahang dapit aron wala nay maglumba sa motor o makabato na sila og piskay nga pagpahulay hilabi na panahon sa kagagalihan. Gikan diri sa bypass road pagsabangan Tagum City alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas katropang lar sa nyol XFM News. Live report.
13: Alas 8:45 ang Dagnas Mundag. Salamat katropang lar. O ginibayin nato ganinyo may gala sa Sanson Vitamin C, the alkaline vitamin C mga kaigsunan. Muna akong ginainom at agadlaw. No? Duha ka kapsula gina ako adungan. Sanson Vitamin C, ubanan na akong Sanson Plus Gold. Aron magaigala nga kanunay ligon lantip ang ato pangisip. O dili magaigala muluya. Kay alam mo na, kini nga programa, kini mga igala nga ato ang trabaho. Pag mapaluya-luya ka, mga igala, mga tigpaminaman na ito, mabalhin eh. Oh. Pagka na ganyan mo nga medyo ipit niya luya kay mong tirada, awa na, mga katropa na ito, awa na, tuwa na. So kinala niya, abtik na kanunay. Ang Sanson Vitamin C, mapalit na may gala sa Naguna Baga Butika sa inyong lugar, nationwide. Nana po igikuan si Glenn Unguria, dahil lang ha.
12: XFM Katropa.
13: Alas 8:47 na.

0: Alas 8.47 na mga ikalan, Dagnas Buntag.
1: Bullseye.
0: Basig sa inyo na ng mga kuan diha, Glenn. Inyo na ng mga gadget diyang nawad ang tingog kay... na, may tingog diri akong gicheck. No? Kuan ninyo kay makaundang ko og kuan. May ma-disturbo mga kuan ko ba? Kana bang ma-intimidate ko? Basta, saan eh, kanang naay mga comment nga... na nawa ang tingog kay... maglibog gutag, asa to napit nawa? Ya, rabi na natong pangugat rin yaw-yaw mga higala. Anyway, alas 8.48 na mga higala at Dagnas Buntag. Padayon ta rin sa itong pagpanagumanuban sa Bullseye.
1: Bullseye!
0: Sa mga nagunang mga ilisgutanan, buot karon ni Senador Robin Padilla lagi nga paubsan ang age of kini mga higalang sumitawag anak ka na bang edad no, aron nga manubag no, sa balaod. Kay sa karon manggod, no, kanigang Kiko, dili magaigala mapriso ng in a strict sense of the word ha, dili priso. Pero gipasabot man na magaigala kadi pwede nga gumikan lang kay na anti-juvenile just na juvenile justice act, dili mapriso ang bata. Do you mean magaigala nga he can just walk free after the incident? Dili pwede oy. No, di gyud kamuday mo sugot na imo ana. Mga kaigsuunan kay ayo na nga balaod yun. Kung mauna mga igalay mahitabo. No? So, dili pud pwede nga gumikan kay tanon man no, i-rehab la ni yung sentawag ni intensive intervention no, na mga kuang kuno training, reformation. Bata nga nakapatay na mga igala. No? So, matod pa ni Senador Robin nga mas maayo nagpaubsan himuong 10 anyos ang edad. Now, para nako, kana siya dili man magaigala ingon nga kanabang paggukod gyud sa 10 anyos kun dili, that will make a ano warning no ngadto sa mga kabataan og sa mga ginikanan. No? E, ikaw pud baga tudlo ana ron, bili ka mo ingon magaigala sa mga bata nga oh tanawa, dai ko andito gi priso. Magsalig ang uban, di lagi ko mapriso kay batanon pa man, bata pa man. No? Paminaw na to si Senador Robin Padilla.
1: XFM.

0: Kahit sa tatlo months, suspend na halong estudyante, may mga namatay?
1: Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong na nang rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman nyo ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talaga, ang dami na eh. Nasa mukha na natin eh. At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na.
0: Anong edad dapat?
1: 10. Dapat doon.
2: Jeez, sugod mo na. No, jeez ko no, pagkaigala. Doon na ay criminal liability. Bataa po, no? Pero ang jeez mo, kung sa una, jeez ka ron, lahit na. No? Pero akong kamagwangan, 13 anyos naman, mga higala, mga pa may buot. I mean, masugo man imos buotan ng tingali, no? Pero naagyod ka ron, inooy, mga 10 anyos, 11 anyos, mga higala, nga, lahit na'y tripping ba? No, lahit na'y tripping. Kaniadto ka ng 10 anyos, maligo pa migsapa, mga higala, nga, nagbitay-bitay ang imong tabadidoy.
3: Pinawa!
2: Oh. Babae, lalaki, wapan eh. Wapan may mga Malaysiana. Indonesia lang.
3: Ayaw!
2: Oh, na. Kanang mga panahon na ang among dula, anak, magahigala, kanang bayabas naging maagian, bahalag hilaw. Santol, magahigala, bahalag aslom. Samot, nagbangkok. Lami kayo, magahigala, ang kuan. No, lami kayo ang kuan lagi, maagian, maupaw lagi. No? Kanang sana star fruit, star fruit, kanang baling balingbing, balimbing. Sapa, kanang sapa gyud pinaka kuan gyud na mo ginay. Langit na gina muna sa unag, labi nagway klase at tibok adlaw. Bastang mata lagi pula-pula rang agi may gala kay sigig saum. Kanang mo ana na bitaw kag tubig niya pakurusan nimo sa imuhang kaubanan, kurusi ra gyud kay marang naggabo naman ako bananaw. Oh, eh, hilampos na yun. Kaya mo ko nun ay tambal.
3: Pinawa!
2: Mauto sa una. No, mag gira-gira, no? Mamayabas. Kanan kayo, mag kanang likid bitos motor. Nga, kanang guma na lang, no? Wala yantas. Alam mo na, butang himuag tapaludo. Katong gigupit mga igala nga plastics, kaltix, baon niya, imong iko niya. Butang nga, bagini mong tingog-tingog. Kaya para, pati hagua nga dula. Imagina, magukod-gukod ka ng likid. Imong i kuan yo imong i pasubida dito no imong kuan nun o imo ka mangigalang ipadulon padulog nimo pabahada nimo tigagua ano nya paluksuluksuho nimo sa anay mga hamp kunuhay paluksuho nimo nya magsiga gukod nang ligid hagua atong dula oy no mao toy 10 anyos una oh pila man ang 10 anyos mga igalang subayo nimo sa eskwelahan. Kanang 10 anyos, naapa na magaigala sa ang grade 1, 7. Pero kasagari karon grade 6, 7 eh. Ang grade 1, nanay mga sa isang edad, grade 1. Ibutang tala magaigala sa una. Sa una na ito i-base. Okay, sa una magiging itong mabasihan. Sa una, grade 1, 7. Grade 2, 8. Grade 3, 9. Grade 4 pa. No? Sus, ginoo ko na ni mga bagong singot na tigso pa imo, may gala. Lusa pa imo, ulo. Asi ka, naghana? Huh? Dagan diri, dagan dito ang tirada, na? Pero karon lahi naman good ang G's, mga gala. Ang G's anyos karon 11 anyos, lahi na. Mga katropa. No? O yun ba mo, anak, nga inapulo katuig, mga gala. I mean, 10 years old, babaag 10 years old. Ibaba nga tos 10 years old, aga criminal liability. Mga kaigsunan?
4: Bullseye!
2: Kaya sa una bito, no, kita mahadlok po man tagpulis. Dili man negative man kuno mga higala nga ipanghadlok ang pulis. Pero sa una, mahadlok yung tagpulis. Di man ta mahadlok ni... Kuan sa una, di man ta mahadlok ni Curry. Di man ta mahadlok ni Ramos. Di man ta yun, sige, blackpon yung kang Ramos. Wala man. Oh, wala man na sa una. Ibalik ka na to mga higala, no? Kay murabag na sobraan na kayo ka... Muna nga, na yung mga tao nga, ang pulis, magpahigayon o dakop, ang mga, na yung mga tao nga entitled kayo, mo apil-apil. Bawal man na, mga igala. no na itabo diri sa kuan ay no ni apartar man to siya. Di siya gidakop, karon siya gidakop, siya pa'y magpakaso. Kaya kuno siya gikulata. Kulata ba nito? Ambot lang po doon. Ako kita may galas pikas bahin, pero tanaw sa atong point of view, makita man to, may kuan, may gi... magbalitok mi sa uhot sa humay. O, kana. Ilabay-labay pa ka, itsa-itsa. Wa may kuan, may sitirisin nga, tumaroon na to pagkahuman. No? Karoon naman kunuhay may gala, grabe na ka kuan nga generation. No? Mga katropa. Now, sa una, kita mga bata, although, matod ba nila, di ko na maayo, pero mahadlog kitag pulis sa una. Di ba yung nang tahlan ay pulis? Oh, ako mahadlog yung pulis sa una. Bito, tinood lang may gala, kita akong uniform. Mahadlog yung pulis. Dakpon yung ka. Wag, mas maayo pa siguro na nga kana mo atong ibalik. Nga ang atong kahadlok ngadto sa law enforcer. Oh. No? Kay kung lisod man mga... Para kwan ba? Para... maanam na to ng makatunan mga higala ang kuan kinibang kahadlok po nato sa balaod kay ang uban magod mga higala labi na karon mga bata no wa na kailag pulis wa na pagtahod sa pulis wa na pagtahod ba sa mga nagpatuman sa balaod mga higala ngano man na no basi kulang punta mga higala diha sa ato ang balay no basi kulang punta mga higala diha sa ato ang panimalay sa pagtudlo sa pagtahod mga higala labi na sa gitawag sa mga Tagalog maigsoon kinauukulan Usay! Kaya di ka mutuman ako'y pabuton ni mo ako'y ginikanan mga higala no kinanglan yun nga mutuman kas kinauukulan kaya di yung ka mutuman sa kinauukulan sa ako mga higala ikay mabubukulan pinawa niya pa mga higala di SWD ha o karon tabangin ninyo ng mga bata kabataan diha nga nga nangalisang anang kuan. Nangalisang anang shooting incident. Ni pwede sa WD mo disiplina ta sa tong bata bagay gala badlong. Moingon na badlongon ta. Ikaw na noon nga ginikanan mga igala person nga imong gidispanta mga igala. Gipitol nimo ang batasan kay sungayan. No? Ya, yeah, pag mabalaan ka may gala, i-report po ka sa imong marites nga silingan. No? Ah, wala. No, ikaw pa'y mapriso. Pero, wala na pasabot mga igala nga muuyon sad ko anang capital punishment nga sobra rapod mga igala nga mura rapod kag nakabunal og di nimo anak. No? Manang kulang na lang may igala imong patyon imong anak. Di po na mao. Di po ko uyon anak mga kaigsuunan. There are times kana agyoy physical or capital pan. I mean, kana bang makasab-an nimo sila, agyo na dapat no mga kaigsuunan. Karon kay bawal. Capital punishment bawal. Bawal ang bunalan. Bunalan oy. Ayaw bunalin ang ulo. No? Tural. No? Ay bunalin ang ulo kanang paludo kasin. Ikamatay nang ludo kasin. Di na ikamatay oy. Mas piliun ako may galang nga makaluhudog asin akong anak kaysa mahimo ng way batasan. Kanang face the wall. Di na magsilbi ng face the wall. Ngisi-ngisihan rakas mga bata. Ako, luhod asin atubang sa altar. Pag-rosaryo niya. Hmm. Yeah, yung utana ka sa SWD, di ginamayo. No, di ginamayo sa bata. Sige, kamoy padako. Kamoy padako, anak. No, kaya ang disiplina sa ginikanan, mga higala, masiguro nga, dili ka maka-create o badlungon. Muna ka mo diha, kung di na ninyo kaya, mga higala, magpanton o bata, ay mo sigig panganak. Ayaw mo dugang o problema aning Pilipinas, mga higala. No? Ayaw mo dugang o may alam mo diha mo, sumuhin ka, katungod ba naman, katungod lagi ninyo, inyo ng katungod, but doon ay kayo responsibilidad, katungod ba ganin mo nala? Sapnayan ang responsibilidad, himuan ang mga responsable nga mga bata ng inyong mga kuan diha. Kay di mi mo babag diha ka 20 pili 20 ba kabuk inyong himuong anak bahala mo siyang kinabuhi. Pinawa. Basta ayaw basol ang gobyerno nga gapait ka. Ay may damay-damay ya kay kami diri in taon. Naningkamot mi gamay ra mong bata tulo upat. Nya mo bayad pagyud mig buhis unya karon kami magbaguod para sa inyo ha. Di ba? Oh, okay man, wala problema na. Pero dapat responsable ka. So, kamo di mga kabatanunan, buot tay mo. Katrobang Arnel kung magkuan mi diri palami-lami mi diri wa mi labot ana. Miki magpalami-lami pa mo diha, magunsa mo diha. Basta pagkahuman, take be responsible. Sa inyong mga resulta sa inyong mga palami-lami. Kung ang resulta sa inyong palami-lami, nagdugang ramog, badlungon aning Pilipinas. Matay ako yung mga presidente, mga igalay, panood ko nagsako. Oh. Diba? I mean, that's mga igal, mga Tagalog, mga igalay mo yun. Ala, itong taga Mindanao, mga mamatay tao talaga. Los-los ninyo. In a cruel world, you need mga igalay, a rigid discipline. Para makabuo ka mga higala, maka-form kag bata mga higala nga. Fortified mga higsoon with values sa kalibutan. O kinanglan mga higsoon, kinanglan ka mugamit o of course you don't mean it, no? Anong digong ba? Digong style ba? Nga, kung kinanglan ka mamalikas mga higala, for example, kanong mayroon mas digong patyon tagyod mo? Because that is the only language mga higala nga masabtan aning mga kriminal. Ha? Muna yung lingwahe nga mutuhop sa ilang mga higala. Di man mutuhop sa kasing-kasing, pero mutuhop sa ilang kahadlok. And dako kay posibilidad nga ma-prevent sila sa pagbuhat mga higala sa ingon. No? Muna, dagang kuno diya mga higala, mga relihiyoso, no, some of my, well, fellow, kaniadto mga higala, mga kauban sa una seminaryo. They don't like the ba ko nung nidigong kayo. Malikas, etc. No? Blunt kayo. Pero para nako mga higala, okay lang. No? I'm not saying okay na mga higala ng kwan. But ano man, there is a message. Asa man din niya gihatod ng mensahe. Ngadto mga higala sa mga tampalasan. Pag inunin mo na mga higala, kamo diyang mga nagahilabot o mga bata. Kamo diyang mga... nagatulak og shabu. Kamu din nagagubas ka og maon. Pamatyon tagid mo. Sige. And kanang mga tawahan na may gala, that's the only language kailang masabtan. It's the only language kailang masabtan mga igso. Umuingon gyud sila patay. Muraga delikado ni. Ipit ta dire. Balising tagamay. Pero ino ni mo na nga para sa nang explanation ni Kiko. Tuwaran pa ka ana. Ayya. Sa tinuod lang mga higala, no? Tuwaran pa kaana. Alas 9:30 mga higala, Dagnas Buntag. Katropang Arnel, nakatry ko sa una, Katropang Arnel, luhod, bugas, mais. Kana, lamig yun na. Lamig yun na, luhodhan ng mais. O, mga bata karon, kabalo na mo gamit og drugs. Samutan pa sa social media karon, halos open tanan, makita sa mga bata, dili maayo. Dapat control. No, di na to basulon si social media. Ayaw basula si social media. Atong trabaho ni. Tagaan mo po ninyong silpon. Labi na magayagalag mo hilak. No, ang niya nalingaw mo diha og maritis. No, ang silpon man po ihimo ang pacifier sa bata. No, panulaan na. No, di ba pwede gawain silpon? Kinaaman diyo yung silpon garong panahuna. Mga igala ka part naman sa atong kalibutan but controlled, no? Ipaila nga ikay ginikanan. Ipaila nga ikay ginikanan ay tuwa ng DSWD kay ipabarog ang imong otoridad di asbalay. Kung ginahanglan ka mangusi, kusi ah. Di man na siguro ikamatay ng kusi. Siyempre, ilan po gamitin kusi nga nilkater gamito kay samad-samaran po na siya. Kusi lang kun kana murag ako mga higalag kini akong kilid og sakyanan balang ni murag wangwang na ni ba kapila ni sa una susian ni akong kilid la pati lamia eh. Ya mga maestra sa una napamagoy katungod mo kusi na kining kamot na to mga higala mahapakan og ruler ang sampot mga higala mabunalag uway no purya damgo tong among grade 2 teacher mga igsoon na kabing isuka yun, purya buyag. Wala lagi kilaon, tamo ruwe, suka-suka. Unya, taon-taon, may gala. Pag naimutabi, lupad ang eraser, ah, blackra lang sa tubangan. Pero, I mean, wa man to naka kuha na mo. Wa man to naka matay na mo. No? Karon, natinga ako, mga higala nga. Ambo, tugdi man siguro tamo ingon nga weak generation, taba? Pero, makakuan ka ba nga? Pati mga higala, even sa law school, makaingon ko nga, mani terror. Kay naman nga, terror ko nga mga teacher. Ang ako na ibawaan nga terror nga teacher sa una, pag malit mi mga higala, sitting on the air, yun mi. Oh. Muna ko na ibawaan, sitting on the air, ana, dito skilid, taon, mga higsoon. No? Ah, kuan pag yun to'y termino kay, nang magdepende to sa iyang mercy. Magdepende to sa iyang kaluoy. Ha? Kung muingon siya nga, okay na, hawa na ka. Pero di pa siya kauyon, mga higala, wala, kuan ka niya, no ba, kuan pag yun ka. Huwag po mga higala, kung ano, nakasulay na, ba't na, may bagabadlungon po na to. No, kanag, kiningingon ni mo, Jing Pitupi nga, gipaluhod ka kasi, gipadopa, niya butangan og libro. Ako na butangan og libro. Almanak pag yun. Almanak. Dili sa akong kamot, kaya nagsumbagay mo sa akong classmate, mga higala. Grade 3 ko during the time, niya perting payata sa mong maestra. Gidami dito sa principal, kaming duha, niya gipang kasabaan mi, kay kami pa ito'y bright sa classroom, kami pag yun nagsumbagay. Ang first honor o second honor, nagsumbagay. So, gipang kasabaan mi. Ang principal, masisukuha gyud sa mo ah. O, kani, tagduha mi, gab ka almanak, kaya,

0: bully. Unya, pag naay mo bully, ay sumbong ta kang papa, no? Ana man na. Ana man na sa una. Wala pa na, maigala kayo po na kuha ng bully sa una. Kay mahadlok man good, ang tanan man good, ang otoridad, ang central ba sa authority, tuwa dito sa teacher. Ang among lastiko, kapila na mga igala na sugba. Ang among sticker, katong among mga pamanang mga Naruto, katong Beast Wars, katong Ghost Fighter. Oh. Kapila to mga kapila gyud in tawo to maembargo. Mga pintik na ko in tawo nga hinimo na ko sanga pagus bayabas to mga igalang lami kayo na embargo gihapon. Tama na lang ka sa tama na lang ka mga igala sa kanabang pangluod sa imong maestra pero wala man kay mahimo mga kaigsuonan gumikan kay mao may balaod. No, sila may balaod good. No? May gani kay dili encyclopedia nga libro bisag duha ka bulyum pating bugata na kin. Oh, arang-arang to kay almanak, ang almanak nipis-nipis na. No, kanang encyclopedia diha ka diha gihang laay nimo. Labi na katong Grolier. Grolier encyclopedia. Ah, gani uban mga bata ron, ano ni kay ilag libro. No, ano ni kay ilag libro mga igala. Ilan ani mga Roblox, mga 6-7, manon mga ilan nila?
1: Pinawa!
0: 6-7, 6-7, mura mag itlog wa mabalance mga igala.
1: Pinawa!
0: Yan karon, makaya pa nang 6-7 eh? Pastilan dolor. Alas 9-9 na mga igala, ang tagnas buntag. Siguro bata na kayo nang napulo ang edad mga igsoon, but definitely ang message ani karon mga kaigsoon naman akong gina-emphasize ba kining panghitabo karon pahigmata ni dili pwedeng maghulat mo mga igala na pa yung mahitabo sa eskwelahan, no? Okay, gina ko nga kung naamoy mga PTA meeting karon namina ron tagom uban pang mga bahay sa kalibutan may mga PTA ng Amerika, no? Kita naman ay PTA din tarungan ninyo pag-iskot mo konkreto nga seguridad sa eskwelahan, no? Kanapong seguridad nga dili pod mga igala murag martial law sulod sa eskwelahan. Ano, kana ba? Napong makatarungan nun ba? Naman po yung mga guard mga igala nga mura pong tag-iya pod sa eskwelahan. Ayaw pod na. Kaya una-una, og paid mo, PTA paid mo, meaning paid mo sa mga ginikanan. Karon, dili man ta kasalig permente sa pulis. Nga naa sila sa eskwelahan kay daghan kay eskwelahan, gamay ra na sila magsige naglakaw-lakaw rubing-rubing kay daghang paglaing badlungon. Naapay daghang badlungos ka tiling badi na pwede nga butangan nato na de pero dako kayong tabang kung dunatay ibutang pananglita ng usa ka syudad maghimo og kanang mga auxiliary, no? Ninuton na ko na itong pangahan sa tanod. Butangan lang ninyo mga igala o kuan. Kanabang honorarium. Himuon ninyong police auxiliary, etc. Magbantay lang, naka-assign lang diya. Augmentation. Mag-augment lang mga igsoon sa kuan. No? Sa palibot. Kaya para, deterrence ang tawag, ana. Ma-deter na to ang posibleng buhaton sa mga kikinig kabataan, whether we like it or not. No? Makaingong kausay, tampalasan maning bataa. But it remains a fact, mga higala, dali na siya mahurat, bata pa na. No? Magpabilin, gina, although mga higala, ay, kumpiyansa, kay mo patay, gina, makahawid ng armas, impas yung kaniha. Pero, nagpabilin, gina, ang kamatuuran, mga higsoon, bata pa na. No, do not, I do not deny that, mga kaigsoonan. Pwede na siya, no, kay kining butanga, no, sige, kaingon ko na, kuani, concerted effort, no, sa community, baga kaigsoonan. Dili lang kay sa principal o yagos principal. Kung dili nato nga mga ginikanan kay anak ba nato itugyan ang ato mga bata for the whole day mga higala. Yung musugot demo mapariha na mga mabito sa Amerika na anay homeschooling karon. Kay di na sila musalig mga higala sa eskwelahan kay kana lagi na yung mga bata magdag shotgun. No? Na yung mga bata magdag revolver. Na yung mga bata magdag pana. Na yung mga sus Ginoo ko. Noon siya naman taan eh. So, kung mao dai na, kung amo na lang tudluan ang among bata o kumbat nya. Usa naman na to akong bata nga perting gamaya. Di man to ka

0: Dapat na gatiling ba na ang gobyerno na to, mga higala mo alalay ni oras, alas 9:12 na ta. O, isgutin ninyo na sa PTA, ay mo si gisgut anang electric pan. Ay mo si gisgut anang mga kurtina. Ay mo si gisgut anang mga dugang lingkuranan, kay wako no'y lingkuranan. Kadugay na ni Pilipinas, mga higala bongbong Marcos. Karong mga panahon na, ang problema sa DepEd, lingkuranan lang gihapon.
1: Pinawa!
0: Tinawad lagi na. Nahimo kong classroom PTA president, mga higala, diri sa tawag ni Tagum City High last year. Kung anak, nibalihin na po. Kada tuig, lahilahing eskwilahan. Diha man to nag grade 7 no, sa City High. Kabalo mo, say kulang. Bangko. Bangko o lingkuranan, mga higala. Maujoy kuwang. No? Yan na may ginahatag ang city. Pila na po nang ginahatag sa city, mga higala. Di ba na maapod?
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, kami na po'y nagpabuhat. Amot na sad. Ito yung nagana na kayo mga wakmuamot ato. No? Kay mahal ra ko nung kaayo. Wakmuamot, yung magsigkahubog.
1: Pinawa!
0: Di mo amot para sa eskwilahan, pero sigpatad og lasto. Sigadto sa STL. Binuang.
1: Pinawa!
0: Kuanin taon, naitabo. Ang presidente may tapada. Unsa man ni Ken? Balita.

Alas 9:14 yun sa mani. Gani? Iba't iba, bro. Yes, bro. Sa mani.

0: Ako ane kining kunbo atong duha. No kunbo nila. Oh, mo di mga waray man eh. Oh, where do we meet up? Bawal bro. School. Magkumbat ak. Oh, kumbat daw siya. Dinak gawas. Ano siya sa gawas? Ludan kula ak uyab. Na din ni uyab mga igala. Oh, dalian na boy. I'm here. Din dapit. Bro, adiak sa adiak my first sec. Mo ni pagkuan nila. Hain. Ayaw, sus dali na. Kay pasasabay hak haak patod. Yang sa kanin patod gani, kining iksuon ba ni o agaw. Musulod na iak. May wifi, pre-wifi sa mani. Takay makasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms. Kabalo ba sila silang kaso lagi? No? No bro, we stole it. Minors can't be charged. Uy! Awa no? So kabalo na sila di ay. So, yan yung pamatuod ni Kiko na kining gihuhimo ni mga balaod kicks. Mao ni dahilan nga maka kuan? No? Mao ni maka hatag og maka encourage ba? No? Talimang kastubag mga igal according sa kining ilang kuan no kining stawag ani mga igal conversation no niingon ning isa nga makasuhan ta siya no bro we stole it minors can't be charged yes bro that's illegal possession cause we don't have a LTOP license to possess pasila mga igal no iltap yes we can be charged but it says it will be handled different. Tawakin. Kabalo sila nga dili sila dutan kaayo kay batanon sila. Gani bro, I made a real an aton abandoned exploring. Bro, what if mabin ni anti it gun? Pagandam la. Let's fucking bro, go bro. Palit kita bro what's better run or tomorrow now bro kita unta dito bet yes bangin kumadi hi anti basta paranoid laak pakadi na kailan ta timprano kailangan ta timprano waray-waray naman ta ni no bro dali maiha ka man boy dali lang ha sa naman eh. Oh bro, medyo tambay anay kita kadali, may gawas. Plano na nila, no? Sige bro, hulat laak may sakyanan. School bro, dito kita tas tabok kita matambay. Boy, sana boy. Makating nalaak. I'll just keep class. Sana man ni mga igala, no? Taas na lang conversation, no? Sige. Ang lintungan ay ani namusil sila gab. Namusil sila kin. Kailangan ta ning ilahang kuan. Kunbo sa duha ka minor, no. Sige. Alas 9:19 na bagay gala ang tagnas buntag. Magakatropa na to, magaginikanan, mga mag-uuma. Ay buong kumpiyansa ha. Kanunay gyud ang mga bata bagay gala subaybay kanunay. Ato tanawa to mga gala nga kuan. Conversation no kuyaw no at least kay baw sila nga oh ma-charge lagi ta pero we will be handled differently kuyaw ano kabaw sila nga dili ta parihason anang bilibid prison dili ta parihason anang provincial jail dili ta parihason diha lahi ang atoa kay itipon sad ta didto mga bata o kato mga gitawag og mga CICL or children in conflict with the law.
1: Bullseye!
0: Kuyawan. Kinahanglan na yun ay, mga katropa. Alas 9:20 na, mga ginikanan, mga mag-uuma, kumusta? Ay mog kumpiyansa na sa inyo mga pananom, ha? Aron niya maka-angkon mo mga higala o bugat, tinggas o kanang dakughalin, makabawi-bawi, di mapilyor, gamit mga higala, Latimgas G Foliar Fertilizer. Ang Latimgas, mga higala, No, mapalit na sa mga agribet supply. Di na mapalit sa butika, of course. Mga agribet na diha magkatropa kay kanang uban mangod, labi na og sa panahon karon bukbuko ng imong kuan, no? Nya na ay sayang ba? Sayang ang kuan bitaw adlaw sa pagtanom og ang kuan sa pagtanom magahigala nga imong effort tanan sayang kaayo nya dili nimo ma-achieve ang katong gitawag nga high yielding variety. Gwapo unta tong variety mga higala pero di siya ma-achieve ang iyang full potential gumikan kay daghan mga dangans palibot, daghang sapat mga higala nga pwedeng maka-apekto, unya daghang factor mga higala makapagaan sa imuhang mga pananom. So nindot diha mga higala, no, gamitan nimo og Latimgas G foliar fertilizer mga kaigsoonan. Nindot kayo na mga kaigsoonan, makatabang yun. Unya para at the end of cropping, no, di lang kumayong at the end of the day, at the end of cropping, maanam-anam intaw ka, banlas na nga tong utang. Labi na sa mga mag-uuma kay para mahayahay na ang ato mga mag-uuma mga higala. No, ayaw kalimti, Latimgas G foliar fertilizer. Mapalit sa mga agribit mga higala sa inyong lugar. Nationwide ka na! Bullseye! Oh. Ayaw na paghisgot sa tunito ni Ladang Pansit. Si Kuana, si Toktuak.
1: I talk to my...
0: Nalungkot ba daw in town siya? Commercial sa ta? Oo. Sa ato magbalik, may kalakadyot lang. This will be a few minutes. Mga katropa, unya kining bahin natin kaninyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria, mga katropa. Bullseye! Sa ato magbalik, no? Kay, budlay ba sa kayo, ang atong topic, puro rani mga igalas, naglibot aning nahitabo karon nga shooting. Although this is worth talking up. Worth good siyang hisgutan. Mga kaigsunan, pahigmataron nga ma-aware putang tanan. Pero dapat daghan, parehas aning muingon, mga higala si... Ako na i-feed, anikin. No, kaning muingon, mga higala si Erwin nga, mag-move on na daw ta. Mag-move on na kuno ta, mga higala sa flood control. Musugot mo, anak. Kaya dapat kuno'y daghang mga butang nga maipangiskutan, mga higala, aside from flood control. Grabe, no? Tino, abi na kog AI na bay ba? Nagtugyog ko kanang basic edited na ko ano tanaw. Naman jud nagreact. Sige pangita ginako asa ang source. No, nakita na ginako bagay gala. No? Nga tinuod gyud siya nga niingon nga can we just move forward? Erwin. Kuya, gina imong kalaki di Erwin. Mosugot mo mga higala nga mo-move on na lang ta sa flood control. Kay sumala mga higala ni Erwin Tuplok. Kada kong bungot sa ito'y guna Erwin. Oras ba ito natin 23 minutos na. Pasado alas 9 sa buntag.
2: Sa usa ka haya o dinhi.
3: Kap-kap, terkap, maguna na taguli kap.
4: Kasayo good. Unya ra master.
3: Kap, maniguro tabakay, waka ka kita ng sign diaw. Kita ka?
4: Asya.
3: Alam na sa iba bawbaw ka na. Maniguro na takap kayo, waka ka kita ng nakapaskel ya skilid kap.
5: Remains will be cremated.
3: So dito magpa-dugay-dugay. Dito pasig mapil ta, lisod na kayo, tapasin na ta.
4: Exciting.
6: Exciting!
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning premium D3 coffee mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na premium D3 coffee mix. Talang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Ata ka, iskun pa.
4: Ang imong baon nga kwarta, yatagan ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhino.
4: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
7: Sunrise Multipurpose Cooperative.
6: Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Bush Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
9: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Alas 7.31 na bagay galang tagnas buntag. O kana mga katropa kay nang gawas ang kuan karon. Screenshot magay gala sa kana bang conversation tali atong duha ka mga batanon 14 og 15. So karon i-explain ni Keiko Pangilinan nga wa pa dapat criminal liability ni mga tawhana mga bata nga gigamit gani nila no gigamit gani nila mga katropa kana nga rason na umad mga bata karon pasensya mga kaigsuonan pasensya but this is subo nga kabatuuran na uban mga higala nga mga children in conflict with the law karon they are aware kasayod sila mga higala nga yes pwede ta mapriso ani but dili pareha sa gihimo sa ilaha no dili ta dadon og provincial jail lahi ang butangan sa tua no pag dili ing anak ka bugat atong mahimo nga kuan pwede ra tang buhian Bullseye. Unang samok ayo mga higala sa katilingba na ingon ni anak no pwede rang buhian kay dili kayo bugat ang nahimo nga salaod no aware sila ana mga kaigsuonan no ayaw mong tuo nga wala pa sila'y buot. Ah, binuang nang way buot mga higala. Mutuo mo, anak. Ay na lang, no? Alas 7.32 na may galantag na sunubag pa na gumanuban. Dawat sa tag, usapata. Pulso na ta, pulso. Sige, pulso ng Pilipino, ginikanan. Ikaw, ginikanan man ka. No? Pilipino, mga katropa. Although na kining nahitabo, tuwaran ni stakluban, no? Mga kaigsuunan. Pero, muuyon baka. No, may buntag ni Mudia, Johnny Angoy Mulato. Shirley Liscano Joseco Caminero tinuod yun na sir reklamo akong anak sa bangko kay sakit sa lubot akong ako na lang gitahian og pumpom para humo ang lingkuranan antos na lang kay naaman tas public school no katunin ganina alright ginikanan no uyon baka mga katropa nga atong pahugtan atong pulso nato diribe angay pang hugtan ang seguridad sa matag eskwelahan aron dili makadalag armas ang mga batan-on. Muna itong pulso ng Pilipino karon mga higala kay kinilaging eye-opener kayo ni naitabo karon sato pa di dali ni sa una mo tanaw lang tagbalitaan eh shooting dito sa Amerika nga maluoy kas mga bata in town karon ba dili na din ni mga pang Amerika lang nanay versions Pilipinas ane Bullseye yung matod ba nila mga higala kuan daw ni ba kana daw gumikan daw anang sige dong tanawa ng Roblox. Tinuod ba nakin? Gumudula ka ng Roblox ken? Kadu hantud karon gadula ka ng Roblox? Wala na. Dugay na day ng Roblox di ay? Ah, mao. Padit na ko padulaon si Payos di ang Roblox di ay? Pero tira bang banhaas mga bata modula ana no? Nya na ko sa ilaw, na ko sa ilaw mana no? Nya kana pa na mga 6 7 mo na da Roblox na no. Sus lasto mo na sa buwan na 6 7 no eh. Oh, makarambol ka, daog ka. Alas 9:34 na mga igalang dagnas buntag dawaton sa raton impulso na Pilipino. Pwede sad mo mga igalang mo paambit ya. Tawag mo gusto mo no o god sa inyong ika tampo ni ini mga igala mo video call baka mo pwede gyapon. Daghan mga giragira sa Roblox pero usab man dai na kanang naanay mga senaryo dahil sa Roblox nga ikaw, ato kasi mong eskwelahan niya, mamusil kasi mong mga classmate, na inga na, wala. Ako na dumduman niya ka nang magsikag, dadakag bunal ka nang si Granny. No, si Granny. Na, abin mo, nagkadugay ka ron, para na ko ha, mura nagkasatanik ang dula. Tinood na. Nagkadugay mga igala, nagka-maot ka nang Granny, oh. Grabe ka, creepy ka ina eh. Nandula na mo sa computer sa una na abtan, tinuod lang. Katong Battle Realms, no? Amo to gaduwa ba mo ana? Ako gaduwa sa ko ana, di kay ko hilig pero aron di po na mauhay, gaduwa-duwa sa ko. Battle Realms, Counter-Strike. No, katong Counter-Strike dito mi sa Desert ana, no. No. Tinuod na mo sa una. Pero katong bata mga kuan ba ni kanang manghag daw pamigmais kay para maka-computer, Super Mario ra to eh. Super Mario, katong Nintendo ba nga? Tananang, tang, tang, tanang. Ano ni mo? Mura itong, ano ko ano? Duwa sa una. Pag ulitaw-ulitaw na, ito, nauso na itong mga, duwa na kunay ta itong Counter-Strike. No? Duwa na ta itong Battle Realms. Pero ka na mga ML, tinga kay, kunay mga, maguwang panako kahibaw mo ML pero ako wajug ko may wajug ko mahilig bay amot lang no sa ko kasabot ang ilang kalaki nya labaran sa ko para nako sayang kay sa kong oras magbasa na lang kog libro sige pulso ta oh pwede mong gusto mo mo tawag gusto mo mo apel tawag mo mao mo sa number nako katong GCash ngayon gisendan sa una mo din number nako pwede to ninyong tawagan mga katropa pila ba ni ka percent ah, okay pa ni sige atong unahon nining kang katropang Lar ah, si Lar naman po na ay kung ano ah, basi na din si Buong dito sa Kapalong no, itong Kapalong daw siya basi nakakuha to siya og am-am na ka kuha to siya pulso dito ang ibang hugtan ang seguridad sa matag eskwilahan aron niya dili makadalag armas ang mga batanon atong sumayong karo may kalapulso ng Pilipino. Katropang Lar Sanyol. XFM Katropa.
1: Mga katropa, lahat yung patakarong diriya sa may Tagom National High School diriya sa may Mangga, Bisan Village. Alas ito ang pulso ng Pilipino. O ganining oras sa katropa, itong may nabi karon si Sir, nga nakaroon din nagpahuway sa itawag ka ni Sir, ka...
0: Kanopi.
1: Waiting shed. Oh, waiting shed. Oh, waiting area sa mga ginikanan. So sir, mayong butag sir. Pangalan sir?
2: Alan. Alan Kusgapa.
1: Taga-asa sir?
2: Taga-Adila Bermudez.
1: Naka-estudyante din ya?
2: Na.
1: Okay. Sir, nakabalita ka kagahapon sa Tacloban?
2: Oo. Oh, nabalitaan man ako ito kay Negative. Napost mo ito sa Facebook.
1: Unsay imong reaction sir nga nakita ni mo sir nga pipila ka mga bata patay ko dito asulti sa kilahan tungkol sa gipang mo cellphone sa mga estudyante?
2: Akong ika-sulti anak, kana kay dili kay nahitaburan na, nahitaburan na sa laing nasod.
1: Oo.
2: Oh, kadagan na. Dapat, ilan na nang ginakuanan nga sa git, nana sila'y nagkuandaan, magrikisa pagsulod. Di kay, kung nanay may tabo, diya pa magkuan. Murag, ulahin na ang kuan ba?
1: Ulahin
2: nanay
1: na.
2: Nanay na nahitabo, nanay kinabuhi nga, na nawala.
0: Sampulan yun ta?
2: Oo. So, okay kuan na nga. Diya sa kuan, pagsulod. Kuan na, nagkikisahon, nagkikisahon kay.
1: So, para sa imo, sir, mas dapat mas pahugtan pa gyud.
2: Oo, pahugtan pa gyud kay what ake balo sa panahon na karon nga ang mga bata nagparehaning mga naggamit ng mga ginadili nga kuan. Oo, duwa na sila sa ilang unahuna ba?
1: Mga bisyo, illegal nga bisyo.
2: Oo, illegal nga bisyo. Wala sila sa ilang unahuna, social escalan, wala na. Sabog na. Oo. Kutob sa ilang na mga kaaway diha, ilan ang kuanon.
1: Okay. Sir, sa imo ang kagulingon, paunsa nimo imo bang gina-check ang mga gamit sa imong mga anak una may eskwela? Gina-check ba niyo? Basi doon na dalang ang kutsilyo.
2: Kana akong anak, kuwan ako gina-check kay. Kuwan man gina-check ka ng special pero niya. Kuwan ka isa nga special para madlukon gani. Di gani siya musukol sa iyang kanang iyang mga manghood. Sagdako siyang tao pero makuwan siya. Magkupiyan sa rakun sa kong anak. Pero diri pag-abot na rewa, murag pareha itong nahitabo. Murag lugdoduha ko ga. Pareha ng kuwan. Sa uban niyang mga estudyante diri, murag na kuwan ko ba nga.
1: Nabalaka ka?
2: Oo, nabalaka ko nga. Basig, may tabo na po sa lang eskwilahan. Muna pagsulod na mo ganina, tinga ko nga, nanay detector ba?
1: Detector?
2: Oo. Tingin ko nga, karoon nga kuhan nga nanay na tabo, kuhan na sila. O dapat sa kuhan pa, nanay, ginahinay na nadaan ang kuhan. Para malikayan yun na to ang kuhan ba, itabo.
1: Sir, sa imo bang ginamaymayan ba ni mo ang imo ang mga kabataan, sir, nga kining diligyo dapat ma-involve ano yung mga bullying?
2: Ah, siyempre, isip ko sa kaginikanan, ginakuan ko na ako sa lahat. Kay, kuan ko na, kapag masunod ka ng bisyo, murag, mawala yun ang imong kinakuan na wakaugmaon.
1: Ah,
2: yan. O, sayang lang ang imong pag-eskwila.
1: Oh, sige.
2: Kung masunod ka ng mga kuana.
1: Salamat sir, sa mga reaction, sir. So, moto katropa ito na hipos nga reaction ni sir, no? Nga matupan niya, wala gin siya babag, anang, kung dapat, mas maayo nga, mas pahugtan pag maayo ang seguridad sa mga eskwelahan aron nga wala na yung mga estudyante nga makasulod gitu ni dala ng mga hinag-iban. Gikan diri sa Mangga, Bisaya Village, Tagum City. Alan sa kiusa Pilipino para sa Pilipinas katropang Lar Sanyol, XFM News.
0: Alas 7:40 may kalan dagna sa tubag para gobernoman. Daghang salamat katropang Lar sa detalye sa report. Dala na say bag-o, actually di man bag-o katuning 16 June 16 bago lang may gala, no? Mas nauna ni kaysa kani mga igalang pagpangpamusil. Niatong June 16 doon na to'y pagpanunggab, di ba? Nabalita may igalang Cavite. No nga, niabot sa tong pito mga igalang Samdan. Nagawas karon may igalang CCTV footage. No, sa pool sa CCTV mga igala ang aktual nga pagdunggab mga igsoon sa usa ka estudyante. Ngadto sa lain mga igalang mga estudyante, classmates siguro niya ni. Pito ka buok Samdan ani mga igsoon. So, what happened, no? Sini tabo karon mga igala sa atong seguridad. Diri karon mga igala sa Tagum City National High School, sa gate pa lang may detector na, no? So, mo na prevensyon mga igsoon kay kinipod ba yung Tagum City National High School? Ay. Nasa yung mga batanon diri mga igala nga mga kuyawsad, no? Bisag gawas gate mga igala, diha magsinukmagay. Ya, kini pong ginatan-aw nga mga salida tingali wakakuan gyud ni. Kanang tinga ko karon ba pag-uso anang ERPB ERPB bitaw. Kanang teach you a lesson nga drama sa Korea ba. Nga ginatan-aw-tan-aw na may galamurag ba inspired pud sila no? Nga mo apil-apil ana. Okay, sa una bitaw. Ang among kitaan nga mga video kanang mga rally, namang gyoy tendency nga ninduta mo apil og rally oy. Pinawa! Yung tinuod na kin, no? Eh, makita na mo sa una, lahat ba itong mga video yun ta, no? Kita na tas TV ba nga? Ngayon nag-rally, taga-Ateneo nag-rally, na ibang taga-UP, grally, no? Mga estudyante, grally. Uy, di gina na, magbagtik yung kay kang estudyante, may gala, magsukol ka gobyerno. No? Karon lahi na sad, no? Makita ano yung social media, very loose, mga igala. Ang atong control niya na, huwag itay. It's beyond our control eh. Whatever content nga musud diha mga higala, makita gyud sa bata. Mga kaigsuunan unya maka-kuan siya ba? Makatagan siya kay idea mga kahigalaan. Mas okay jud kung ibalik ang religion class sa school. Ya karon mo palag naman pong uban. Mo nga naman pod nga mag-religion man mo unya ang inyong itudlo, manguros. Ano naman pong uban? Nga di man may manguros, mahadlok, may cross, usa mo mga ungo. Di may anang cross, mahadlok, may anang cross. Aswang man siguro mo. Mahadlok mo ano. Di ba, puro tayo karapatan. Di naman gudunta na. No? Eh di patudlo na ito ng uban. So nabito, nabito ito'y, naman ito'y religion sa una nga, kung ano. Karon mga higala, wa na yun in town. Pastila. Alas 9.45 na, may man sa una katropang aral. Kaya tanawin na mo, kay Mr. Bean raman to. Bago-bago na ni si Christian J. Kay Mr. Bean na may kita na niya. Ako ni, kuha. Katong mo nag... Ano na? Teddy! Ayaw! Binuang gini si Mr. Bean. Alas 9.43, biya sa tana. Dere sa taas politika ginagmay. Pusay! Sa sunod na to ni kay Ken. Kini. Ayaw na si Kwan, topic 4, topic 5 ta diretso. Kay para mahumanan ni. Eh. Ako ning gi-check kay kabalo ka karon mga igala. Ang AI is mura na siya, hyper reality na siya. Magigsoon. Mayroon nga bullying sa barko kahit saan mayroon talagang bullying. Lagi no, kanang bullying mga igala mo makaingon ba? Kaayo pang dapayon anang mga bully no. Tudluan na siguro, karate lang siguro. Karate lang ba? Tudluan siguro na to ng mga bata na tudluan ako si Payos mga igalag Muay Thai. Ako tudluan to ang anak kong Muay Thai kay mamao man sa tug porma ni Ungbak. Ayog pauna, ayog panguna pero ayog pauna. Anar na. Di ka manguna pero ayaw yung pauna kay maunahan ka papanga ka niya ipas ka. Nana kabalog yung kamo kuan diha no. Oh, El Niño misotoy miadtog misaoy. Ana nga teknik ba. Kabalog kamo dagan basta gubot na gani ayaw yung subak. No? E di gina kaisog nang magsigi gubot-gubot. Now, balik ka na to si Erwin. Maligtas politika kay medyo daghan nang pagitabo malimot ta. Nga isa karon may gala nga gusto nilang malimta ng impeachment pre-trial human may tagahapon. No, basta gipahigayon gahapon. Ang impeachment pre-trial unya ang trial kuno ani mga igala, posibleng maabot pag September or more. No, kay daghang kay ebidensya mga igsoon. Abi ko magway ebidensya ng defense ingon nila. Kay mo may gipasiatab nila mga igala nga mga balita nga wa ko nay way nahot, way probitso ang mga ang defense mga igala ni BP Sara. Oh, unsa may ginapasabot ani? Puro na ebidensya mga igala nila Luistro. Anong ipresent nila nga taman September ng ilang ebidensya? Grabe ninyong pagbalda sa sistema sa gobyerno. Tungod lang ng inyuhang impeachment, kaya di ba na muna makaon. At the end of the day, kay Bao man me. Lang-alang di mga igala mo pahiro-hiro si Luistro dihaga. Kaya bumabaha ng biyaya sa distrito natin dahil kay speaker.
3: Oh.
0: Alam ka na nakin. Speaker ninyo nga sa gubot-gubot sa kalibutan, ayuda rin mahuna-hunaan. Speaker sa una, speaker lang yabo na ron. Alam na, balbagon nga speaker na. Alas 9.46 na, may galandag na sabuntag. Kani, ako nang isubay kay, abin na kong AI ba? Now, for the sake of this discussion, mga igala, ato na nang i-play. Tawagin na kong tanaw kin kung AI ba siya. Sige, tanaw na. Makita mga ginato. Daghang kay ng gawas ng mga video. Gipili na ko ni kay, it seems to me, nga wa ko'y makita ang traces ni AI. No? Pero, basin og, katugon na yun siguro ko. Kaya bawa na yung tawag ka, tag alas 12 na ko, kadlaon makatog, alauna. Ano tay tarog to gan. Eye bags na to, mura nag ang eye bags na to, mura nag antipara ka dako. Kadugayan ani kad mura na katong artista bito nga lula gani may gala nga ang iyang eye bags kay mura nag antipara ba gilingin na naglingin na may gala siya. Eye bags niya kay mura na siya gikulata. Oh, kay kanuno ka na nga artista katong himuon pirming ungo. Oh, katong himuon pirming wakwak ba unya way ngipon. Oh. Mamani ako i-hadlock na sa una la nay wakwak dagaway ngipon. Kaya asa ko nang wakwak kaun sa mga pagpaa ka na. Sa pagpaa ka nang wakwak ka wak may ngipon. Oh. Minawon sa nato ni eh, kay matod pa ni Irwin by magmubuo na daw ta. Sugot mo? O yan mamuana baga katropa nga magmubuo na tas flood control kalimtan na. Ikalimtan na lang doon nato tanan mga igala. Hoy, don't forget to remember me, Irwin. Kuyaw de ka, ha? Kung tinood ba ni, granting nga tinood ni Irwin, kuyaw ka ba? Bindalo ka, unya karon, don't forget to remember me na po ni mong tirada. Ano ba yan? Sige daw, Ken.
4: XFM, Katropa.
0: Sige ko, no?
5: The ombudsman, ay nakasuhan na nga at ongoing ang pag-iimbestiga.
0: Parang di na mo, sugod. Katong sugod, Ken, sugod.
5: Because of the Blue Ribbon under 70. With regards to the as a blue ribbon chairman na paring Alvin,
3: oh.
5: Ay mag-investiga tayo. Pero the question is, paring Alvin, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood controls? Can't we move forward? Parami pa namang problema na dapat investigahan. Fine. Eh, ang flood control kasi naisumiti na yan ni Senator Lacson. Okay na. The ombudsman.
0: Idol gyud mo si Lacson, ha?
5: Ang pag-iimbestiga.
0: Imong handler.
5: Investigation of the Blue Ribbon under Senator Lacson before. Ongoing ang investigation.
0: Can we just move forward? At ano mo, AI? Dili, AI? Tinood siyang interview si Alvin. Alvin, il chico man, ano? Kuya, huwag mga tingog, no? Parang Irwin. Pwede ba daw nga move forward data kay nagapaydagan ko ng butang mga higala nga ang isgutan sa Pilipinas aside from flood control anomaly or project. Nga nara ka sa yun. No wonder ba eh. Ayun na ninyong panaugan na sunod election mo. Kung tinuod niyang giingon ha. Sus, ginuod ko, pamili na magtarong. Kabalo ko, kabong namin na ron. Nibutar yun mong Irwin sa una ba? Idol sa na ninyo. Pero ako, adyan ko mabutala na. Mungkin kayo kaabot 12 akong senador. Huwag kayo kaabot 12. Di ba ko ka ng street? Di ko kay mamili ko ka ng kalakis tao bitaw. Alay, ayaw na. No? Di ba daw pwede mga igala nga mumove forward na ta? Uy, di pwede na.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Una-una ah, mga igala, bilyones ang nawa. Di ha? Trilyones pa gani? Irwin, nagpakita na yung kado sa imuang kulor. Una, sa imong blue ribbon mo nang di na dawaton sa blue ribbon kay mo lagi daw di na mga igala ihatag na sa ombudsman, no? Ang gikinahanglan sa blue ribbon, Irwin, muhawa ka diha, no? Ang mo na gikinahanglan sa blue ribbon mo, inhibit ka, muhawa ka, no? Kay dili pwede nga mabalda tanan, pwede na gamiton sad, pwede gina gamiton, mudawat ka Irwin ang gamiton nga argumento, pwede ba nga di na ta mag-impeachment. Can we just move forward? Marami pa namang mga bagay na nindot pag-usapan. Maganda pag-usapan. Mudawat ka na, Irwin, yung argumento. K- Kaya hindi ka mo dawat, ana. Adi, sabi mo dawat, ana, imong argumento nga. Can we just move forward? Bill, trilyones ang nawala ba igalas Pilipinas? Naay mga kongresman, nabulahan. Nabulahan mo diyan nakadawat o malita mo, move forward. May hinampak mo. Ano na ako nun ang imong istorya? Ha? Kung tarong pagka nga public servant. Imurang ipakita lang yun mo ba nga tinuod nga nakadawat ka. Dapat ipakita ni mo nga di tinuod. Ipakita ni mo ang imong sinseridad nga mutabang ka sa pag... Away ayon eh. Nabangag na sa ni si Irwin ba? Dapat gani ipakita ni mo una sa tanan no para sa mga tao kasi nadurgo ka. Dili ka... Saan eh? Kung kongresista ka, problema lang ka sa imong distrito, imong lugar. Pero kay senador man kami ning you were elected nationwide, no? Gipili ka nationwide, ani pili ni mo nang nidaog kang ahaka ka.
4: Busay, kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Diba? Busay. So dapat ipakita ni mo sa mga tao nga tinuod bang yun imong ibarugan ka ha, di mang kakaitoy ni Lacson. Itoy na, kagiron pag yun. Namiya kayo, ibalik sa iyahan ang iyang mga term. Oy, ikaw, Erwin Tulpong, hinayupak ka. Nindot, buhaton, Win, ipakog inyong ulo sa imong igsoong rapi. Lami, paminaon, Win, no? Kaya nga naman imong tirada sa una, Win. Oh, how does it feel? Baga na kay kagdagway, no? Ano yung mga igala nga? Malimot na lang. Di po yun. Usa man ka, oy. No? Di man ka mo malakan niyang. So ipakita sa amo, ah, nga willing sad mo mutabang sa mga tao nga mahibaw-an o kinsay gakawat, mahibaw-an o kinsay gabinipisyo. Kung naay mga tao ni Digong sa una nga nakabinipisyo, why pasilabot na mo ang amo, mahibaw, may kinsa mang gawin ang awat. No? Muna nga, for delikadesa, mas mayon tang muhawa na lang kaniya, no? Inhibit ka, butang dihaglain para maimbestigahan. Ding ano man, Erwin, gabayad mig buhis, di kay ikaw lang. Sa klase ni mga igala ni nga tao ni. Tung niagi, guyuron daw niya mga igala si Kaitano. Iyan ang kwilyon niya, guyuron niya. Kuyawa ni Erwin, no? Putli na ninyo nagsungay, sunod eleksyon, balihog lang. Tama na na. Ano siya muna madagan usab? 28? Ay, dili pa. Bagulan na ni Daog eh. O, oh, bagulan na, napatay. Ay, layo pa sa Antos na to ano eh. O, oh, 25 man na ni Daog. 25. Madagan, 32 pa na. 28. Oh, 31. Ano bang eleksyon sunod? 28, presidential man na. Another 12. Oh, niya katong ni Dagan og katong the other 12 nga ni Daog og 2025, no? Ang ilang term ani unom. No, unom. Oh. Lalayo ba sa tong Antos oy. Pero may kalalagyan din yan eh. Umikan mga igala na mga mali-malita. Og tinuod ka nga pro sa tao, Erwin. Ipakita sa tao. No, mag-inhibit ka. Di ko di kaya ako. Layabog kayo, ako'y mo imbestiga. Nga apil ko. Oh. Kay, dili lagi may makasalig na unsa man ka. Eh. Mayroon ka nga, ihatag ni mo dito sa ombudsman. Kay ba, madyo kang di may musalig ang ombudsman. Walay tao sa Pilipinas nga makaingon nga si Remulia dili konektadong BBM.
6: Pinawa!
0: Tinaw kayo na. No? Klaro kayo na. No? Kaklarix, ana. Tinaw kayo na. No? Di may kasalig. No? Yung mo yung i-addo lang ombudsman. Na. Dapat suportado ni mo ang investigasyon nga mag-unfold sa korupsyon. Kaya huwag makakailabot. Di ba naman nakasimple ba? Huwag makailabot ang mga kabuang diha. Bisan pag, sige, imbestiga. Pero na kailabot, mga higala, mangita dyan ka pamaagi nga time sa. Kaya mo rin ipit, Andrea. Kanila'y buhato na to kay Ay, nako. Sa katapusan. Haliwag ko ng next video, kay Ken.
6: I talk to my
0: oh, ayan na lang. Nabutang yung video. Audio. Video na lang. Video. Video lang. Napakita lang kayo mo. Extra na ko. And ako nagpapiding, mga higala. Si Pangulong Bongbong Marcos kagahapon. Palakpakan. Salamat, Bong, sa iyong lugaw nga maka-inlove. Kini galabot, kini may gala sa Walang Gutom Program. Sana dumating ang araw na wala ng gutom na Pilipino. Sana! Pinawa! Si BBM, mga gala, unta ko no. Muabot ang adlaw nga wala na gutom ng mga Pilipino. Muabot na siya, Bong. Kung gitarong ninyo ng ekonomiya, no? Asa namang Maharlika Fund? Katong halin sa Bulawan, di, halin sa Gold Reserve na to. Asa, nagibaligya, araba ni mo?
7: Pinawa!
0: Ah, nga niya eh. Huwag na yung problema, mayungon mong ato, pero huwag na yung mahalin, mayungon mong injura?
7: Ayaw!
0: Muabot ng adlaw, mga higala, walay guto, mga Pilipino, hagbay ramang ipang gusla, di rin yung kabuang. Muabot ng adlaw, nga walay gutom. Kung gitarong ng kwarta, kawata ng flood control, i-convert pa ng pagkaon, mga higala, maayo pa.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Muabot ang adlaw, mga higala, nga wala na gutom ng mga Pilipino kung tininood ning atong programa pero duwa-duwa ning tanan. Sa klaro lang istorya, mga higala, pati ning mga inyong mga ex-ex niya, natapulan rag samot ni mga Pilipino. Tagaan pa ninyo nagtrabaho. Oh. Kaya mo rin ay mong mahimo. Lugaw! Nagkuyog mong lini. Mayo pa to si Lini, napayagi. Eh, sa imuha.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Apod ni mga higala ng Gobernador Cebu, Pampam. Yango-yango pod. Tapad mga higala ng BBM. Alam, pagkuyog mo. Wala tayo oras, bay! Urinta mo sa kyanan. Ito mo sa DM's car rental. Adia sa mangkila mo. Nadia sa may Dapits Cristo Rey. Pagkita sa Facebook, DMs Rent a Car. Eh. No, tagom. DMs Rent a Car. Tagom mga kaigsunan. Nadia ilahang kuha na rin ang kilid. Cantos Cristo Rey. Subayan ng Pioneer Avenue. Mga katropa. DMs Rent a Car. Brato rin na mga kaigsunan. No? Gusto mo rin ng helicopter na asan? Wala bitaw, no? Ang buntag niya ni Sir Louis Villarosa. Good morning, sir. Og sa imuhang partner og sa mga kabanan niya. Og sa mga mag-uuma, ha? Ay mo kalimot niya. Pag-isprihin ninyo nag latim gas ng inyong mga tanom para bubugat o dito mga pilyor ano yung mga kaigsunan. Og sa ito mga katropa niya, gusto magpatay og uniform, ato po mo Sunrise MPC. Nadirigya po na stagom, Sunrise MPC Garments. Nanaymutang may gala niya sa puro katuparan, Teachers Village, no, Barangay West. Bagugpo South na sa Tagum City. Pangitaas Facebook, Sunrise MPC Garments. Uniform, mga sportswear, tanan mga igalang, mga tahion, prenta, sabli, no, mga bordado, ay burda, mga igala, naana mga igala sa Sunrise MPC Garments, mga kaigsunan. Alas 9:59. Sangan may galas kita, may buntag ni mo Rain Ilisan, LGMs, Lezimore, Rizimore, Raymond Dave Manuta, o Christian J. Elliot, Pingping Tanchado Montesilio, Lilia Perolino Bilianiso. Sangan mga galas, may buntag ni mo Ma'am Biena Hinita. Oh, good morning, Arnolfo Bakasmas. Wala dyan ko oras. Salamat, kaayo, kaninyong tanan mga kaigsunan. At huwag kasparing partners, bigas lawa, katropang Kenneth J. Tagupa. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa!
4: Bullseye, kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye!

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
2: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
1: Kung pobre,
2: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og gamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
1: Unya, kung pobre.
2: Napasmo.
1: Ha? Unya, kung adunahan?
2: Ang tawag ana, migraine.
1: Uy, yawagot. Ay, pagluli.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
4: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
6: Sa Tobasco.
7: Isira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Tobasco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santo Tobasco.
8: Santo Tobasco. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
10: Ako si Mike Osara. Construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
9: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
11: Basco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
8: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
13: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
8: The Secret of Health.
13: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakus ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
8: The Secret of Health.
9: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
14: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga dunay sama na ko og nga gibati, Pagtuman gyud mo og Santon Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
15: The secret of health.
13: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo ng mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
15: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo

0: Ay, murag lahi imong mic diha. Murag wala mataod. Ay, nako. Mga marin, kumusta? Maayong buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome. Diriya sa tuang gipaabot nga programa sa Tibok Isla sa Mindanao. Giniangkong ako, ikaw, mga marin. Kaoba na po din mga pobre nga mga bayot?
1: Oo, siyempre. Ang mga bayot nga kuan. Nanggawas ng mga risiko.
0: Ay nako mga mga, ako sad ni ang kinapobrihamsab nga bayot. Mga mari, ako si Maring Inday Erika, pero dili makopensaan tungod kay mangunay og silingan.
1: Aba. Siyempre, ganisa nga. Bago rin ako maglaba.
0: Maghuhay lang magpahalay.
2: On 70 ay... Kusog liyapo na iyan. Makabungol man na iyan.
1: Sige.
2: Okay, okay na. Di, tama to.
0: Tama din
2: ang iyang mic may grabe, oy.
0: Ang iyang bakba may kusog, kayo.
2: Mulampas pa mas bulyong.
0: Ay, nako, mga maring. Pwede ila sa kami, kinsa ka?
2: Ay, ako lang yapo na yung iyaan di ay mga katropa.
1: Ay, kinsa mangka.
2: Iyaan sa kanunay palabang, si Tia Daya.
1: Abay,
2: siya. Tia Daya, Tia Daya.
0: Pila kalaki ng kanang ayaay ng mga pagpangihi. Tungod mo.
2: Sa ako ani agi si Landon lang yun.
0: Uy, sa raka size na.
2: Ay, kwan.
0: Sa raka, kumusta na pa
2: size? Okay lang. Orang hao ang nakaayang ginawaan.
1: Si Lito niya, wala na lang biktima si Lito.
0: Sa Corbada.
1: Kayo, Corbada.
2: Kaya mo mag-imuha na si Lito.
1: Ayaw kay.
0: Ibusok na si Lito, ibalik-balikan man mo rin to. Ah, sa daika.
1: Alam nga na.
2: Kaduhan ni Malik sa CR siya maring.
0: Sundo niya si Lito, sulod ba niya? Di na bugay sila mong gawas.
2: Paggawas nila, kabalo kayo lang singot, asa lang singot, tara din lang singot, oh.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy, kamo ba kay mga malisyoso kay mo? Nitakla lang ko dito, green rainbow sa plastic balon.
0: Mga kuhan naman mo, mga waray.
1: Mga waray buhok. But anyway,
0: kamusta? Ay,
1: pinaila sa ako. Ay, pinaila
0: sa gago.
1: Yes, thank you. Ngayong salamat. Inyong igala nga ubus. Inyong ubus nga igala sa kanginan ang lingkod nga. Sige na sa gabarog, no? Mga walailain. Master, ito ito nini. Sama sa una atod karun. Okay, sige. Dahil, may lami, oy.
0: Sabi ka, gusla sa kong panginabuhi ka rin nino. Anong taibak, sige nang hikot ako sa kong hawak, dahil.
1: Walang kapiki na dyan kaayo, dahil.
0: Wala, pakita na, wala. Taibak sa langgin niya akong hikot.
1: Mo gani.
2: Ay, grabe. Mahalan mo na, dahil. Kipretirno man lagi, dahil.
0: Sure, no, kay green mang gihapon.
1: Oo. Ang imong tibak, inalabag color?
0: Brown, oy. Brown. Kanya ito, puti gini siya niya kayo. May laban, brown na siya.
1: Wapo kayo na siya, aaron na, isagol spaklay.
0: Ay, ako pa naginahin mong tsaa pa.
1: Baba.
0: Muna ginahin mong tsaa ni Edgar.
1: Para ganahan siya, pirmi.
0: Yes, kayo makatanggal mo na yung diabetes.
1: Yes.
2: Bantura na mayat ang tiin ni Edgar.
1: Lain na kayo. Lain na kayo ang one Edgar. Lain na kayo nga. Lain na kayo smile si Edgar. Nagkakita ko.
0: Lain na kayo stipin.
1: Para pikas na.
0: Actually, nagtakilid.
2: Mane, naingon si Edgar nga mag-walking tag. Kampay na kayo kung pa.
0: Mao ba?
1: Laoy.
0: But anyway, welcome mga maring sa ito ang kinakusgan nga programa gipaabot sa tanan o live sa tamabati gikan diri sa Tagom. Mabati sabta sa Mati City.
1: Aba, kao ba niya si
2: Inday Tato.
1: Inday Tato. Ang half human, half Chucky Dal. No?
0: Ang si Kwan, si comment sa GC ni si Kwan, si Ken.
1: Si Ken, oo. Si Ken, ang tama, nag-comment.
0: Si Kintasya.
1: Kintasya.
2: Kintasya.
1: Maka siyempre si, ito ang asa, si Bipo Pixon.
0: Bipo.
2: Si Bipa.
1: Bipa.
0: Si Befa. Nga, kung to sabi nga, kanang lihiti po po sila ng mga membro sa Gabi Company.
1: Oo, mga Gabi Nayot.
0: Yes. Gikan sa Java Oriental, mga maring, ito sabta sa General Santos City.
1: Aba, siyempre. Ang gikagubdan sa tibuok kasok sergeant ang kabats ni Vivian Beles og ni walay lain ni uga ni Tichi Agbayani
2: kinsa na si
1: Ma'am Evelyn Sabasahe.
2: Siguro gahapon sa inyo ang gibuhat na enjoy siya.
1: Ano man?
0: Kisa man si Ma'am Evelyn.
2: Di mo na siya ganaan mo comment kaya ma-appel siya.
1: Wala
2: ka rin siya re-comment.
1: Wala siya re-comment.
2: Okay, sa lahi man siya. Kaya mag-PM ang comment.
1: Yung comment.
2: Lain na sa PM. Ay, yung ingon. Lain na ginasla ay. Kaya kumukomment ka, apilon ka.
1: Di ano man ni Ma'am Evelyn, pag ma-watching nga ni ka, apil ka sa road widening.
0: Yan. Okay, syempre, itibaya po na ito mga maring. Ito mga kaobanan diri sa XFM Jensen. Labi pa ito ang SM.
1: si...
2: Masakto kayo, barog.
1: I-greet si SM.
0: Kasi man si SM nito. Pangalan.
1: Si Ray, naman ako yung si Toto. Amigo namin na SM.
0: Kasi nga, Ray or Ray?
1: Ko, si Ray.
0: Pura na karinyo ka.
1: Wala ka, nag-istrian na nami. Ako ay mabor si Taon yung...
0: Good morning, ay kang SM Ruel Dumanta.
1: Yes, SM Ruel. Shout out and good morning. O kasi si Joby ba to?
0: Si
1: kaoban ni itong yung bana si Kuan ba? Itong
0: si Lovely, Lovely.
1: Ah, si Bab Lovely. Si Bab Lovely yung yung husband.
2: Ay, si... Ay, di ka na naman nung na. May na yung pagkabuhon.
0: Ay, naroon ko na Santon Plus Coffee Mix. Ganina po kayo, Kuan.
2: Ingon ka lang, tip kayo kang pangunang-una.
0: Ganina kayo, nakalimut siya nga naghanta. Kuan. Ako sa kabasura.
1: Kuan, magun ka na usahay ka na ganing ka lang magunahuna ka.
2: Ay, naman siya. Gamay na bilagay mong gluto. Nagtuo mo yung mutubo rin tako. Nagtuo siya yung mutubo ka daw.
1: Lain, lain na naman sa oi ka lang. Basta, din ako ma-explain ang akong feelings.
0: Ay, maing buntag sab sa mga namati ka rin riyan sa XFM Bokednon.
1: Aba, mga taga Bokednon.
2: Ay, ka lang ato ang amigo din ha. Nga, mga ayaw na pata siguro ng ugat din ha.
1: Mga himughat. Mga himughat.
2: Kay kuso kang halin din rin.
0: Ka lang katong taga DE.
1: Taga DE si ang kanawong ni Manny Piñol. Wala na si Jonathan Lee Soriano.
0: Nakaira ko din sila og tuble. Tuble nga ka lang pila ka buwan ng yung sa lunangan.
2: Ayun, tuble. Ito may magdunos na pantat.
0: O di ba kakatong lamod?
1: Imamaming i-disease narinig ka. Sa magdunos na mo, sa magdunos mo sa mga gisaw.
0: Gisaw? O ba, ikaw pala disease ang gisaw, di man, uy?
1: Pwede kayo kang guwap. Kawa na ko na sa nga rin kung magpaklay tag baka o ganing manok. Wamot, anay ba dain eh. Pero pwede rin na, oy, ana rin magunda.
0: Pwede rin, di ay.
2: Pero iya kang hiluan mo rin.
1: Hiluan mo kita, ano
2: yun. Okay, tumli. Tumli. Dili pwede sayanid.
1: Ah, sayanid.
0: Makahilo mo na siya.
1: Lain pala. Wala, malatayo na lang di ay. Wala na usa.
0: Abilin mo ka ng sayanid. Dito na makitaan sa katong bulanghoy.
2: Bulanghoy.
0: Bulanghoy nga matod pa sa mga pagduki-duki kato mga agricultural products.
2: Katong gitanong mga baliktad.
0: Ano, agricultural products di ay.
1: Yeah, agricultural
2: ayaw na pagtanong.
1: Kanang pangkuanoy, kanang pangtanong ba?
0: Kanang pagpanguma ba?
1: Pagpanguma. Da!
0: At syempre, mga maring, ato sa itimayo sa kamay nito nga morning, diri sa mga taga XFM San Fran. Di ba ito ang mga kaubanan niya? Kung kompleto po ba ang Ray o Ray din?
1: Si Ray Alinton. At si Ray Surabasquez.
0: Kaya ako sa mong Ray. Oy,
1: pagay ay magyong ka ni. So, si Kuay Pagina, napabal si Kuniloy. Wala ba ni jump over the one?
0: Over the counter.
1: Over the counter.
0: Si, kamusta na ka si Kuano? Nakamove on na ba ka na si Ray?
1: Si Ray Alinton?
0: Si Ray Alinton.
1: Si Palangga Ray.
2: Kaya ngayon kung si Ray Pirarin.
1: Ay, si Ray. Well, di natunin mo ko doon si Ray Pirarin. Si Angol Ray Pirarin.
2: Mahadap bang ka?
1: Dili na ganyan siya ka na nga. Kuano ganyan siya ka na nga. Kumbaga, stable na.
2: Stable na.
1: Ayaw, dyan po, gara-gara eh kay. May message ganyan mo. Ito, mas stressasan mo.
0: Ni Oyo na ba ito sa kapital na kunoy bayaran?
2: Balag mauli na lang ang kapital.
1: Basta ay lang itong, kamo, dili mo magkuhan ha, di mo magkikayaga nila. Ay ka nga, shout
2: out. Ayaw kayo ba si iposta?
1: Oo, ay, palagin mo, bahala mo.
0: Ang iyo asa siguro si Ringa, kung ipost, alias lang sige.
2: Itago lang siya ngalan nga kuan.
1: Ay, si Toto niya. No? Ay, si Toto ba?
0: Si Toto.
1: Grabe si Toto, no? Pagkakita lang ko ni Toto, na kayo ko nga, gwapong tao nila si Toto, no? Ano ko nga,
2: taas-taasun pa yun.
1: Taas niya. Ano ko nga, no? Sa naman ka to, nga, ang imong nga na mag-ibanggil, alis siya ko, lisaka naman niya akong marpelo, niluag man.
0: Oy, sakto na mag-una siya o kuan, oy, sakto na siya dulog.
1: Sakto na dulog.
0: Na, wala naman sa ganghaan.
1: Oo, pero namin, kaya natulog mi sa una niya sa kuan mangkilam, nagtapad mo ginimigduyan, ano? Ginaman siya.
0: Sa ingon?
1: Ano siya nga, di lang kumustorya.
0: Ayaw naman. Ay, nako.
1: Ayaw.
0: Mga maring, hantong ta alas 12
2: ayaw sa yung maring, kaya makagubang yung pamilya.
0: Pero ang adlaw-adlaw ka mga bayot nga Martes o gapet sa 23 na karo, pipila na lang ka ako. Marigin mo na po ta DTR.
1: Aba?
0: Marigin na ipakot ang DTR mga maring, ha? But anyway, kini ito ang programa. Ito ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aring nga mas walang tip pa, imang una-una di ka makalimot sa mga balerono.
1: Kana! Yes. Permiti mo makuha niya. Pagkuman, ayasan nyo na i-flight mode inyong mga cellphone.
2: Ay, yeah. Okay. Talawan mo na siya. Judith at Judith.
0: Isa na sa mga nagpasabot nga, wag makalimot sa balerono.
2: Sige mang panawag si Judith, good.
1: Oh, mo na, ha?
0: Si Judith. Ito lang siguro siyang tukon, oy.
2: Magandi.
0: Tukon na.
1: Si Billy.
0: Si Billy. Kasi nga Billy.
1: Mga bill ba? Mga bills.
0: Mga bill sa tubig.
1: Bill sa kurente. Bill sa internet.
0: Sila ginanduha di ang mga gikaintapan sa mga pobre.
1: Kore.
0: Si Bill og si...
1: Si Billy og si Judith.
0: Ay nako mga maling, ay maghawa niya kay musulod ang ato ang Demerites and Friends. Apa sa di pa gikanta ni Kuani?
1: Si Davy Vegson.
0: No, it's not.
1: Anong sa wala siya?
0: Si Tiffany.
1: Aba, ikagaw magulan sila.
2: Tiffany ice cream?
0: Tiffany nga.
1: Dito na si Davy? Si Davy Morales?
0: Si Kuani siya, si Kuani. Muna ikakanta sa All This Time.
1: Aba! Masa may Bisaya sa All This Time?
0: Kana kung...
1: Ay, play na lang ito na din, Choy.
0: Eh, kayo maglibog naman punta, ani. At ito na yung sa mga namati. This song is for you. XFM!
1: Exciting!

0: Tanahan kayo mo, kuhaan na naman ka ng kanta ba? Kalamig yun sa music sa XFM, oh eh. Pero yun siya ka ng kuhaan ba? Kanagani mo nagagibayaw? And then, kanta kayo sa linyo niya. Pero naman, wala. Apil ni isa. Nani ka diyan di ay?
1: Mahogin ako yung pangang... O lang ako ang tangag nga kung ipangutana ka ninyo.
0: Nagtangag ko sa nagtangag.
1: Nagtangag!
0: Nagtangag ka, nagtangag niya ang bante, ana.
2: Muralag
1: na ako. Masana ko yun diba?
0: Muralag ka lang ating ana, galing ka lang si pangswertis, tindahan ka lang ana.
1: Mahogin ako yung pangutana ka. Kapura ba naman sige istorya? Apil ko dire, o mulakaw na lang ko.
0: Anya lang kayo, ikaw pa, paswerte ka na mo. Lucky charm, lucky charm.
2: Buena mga maring, atong oras alas 10:29 na sa buntag mga maring. Ay naku, welcome ka mong tanan oy diri sa to ang pinakamarites nga segment kini ang
0: The Marites and Friends.
3: I talk to my worthy.
2: Do yan ikuan ini. Wigi kuani kuan bani.
0: Kinsa?
2: Putin.
0: Si
2: Si on,
0: si VVM?
2: Si sa headset kay. Parang naanda naman niya kay kana naman tong kuan.
0: Airphone.
2: Ah, airphone.
0: Yes.
2: Sa ulo mong kunya gibutang to mo ng headset.
0: Kaya ko sa ulo to gibutang headset to. Headset. Bright right, sa kuan.
1: Right lagi siya kalit.
0: But anyway, siyempre, naka Saturn Vitamin C ba ako?
2: Ako ni iPhone, nakainam ko. Oh,
0: ansa?
2: Says the pen.
0: Aba! Ganun mag-says the pen?
2: Muna nga, bisag doon ako yung mga pamaol sa kalawasan, kaya gibali-bali ko ni Edgar.
0: Nonsense. Nonsense, kaya nga naman, nakainam ko says the pen.
1: Palata lang ninyong mimo, ha?
2: Ito ang produkto.
0: Pito, si Stepen, pito, ang mabuot, magagano. Muna yung magbasta.
1: Ako, maglikay lang ko na.
0: Sige.
1: Gusto pa kumunawat sa 2 December.
2: Gusto mo taas yung ginabuhi. But anyway, mga Marin, ha, sa makausap akong busy imong trabaho, kanang gadukluta ka ng construction imong trabaho, na kay, Diyos, di nakaka-jerger si mga sawa, kay grabe mga pamaol, Marin. Kung sa'yo angay buhaton?
0: Kung hindi nakakajerger si masawa?
2: Kung sakit ang kalawasan ba?
0: Ayun na naman nagkuhan ka ng sis the pen. Sis the pen.
2: Asa mapalit?
0: Mapalit sa mga butika at parmasya sa inyong mga lugar. Oo, ana.
1: Sa dool lang, sa dool.
0: Ay mo, dool. Uy, kaya diba, banggaan mong sika dito. Diyan mo, dool. Ay mo, dos layo. Kaya nairo dito.
2: Bito, uy, kanyang mga pamaol sa kalawasan, hindi na mawa. Katakot ako ng nakalabay ang alam. Dito
0: sa
2: Glanta.
0: Sa Sarangani, province.
2: Nugon kayo, utaka apple, kaabot sa, utaka hapit. Utaka hapit sa kapilat. Ay!
1: Ay! Uy, nagnagay kay picture dito.
2: Panahon na po.
0: Ay, katong kami kay nakaagi magyugo sigo agi das kapilat. Okay ba ya? Okay but entertaining okay, kayo.
2: Mao ba ka nang nagid tuod?
0: Ay, nasi, wala na
1: to. Lahi to tong gihunungan dito. Sumo ni dito
0: dapita. Dito, dito sa sulop man to.
1: Ay, sa sulop to.
0: Area tong linlin dito dapita. Mga bingkahan.
2: Mga parinti mo to ni Bong Algabre.
0: Mga parinti ni katropang Bong Algabre na pasukotan siya. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ano siya, master mo kay gagaw na rin ko, kini. Pagkapot na rin siya, wala mo ba yung abri BPI? Asa, kaya ko nga pa ba ito, hindi nga yung gagaw ni mo. Punit pita ko, punit ko itong bingka. Ano siya, master, siya na, kuhi mo, magkani yung gagaw na rin. Ano siya, wing, ito, wing, kuala na wing.
2: Gikas na ako, wing.
0: Gikas na ako, wing.
2: Ay, nako. Hoy, nanda ko yung check karun.
0: Ha?
2: O sa tayo mo yung ganito nga naka-check out today.
0: Ay, grabe.
1: Nanasan?
2: Oo.
1: Lagi na sumawat na gatubot.
0: Makulture shock mo sa taan eh.
1: Gatubot na ganyan yung chico ay.
2: Mura na yung bayot nga libakera kaayo.
0: Dili. Ano ni siya?
2: Onsa to?
0: Nako yung nakita ganina.
2: Ha? As in?
0: Ay, gusto ko siya makaunog ganyan ko eh, sagi.
1: Ay!
0: Babayi?
1: Babayi?
2: Ah, sa kasaging brown o green?
0: Depende magun na siya kung depende kay kung yellow, hinug man na siya.
2: Oo. Oh, oh.
0: Banana man na siya in English sa saging.
2: Kanang brown nga saging, saan
0: na? Kardaba.
1: Kala nabunog.
0: Nabunog na. Depende mga kasi. Kasi in English sa saging, ana ba? So, depende na. Yellow kung hinog. Banana kung kanang yellow, ana ba? Yellow banana na siya. Pag brown, kay gilong agman, kardaba. So, kanina kita na ko kanina. Yan na ang katong dako kayo nga lakatan. Ay, lakatan dito ana kana.
1: Kaming bau.
2: As in bau, bau.
0: Dili katong dito ba kanina.
1: Ay, kanang gali. Dili kanang
2: bau. Asa man maruya?
1: Lain mo kanang ribaw kung ginang sagi.
0: Oh, kanang lakat. Wala ba siyang binangay ba?
2: Asa ka bau katong kuan ni Kindi.
0: Ay, lain mo tong kuan ni Kindi. Lain mo tong pabaw pa ana man to. Pa ato sa kuan na northeast tong.
1: Northeast monsoon.
0: Northeast monsoon.
2: Sige daw.
0: Nakita lang ko siya dito. Ano ko kakasok? Di mo mukhaon ng kuan, mother. Uy, idara na siya. Ay siya, uy, paghilom diya. Uy, kung sa ito pa siya nga, anong kuan man ka? Siya nga, naglagot ko kay, wait, naglagot ko ano yung Nordico?
2: Ay, Nordico, yung galagitan.
0: Kuan kay Nordico wala kani nga.
2: Nordico o Delphisi.
0: Delphisi kay. Kuan daw wala ni kurinti.
2: Alo, uy.
0: Iko nga, niya, kano, wala ni kagi... Gi-jir-jir sa imo ang bana sa wala na, wala na may kuy bana we. Nya kisa pa ba jir-jir na ako?
2: Aba.
0: Karon, karon. Ang nalang yung kukansa.
2: On sa na itabos sa sun, master.
0: Ni anak man sok na. Unya, wala na mo painit sa imong kuto-kuto sa wala lagi. Iko nga, kana na isi ko ang dali sa sulod. Alis siya nga, may rabala sa sugot. Aba.
2: Aba, intro boss.
0: Aba.
1: Kaya mo ko gitagaan ni mo itong pangpakusok.
0: Wala man. Wala pa talaga. Ako gidol, ako gana dito. Sa man, bossing. Kahit na itong kandiya, itong armas di puwigo siya. Wa pa man, oy, wala pa daw encuentro.
1: Ay, manukad pa di ay.
0: Yes, unya karon, ang karon, anya, anak ko nga, unya madam, kanala siya, madam, yung hali siya nga. Kuan man na siya, master, eh, kanang... Wala po na siya, kanang bugoy-bugoy yun po na misteriya. Mayroon na sa sugod.
1: Ay!
0: Aba.
1: Maro po di ay.
0: Ako nga, ako nang atangan sa GC ha, ang sunod nga kabanata, ha?
1: Maruan pata.
0: Maruan pata.
2: Ang saging, kamusta?
0: Ang saging, giana raw, giyana, gipanitan. Giyana, gipaslak, mura.
1: Bala ka, ay!
0: Gidip throat.
2: Wala maagi, giusap, largo tulog.
0: Gidip throat, ay. Grabe.
2: Wala uro yung matukan.
0: Wala uro, grabe. Murang gisilindron.
1: Murang akong gisukod ganyan yung maring. Murang naman sa mga city.
2: Ang katas
1: un.
2: Mamo ito ka kindi di ay.
0: Eh nato kang kindi.
1: Akong gisukod kaya murang lampas magigistang kugo. Murang
0: gisukod kaya sa bayot. Lain na rin siya magamit itong kambiyada kay mugulit anan na.
1: Wala ka kakita itong gibitay.
0: Asa ako, katong gibitay.
1: O siya nga mula ka gano'n.
2: Buti, pinaka-excited ni Kenneth.
1: Kamusta
2: kaysa sa patrol.
1: Banto na siya kusog mag-pronsit siya gusto.
2: Tara ako, nahilis yung gustong
1: ko. Ano siya mga pronsit ko? Ano siya?
2: Kaya mo dito yung punteriya.
1: Punteriya din.
0: Na siya yung lucky charm, gapon.
2: Yes.
0: Ano, ka-experience biya ko, ano, kaya mga nalabatan na mo, mga sa ato traktara, kaya naman tayo seryo, ano, kaya mo. Sa mga kaya, mukhang mungurus mo ko, daanan ko, kaya nag-ipa-drive ako siya, niya sa anay, siya, kasi drive. Patrip na aking kong simpan, ihanan ko, uy, eat me gifts. Pag-pangurus na ko, uy, eat me gifts. Abin ako, katong rosaryuhan eh.
2: Ay, nako. Ay, nako, Mary.
0: So, katong balik ta, mo to.
2: Balik ta, babe.
0: Ano, anak ko, unsa may plano ni mo, anak, Maring. Anak siya nga, Maring, panahon lang nga niyo niya, pag mahuman ni Gurot, masayo ni Gurot ng Sudan.
1: Ala,
0: oi. Aba, ikaw atangan na muna sa GC, ha? Sa update na sa Jesse.
2: Ay, so,
0: dapat ang... may mga anak ang mga factor.
2: Hindi flight mode ang mga cellphone, aron nga maka-update sa JC.
0: Yes. Ayun niya pang flight mode, ha?
1: Wala kay Lord.
2: Wala Lord ang bayot, Marie.
1: Wala Lord.
2: Ay, nako.
1: Wala na sin ang ganihang kurang pulos.
2: Mga pulso.
0: Sige lang, better luck next time.
2: Sige, oy, undangon ta niya ito ang
1: undangon na ito.
2: Basi kapurok ta aning kalakihan ni Marie.
1: Kasi papulihan na po ng lain na segment, ani.
2: Mga katropa, gikan diri sa studio, dunay usa ka kantang giganta ni Rodel.
0: Babae.
1: Kusa si Rodel.
0: Rodel Fernandez.
2: Rodel nga kuan si Rodel Rodel Javier. Katong ningon nga dunay gipay gayon nga sudog. XFM?
0: Excited!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige no, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Premium D3.
5: Pag inom mag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway ko sag ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang Vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
0: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag sure da Buy. Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamitun pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa ni mo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang Premium D3 coffee. Uno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 coffee. Begin your good morning with Premium D3 coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
6: Yes, to help!
7: Exciting!

0: 好的。
1: 哎呀，请问干嘛干嘛的是多安德拉格瑞德。Kini ito ang special segment mga Marieng Kapan siyempre mga special
0: Child
1: Ato di ka na ito mga igala sa ito ang gitawag o santon nga gold coffee mix Para nga mas mulami pa ang imuha nga pag paminaw
0: uh-huh.
1: Inom uh-huh. sa alami nga kape
0: yeah. Ang santon
1: gold coffee mix
2: I miss that
1: coffee
0: Yes
2: You say na sa coffee Marieng
1: Ang kape dyan na sa ikuan Dyan na sa mga sangkap.
0: Sangkap nga? Gulo sa tayon?
1: Oh, yes. O the collagen.
0: Ha? Ka? Kaya na?
1: Ang sigurado mapaputi sa tuang diha de pita, mga mali.
0: Ha?
1: Aron nga, di papulaan yung partners sa pagkuhan-kuhan sa imo, ha? Dapat din ang gamis ang tuang diha de pita, mga maring. O nga, aron nga magkuhan ta, ganang makainom ta, ni, dito, diha de pita, palit diya, oh. Palit diha de pita, o.
0: Diha de sanahan ba?
1: Kape, o nga, tilawi. Aron nga, makaana ka, wow, this is coffee.
0: Mali yung kape.
1: Ingon pa si Ray Alinton nga, napadal si Kuan.
0: Napadal na si Kuni Lloyd.
1: Napadal si Kuni Lloyd rin. Picturean
0: ko. Bebe, asa be? Asa picture be?
1: Hinuktok
0: pa si... Asa na be? Aba ba? Bebe, matanaw na ko be? Asa na be? At talagang naunaw nga ni Kuni Lloyd be?
1: Kita na.
0: Mana tawagan na sa mo-chat sa tong yang kwan mo yung na sa tong si Magdadaro na. Kasi na gid ay yung problema ani ni Asa ni. Aba.
1: Ay GPM ang report nimo oi.
0: Asa man asa man ni.
2: Ay wala gid dirit na.
1: Dirit na
0: gid. Wala emergency call naman lang na oi. Oi si Iko Lima.
1: Hello, Iko Lima.
0: Ay, man, sa doon, grabe naman ang imo mga kaoban dira oi. Mora naman ang hot mama. Aba. Shout out ako. Doon sa ako ang mga kauban diri si Alvin Liano mm-hmm. nga kusog muluhod labi na og maka turbo aban.
2: Gabi ramay kabulo muluhod.
1: Sangyad na po sa balas ang mga itmi games ani.
0: Itmi games ani. Alam ba si kasi si Ikulima, Ikulima. Tama ra gyud na imo Ikulima nga kada sila imo i-greet kay mabasa makamabakwana na po din ni De Marie mangwana sa to
1: aba madiskitahan
0: na sad na ha
1: madudahan na sad siya maring
0: kay kare si De Marie dira magini siya gusto kalinaw sa iyang pamuyo
1: oy
0: wani
1: na siya maring kanang gusi uyak na siya
0: masalisipod
1: dabi na makain na siya
2: ana pa si Johnny Angul Mulato doll pa shout out
1: hello Johnny
0: kadaraman di ay oy
2: Ano kasi nito nang yung tarila?
0: Ani.
1: Dapat diri ang si Lady Morena. Yung siya nga, Hoy!
2: Hoy! Taas ka ayo. Hoy, Dior.
0: Kasi, si Processor magpapagwapta, wapex, mayong bone taggers. Aba. Sana siya, kalingaw mga...
1: Sana na-stress ka. Basa.
0: Ay, ginoon ko si Wilma Joaquin.
1: Hello, Ma'am Wilma Joaquin. Isa pa yung naadirian.
2: Si Mitch, you're wrong.
1: Hello, Mitch.
2: Hello, mga maring, mga uyotar. Shout out ko, Idol Tanini, Ben. From New Bataan, DDO.
0: Aba. DDO, diyan ka.
1: Isa mo na ka ng bangko na.
0: Bantay lang ka, Mitch, sa Europe.
2: Huwag na na, maring. O saan ang DDO? Bangko ba ba?
0: Sili, nerda. Kamang bang, mga bulokon, ma'am. Wala sa Diri, Dia, o unsa man.
2: Diyan natin na ito.
1: Kahit gining kuwana ni, gining warayan ni.
0: Mga kuwala, Arabo na koron, Arabo. Arabo, Arabo ho.
1: Arabo. Ay, kisa pa yung naandali kalingaw sa mga sestas.
0: Kasi yung, ikaw, Mitch Yorong, ha? Matilaan nyo ka na mo ron, Mitch Yorong.
1: O, sa pala nga yan, mga mari. Pakishare siguro sa ito ang programa today. Oy,
0: yes.
1: Ano po sa inyo mga silingan yung mga maritis sab?
2: Dili kay kamo lang ang maritis, apil yung silingan.
1: Ayan. So i-try ko nato mga marin kung doon na magiging na minat sa radyo. At kung i-open na ito ang linya niya, pwede silang manawag.
2: Sa mga radyo?
1: Yes. 0966-306-9569. Abrensan na ako ito ang text line.
2: Lain lagi po Gabriel Marin.
0: Lain lagi na. Sa man na.
1: Daan na po akong cellphone. Daan.
2: Gapay yung cellphone Marin ka naiportahan.
1: Ayan. So, yap kog 5 kung wag yung manaw. Isira ko niya.
2: Alangang balika siguro. Paspas mabugay ka.
1: Okay, 0966-306-9569.
2: Kung sa to?
1: 95 69
0: Bila ka tray na, mga bila ka tray.
1: Tulo ka tray. Tulo ka tray kay mahal ba itlog ron mga maring. Oh, wala na naman. Sato na isira na ito ang text line. Sige,
0: ito nga. Ibaba na isira na ng text line, B. Yeah. Karuan, sige.
1: O, karuan mga igala. Ang ganyan ng mga bayot diri as lakpayan. Motila na mi, eh. Kailangan na kayong itila.
0: Ah, ba? Bim, blastar. Bim, kisabay mo tila. Tilaan na mi. Ayan na dili na. O, si, alam ba si Lidi mo rin na. Amogan, eh, hoy daw. Ah, kisabay tilaan ni mo na mi. Pili lang na. Ato lang kay. Ako, mamili na ko diri ako, ah.
1: Ako tilaan ni Mitzi Ayurong, B. Kaya baron nga ma. Sulap, ginayang mata.
0: Ah, kasi si... O, adyo ko'y map, ma'am. Adyo ko'y choice na, eh. Matilaan ko kini si Lady Marina.
1: Ay!
0: Ah, bawahin na bitaw ni.
2: Bahala na naman sa kore na.
0: Bahala na.
1: Masa ko na si... Daruhon niya ka, Marie.
0: Silang, mga... Tagaan na ko na siya. Tagaan na ko na siya. Sito, mga anak ni. Kanang... Kanang anak ni, o. Kanang pang-ano sa Darub.
1: Karas?
0: Oo, oh, Karas.
2: Suyod, suyod.
1: Masa daro ka ng...
0: Ayug... Ah, sige lang, nga. Naman ko yugos balay, o.
1: Yugo.
0: Yugo, o. Murang karon na mga katilang tao.
2: Kami o ipante?
0: Ay, gani. Ako, be.
1: Oh, kita yung mokensa.
0: Lidi mo rin na. Wala kita yung lain na. Wala kita yung lain chunuchoy sa nita, eh. Be. Plaster, be. Da. Pwede mo si Gunda? Pwede mo si Gunda?
1: Sapa yung kabuhi, Maring.
0: Bebe.
1: Cancel na lang itong
2: ginawa. Dali, i-cancel. Kaya naman ni Pauli.
1: Ako sa muna.
2: Basta.
1: Patila, diri sa Purok Tres, Andili Mawab. Especially Vanilio family, Sako family, Burlat family.
0: Aki sa si Rolando Sim Sako. Si Kinit na may motilap ni si mga kay. Andiyan na namin ang mga. Si Kinit na may motilap ni mga. Ay,
1: taksa naman yung midiri.
0: Taksa naman ba. Si tilapin itong isa. Sa ito yung mga?
1: Si... Pasigundahan ako. Ba si Mitch Yuro ayang kabuhi ba?
0: Sigundahi.
1: Okay na si Mama Mitch Yuro. Masigundahan sa ka.
0: Sige na. Wala, paspasa sa dila sa bayot. Uy.
2: Ano pa si Ronaldo? Sigundahi, master.
0: Ikaw sa akin. Kasi sa mati mo si Wilma, be.
2: Birahan ako otro si Wilma. Wilma, pagdakilin.
0: Lady Morena. Si Lady Morena, sigundahan na sila ko.
1: Sigundahan na, kaya at least ay malon.
0: Lady Morena, at least pag mukwal man ka, hindi ka makalimot ano eh. I-plaster si mong bangko, be.
1: Oh, natakilin gato sa lingkod ay.
0: Asa ko kita. Pagkita ka na ako, be. Sa'yo mo si shit.
1: Uy, muta na ako gito sa lingkod. Uy, ganahan siya daw kaayo si Master Motila, si Juan, si Ronald Limsako Motila ka Master. Ingin ba si Wilma Joaquin nga, taro nga katropang gwapang Daria Ray.
0: Aba, taro nga, usbe.
1: Usbe. Nakakilid na daw. Ang katulad
2: ng... Iyan mo ko ipasa kang Ri.
1: Sama, Ri o Ri.
0: Grabe naman yung bugayo. Sige, mga hinaot me. Huwag manasad na. Kisarap yung matilap. Matilaan na mo. Mabunutan na mo ah. Maraming tayo mong matilaan.
1: Ayan, so huwag manasad na. Huwag manasad. So huwag ba ay mo kalimot mga maring. Tune in. Iuna ganyan yung mga mensahe. Aron nga. First come, first serve mo niya mga turada diri ang mga maring. Kaya maghaba masunod na nga ito ang live drama.
0: Yes!
1: Aba sa di pa doon nagkikanta dari sa mga buyog.
0: The biggest?
1: The biggest.
2: Biggest?
1: Ang awit na kanayon, How Deep Is Your Love?
0: Aba, ako sa kalaw, mangimong hanggong ma.
1: This song is for you.
0: Exciting!

0: Yes, mga maring, balik ta alas 11 just ng atong oras, mga igala, live ka din sa studio, sa Studio X. Kami kanin yung mga X, mga maring, ha? Nga, mara mga nao, mga Y?
1: Siyempre.
0: Kami ang mga X, nga lisod ka yung kalimtan, tungod kay paspas ka yung mo.
1: Tila. Welcome. Mara tayo si SMR na lang. Welcome.
0: Ayan na, sige daw. Wow, welcome. Ikaw.
1: Okay, ano, up. Alright, okay, mga katropa. Welcome.
2: Katropang Armel Cortez.
1: Bong, ay, ikaw na mga style mo, Bong. Ayan ko na mga style mo, Bong.
0: Ikaw ang mataanin, mga mari, mga paarakan, matanin SM.
1: Lagi.
0: Ay, nako, mga mari. Ay, alin na sa ito, mga kamot, ang usa kasuat papel. Pansadi pa, mga mari, para yun sa taas si Randy Ran Santisas. Namati siya karon listening daw siya. Napagod si Rudel Opinaldo. Good morning, sabi ni mo, Rudel. Kumusta ito, mga pamitay, Rudel? Napadiri si Juni Angoy mula ito, nag-request kong song gikumot-kumot sa dako nga kamot.
1: Aba!
3: Mokomot yan, mokomot!
0: Aba, mokuhan gina
1: ito. Ay, si Lilin, ikikret, kumusta yan, pamitay?
0: Hi, Lin, kumusta itong mga pamitay? Lakip ang tapay, Lin.
1: Ganahan kayo siya, basta ikaw may mugri.
0: Marami akso gahi ang kuha ni Lin, ayan, makakso sa galangot, mare.
1: Ay, irita kayo mong mga tingog ba?
0: Anong pamintay mo gikumusaw niya ang kasing-kasing?
1: Kasi ba, Andre? Pamintay niya, di ba?
0: Yes! Kung nakabaw ba ka, marilig na mapunggan ba sa kayo mo, taas daw ang edad, no? Kaya muyat-yat yun ang pamintay niya, Maring.
1: Ako gano'y yung layang kaya. Ako rin, gibot ang nagkuhang ganit, duct tape. Kaya tanawa na yung isang katambok.
0: Ayan po pala ta, Maring.
3: Apilay ko?
1: Nade
3: ko din eh. Abil ako kuha ko'y apel.
1: Abil akong nagbakasyon ra ka.
3: Patingin ka po ko niyo. Kamura man doon magtinanaway.
0: Sige. Ang sa'yo masulti naman sa pamitay.
3: Ang pamitay? Katong kapula-pula.
1: Lahi maniyaha.
3: Gumamela, magudto.
1: Okay.
0: Anong pamitay nga, Violet? Ang samay ang kahimtang ana?
3: Aga ng Violet? Sabi sa mulago.
0: Ang sa'yo mong assessment.
1: Ang sa'yo mong makita na aga ng imo nga. Imo ang tama gawa sa assessment sa may imo ang imo maasoy ana.
3: Akong maasoy.
1: Ay dili mo maasoy.
3: Dili gyud ay.
0: Ay nako.
3: Ala indi siya mo na una lagi na.
0: Ay dapat ay dokan pa ni sa to ang mga kwalo. Dapat matag 8 milyones ka pesos di ay.
3: Ano sa 8 nga jeans oh?
0: A jeans na di ay.
1: Oh jeans. No ibi na lang kay dani udto ang isa. No ibi na lang kay dani udto ang isa.
0: Ay, gi ko ande.
1: Naibimir na lang.
0: Ay, nako, mga maring.
3: Asa man ang isa din nila ka? Asa man pa doon?
1: Ah, di balik na kayo. Malag ka ng isa. Dismail na po.
0: Ayan, so bueno, mga igala. Kini ato ang panag-uban karon. Live nga drama. Ito ang masasaksihan karon na ayaw ipiyong ang inyong mga mata. Ayaw itiklop ang inyong mga dunggan. Ayaw po na... ayaw ipagawas ang inyong pamitay. Basi tuwikon sa mga.
1: Ah, kanya.
0: Ato din ka na ito, mga maring. Sa ato ang kaping pretty lamiag. So, ako na, tigwang naman dyan kaay ko, no? Kanang first time ko katilaw kapi nga, lami dyan kaayong maring.
1: Sa ako dyan?
0: Magkita na, matarong hikot kinit niya ako ang kwan sa likod. Uy, makita man na to ang...
1: Atnal?
0: Ako ang potbolon, siguro ako na yung hairstylist na ako. Kasi naman kabalo mo hikot.
1: Ako talo, wala nila practice. Wala nila practice sa kanga Leo Ribito Salon. Wala nila dito.

0: ako sa ganyan, sa mga kin, buta ka na makahikot, ang sanga, ah, ako, wala may ikot-hikot ni.
1: Aba?
0: Ah, kisa pa.
1: Aba, alam pa si Ikulimaw, naka-limit ko, gusto na ko, si Bong Algabre akong gusto, madungog mutila.
0: Aba.
1: Aba. Sige lang, okay rin na, Ikulima, ha?
0: Ayaw, kahit mutila si Paribubong Maring, kay Ganid yung kaito.
1: Oo, murag, ang lila to, murag liha?
0: Murag liha ang number?
1: Murag number, saan na pinagkakita? Kunikti. Kanang-kanang pagkuhan mo sa kunikti, sa kuhan ka na, kanang-kanang sa... Kita ka ng mga sakinan nga ganang tanggalon.
2: O, tanggalon lang siya ang pintura. 100 to itong bangka.
1: Yes, o.
2: Kanang mura nagbalas gani.
1: Kanang nga, iyan sa contact point ba para mo andar mo sakyan.
0: Agay, 150 to.
1: But anyway, so, ato na nga sugdan siguro, B?
0: Well, ang ato ang drama, ato di ka nato sa Santon Gold Coffee Mix, mapalit na sa mga parmasag butika nationwide.

Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa kupagyukbo kaninyong tulo mga maring. Labinag yun sa mga minilyon ninyong tigpanubay ng inyong programang ikagubdan sa Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw. Ako din si Ayot. Nagpuyo din he sa may Damao del Norte. Minyo na ko. O na ko'y bana nga itago na ito sa pangalang Janjan. Mga maring, gani akong suwat karon nga ipadangat ako din sa biyalan. Dugay ko na ninyong ginaladala. Kaya kanima ko na akong bana nga si Janjan. Grabe kayo din ang trabaho ni sugal, madyong, hantak, ana ba? Na inom. Mga maring, ug dili lang kana ang problema nako kang Janjan nga kung bana. Ambot og mga kaning iyang pagkalimtanon o kaning ati krabani o tinuon niya ang gingon. Pero ay masamtan ninyo kung unsa gyud unod ni ako ang suwat. Ingon ani mga pagitabo.

0: अरे अरे अरे अरे
1: अरे अरे अरे अरे अरे अरे
2: बताए बताए बताए बताए
0: पिला पिला पिला ओ 200 अरे अरे अरे अरे
2: 200
0: पताई से पताई
3: अपनी मतंगा
0: अरे पुलबोश पुलबोश कोई बोले पुलबोश
3: ग्राबिन मने वो मने में आप
2: अरे तबला तबला
0: ए ए ए
3: होय
2: गो
3: Singgang ko naman o bala ni Tom Jones.
0: Sige. Ayaw pa ka na, manang.
3: Ayaw pag si Kwang Kuwa na.
0: Asawa na ko ni Pre. Kalimut ko sige pangani mo, mang.
3: Ayot.
0: Ayot. Ayaw naman ka rin. Gantak mo ko doon. Saan mo gawin?
3: Usapin mo nga yung ganda.
0: Pre, pasin mo po sa kapili mo kasawa, pre.
4: Pre, pre.
0: Ayaw may kuwa na riyot. Kaya nga. Pre, pre. Pre. Libog ko rin.
3: Basta? Ikaw Tom Jones. Gipaluto biya ka dito ni dito sa unahan. Ano nga magkikipaluto ka sa ikaw blangan jo kay ka hawit.
0: Sa mga madam. Mama. Di okay na mas lito. Lupig ko. Lupig libog ko kung na ko diri. Tara mang ulit ayo.
3: Tara. Ulit ulit ulit
0: ulit.
5: Usa ako.
3: Sumang ka!
2: Yun.
3: Wadyo kayo lang pinuhat na sige rin yung kagdula gantag niya. Sige, huli mag... Hantag, magtungit. Magtung nine, magtuntin.
0: Di ba kamuto? Sige, nalibog ko nung kabot kong lugar dito.
3: Unsa?
0: Wala ka. Kamuto ko kaya ni Tio Sidois, mamakaw.
3: Ha?
0: Yan, nakabot mo ko dito. Kalimot ko. Ganun ako ka. Mang, wadyo ka malo, mang.
3: Wadyo ka kalimot. Wadyo ka kalimot.
0: Nakalimot ko.
3: Nakalimot ka. Nagikuti mo akong buhangkuan. Wala, dire. Wala ko yung sulod sa akong ha? Tama na akong kwan rin, pitakan rin.
0: Unsa?
3: Ang akong Trismel. Nawalan akong Trismel.
0: Mang pasaylo ako Trismel.
3: Unsa?
0: Wala akong kabalo nga nagkuha kong kwata sa imong. Wala akong kabalo eh.
3: Kala ikaw, ikaw dyan, hapit na naman ka maupaw. Gadako na lang tiyan mo, basig bam na.
0: Mang ayot, ayaw ipuntaw, ibundak. Uy, kay...
3: Ayaw ko kala na ha?
0: Ano makamutuwas ako, makalimot ko? Nakalimot ko, murpa. Oh, naminaw ginang lumhir ng bangason.
3: Ayaw ko wala pang istorya. Ah? Wa kay sama, wa ka nagitag trabaho. Okay ra ta ko na wa ka nagitag trabaho. Ah? Karon,
0: sa mo na kalimot lagi ko.
3: Nakalimot.
0: Nakalimot lagi ko. Sa ako kabalo sa.
3: Baga.
0: Akong gibuhat to. Mang.
3: Dira ka. Mga maring. Inala ka, problemado na ko sa kung baan nga si Janjan. O dili lang ka na. Na yung mga panahon nga mapasan ako din siya nga mag-inom siya mga barkada. Kung pag-abot ako dito, iya pasagilan niya mga barkada, ngano'ng naabot ko din siya dito? Nagkini yung sahay gani nga, ang iyang nga mainom nila nga beer, abot ako siya kakis, ang iyang i-declare ko kay Sara. Isara ka botelya. Hangtod, inani mga panghitabo.

0: Ingon ani akong gusto. Kanang inom nga inambigog ba nga walay iwanan ba? Walay iwanan.
1: Ano pa mga ito mo?
0: Siya papre, siya papre.
1: Ako ay, ako niya.
0: Ay, mga na.
1: Ah,
0: ako pa rin. Dumagan na ito, isang hakis na eh. Ah. Ano ko rin pagkupan ito ha?
1: Ah, dumag.
0: Ah, kay daog, daog. Mata, daog.
2: Pero siya tap ko na
3: ba? Uy, gold-plated beer. Ah. Bago disyon sa mga way ambisyon.
1: Bangas. Ay,
0: ano na ito eh.
1: Alam niya, alam
0: niya. Siya.
4: Kalami mo ani pumpano ni? Pumpano nga gi-stem.
0: Stem na. Para ba puti kayo?
2: Gi-stem.
0: Gi-stem.
2: Gi-stem.
4: Kalami ari ako bi murag.
0: Bara ba pre? Mi ay. Na may order lang, usay gusto mo order na.
4: Miss, miss.
5: Yes sir.
4: Oy, wapa. Ano? Marika dire, Marika. Kalami, kalami samput. Mura magtaga perido.
2: Wigol, wigol, pre, wigol, wigol. Grabe, oh. Uy, puti yan, magsambot na ka, parang dula kang pikil bol, gang.
5: Uy. Amala, sir, uy.
0: Sabay dula, din yun, gang.
2: Ah, dahil yun, sir, ipagutahan na ka ng tambok.
0: Sabay dula, magkakatubal din, gang.
5: Ah, kuan. Anaan mo, kuan, sir, ganang.
4: Hapag ko, kuna kong sampot, anibi.
5: Ayan, sir.
4: Umukas sa sampot,
2: uy. Bibi, ako kuna ipahapag ka pa rin.
4: Ah, sige daw.
5: Okay. Grabe, katulo mag-iisip!
0: Lain naging kay Gordon, pre! Lain tingong yung mayhana, pre!
4: Basig, transgender nito.
0: Paduda kay Gordon! Sige na ko yung sana, pre!
4: Apaka daw, o.
0: Paduda kay Gordon, pre! Or nahubog lang tayo, pre!
4: Ako na yung glad on...
0: Siya, siya, pre!
4: Name your prize.
0: Oy!
4: Pila man ka kay... Gusto ta kang Jerjeron!
5: Siya, tabalo nga siya! Mana sir, timing nyo kayo kanit piyahe.
4: Ah, mo ba di?
5: Oh, piyahe doon mo na akong mana sir.
4: Kining beer house nga amakan, kining kwartos luyo, pwede ba di ha?
5: Pwede ka rin dito sa may interior na pin sir.
0: Pre, di ba na, di mo gano'ng kwarto pre? CR, CR.
4: Ah, CR na?
2: Basilias pala pa rin. Grabe siya na pa rin.
5: Yan yan sir, manimbaho man tadi ha?
4: Lipong na gano'y ka, standing raman. Standing, di mata mo yaka.
5: Sir!
4: Sigaw niya lang tayo, sarata naman niya.
5: Sir, sir, apaka kong sampo, sir, pe?
4: Grabe, may ano
5: yun. Sir!
0: Pre!
5: Isyot, diri, oh!
0: Okay. Tuwa ka, pre!
4: Ay, unya na, unya, Ramesh! Unya na!
2: Sari, siyat!
4: Pangyo, ah, siguro ko mga 150 lang.
5: Grabe, sir, ay! Isyot, diri, besinto, sir!
4: Sige, mister na taon niya! Pero sa mampi,
0: Bro, ikaw, pre, bro, kursunada ka?
2: Kursunada kayo.
4: Kung nga, tapit, 100 ta.
0: Ucap, bro, bro. Some three.
4: Tabangan na to.
2: Pare, rabi po ba, pre?
0: Lain ka, pre. Talikon, pre, talikon.
2: Sa plano ninyo, tabangan.
0: Liging lumots, pare.
4: Kasi man, tulungan na lang ta.
2: Ay, say, tabangan ninyo. Dahil, tabangan ko nung kanila, dahil. Dahil lang ganako, dahil.
0: Ayaw, diba? Pumong na si Jan, pre.
2: Jan.
4: Kuan king miss tolot me okay sa imo tolot me
5: depende si
0: what
4: ay usukol
0: kan samay makasah kasah makasah
2: Tom Jones butira mga din Tom Jones
0: ay simpre
4: ay inom na tayo inom na
0: inom na tayo
5: sundan jan naara na kaya sinahala ka
4: ha asawa na
5: ha
0: pre Piapas ka, pre.
5: Ha? Nakitaan ka rin ni Gunggong. Ano yung kadaling buwanga ka?
4: Asa man yung lugar ni?
5: Sa lugar ha?
0: Asa ka, pre?
5: Aminaw!
4: Asa ka ko repeat? Wala, uy! Ano naman ka rin, bang?
5: Ano na ka rin?
4: Ano naman ka rin?
5: Lagi si Gunggong Riggs Lili, nagpalit ang paklay. Nakitaan ka rin buwanga ka?
4: Libog
5: ka? Naaroon ka rin ni ay?
4: Libog ka bao na ako rin eh.
0: Nakalimot ka,
5: pre? Sige, umanuman ang Tom Jones!
0: Ano makalimot ka, pre?
4: Kisa ka!
0: Kisa mo rin eh! Kisa mo na abot eh!
4: Kisa mo nang bayaran
5: na... Ang mo magpakal ka, hindi mo mga buanga mo sa pao tabi.
0: Pre, malakas ako, pre!
5: Uli! Uli!
0: Ikalimala na, pre!
4: Pre!
0: Bayarin na, pre!
5: Uli dito! Uli! Uli!
4: Mang, sorry, mang. Wako ka balo?
5: Musiat pag yung kao? Ako na rin naman, Ibi. Ako na rin naman, Ibi.
4: Ay, mukhang musiat po di ay ka.
5: Ako na rin naman, Ibi.

0: Kabuang ka? Grabe jo ka pa.
1: Ay ko.
0: Kay kuwan age silon lin si kong kontra malit og paklay mga buanga mo. Ano na imo? Sus gino ako.
2: Abi nimo di jo ka muto sa kong gisulti nga ako kabaw nung nabot ko tong lugar ra to.
0: Kasi wala mo. Ha? Wala ka ba lo nga lakino mo ito?
2: Mo ko mo kisa tong makauban ko to, katong
0: pareha ra man mga kauban nimo mga wagin mo mga wagin mo mga kwapulos kinabuhi no?
2: Amang kinsa gani ka? Balimot mo ko nimo. O balo ba?
0: Jan.
2: Kinsa ka?
0: Kanay mong ulo ni ba? Kanay mong dapit sa libo, hapit na ba na mahapit na ba na mahurot ng buwang ka? Basig.
2: Ano yung mga kasaban? Yung mga kabalo sa kong gibuhat?
0: Mga kabalo? Padako ni mong tawa kabalo? Nag-inom mo nito? Pinanganan yung inom nito? Pilat mo kakis?
2: Tulo, masiguro to. Mga kabalo.
0: Tulo?
2: Kabalo na.
0: Tulo, kuya kay mo no? Nakadaog ni mong gaoban, nakadaog ni mong sugal. Wala ba dyan ka nihatag sa kuwadri?
2: Ay, imo dyan kong sukit-sukit to na nang yung mga
0: kuwadri mo. Magkakikagdag ko ito,
2: ala ka magpala. Wala ko kabaw lagi.
0: Saan ka ba nakalimut, eka?
2: Nakalimut? Imo kasamaan mo ko na, mulakaw na lang ko, muli ko sa mo.
0: Ngayon, ano mulakaw mga alas, gusto kayong ulan, no?
2: May mga mong kasamaan, muli lang ko sa mo.
0: Alas 4 na, lang dyan, ay nalakaw. Ang mga ganito, hanan eh. Hoy! Gabusyan-busyan ang intiyas buwa mo.

asam tong tawhan na to. Wala mag ulit is dyan-dyan, oy. Alas 4 na sa hapon. Kadlangon pa ito nila ka, alas 4 po. Tuon ako si, ato rito kong kumaribi. Si Maring Una. Kutupong tanong nito. Mula ko ko. Abrihan akong portan. Aniya!

0: Dan aku cukup kemari. Ila mer.
1: Kelamik begede
0: ini. You nak apa?
1: Kelamik pakai sudung sawah.
0: Tengok kalau di janjan.
2: Ayo rumah.
0: Mura sila gajak impo yung. Abriyan aku pertan. Una. Janjan.
3: Janjan.
0: Maring.
4: Maring.
0: Maring. Mode ni pembedatan ah.
3: Kanu nama ku diri?
0: Kanu nama ku diri?
3: Kisah mo ni bayaran yang patungan aku?
0: Janjan.
3: Kanu
0: nama ni? Kanu makan janjan.
3: Uy, itok lo takap.
0: Grabe gini niya no? Nalangan diis gini mo. Ibang sampo to nang andiis ko tao dyan.
3: Mang, huwag ka balong na ako diri.
0: Huwag ka balong.
3: Huwag
0: ka balong. Sinaw na kayo ang galong-kalo ni mo.
3: Itaguan na lang. Okay, uli to eh.
0: Uli sa balay.
3: Kumalo ko na ako.
0: Maring. Uli sa balay po.
3: Maring. Dyan, dyan.
0: Ay, dyan. Ano bang tanong niya? Bayot. Da, da, da.

una ko problema karon mga maring. Kaya kung ba na nga grabe kay Kalimtanon? Sabi niyo yun yung masulti, aning, ako tamangi ko ninyo, bikay. Wadyo ko kasabot na niya kung ba na. Kaya permitin niya ay rason ka na niya pagkalimtanon. Okay na to nga, nag-inom sila. Okay na to naghantak, nagsugal. Pero nabota sa punto nga, akong kumari nga si Una, iyang ipatungan. Pero tira magigipaspasa sa tao, no? Ay, marang rabbit. Lain lang isa tanaw, kaya nagkong tiya, ano niya, may kayo mapag- sa pakikards kaayo. Mga maring, kamo mo yung nagpalik-alik na yung programa nga, ngilngig mo manambag, tambagi ko no, gubi. Kaya wala niyo ko kasabot, aning ang kumbana nga si Janjan. Maluoy mo, tambagi taong ko. Di nilalang kutob. Inyong suwat magtatampo. Ayot.

0: ginawa ko, grabe naman kayo na.
1: I love you so. You mean everything to me.
0: Aba, ang galing naman.
2: Bayo nga, ikantahin. Pakantahan ang bayo at bebe, bebe.
3: Bugoan ba rin?
1: Lahat ito makanta ko, Ari. You mean... And say goodbye before anything else.
2: Ano to? Ano to?
1: I can't say bye or see you. I meant to memories. You meant everything.
2: Dangon to ni Marilyn.
0: Dangon na to ni itong angkan. Grabe naman. Patakaya ko na ko galang isang chorus ato, be.
1: Ay,
0: be. Katahan ko na to, be. Kamayong kamukandang mga inipirig-pirig.
1: Ay, be. Oh, my darling, I love you.
0: Be, kanta mo doon, ha? Kanta mo doon, ha? Ikaw, be. Sabi kanta niya.
1: Dati kanta niya ng anindot.
0: Ay, be.
1: Kinisiya ako, kanikanta ni Mac Gregor.
0: Ah, kisa man na?
1: Kinisiya.
0: Mac Gregor? Kisa man na? Kanta man na? Hello, eh. This song is dedicated to all the girls you loved before.
1: Uh-huh. Dear lovely flowers. I say.
0: Ano kayo naman kinakantahan? Hindi naman klarong wording. Hindi naman
1: klarong nahanap-hanap ng
0: lyrics.
1: Ang sungit sa...
3: Lasa na kayong sumbok.
0: Sige mo kung gagabasa ang talikang masalibuhan ba?
3: Okay. Sige kaya kagtuba.
1: Kaya kagtuba yun.
0: Yes.
1: Labi na na mga mag-ihino mag-tuba niya. Madala na yung sista.
0: Sista, mayab-an na.
1: Mga sunghits, mayab-an na yung tuba niya. Mabilin sa gawans.
0: Ma-blurred na.
3: Blurred na.
1: Karoon mo na din nakaayos siya. Kuhan ka.
0: Sa kanyang isang kabayan ng pagkatahon.
3: Ang mga tinta kay Kuhan na.
0: Sa katahan niyo mo.
1: Oh, my darling, I love you so.
0: Okay, ladies and gentlemen, ani ana ato ang sugaton sa masipang sagpa ang usa ka bayot si Maring Darya.
3: Bakit lain man ako ayo kanta di man maumar
0: ni sa lay pa request na
1: sorry mo kanta
0: naminaw si GM naminaw si GM
3: kapela na lang ko
1: kapela.
3: Oh my darling, I love you so. You mean everything to me.
1: Dindot ba na ikaw?
3: Ana!
1: Dindot ba na ikaw kanta ngayong diba? Tapak?
0: Ala, oy, grabe.
3: Kopya kayo.
0: Grabe, marami, pwede i-tip.
3: Sa mga tip na?
0: Tipos baka.
3: You are the answer to my love.

0: Ay, pakpak mo niya ay magtago-tago. Ay, nai nag-comment din yun. Ay, Pastor, sa man lang, nai nag-gabas o kahoy di ha?
1: Ano yun, magkwanto ko eh kay...
2: Saan tingin mo na yung mga jeans so?
1: Kat and dog di ay siya, weh. Ba? Ngayon pa si Wilma Joaquin na apay nakapag ka bakakaon makalagot ang iro-iro siya ba?
0: Asa daw.
1: Talaga, sinyatan siya. Ano pa si Liti-Liti? Ano siya nga? Ikaw di ay si Tanini? Kutong kaoban ni Idol the Gold sa una? Katawa na yun.
0: Aba, oy si... Ay, shout-out kasi si Ate Belen sa Basahi.
2: Aba. Ay, may tingog na.
0: May tanaw, ha.
1: Kaya na humana ang drama, Maring.
0: Oo. Anyway.
2: Pura, nakarelate siya sa drama kaya dako mga yung katawa. Yes. Ana siya, oh.
1: Tulok ka buok. Tulok ka, ha, ang iyang katawa, Maring.
0: Aba.
1: Ang ato ang area manager diyan sa Manyo Corilla, si Eldrin Diginyon. Ano pa siya, okay ka ayong pormada ni Tia Daria o Maring Erika. Aba, marawa kagi apil,
2: Dili mo siya pormada.
0: Sige lang. Bantay na dyan ka sa kwa, Elrin. Kay Pitkan, ginako nag-agugo ng imuhang Itmi Games.
1: Alam ko kan sa Elrin, ha? Kay mukwani mo, limugmug, mag-inisag ka ng
0: kuhan. Limugmug, malitag ka ng humbang at ambok ayo.
1: Kaya ba kang imuhang...
0: Mukila.
2: Mukilaw, mga nagsibo.
1: Ay, naku. Mukilaw, ginansiyaga ng... kanang tangigi, gadagan, aga damay-damay na lang taani.
2: O sabi siya, tambasakan to, kaya natiil.
1: Kaya hap-hap man siya.
2: Tangigi siya budaga.
1: Napaangkan niya sa gawas.
0: Hap-tambasakan,
1: hap-tangigi.
2: Sa kuwan siya, crossbreed.
1: Yeah. Damay-damay na lang taani. Ha-ha-ha. Ingan pa si Kuan, si Tuang Mega di ang kaobanan sa buhat. Shout out daw kang Ray.
0: Ray.
2: Isa man nga Ray.
0: Siya akong driver now, si Katawa.
2: Aba. Mo drive na.
0: Ate Evelyn, ha.
2: Papamahin.
0: Ate Evelyn, basing ka na nga. Makaingon na yung ka nga. Sus, kini si Ray. Ganaan dyan ka na. Aruhay na dyan ang pagpangihi.
1: Kisa nga Ray.
0: Si, ako Ray. Nag-uban na sila karon. Si Ray na yan, driver.
1: Kaya ka pa inan, makarinyo, oh.
0: Makarinyo, kati, o kanang ikaw.
2: Ibalik sa kapital.
0: Ibalik ang kapital. Anak. Alam, sige.
1: Hay, maayang babamati din sa mga taga Glan, Sarangani, ha?
0: Yeah.
1: Yan, taga, ato na kalabay yung adlo, diyata sa may barangay
0: Sunday, Ilaya. Sunday.
1: Oo.
0: Sige. Okay, oy, ganahan kayo kumukatanaw ninyo di, ha?
2: Pero ang tingala ko, Maring.
1: Yes.
2: Di ba, nanghatag man ta?
1: Yes.
2: Nay, nawala.
1: Uy, nakuha sa kamera, hindi kagil.
2: Wala na gaming kagil.
0: Aba.
2: Eh, nai nakadungog sa hong-hong.
1: Onsay ingon.
2: Asa si Arthur eh.
1: Pagbalik, pagpaingon pa niya, mura sa gatakilid. Pagbalik niya.
2: Mura na siya dahil ka ng kuhan. Mura na siya kalimangong nilakwan.
1: Pagbalik, ayaay na yung paglakaw.
2: Ay, dako na kayo ginawa. Dako na kayo ginawaan sa animal.
1: Pag-abot sa...
0: Kisa na.
1: Pag-abot sa sentro ma rin. Asa na pitlan si Arthur eh. May gani kay gipakaon sa pansit ni Oligari.
0: Yes.
1: Naulian ang
0: Nabangil.
2: Kuyaw tong tawhana kay wala katingog ang taga SFM Jensen.
1: Grabe, uy.
2: Kay perting bangka.
1: Gikan sa gikan sa Glan, paingon sa Sintro, sa Jensen.
2: Pagpadulong, yeah, pagpadulong, pagpauli. Perting hagok.
1: May gani kay wala sa dito mukuan sa bingkahan. Dito rin siya mabulalan sa parenting bubong.
2: Sabi ko, saan siya at nagputos ang bingka.
1: Ato rin yung tamagan ito ang Kuan B, ito ang sender na to, kay Muraga. Actually, si Gabalaka, kay Hambana niya, kay Murasa. Kanagi, mga limtanon kayo.
2: Nakali, ano nga tao?
1: Limtanon ka na siya, master, o ka ng kuan-kuan ka kay...
0: May taong inana.
1: Anong katuod ba siya sa balay siyang kumari, kung kalimot siya?
0: Mali na to, siya rin nakamalungan. Si Ate Krad, wala ba to siya, kung tinood nga na nakalimot siya, o nagpalimot-limot lang. Mura ba siya ka ng, ng Ate Krad, mura ba siya ka ng... Lisod biya kay Pukao ning kuan ba kanay natulog. Nagmata. Natulog nga nagmata. So, inanasad. Lisod saan po kayo na moingong ka nga nagpalimot-limot sa tao nga kalimot. Tama ba? Tama.
1: Tama na lang. Tama na, sakto na. So, muna ito ang kuan ron. Muna ito ang tagaan o pagtagad mga Maring kaagi. kay gipalangat
2: na dili mga nakulo ka na naadre sa tuwa namin na sige grabe i-comment na yung tambag din ha
1: sa mga hard manambag na kapaling alig na hard manambag ala
2: kaya si Evelyn hard manin mo tambag
0: sige
2: patambag ko na to.
1: Sige okay,
2: dami. Si Elrond din yun. Hard na kayo mga tambag.
0: Oy, si Jonathan Lee Soriano.
1: Aba. Si taga...
2: Basig mo, tambag
0: mga taga di... Taga diin. Taga saan? Taga
2: diin.
1: Sige daw, be. Ito ko na patambago na si... Kung ano, mga taga Bukid noon daw, mga maring.
0: Be.
1: Happy birthday ni Dave L. Hiniralaw, mga bayot. Aba.
2: Katahan na po na. Atong katahan? Katahan birthday man.
0: Nabale, amot wala man ka ba sa mga stepping si Kainan.
2: Akapila ta, akapila.
1: Wala sa kalibutan, kalibutan na ba?
0: Kani.
1: Pero dun sa yang haan.
0: Tambang-tambang lang, aba, tambang-tambang lang daw. Ingon si Ate Evelyn.
1: Salamat kay Ma'am Evelyn ha. Thank you tayo.
2: Dili lang kay siya nag-birthday. Atara nag-birthday ato ana nang kantahan.
1: Sige, kantahan na dayon na dia mas.

0: Happy Karun. Karun. Karun.
1: Karun.
0: Karun na lalaki na nalalaki ng akong pangliho. Karun na lalaki na nalalaki ng akong tingog. Karun nga lalaki na nalalaki ng akong paglihok. Manoy, manoy, manoy, boy scout ako, manoy. Dili na bayot, taas na kong tumoy. And I thank you.
1: Gcash lang ang bayan.
2: Tagay siguro number man rin.
1: Happy birthday sa makausap ako kang Dave. O gaon ta Dave nga kanaganing mutaas pa ang imuha nga buhi. Abuhi, kanay mo ang kinabuhi. Aron nga ikalipay maayo sa imong asawa.
2: Yes. Natagaan pa ka og 200 ka tuig diri sa kalibutan.
0: Aba.
1: O gaon ta daghan pang kaayo mga presidente nga sama ni BBM may mamaagian.
2: So dili na kaayo nang angal kay taas na kay nang tuig.
1: Yes. So ato rin ta magani kay palagi-lagi ba si Master nga? Siya ko naman ang bag. Ganina pa, katamago na kaisa.
2: Well, iyan ang lista.
1: Masa yung mga assessment, Master?
0: Ako lang mong tambangan eh. So, ihatag na ninyo sa kuang trono.
1: Yes.
2: Pero, okay. Ato saan yung unahon? Kanapa may nainig kutambang?
0: Natambang ka ba sa akin saman?
2: Ana, si Mitch, you're wrong. Binuang man ang nakalimot, mga maring. Oy, bisan pa nagpatong unan, siguro siya'y...
1: Amnesyo.
2: Pabuang-buang na yun. Mabuang-buang na maring kay para dili masakpan. Kuya ni eh, dili man ni suko man siya, dili man ni tambang.
1: Ayaw po, pag-ana, Mitch, kay natilaan niya kaganina.
0: Sa mga sa si Mitch, si pangalala.
2: Si Mitch Yorong.
0: Mitch Yorong, mauna may gitilaan ni mo, di ba?
1: Yes.
0: Atilaan ko sa...
2: Wala pa galing karini. Wala pa karini.
1: Uy, pala matanggal ang zipper.
2: Ay, ganit ka, wala ipit yung mandila.
0: Ikaw, Mariner niya, tilay si Ate Bilin.
1: Si
0: Ate Bilin na, tilay.
2: Mapukos pa po ito, Ate.
0: Grabe, oy. Grabe.
2: Ala, Ate, upload lang ito.
0: Ate Bilin, grabe ganun sila, Ate Bilin pa.
2: Mura maka itong balbakwa nga mong ikaon din, ha?
1: Bangunan na ganyan sa siling.
2: Kanang dagan kayong tambok. Natingala ko sila balbaka, order ko tambok. Natingala ko na yan.
1: Ako marin, kayo hapit ko gisab. Tanang...
2: Oy, baka!
1: Ano ko, hindi ko ano, oy!
2: Di ba ka mag
1: baka, Maring?
0: Hindi ka mag baka. Niya ka rin kayo mag baka.
2: Hindi siya mag baka, pero...
0: Tilapin siya, Tibilin.
2: Pero, ang corn beef,
0: mukhaan siya. Tila isa,
2: wala na, kitakloban. Nice, te. Lala ka si Ibo.
1: Ano si Ma'am Abel nga, hoy!
2: Hoy! Ano, hoy! Dumagi!
0: Sigundahibe, sigundahibe.
2: Ate, ayaw likay!
0: Grabe. Ate, Bilin, katong, i-apil na lang yun yung tanggal ko niyang mouthpiece.
1: Ano ba si Mabilin?
0: Oo. Ray, pasensya na yung kakol, kaya naunahan yung kakol. Naunahan yung kaktila, kol.
1: Ay, gani, wala siya Gimaritis Dayon sa girl. Aba.
2: Aba?
1: Ayun ba si Melma Joaquin?
0: Aba?
1: Si Melma Joaquin.
2: Si mo na din, ha?
1: Asa si Melma Joaquin, siya ba ni?
2: Joaquin.
1: Sige.
0: Dili mo na sa, kala si Wilma, dili mo na tikasag dagway. Kaya naman ko yun kailan nga tikasag dagway. Kana mong hisi pa lang daan, tikasag na dagway, ha? Okay. Si Wilma.
1: Ingin pa diri ang si Iko Lima nga mao may importante. Ayaw, Jod, angkon, palimot-limot, Jod, kay pwede ba himoon ebidensya ang imuhang istorya maong ayaw ang ko na dungog pod nako na ha.
2: Ay, muli kay Likay po di.
0: Nikolima, dungog biya kami dito sa Bukid ng Nikolima. Basig ka ng mga kuwan diya, ka ng mga tools ni mo diya sa inyo ang siyap. Basig dito na sa gawas, pakita, papamonitor.
2: Basig maglisod na ka pangita sa number 17. Pang-abre sa ligid.
0: Tamsam na lang ka, Ikolima, kung gusto nyo kagkalinaw sa imuhang pamuyo.
1: Patimbaya na si Tatay Roger.
0: Sorry po.
2: Ay, si Roger. Ingon si, ingon si Rodel o Naldo.
0: Sorry po, Master.
1: Ano si Wilma Kalain, nge.
0: Nge daw ay nge, plaster. Sige, bebe. Kaning ayot, dahil kanang imong banalin mo, ipa-check up na, kaya basig tinood yun ay nga kuha na siya. Limtano na, ipa-check up na sa Don't Remember Me. Clinic, no? Kaya kanabang Don't Remember Me clinic para sa mga limtanon.
1: Ay, dali, ano, di.
2: Asa man ang lamakita?
0: Sa mga sa mga clinic nga wa pala tugod sa inyong mga lugar. So, inyo nang kanon, inyo nang ipaadto didto, ipa-check up na. Kaya masiga, dahil na siya yung problema. Mm. Pero, kanang iya problema nga, yung ipatungan to yung kumari nga si Una. Kala, kung saan na ka nang balansiya sa...
2: Nakalimot siya dito. Pero wala siya kalimot sa katoon silang balay.
0: Anak, basig, basiga.
1: Lagi mga, yung ano na, kaibisag na pag-abot sa asawa niya, basig, agas ng una, yung bagay niya, wala.
0: Anak. Nagabisilingan ka nga, yung balang, luna siya. Yung ano siya nga, ako ding mahal, akong mahal na kay Dukay Kidoli, magpakuha ko dibi, magpabrikat-brikat ko diskili sa post TV. Yan magulis siyang mahal na kay Hubong na yan, ginagisit-sita. Hi sir, cheese kasi, di ko. Ano naman, di ko nimo kay parehas mong naong sa kong asawa.
1: At least, saka rundong siya sa naong. Na mamumurag naong sa asawa.
0: Correct.
1: Kung naman tayo yung oras, mga mali, salamat na lamang kayo sa mga nagpadangat sila, mga tambag, sa mga nagpadala sa karon sa iyang SWAT kaagi. Dito yung PM sa ko kahapon, mali, asa daw magpadala sa SWAT tampo. Akong giinan nga, PM lang sa to ang page na to sa XFM 107.1 Tagom para para igat.
2: Pero kung taga-tagom siya, mali, kung yun i-hat to diri.
1: May tao lang si.
2: Magdala lang siya o ka ng isa ka buwan. Kanang isa ka box.
1: Box nga?
0: Sige lang ang kwan sa. Sige lang ginis yung gulit siyang puson. Sana nagiging buling na yung puso.
2: Wala man siya, buling ko lang yun.
1: Basig ko ang. Di ba na buling? Basig ka ang. Ya, Daria, basig. Uy, nagiinom ka pampakapit.
2: Si Sarian ko kumaring.
1: Basig ka nang ubos ang kwan na ba?
2: Uy, Sarian. Inom mo
0: pampakapit,
2: oy. Wala na siya kagunitan, maring.
1: Ano naman tayo yung oras ako na si Maring Ina Erika Dulig, Baba Delimesta, sa mga kapatid sa Antong Good Game, ang unang excellent.
2: Kinalayapan na yung iyaan sa kanunayang panabang si Tia Daria.
0: Ops, ay kalimot pag ino pampakapit, ha? Yes, Master Day, talini ang inyong ligod na sigilang gabarong. Nagkasalamat!
1: Salamat kayo, Ong!

0: singing myself. Why hi?
1: Gusto na kong hi, yeah, soft. Yeah, soft pa yun.
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Gini nga, hinamang ko bitawag rin, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kuha lang ako, aday. Aday, kanang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
0: So, kanang Bombay style, sir?
1: Kanagong 12 months to pay.
2: Exciting!
3: Punta kayo na, ano yata karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
3: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya na kanya, salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest.
6: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa nimo nga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sola, pagi kayo yab! Sukat ka namin na kong XFM? Kwartahan ako!
10: Wow!
9: Napagyo ko yung yam! Lison po, nagmamayot ko! Ayos, suman mo niya! Masuman mo niya! 150 lang o init pa! Ipahit na kayo, suman o! Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o! Oh. 150 lang, 150!
2: Mga katrupa, exciting!
11: Mga katrupa, exciting dito! XFM, katrupa mo!

0: Ca tropa. Bobby Uberos and Brian De Paz.
1: Ang mga pauning headlines sa atin ng Santong Gold Coffee Mix, mga katropa. Sugatan sa Tacloban school shooting, umabot na sa 20. Mga suspect pinagpaplanuhan o pinagplanuhan ng mahigit isang buwan ang pamamaril.
2: Minor de edad na nasasangkot sa krimen, may pananagutan batay sa juvenile justice law, ayon kay Senador Kiko Pangilinan.
1: Prosecution panel nanindigan na maayos ang nagiging takbo ng pre-trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte.
2: Pondo para sa flood control projects magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Anim na armas pa ni Senator Bato de la Rosa isinuko na sa PNP.
2: Bagyong Francisco ibinaba sa typhoon category.
1: Balitang regional, mga katropa, the big one at magnitude 8.5 na lindol na posibleng tumama sa Cagayan, pinag-aanda na ng OCD Region 2.
2: Balitang international, Keir Starmer magbibitiw bilang Prime Minister ng UK.
1: Balitang showbiz, tayo sa wakas ni Nabel Mariano at Donnie Pangilinan kumita na ng 110 million pesos sa takilya.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala, una sa kasaysayan ng bansa na magiging seed sa Grand Slam Singles.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, panangalian na po tayo ngayon ng Tuesday, June 23, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinga ninyo sa lahat ng XFM stations nationwide, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Bobby Uberos.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang Tacloban school shooting. Umabot na sa 20 estudyante ang sugatan sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban kahapon. Sa ulat ni Tacloban Police Provincial Office PIO Police Lieutenant Evelyn Diaz, 15 sa nasugatan ang firearm related injuries, kung saan nanatiling nasa intensive care unit ang 15 anyos na estudyante. Samantala, ayon sa paunang investigasyon din ng pulisya, higit isang buwan na pinagplanuhan ng mga suspect ang pamamaril at duman ito sa likod na bakod umano ng eskwelahan sa mismo araw ng krimen. Sa ngayon, nagpapatuloy po ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente kung saan hawak na naman ito ang 2 minor de edad na suspect.
0: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Senador Kiko Pangilinan na may pananagutan pa rin ang mga minor de edad na nasasangkot sa krimen sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Senador, mali ang kumakalat na impormasyon na walang pananagutan ng mga batang lumalabag sa batas dahil malinaw na nakasaad sa batas na may proseso, pananagutan at mga intervention program para sa mga minor de edad na sangkot sa krimen. Binigyan din ni Pangilinan na maaari ring managot ang mga magulang kung mapatutunayang nagkulang sila sa wastong pag-aalaga at pagbabantay sa kanilang mga anak. Samantala, sinabi naman ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Oco na maaaring sampahan ng kaso ang mga minor de edad na lampas 15 anyos, habang ang mga mas bata rito ay sasailalim sa intervention programs ng pamahalaan, lalo na kung sangkot sa mabigat na krimen. Igirit ni Pangilinan na ang tunay na hamon ay ang maayos na pagkapatupad ng batas upang matiyak ang hustisya, pananagutan at proteksyon para sa lahat ng bata. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang DSWD naggalob po ng tulong at psychosocial support sa mga biktima ng school shooting sa Tacloban. Katropa natin sa Balita Earl Saldar ng XFM Mega Manila.

0: Office 8. Namigay ang DSWD Field Office 8 ang 3,100 pisong tulong sa siyam na sumatang estudyante ng bintima ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa ahensya, 400 ang inaasang mga katanggap ng kaparehong tulong sa mga susunod na araw. Bukod dito, magdalaan din ang DSWD ng rural assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi at patuloy na nagbibigay ng psychological first aid sa mga apektado ng insidente. Samantala, magsasagawa ng case conference ang DSWD at City Social Welfare and Development Office para sa gobyerno ng edad na sagot sa insidente. Pasamanta silang ilalagay sa Regional Rehabilitation Center for Youth habang isinasagawa ang mga kinakailangan proseso. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Vice President Sara Duterte nanawagan ang masligtas na paaralan matapos ang insidente sa Tacloban. Kapropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Vice President Sara Duterte sa gobyerno na kumilos para gawing mas ligtas ang mga paaralan at mas maprotektahan ang mga mag-aaral. Kasunod ito ng insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta ng pagkasawi ng 4 na mga mag-aaral at pagkasugat ng iba pa. Sinabi ni Duterte na dapat harapin ng pamahalaan ang mga tulang sa proteksyon at seguridad ng kabataan. Iginiti niya na kailangan bantayan ang mga banta mula sa labas ng paaralan, online platforms at mga individual na nagsasamang talang sa kahinaan ng mga bata. Nandang ni Duterte, hindi lamang tungkol sa academics at edukasyon. Anya, konektado rin sa national security at stability ang influensya at values na nakukuhan

na nawagan si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga magulang, teachers at school administrators na mas tutukan ang paggamit daw po ng social media at gadgets.

0: Law Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte kung bakit may magkakahiwalay na pagmamarka ng mga dokumento sa nagpapatuloy na pre-trial conference ng impeachment case ng Vice Presidente. Ayon kay POWA, kahit may mga dokumentong pareho ang nilalaman na hawak ng depensa at prosekusyon, nais ng bawat panig na magkaroon ng sariling markings para sa mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis. Anya, bahagi ito ng maingat na paghahanda ng depensa upang matiyak na maayos ang presentasyon ng mga dokumento sa mismong trial. Anya, normal lamang ang proseso na ito dahil hindi lang naman sa impeachment court ito ginagawa kundi pati sa regular courts, kaya sanay ang mga abogado sa proseso. Dagdag pa ni POWA, nagtutulungan naman ang magkabilang panig upang mapabilis ang proseso ng pre-trial bagamat inaasahang maaaring tumagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang suriin at markahan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman Attorney Michael POWA, legal counsel pa rin nga ni Vice President Sara Duterte, meron din mga nakareserbang testigo ang kanilang kampo sa impeachment trial. Pero hindi muna nila nilalantad ang mga pangalan ng mga ito sa seguridad na dahilan. Ayon kay POWA, kapwa may karapatan ng depensa at prosekusyong pumili ng mga testigo at ebidensyang iharap sa paglilitis. Kahit wala daw siyang nakikitang issue kung may mga witnesses na hindi agad papangalanan sa pre-trial stage. Binigyan din pa niya ng depensa mismo ang humiling na magkaroon po ng disclosure sa pagkakasunod-sunod ng mga articles of impeachment at mga testigong iharap ng prosekusyon para mga paghanda rin ng maayos ang magkabilang panig at ang impeachment court. Dagdag pa ni POWA, handa rin ang depensang sumunod sa parehong disclosure agreement o requirements katropa na kanila pong hinihiling sa prosekusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Maayos ang nagiging takbo ng pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Batangas 2nd District Representative Jervil Lubistro, lead prosecutor ng House Prosecution Panel. Ngunit inaasahang magtatagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumento kailangan markahan at beripikahin. Sinabi ni Lubistro na posibleng hindi matapos agad ang pre-trial dahil libo-libong dokumento ang kailangan suriin ng magkabilang panig bago ito tanggapin bilang ebidensya. Dagdag niya, humiling ang prosekusyon na magkaroon ng iisang marking para sa mga dokumentong pareho namang gagamitin ng depensa at prosekusyon. Ngunit hindi ito pinayagan ng kampo ng depensa. Dahil dito, magkakaroon ng hiwalay na pagmamarka sa mga magkakatulad ng dokumento, bagay na lalo pang nagpapahaba sa proseso ng pre-trial conference.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Robin Padilla, naghahanda na bilang Senator Judge. Pinag-aaralan po niya ang Rules of Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Maliit ni Senador Robin Padilla ang kanyang magiging papel bilang Senator Judge sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bilang pag-aanda, masusing pinag-aaralan ng senador ang rules of court upang matiyak na maayos siyang magagampanan ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng impeachment court. Ayon kay Padilla, mahalagang pamilyar sa mga alituntunin ng korte dahil ito rin ang magiging gabay sa pagdinig ng impeachment case. Tiniyak din ang senador na magiging patas at walang kinikilingan ang kanyang pagtingin sa usapin sa oras na magsimula ang paglilitis. Para kay Padilla, ang pagiging senator judge ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang malaking responsibilidad at karangalang ipinagkakatiwala sa mga halal na mambabatas. Dagdag pa niya, mahalagang magampanan ng tama ng bawat senator judge ang kanilang papel upang mapanatili ang integridad ng proseso at mapagsilbihan ng maayos ang sambayanan. Naniniwala rin si Senador Padilla na dapat si Senate President Win Gatchalian ang manguna sa impeachment court sa halip na si Senador Cheese Escudero. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi gagalawin o babawasan ng pondo para sa mga flood control projects sa kabila ng mga isyong ibinabato sa ilang proyekto ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, mahalagang maipagpatuloy ang mga rehabilitasyon at flood control mitigation projects upang maiwasan ang pag-ulit ng matinding pinsalang dulot ng pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at iba pang epekto ng kalamidad. Sinabi rin ni Marcos na patuloy ang pagsasaayos at pagre-redesign ng mga flood control system kabilang ang mga drainage project at relokasyon ng mga residenteng nasa danger zones. Binigyan din ng Pangulo na

0: mananatiling prioridad ng administrasyon ang mga proyektong magpapalakas sa proteksyon ng mga komunidad laban sa baha at iba pang sakuna.
1: Mga katropa, anim pang firearms ang isinuko sa Philippine National Police na may kaugdayan sa revoke na license to own and possess firearms ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Public Information Office, isinagawa po ang turnover sa pangasiwa ng Firearms and Explosives Office at ng Regional Civil Security Unit 4A, katuwang ang lokal na pulisya. Ipinasa ng kinatawan ng senador ang mga armas mula sa kanyang tahanan sa Silang, Cavite para isailalim sa pansamantalang kustodiya alinsunod po sa miiral na regulasyon. Dahil sa kadagdagang anim na armas, umabot na sa 26 ang kabuang na isuko kasunod ng naunang 20 na na-turnover naman noong June 11. Sa kabuuan na sakop ng revocation order ang nasa 117 na armas na nakarehistro sa pangalan ng senador ay mismo sa PNP. XFM News
0: Nationwide. Sa iba pang balita, tinututulan ni Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon ang panukala ni Executive Secretary Ralph Precto na palawakin ang benepisyo para sa mga nagbabayad na miyembro ng PhilHealth. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Liachon na labag umano ang mungkahing ito sa umiiral na Universal Healthcare Law dahil nakasaad sa batas na dapat pantay ang saklaw at benepisyo ng lahat ng Pilipino anuman ang kanilang kakayahang magbayad dahil ito'y nakabatay sa prinsipyo ng shared risk o pagtutulungan ng lahat ng miyembro. Suwestyon ni Liachon na magkaroon ng 200,000 pesos na paunang budget para maging gastos ng pasyente sa pagpasok nila sa ospital para hindi na maulit ang kahalintulad na insidente sa pumano na miyembro ng PhilHealth.
2: 100,000 yung mga sakit na yan. Para pag pinakita mo yung PhilHealth mo, ayun na yung down payment ng mahirap middle class or upper class. Dapat sa 2027 budget, may utang sila sa atin mga kababayan. Bayaran nila yon, tapos ipatong yung hinihingi ni Edwin Mercado, 600 billion yun. Eh, saan napunta po yung mga pera na wala? Dapat bayaran yan ng gobyerno. At i-recast nila yung budget. Sa mga blood control project na alam naman natin ang program operation, so dapat siyang ang program na yan, ilaan yan sa kalusugan at edukasyon at sa job security, sa social services, at tapyasin yung infrastructure projects na napupunta naman sa mga ghost hospitals. At alam naman natin, ang iba dyan, nagiging pork barrel.
0: Si Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po tayo napapahinggan sa XFM 97.1 Rojas. The big one at magnitude 8.5 na lindol, posibleng tumama sa Cagayan. Dinaganda na ng OCD Region 2. Katropa natin sa balita, JP Saking na XFM Tugiganaw.
4: Nagbabala ang Office of Civil Defense Region 2 tungkol sa Eastern Luzon Trench na nasa silangan ng Cagayan. Ayon sa OCD, kaya maglabas ng magnitude 8.5 na lindol ang fault line nito, kaya dapat umanong maghanda ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan. Ipinayhang ito ni OCD Region 2 Director Albert Mungol nitong Lunes sa Hunyo 22 ngayong taon. Sa assessment, tinukoy hindi lang kilalang fault sa loob ng Cagayan ang panganib, kundi pati ang trench sa karagatan na matagal lang minomonitor at mga sismologist. Bukod sa Eastern Luzon Trench, binanggit din ni R.D. Mungol ang tatlong aktibong faults sa lalawigan, ang Sikalaw Fault sa Lasama, Dumon River Fault sa Gataran, at Tabuan River Fault sa Bagaw. Kung magsabayan ang pagkalaw ng mga ito, mas mararamdaman ang lakas ng pagganig sa buong lambak ng Cagayan. Ang mas nakakaalarma umano, ayon sa OCD, ay ang posibleng tsunami na kasunod ng lindol. Kapag nag-displace ang sahig ng dagat sa trench, maaaring bumuo ito ng dambuhalang anon na tatama sa baybayin ng Santa Ana, Gonzaga, Apri, at iba pang coastal towns. Hindi rin ligtas sumano ang mga kalapig na lalawigan na nakaharap sa Pacific. Dahil dito, nag-utos si RG Mogol sa Technical Working Group ng CDRRMC na magsagawa ng technical briefing kung saan dito ay dedetali ang scientific data, possible impact areas at tamang response protocol para sa lindol at tsunami. Gusto din ng OCD na bawat ahensya ay alam ang gagawin bago pa dumating ang sakuna. Kasabay nito, ipinatingin ni RG Mogol ang lahat na infrastruktura sa rehiyon. Kailangan umano na siguraduhin ang mga school building, ospital, tulay at government offices kung kaya bang tumagal sa magnitude 8.5 na pagyamig. Kung may kahinaan umano, dapat ayusin o lagyan ng retrofitting habang maaga pa. Aniya, madagalang sanay ang rehiyon sa bagyo at maha, pero dapat pa rin umanong maging handa sa the big one na maaaring manggaling sa ilalim ng dagat. Layunin ito na maagap na mapaghandaan at protektahan ang buhay at kabuhayan ng mga tao. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, matibay na gusali at mabilis na evacuation, mas maililigtas ang maraming pamilya sakaling magising ang Eastern Luzon Trench. Paalala pa naman ito na alamin ang ruta papuntang evacuation area at sanayin ang drop, cover and hold on sa bawat bahay at opisina. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegro City, mula sa umpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Krisis sa kuryente sa Cebu, lumalala. DOE suportado ang pagdeklara ng energy emergency. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Patuloy na lumalala ang krisis sa supply ng kuryente sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas habang suportado ng Department of Energy ang panukalang magdeklara ng energy emergency upang matugunan ang lumalalang power shortage na nakapikto sa ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Energy Undersecretary Sharon Garin, bukas ang ahensya sa anumang hakbang ng lokal ng pamahalaan upang agarang maresolba ang problema sa kuryente. Dagdag pa niya, hindi hadlang ahensya sa mga lokal na opisyal na hihiling na mas malawak na kapangyarihan upang tugunan ang krisis sa supply. Inamin din ni Garin na ang sitwasyon sa Visayas ay hindi na lamang isang teknikal na issue sa power grid, kundi isa ng direktang problemang nararanasan ng mga konsumer at negosyo araw-araw. Sa antas ng pambansang pamahalaan, iniutos na umano ng Pangulo sa Department of Energy na agarang kumilos na may tinakdang isang buwang palugit upang makapagpakita ng konkretong resulta. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ang koordinasyon nito sa National Grid Corporation of the Philippines, Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration, na gayon din sa mga pribadong kumpanya na maaaring makatulong sa pagdagdag ng supply ng kuryente sa Visayas. Matatandang mula Mayo 12 ay sunod-sunod na isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas grid na nagdulot ng rotating brownout sa Cebu at iba pang lugar na nakapikto sa mga kabahayan, ospital at negosyo. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Samantala, katropa, bangkay na tagdad ng taga. Pinaniniwala ang tinapon sa isang sementeryo sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM, Santiago.
6: Kalunos-lunos ang itsura ng bangkay ng isang lalaking natagpuan sa loob ng isang sementeryo sa Barangay Darabuangan Sur, San Mateo, Isabela kahapon June 22, 2026 na pinaniniwala ang itinapon lamang sa lugar. Isang 37-anyos na construction worker ang biktima na nakatira sa nabanggit na bayan. Batay sa investigasyon ng mga kapulisan ng San Mateo Municipal Police Station, pinaniniwala ang pinagtataga ang biktima bago nasawi. Batay sa mga sugat na nakita sa kanyang dibdib, braso, ulo at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan na posibleng ginawa umano sa ibang lugar. Nagpaalam umano ang biktima sa kanyang mga kaanak para dumalo sa isang lamay, pero hindi na umano ito nakabalik pa ng gabi hanggang sa matagpuan itong malamig ng bangkay kinaumagahan. Palaisipan pa rin sa pamilya at mga kapulisan ang motibo sa krimen, kabilang suspect sa nasabing pamamaslang. Nanawagan naman ang pamilya sa mga pulis na tutukan ang kaso ng kanilang kaanak nang mabigyan ito ng hustisya. Mula rito sa 4.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
0: Blood samples ng mga baboy sa ilang bayan ng Capiz nagpositibo sa ASF. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Roa City, Capiz.
7: nalabas ang pamahalaang panlalawigan ng copies sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian ng Advisory No. 1 Series of 2026 noong Hunyo 18 bilang tugon sa ligasyon ng African Swine Fever o ASF sa probinsya batay sa pinakauling laboratory testing ng Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory 6 kumpirmadong positibo sa ASF ang mga sample ng dugo ng mga baboy na inalagaan sa mga bayan ng Panitaan, Pontevedra at Rojas City. Ang ASF ay tinuturing na endemic sa rehiyon at ang pagkalat nito ay higit na inikayat ng patuloy na pagbabago ng klima. Ang anunsyo na ito ay naglalaman din ng mga lituntunin na dapat sundin ng publiko, lalo na ang mga nalantad sa baboy upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Pinalalahanan din ang publiko na ang kanilang agarang pagtutulungan at pagbabantay ang pinakamatibay na depensa para maisalba ang kanilang kabuhayan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dianropa at sa Tamis.
1: Samantala, tinatawag po na focus crimes dyan sa Western Visayas. Buwa ba? Katropa natin sa Balita, Eres Pinosa na XFM Iloilo.
8: Focus crimes na naitala sa Western Visayas o Region 6 ayon sa Police Regional Office 6. Sa data na ipresenta ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang dating 128 na naitalang kaso ay bumaba sa 102 kung saan may 26 na pagbaba. Sa nasabing numero, homicide ang pinakamaraming kasong naitala, sinusunod ng rape, physical injuries, robbery, murder at theft. Samantala, sa anti-criminality campaign, 256 na individual ang nahuli, dala na dito ang 70 most wanted persons. Sa kampanya laban sa illegal na droga, 113 na bypass operations ang nasagawa at nagresulta sa pagkabilanggo ng 168 drug personalities. Ang mga na-recover naman na shabu ay nagkakahalaga ng 78.95 million pesos. Pagklaro ni Tuanio na kahit pa madami ang mga nahuhuli sa drug operations, ito ay hindi nangangahulugang dumami ang illegal na droga sa rehiyon, kundi nagpapakita ng mas epektibong operasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Katropang Brian, nasa typhoon category, binaba na ang Francisco dahil paghina niya sa layong 380 kilometers sila na Parikagayan.
9: Katropang Bobby, ayon sa PAGASA, taglay dito ang lakas ng hangin na umaabot sa 175 kilometers per hour at bugsong hanggang 215 kilometers per hour.
1: Tinas po sa Tropical Cyclone, wind signal number 1, mga katropa yung Batanes. Northern portion din po ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Island.
9: Samantala, ngayong araw patuloy na naapektuhan ang habagat ang Visayas, Mindanao at Palawan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog pagkidlat.
1: Posible rin po ang pagbaha at pagguho ng lupa sa dahil to sa katamtaman hanggang malakas na pagulan.
9: Sa Metro Manila at nanalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na mga pulupulong pagulan bunsod ng localized thunderstorms.
1: 5:28 po ang sunrise, sunset 6:28 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Mga katropa, inanunsyo po ni Keir Starmer sa harap ng 10 Downing Street na siya ay mag-resign bilang Prime Minister na ng UK at leader ng Labour Party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamuno sa paparating po na halalan. Si Starmer ang nagdala ng landslide victory para sa Labour noong 2024. Sa July 9 naman, tinakda ang nominasyon para sa bagong leader ng partido. Inaasahan po makapili ng bagong papalit kay Starmer bago magbukas ang parliament sa buwan ng Setyembre.
3: Showbiz, showbiz news.
10: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Umabot na sa humigit kumulang 110 million pesos ang kinita ng pelikulang Tayo sa Wakas ni Nabel Mariano at Donny Pangilinan matapos itong magtagumpay na maipalabas sa mga sinehan sa bansa. Dahil sa magandang takbo nito sa local cinemas, nakatakda na rin itong ipalabas sa ilang bansa sa Asia, kabilang na ang Hong Kong, Singapore, Malaysia, Taiwan at Macau. Nagsimula na ang international screening sa Hong Kong noong June 21, kasunod ang Singapore at Malaysia sa June 25 at Taiwan sa July 10, habang wala pang opisyal na petsa para naman sa Macau. Matatandaan noong Abril, kinumpirma ni Labelle at Donny na ito na ang kanilang huling proyekto bilang on-screen love theme sa ngayon. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, dala po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Gagawa ng kasaysayan si Alex Ayala bilang kanunahan Pilipina na magiging seeded sa isang Grand Slam singles event. Sa tagumpay na yan, katropa, susundan niya ang naunang record ni Treat Yue na naging unang Pilipino na na-seed sa Grand Slam noong 2016 sa Wimbledon sa men's doubles. Iuturing po itong malaking milestone para sa Philippine tennis dahil unang beses na naturang karangalan ay naiangat sa singles main draw. Panig po ng isang Pilipina athlete. At sumainyo na po XFM News Nationwide, mga katropa, ngayon pong Tuesday, June 23, 2026.
9: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
9: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, marami salamat.
9: Mabuhay, exciting Pilipina.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Ako si Morito na mamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Samsung Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Samsung Plus Gold.
1: Samsung Plus Gold, mas pinamakas, pinagaling ang plusay. Samsung Plus Gold, mabibili sa mga butika. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sulay na jud na ko ni
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik kaay ko at tik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
4: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.

0: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga ka-tropa. Welcome na usapan din ato programa The Secret of Health. Ano na sa inyong health consultant si Jenny Duda sa Gihapon, inyong makauban alang gayud sa paghatod kaniyog informasyon. Alang sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas. Alamin na kung ikaw adunay balatian na syempre din atong programa. Ato sa Gihapon hatagan o pagtagad sa unsa gayud nga matuldukan na kini pinaagi sa herbal o natural gayud mga katropa. Welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar. Tungod kaya live na usab kita karon na mga katropa dinhi sa Gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Bilabi na dinhi sa 89.1 XFM Davao, 107.1 XFM Tagum, 99.1 XFM Matis City. Kamusta po? Dinig kayo da sa Tibuok, Davao Region. Kamusta ang tanan? Oh, kamusta mo din ha mga katropa? Welcome sa atong programa The Secret of Health. Bagong adlaw, syempre bagong oportunidad nganhi ka nato. Alang gayod sa pagtuon sa mga butang, diin sa Gihapon makatabang nganhi ka nato. Alang gayod, muuswag ang atong panglawas. Mahimong igo ang atong kaalam. Tungod gayud sa pag-atimana sa tuwang panglawas sa mga katropa. Tungod kay lagi, sumala pa sa tuwang mga eksperto mga katropa. Ligtas ang may alam and knowledge is always a power. Mo nang tinuod gyud nang gipang-ingon no sa atong mga eksperto mga katropa og pwede usab nato na no ma-aplikar mahitungod gayud sa panglawas tungod kay maglisod makag-atiman sa imong panglawas kung wa kay igong kaalam. Mabitaw nang nahimo kini ato ang programa The Secret of Health alang gayud matabangan matagan taga information in a very simple way sa unsa nga maatiman gayud kini ato ang lawas. Dili po tamo ato dito sa mga hilalom o mga tawag ni ini no, mga sosyal nga mga pamaagi tungod kay ang uban mo reklamo man po maglisod man ta na dok kay wa man ta i-jamo no? Mana po ang uban mao na nga din hiatong ginapaning kamutan nga din mahimong pinakasimple pag pinakanatural lang ato ang mga pamaagi aron tungod ni ana ang tanan pwede kayo da tawag ni ini makahimo na sa ilaga yung mataga panimalaya mga katropa. Ay labi na unya aduna na sa kita yung bagong pagtuon na usa ka common condition nga din halos tanang tao karon aduna gayo pagka problema ni ini mga katropa bata man or tigulang ha. Ay mughawa tungod kay atoa ng pagatunan unya mga katropa sa atoang health information dinhi gayo da sa programan The Secret of Health ang mga katropa. Happy listening no sa mga katropa nato nga diin pirmi nagapaminaw sa atong programa. Labi na gayo dinhi sa mga taga Turel and then mga taga Katalunan. Labi na dinhi gayo sa Matina mga katropa no. Gahapon ang atoa gayong client is from Matina mga katropa no. Dinhi gayo tagbayan sa Davao. Og sa ilahan ng pagpaminaw no sa atoa gayong programa og sa tanang XFM program mga katropa and sa mga taga Davao del Norte, Davao de Oro, og Davao Oriental, kamusta kamo dina mga katropa? Welcome sa atong programa The Secret of Health. Pag obanin o sa bakuna ninyo syempre dinhi sa Gihapon sa atong programa hangtod la una imedia gayod ang mga katropa. Og pwede kamo ha muhuban gayod pinaagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Mga pangutana, if you have concerns, ay magkaulaw, pwede kamo magpadala sa inyo ang mga mensahe sa atuaga yung text line number na 0909-1762844. Uspon ko ha, atuaga yung text line number mga katropa, 0909-1762844. O pwede niyo nang ato nang hatagan og pagtagad unya human gayud sa ato ang health information. Kini atong programa The Secret of Health atong gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Kauban ang Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O gatua gayong mga produkto mga katropa Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C and the Premium D3. O kinigay na ito ang Ultimate Trio. Hindi napadayon gayod ang paghatud o kaayuhan. Pagtabang gayod mahitungod sa panglawas. O kini ato ang labi na ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Labi na ni atong panahon mga katropa makita nakita bitaw nato no. Grabe ang pabago-bagos panahon. Inits buntag, ulan sa hapon. Kunya dungagan pa jud og panghitabos palibot ay nako po. Grabe bago pa lamang gani no naminaw ta og sa balita og nakita usab naton sa matag social media. Grabe ang mga panghitabo karon mga katropas palibot. Gani bisan isipon nimo ha. Minor di edad pero nakahimo gayod ni adtong krimen. Grabe no mga katropa. Ibibitaw nga tawag ko imo yung isipon pag-ayo no. Imposible no. Imposible mahimo sa usa ka minor di edad. Panlagi wa ta nasayod unsay mga pinakahinungdan na pero for me ha. Usa gyud sa gitawag nako nga makahatag og influence kini yung gitawag nato ga social media. Mabitaw nang apirmi nato gina-advise especially sa atong mga kabataan no, sa mga parents na kinahanglan na mahimo tang magmatngon no, sa atong mga kabataan din ha. Kung unsa nila paggamit ang ilahang mga gadgets. Okay, basig kampante ra ta ato ra gipasagdan. Gipagunit din hag mga cellphone, computer, wata na sa higyo, unsa na dahil, unsa na dahil ang ilang gipanglantaw. Ay naku po mga katropa, musugot ag sa dili, unsa ang ilahang makita. Possible, taas kayo ang chance na pwede po nila ng sunon mga katropa. And sadly, sa social media, halos tanan, or tanan naman yun, no? Tanang klases, panghitabo, pwede gayon nimo makita din ha gayon sa social media. Huwag mo na ang realidad. Mo na delikado kayo na. Huwag mo na pirmi mahimong pagkaon sa imuang anak kada adlaw. So, problema lang kay kada adlaw. Mo naman ay magsilbing pagkaon. No? Nga nga pagkaon man, tungod kay lagi. Nagsilbing kauban naman sa adlaw-adlaw nga panginabuhi no sa mga kabataan karon kining gitawag na to gadgets no social media mga katropa. Pag mata social media, bago maturog social media, naana tanan mga katropa mao nang musugot tag dili mao nang influensyado kayo kini ato ang mga kabataan no mga kabataan ila pinagwa kayo na guide wa nabantayan ay mao na mga katropa no so kinahanglan na please parents, taon hatagig pagtagad no ang inyuhang mga kabataan din ha. Dili lang ang social media ha. Ilabi na usab ang gitawag na to ga diet and the lifestyle. Okay, ato apo din natun-an bitaw dinhi sa ato ang the secret of health no. Kung ang imong mga kabataan no hilig mo kaon og mga unsaturated mga refined flour, mga processed foods. And then especially hilig mo kaon o mga artificial sugar mga katropa nga mooy grabe makapakunhod sa level of B vitamin sa lawas especially vitamin B1 or thiamine nga grabe ka gikinahanglan sa ato agayong brain function. Musugotag sa dili mga katropa aduna po ni dakong koneksyon sa kakulangan og sustansya mga katropa in a higher chances kung unsa gayo pwede himuon sa usa ka bata mga katropa. Very sensitive ang ato ang brain kung adunay gitawag na itong kakulangan og sustansya. Ang anong naingon ako ni tungod kay dungagan dayon sa kung unsa gitanaw sa mata niya mo reflect kung unsay kakulangan sa level of nutrients sa lawas especially sa brain, higher chances pwede gid makahimo og dili maayo ang usa ka bata mga katropa no. Kung atong tun-an pag-ayo ang siyensya aduna gid nay dakong connection. Mao nang gikinahanglan no, eat a healthy diet and have a healthy lifestyle. And then limitahan ang paggamit sa mga gadgets, pagtanaw sa mga social media, social video mga katropa. I'm pretty sure dako kay nagikatabang and improvement no sa ato agayong mga kabataan, mga katropa. Anyway, balik ta sa atong programa. Ato ra nang gisugyutan tungod kay lagi grabe ang panghitabo karon sa palibot, no? Maka-stress jud o grabe makataas pressures dugo. No? Samtang magtanaw bitaw ko sa aduna pa yung mga nag-comment, grabe, no? Isang tuod bata ang naghimo, pero grabe, makainit, makataas, gito sa precious dugo. Tungod kay lagi, dili basta-basta ang panghitabo ng krimen, mga katropa. Munang tawon ha, sa mga katropa na to din ha, mga katawan, ayapod magpalabi, o doon aduna maginay mapanghitabo sa palibot. Matngon, ang pingi ang lawas, pag-inom Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Mutabang ka na, no? Bisan pa man unsay mga panghitabos palibot, nga diin maproteksyonan ang ato ang lawas. Likay kita sa ato agayong gipang kahadlukan, hilabi na kining gitawag na itong hypertension, a silent killer, mga katropa. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C and Premium D3, available ka na sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. Ilabi na gayod sa Yes to Health Clinic, ha? Kini ato ang ultimate trio, mga katropa. Available kini sa ato agayong Yes to Health Clinic sa tibuok Pilipinas, no? Kaya dagan mataga branches god Luzon, Visayas ug Mindanao. Dili lamang dinhi gayod sa Davao region, naapod tay branches sa Visayas, naapod tay branches gayod sa Luzon na mga katropa. Pero alang gayod sa mga taga Mindanao, of course, aduna kitay tulo ka branches sa dinhi gayod, hilabi na sa Davao region na particular. Kung ikaw taga Davao City, ang ato agayong clinic address na ata sa cellphone building door number 3 at banggayoda sa Dorian World tapad sa Tagum Cooperative Matina, Davao City. Naran na sa highway, mga katropa, dali na kayo nyo i-locate, ha? Pag-ubos ninyo gikan din ha sa gitawag na itong traffic light, narata sa tuong abahin, ubos or tapad sa Tagum Cooperative, maugay ng atong Yes to Health Clinic. Available ang atong produkto, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. And good news, no, tungod kay mas affordable, no, kini ato ang mga produkto, din ha gayod sa atong Yes to Health Clinic. Tungod kay kita man ang pinakamay na dinigay sa Tibuok Davao Region, muna sa mga nagagamit sa atong produkto, atuwi ang Yes to Health Clinic. Ang pinaka-good news tungod kay mo, ato na lamang ka sa atong Yes to Health Clinic, usuway sa ato ang mga produkto, ay syempre, i-abil na po ng ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. No, padayon ng ato ang paghatod kaninyo, mga katropa, o libreng check-up o libreng konsultasyon alang sa tanan. Bata man or tigulang, basta adunay problema sa panglawas or buot, hatagan ng pagtagad ang ilahang panglawas, mga katropa, you are very welcome to visit a Yes to Health Clinic, mga katropa. Ang ato ang schedule for check-up and consultation, dinhi gayud sa Davao, matag-adlang Lunes o adlang Martes. No, gani, gahapon o karon, mga katropa, ang ato ang schedule na ata dinhi gayud sa Davao City. O ka, pwede pa kamo muhabol ha, tungod kay aduna pa itong asa-adlaw. Gadi na pwede kamo maka-avail guide sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon, libreng dietary guidelines, libreng therahertz therapy, and libreng nutritional therapy, mga katropa. Hala, i-avail ninyo ng tanan, no? Okay, libre ra ka na, mga katropa. Sa mga taga-Tagum, usab, Davao del Norte, Davao de Oro, no, nga diin kaya makaadto gayon sa atong clinic tungod kay medyo dool lang. O hilabi na sa ato agayong mga katropa nga nagagamit sa atong mga produkto, available usab sa atong Yes to Health Wellness and Pharmacy Tagum Branch, mga katropa. Ang ato ang address na ata din ha sa M Central Building, no, tapad sa Mr. DIY Public Market, no, Ganti Road, mga katropa, Magugpo West. Mao na ang atuang address din ha. Dali na kayo siya i-locate tungod kay inyo lang pangitaon ang Mr. DIY Palengke. And then tapad na po niya na mismo maugay ng atuang Yes to Health Wellness and Pharmacy. Abrido matag Domingo Hantod Bernas, alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayod sa gabi, mga katropa. And then ang atong schedule for check-up and consultation, ang din na gayod sa Tagum, adlang Merkules, Huwebes o Gabirnes mga katropa. Kauban usab ang adlaw Domingo mao na ang ato ang schedule ha. Busa taas-taas ang atong adlaw alang gayud sa pag-serbisyo nga naa kaninyo. Busa welcome ang tanan. No, adtoy ang Yes to Health Clinic para gayud mag-uban ta nga matuldukan. O gamalikayan ang balatian ng mga katropa. Sa mga taga Davao Oriental, for now, every day ang ato ang consultation at the check-up. Pinaagi gayon sa tawag mga katropa tungod kay di pa ta maka-visit din ha. But next month, no? Sa bulan gayon, sa July, mga katropa, magsugod na gayon ang ato ang face-to-face nga consultation and check-up din ha gayon sa mati, no? Mga katropa, sa ato agayong Yes to Health Clinic Branch na nahamutang sa A-Square Building, ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund, mga katropa, Barangay Central. O, na din na ang ato ang address, ha? Kunya ang ato ang mahimong schedule din, ha, mga katropa. Ako ang gisubay o gisusi kung unsay pwedeng atong himong schedule. Pwede po maapektuhan ang ubang schedule nato sa matag branches, labi na sa Davao ug Tagum. So, ang atong pagahimoon nga schedule din na matag ikatulong Huwebes kada bulan. Muna ato ang mahimong schedule, ha? Din na gayod sa mati, mga katropa. O sa dugang kasayuran, no, next month, mas i-himoon na ito ng i-announce na ito na, no, sa matag programa gayod din sa XFM. Magpatabang ta sa ato agayong mga katropa nga mga anchorman. Para gayod mas ma-announce, ilabi na mas mahipabalo, no? Ilabi na sa itong mga katropa din agayon sa Davao Oriental sa ato agayong mahimong schedule. Every third Thursday, every month, mga katropa, ha? Huwag kalimot, and then siyempre paminaw sa gapon permis sa itong matag programa din higayod sa XFM, mga katropa. And also, our healthy coffee, ha? Ay magkalimot sa mga katropa nato din, ha? Nga din hilig mo inom o kape. Pag inom, mag Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Kini ato ang mga lamian nga kape. Pagpilira mo kung unsay ninyo'y mas malamian mo. Okay, lalahe man jug pang lasa. No, kining tao, mga katropa. Pero kamunay magpili asay mas lamian ninyo, no? Kinibang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, or Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Tungod kay kining tulo, aduna dyan ni dakong ikatabang mahitungod gayod sa tuang panglawas, ha? Kung magisigutag ikaayo, kining tulo, aduna gini ikahatag nga ikaayo, no? Pero ako ma-advise lamang kung ikaw adunay sensitive nga tiyan, no? Nga din, dali imo hapdos o hilabi nag-adunay paghapdos sa imuhang kutukuto, mas maayo ang imuhang pilion kining Santon Plus Coffee Mix. No, very friendly, mga katropa. Gani even a 3 years old nga bata, pwede gayud makainom inanak kabuutan kini adtong Santon Plus Coffee Mix, no? Inugna sa soya, mga katropa, mangosteen and malunggay. Available, ha, kini adtong mga lamian og healthy nga kape sa tanang butika nga duol sa inyong lugar. Ilabi na available usab mismo sa Yes to Health Clinic, mga katropa. Oras sa tibok a Pilipinas, alauna na, mga katropa. Mag-alang gayod sa pagpadayon ni ato programan The Secret of Health, bago ta mo ato gayod sa ato ang health and information. Ato sang paminawan, no? Ang mga pipilang ka mga pahinumdom, ilabi na maminaw sa kita og testimonya, no? Gikan sa ato ang master control, no? Si Sir Royce. So, welcome back sa ato ang katropa. Gikan niya sa Luzon. Karon nabalik na din higayod kauban nato sa Mindanao. O, si Sir Royce Mao atong kauban din sa Master Control. Maminaw kita og testimonya, mga katropa, ay maghawa. Tungod kay balik kita human gayod sa mga pipila ka pahinumdom.
1: Ay adlaw, mga katropa, live kita karon kauban si Tatay Nestor Arcuba. Tatay, kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Health? Unsa gani ito imong mga balatian?
2: Ako di baki. Ito, para kita nga kung mabaga, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, Kung tuhod, brog, lelay.
1: Oo, brog, way kusog.
2: Oo, way kusog.
1: Oo, yun. Kumusta man, tatay? Sa diyang nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung pagkita?
2: Ay, ayos kayo, eh. Susi sa 15 days.
1: 15 kadlaw?
2: Una, ati ko yung alibyo.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto-kuto, okay na?
2: Okay na.
1: Kunya, ang TL nga ng laylay,
2: wala po. Wala yung, brog, wala yung gatpan, bakalong.
1: Bukan?
2: Uyoy.
1: Uyoy. Gana kayo?
2: Gana kayo. Wow.
1: Unsay may ngunin mo tatay sa mga naminaw karon?
2: Sa naminaw karon, nasa parehan ako diferensya sa akong lawas. Kumusulta lang mo diri sa Yes Health yes Clinic. Wow. Yasa, nangutang sa GSIS at bang sa
1: Hawaiian Red.
2: Hawaiian Red.
1: Ayan. Dagan salamat tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ka ni katay?
2: Taga-Limaw.
1: Limaw.
2: Piñaplata.
1: Dabaw City. So, dagang salamat tatay ha, ug siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni tatay.
2: Okay, mo testimony po ko ani.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, daghan kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko, ibaylo ang Santong Plus Coffee Mix sa uban ng kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santong Plus Coffee Mix.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na ko pagtin-aw sa akong mga mata.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Hey!

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan, jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold. Ako, jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
3: Balik kita mga katropa ini atong programa The Secret of Health. The oras nato alauna 7 na gayod mga katropa. O kining orasa hatod kaninyo gayod sa Vision X Plus. No, ang produkto sa Yes to Health Incorporated ganin gituyo sa paghimo alang gayod sa mga adunay problema sa mata. Labi na kung ikaw adunay katarata, no, glaucoma, tiridium, kini bitong pagluha-luha o pagpangatol sa mata mga katropa na. Or any eye problem, dako kayog ikatabang kinigayod ang atuang Vision X Plus na. Ay gani ang pagkaproblema sa mata, usahay kinigayod o kasagaran, kinigayod nagpasabot nga adunay kakulangan o sustansya gayod sa mata mga katropa. Lagi tungod kayo usahay kini ato ang pagkaon na adlaw-adlaw ulang maging nagsustansya alang sa mata mo nang adunag yoy pagkaproblema sa mata kadugayan hilabi nagnanakas pagtaas sa edad ang masugutag sa dili mga katropa dungagan pa yun pagkaproblema circulation sa dugo hilabi na kung adunay high blood o diabetes mulutaw gayud ang problema sa mata na. Pero good news ha, tungod kay ang atuang Vision X Plus capsule, dako kay nagikatabang mga katropa bisan pa man kulang pirmi o gasustansya ang atuang gipangkaon alang sa mata. Kini atuang Vision X Plus aduna kini lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E. Kadiyan mga sustansya gikinahanglan alang gayud sa pagkahimsog sa mata. Proteksyonan ang mata. No, mga katropa o gahilabi na kung ikaw karon anaana gayud sa sitwasyon nga di nagkaproblema na gayud ang mata mga katropa, no? Tabangi kini gamit ang atoang Vision X Plus. Mapalit sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. Mas maayo ha, i-combine mga katropa sa mga nagplano o mga nagagamit na din ha o Vision X Plus. I highly advise uban ni pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mawagin na ang pinakanindot nga kombinasyon, no? Kung buot ka nga pukosan ng problema sa imuhang mata, niinom naman ka og Vision X Plus, ayaw kalimot o banis pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Okay, ang Santon Plus Gold, mauni ang mutabang para gayod nindot og hapsay, no? Ang pagdagan sa sustansya gikan sa Vision X Plus paingon sa mata. Ang Santon Plus Gold, mura nagnahimong transportasyon ba, no? Siya na'y mahimong mo pasakay sa sustansya nga naa sa Vision X Plus dinas dugo paingon sa ato ang mata. Kung wala kay Santon Plus Gold, maglisod nag-adto ang sustansya nga naa sa Vision X Plus paingon sa mata, basig masaag pa noon. Bitaw ang pasabot nato mga katropa tungod kay ang Santon Plus Gold, dako kayo ni og ikatabang mahitungod gayud sa circulation sa dugo. Amo pakusog sa pagdagan sa dugo. Og mahimong nindot ang pag-supply ni inis dugo paingon gayod sa ato ang mata. Og ang dugo mao man ni magdalagod no sa sustansya gikan sa Vision X Plus. Mao nang bisag unsaon nimo pag-inom og sa Vision X Plus.

By God's grace and help in just 1 month, makita nimo ang dakong kausaban mga katropa. Adto ta sa atuang health information for this day. Very simple ra kini atuang pagaisgutan mga katropa and very common nga din gina bati gayud karon sa atuang mga katropa. Abot ko hatagan kini og pagtagad tungod kay naganahan ko no kagahapon mga katropa aduna tay client. Nangutan na tungod kay dugay na niya ning gidadala iyahang problema, mawala, mubalik. Mao nang wa siya kapugong, nangutan na gid siya sa tuwa gahapon. No? Naganahan ko tungod kay ang iyahang pagpangutan ng bitaw. Grabe ka sincero, makita nimo sa iyahang panagway. O ma-feel nimo sa iyahang pagsulti mga katropa, no? Pagpangutana. So, nangutana siya sa kuwa, ano man judok nga ubuhon man jud ta. Kanya ang ubo daw, wa may gipili nga edad na ibata na, apoy tigulang, no? So, buot kong hatagan o pagtagad mga katropa, ano po ka, ano, nga ubuhon man jud ta mga katropa? Mayang tag-ubo nga kadali lang, problema ko magdugay, unya mag balik-balik mga katropa mo na ikinahanglan hatagan na to o pagtagad. At doon ay tulog kabutang din buot kong ipahibalos tanan na kinahanglan kini atong masabtan. No, kay although hambawa doon ay panghitabo nga din ubuhunta, dili po kini nagpasabot dayon nga tawag nini problema na dayon. No, kinahanglan og agarang pagpanambal na dayon or kinahanglan unsabay gikahadlukan. No, tungod kay atong sayron karon duna po day mga panghitabo. Ilabi na sama sa ubo mga katropa. Kadin dili di ay kinahanglan dayon hatagan og kabalaka. No? Munang aduna ko'y tulok ka butang din na but kong ipahibalos tanan. Na kung kamo gani adunay gitawag nato pag-ubo mga katropa, unsa ang kinahanglan or pwede natong himuon na mahitungod gayod niini. O ganiya ang tulo kabutang nga pwede o kinahanglan ninyong mahibaluan. Number one, kung adunay pag-ubo mga katropa, sometimes it is the way of the body to eliminate things nga naagayod sa ato ang baga nga nag-cause og irritation. The most common kining gitawag nato ga virus and the bacteria mao magin ang grabe mag-cause og irritation no sa atoa gayong baga no mga katropa. Pagka na gani makasulod na sa atoang respiratory system mao nang maghinahina na nagpangato latong tutunlan no hangtod nga murag ubuhon na jud ta. Pag ipadyon mahatagan no pagtagad naghimo og dakong problema din na sa ato ang respiratory system, particular sa ato ang lungs. Mao nang ubhon na gayod ang usa ka tawo mga katropa, ha? And that is an irritation din na gayod sa imuhang gitawag ang respiratory system. Ikaduha, ang virus particular kini magmugna og sipon. No, sipon as Bisaya pa mga katropa, no? Og ang atong lawas sa iyahang ginapaubuh no mga katropa tungod kay kini iyahang ginasulayan nga ipagawas kato gayong mucus nga puno gayud sa kagaw. Mao na nga maguban juning nga gitawag natog ubo og sipon mga katropa. Pag dili gani na mapagawas lawas pinaagi sa ubo, mao nang mas mudaghan gayud ang mucusa mga katropa. Unsa maning mucusa? Mucusa, ambot lang kung tawag ani, pero dili manggo nato na matawag dayon o gaplema tungod kay lahi po ning term kining gitawag nato ga mucus. Pero pag grabe na gani kayo ka baga and very sticky nang gayud kining mucus, mo nang ang uban ginatawag na kini o gitawag nato gaplema mga katropa. But what is a mucus? A mucus mga katropa, normally we have a mucus in our body. Ang atong matag selula mao gayoy nagahimo niini. Ang problema lamang kung kini grabe na kadaghan. Ang anong budaghan man pud ni tungod kay usa ka na ka mekanismo nga panghitabo sa dihang ang lawas adunay reaksyon nagikan gayud sa mga kagaw nga diin ni sulod sa lawas, especially kung adunay nahitabo nga infection.
Dinha gayud da sulod da salawas ang mga katulpan. Gani, makita ninyo na, ma-observe ninyo na, ano, nagkadaghan maning mucus sa kuang tutunlan, sa kuang ilong nagbara.

0: ang uban maglisod na ginhawa, that is a sign nga din ang imong lawas nakigbatok na gayod, no, sa mga kagaw nga nisuway pagsulod din ha sa imong lawas, particularly o kadalasan bakterya gayod o virus mga katropa. Ikatulong, anong ubhon ang usa ka tao? It is one way of our body to protect our airway from anything nga musulod din ha sa atuang baga o dili ta matukan. Mauni ang gusto ko hatagan o pagtagad. Dunay usa ka doktor, no, si Dr. Boucher. Sa iyahang pagtuon, niingon siya, cough is good. Ang pag-ubo, maayo. Kuya o ni si Dr. Boucher, no? Kansamtangan ng uban na mag-uol, maglagot tungod kay nining gitawag na itong ubo. Pero kay para kay Dr. Boucher, ang ubo di ay usa ka maayong butang. Ngano kahang nakaingon siya ang cough is good, mga katropa? Tungod kay niining nga pagduon, the third thing nga kinahanglan masabta nato, nganong usahay ubhon ta, mga katropa, hilabi nagkalit nga pag-ubo, tungod kay kana day usa ka pamaagis lawas para gayod maipagawas ang kadtong butang nga diin posible mahimong makatuok or makahimong problema dinha gayod sa atoang baga, mga katropa. Mao nang nakaingon gyud si Dr. Boucher, cough is good tungod kay dili po dai spirming panahon nga pag-ubhon ta maghunaw na dayon ta gadautan or basig sakit na ni, no? So kinahanglan atong hatagan og pagtaga, di labi na kung kinalit gayud, no, nga gitawag natog pag-ubo dinha, mga katropa. Mao nang uban tawon nga buinom na lang dayon og unsa pa nay mga imnon dinha para lang mapugngan ang pag-ubo. Mao nang si Dr. Boucher ningon siya og cough is good. Mao nang instead nga imuhang pugngan ang pag-ubo, mga katropa, nag-advise pa ni noon siya nga imong tabangan ang pag-ubo. Para daw mas mupaspas ang pagpagawas sa mga kagaw nga diin nidikit din ha sa mucosa sa imuhang lawas, mga katropa. Nahitabo manggod ko imuhang pugngan, inom ka niini, inom ka ni ana nga pangpapugong, no? Pampawala kunuhay sa ubo, mga katropa, pero waka na sayod tuar na sulod kantong hinungdan nganong giubo ka napugngan ra tungod sa imuhang giinom. For the meantime nawala, pero pila ka adlaw, semana, bulan, possible mubalik o mas mo grabe pa ang kondisyon nga ubo, mga katropa. Maunay pasabot ni Dr. Boucher nganong cough, sometimes cough is good tungod kay kini usa sa mekanismo sa lawas nga iyang ipagawson ang mga kagaw nga naagayod sa atong lawas, mga katropa, nga nidikit, no, dinha gayod sa mucosa. So ato nakita dili dai sa tanang panahon, no, nga pagmuisgot og ubo, kinahanglan atuwa dayong tambalan, atuwa dayong tuldukan ng mga katropa, no? Instead, samala kay Dr. Borchers, tabangi ang imong lawas nga din mas mag-ubo ka, no? Di pasabot nga din, grabe na nun, hutoy na nun. Gihutoy na pag-ayot nungon kay gitabangan ang lawas. Ang pasabot, kinahanglan, help your body to eliminate, no, niana gayong gitawag nato nga mga mucus. Atong tunan unya unsay mga simple nga mga pamaagi how to help your body, ha? Labi na nining gitawag nato ga pag-ubo gayod, mga katropa. Ang problema lamang, no, ang din hatagad po nato pagtagad kung kana nga ubo nag nilungtad na og pila ng kabulan, ilabi na gahi ang imuang ubo, wakay na feel nga murag mucus nga nagbara. Pero ginaubo ka, hatagig pagtagad, no? Kay basig dili na napamaagi sa lawas. The simple mechanism of your body to eliminate the mucus, basig dili na normal or simply lamang nga pagubuhan. Basig aduna na joy gitawag natog infection dinha sa imuhang respiratory tract. Asa man dinha, especially sa imuhang baga, mga katropa. So kinahanglan gihapon magpa-check agayod, mga katropa, ha? Sa atuang mga kabataan dinha, mamagin ni sila ang prone, ining gitawag na itong pag-ubo. Gahapon, uban-uban ang iyahang apog, ubo, unsa po daw, gipapilan niya pa-check. No, unsa daw pwede na ito may advice. Kaya tungod kay sige na lang daw ubuhon ang iyang apo gikan gayud pag uli gikan sa eskwelahan labi na kay bago rag sugod eskwelahan. Pag uli tingala silang ginaubo naman no. Nganong prone ang mga kabataan tungod kay lagi gunit din hi gunit dito no. Unya bisag kinsang ang mga bata ang ilahaga yung makauban sa eskwelahan. And kung dili pa kayo ligo ng ilahang immune system which is normally sa mga kabataan hilabi nag napa sa 3 years or 4 years old or 5 years old below medyo dili pa jud kayo na stable no ang ilahaga yung or founded ang ilahaga yung immune system o nang normally dali gyud sila matakda nining gitawag na to ga viral problems and it will result a cough no. So kinahanglan di ay mga katropa palig-unon usab ang ilahang gitawag nga immune na system. Ato pinaka-advice? No, pag inanagay ni nga mga panghitabo, mga katropa, inani ang atong pagahimuon. Sa mga kabataan nga diin, dili man ato na matawag dahil infection tungod kay reaction lamang na sa lawas, sila binakay prone sila sa mga viral problem. Ang pinaka-the best, ayaw jud paimna or pakauna og mga tamis ng mga ilimnon og mga pagkaon. Maugid na ang grabe makapasamot sa ubo o tungod kay kini makapaluya sa atuang immune system. Dili makapasamot sa tutunlan na uban manggod sila pagtuo pag mukaon or muinom og mga tamis na ilahang pagkabalo nga kini makapasamot sa directly no pag makapasamot sa pagubo mga katropa. Pero before ana ang imuhang maapektuhan kaayo kining kalihukan sa imuhang immune system. Baliko nato nganong adunay pagkatol nganong adunay pagubo nganong adunay paggawas or pagdaghan sa mga mucosa usa kana ka pamaagi sa lawas o resulta tungod kay ang imong immune na cells nakipagbatok dinha gayod sa mga virus bacteria nga nisulod sa imong respiratory system. So normally naagid na ipag-ubo labi na kung adunay mga nakasulod sa atuang lawas. O nang palikayan dyan nato sa mga tamis ng mga ilimnon o pagkaon tungod kay instead nga tabangan nato ang atuang immune cells ato ang manhinoon gipaluya. O nang sa mga kabataan din ha mga ginikanan labi na kay ting klase naman jud para di maluya ang inyuhang mga anak ayo pud taon ninyo pabaloni og mga tamis no ayo hatagi og mga kung pabalunan man ninyo kwarta paning kamote og paning graduhi nga di jud mapalit ang inyuhang mga anak pud og mga tamis dina sa ilahang mga eskwelahan no labi na sa panahon sa recess kay bisag unsa na lay paliton ni ana di jud ka matingala nga pag uli ni ana luya jud na. No, kung adunay problema sa ilang eskwelahan, no, kung adunay nauso dito ang hilanat ubo sipon ay nako talagang prone jud ang imong anak nga matakdan ha. No, kay grabe makaluya mga katropa, sultian ta mo kini gayong mga artificial sugar. Grabe makaparalisa gayud sa kalihukan gayud sa atoang immune system. How about if you have infection? Labi na gahapon no, sa atoang katro sa atoa gayong client from diyan na gayud sa ato nag-visit sa Yes to Health Clinic mga katropa. Kani ato siyang gi-advise nga mas maayo magpa-X-ray, magpa-CT scan para makita jud kung unsay problema sa iyang baga. Tungod kay lagi duga na kayo niyang gidadala ang iyang pag-ubo. Although gihatagan na to siya complete advice and specific program para sa iyang kondisyon. But I advise him nga din magpa-check gihapon, magpa-X-ray para makita nato kung unsa jud pinakahinundan sa iyahaga yung ubo mga katropa. Okay? Kaya basic aduna na gitawag na to nga infection. Unsa himuon kung aduna infection mga katropa? Labi nagdugay na ninyong gidadala ang inyong mga ubo din ha. Sumala sa pagtuon ang pinaka-the best himuon pag-inom, pirmi o tubig. Being hydrated, mutabang ka na. No, to flush out toxins, virus and bacteria dinha gayud sa atoang respiratory system. Especially, ma-eliminate ang excess ang mucus. No, nga magsilbing pagbara gayud dinha sa agianan sa hangin mga katropa. Labi na kung medyo baga-baga na o grabe na kastiki ang mga mucus nga nagagawa sa imuhang ilong or baba mga katropa, mas gikinahanglan nimo nga mag-hydrate always mga katropa. And of course, juicing therapy, one of the best. One of the best is a juicing therapy. So, pasabot aning juicing therapy pag inom og mga fruits juices o mga katropa or even vegetable juices mga katropa. Aduna tay mga kombinasyon ni ana. Kung ang imong ubo gahi kaayo atuan ang pahubukon ayo pud pugi, no? Kay sa atoa magupamagi sa Yes to Health Clinic mga katropa pag adunay ubo ang usa ka tawo ilabi na wa naman nato nakita nga din adunay infection walay chronic cough mga katropa simpleng ubo lamang pero ni ilungtad og pila na kasimana mga katropa unya nakita nato nga diin humok or gahi bang ubo. Wala nato ginapugngan pinaagi sa mga pagpanambal nga pampawala dayon sa ubo. Kundi atong ginahatagan o pagtagad pinaagi sa mga norma natural nga mga pamaagi nga matabangan ang lawas nga mas ipagawas gayud ang hugaw din na as lawas. So usa sa ato pamaagi kini gayong gitawag nato juicing therapy. Kung gahi imong ubo or humok ang imong ubo mas maayo pag-inom nining kombinasyon nato na carrots, radish, onion, garlic, honey, and calamansi. So, kung mo siyang basahon, ang pagbasa niya na is Krog. No, muna yung kombinasyon, usbon ko, carrots, radish, onion, garlic, honey, and calamansi. Usa ka carrots, tunga sa radish, usa ka bumbay, usa ka lusok, no, sa ahos mga katropa. And then 1 tablespoon of honey and 10 pieces of calamansi. Maunay kombinasyon, di ba, kay inuman, no? Pwede 2 times a day. 1 hour after a meal. Dako kay nag, or alas 9 or alas 3, mga katropa, dako kay nag-ikatabang mahitungod gayud sa atong respiratory system. Gani, bisag asma, mo po na atong gina-advise. No? Kinigayong Krog, mga katropa, tungod kay dako kay siya ikatabang, no? To eliminate mucus din ha gayod sa ato ang respiratory tract ang mga katropa. Yan kalimot o banis pag inom sa antong vitamin C, no? Dili nato paluyahon ng ato ang immune system pinagis pagkaon sa mga tamis kundi ato pakusgon. Pag inom ang santon vitamin C, ang ato agayong immune na booster na alkaline na vitamin C para gayod mas madali matuldukan ang problema din ha sulod sa imuhang respiratory system. Dili nato pugngan na pinagis pag-inom nining mga unsa pa lang mga gipang-inom nato din ha para lang mawala ang ubo. Unya tingala ta nga mobalik sunod bulan unya mas mo grabe manong ubo. O, tungod kay ang pinaka problema wa man nawala kundi imuha lang gipugngan. Mura lang dag break time ba no kay imuha man gipimnan og unsa nay gipang-inom nimo din ha. Mo nay kanindot sa ato ang mga natural nga pamaagi tungod kay hilabina nini gayong simple nung ang kondisyon, wa may infection, wa may gitawag na to grabing pagka-problema sa baga, pero ikaw ginaubo, ayaw kahadlok, ayaw pagkabalaka na yun, basig nanginahanglan na na o pagtabang sa imuhang lawas para gayon may pagawas kining mga hugaw mga katropa. Ha? Pag-inom o juicing therapy, kauban ng ato ang santo na vitamin C. And of course, ang ato ang premium D3. One of the best food supplement para gayon maproteksyonan ng atuang lawas. Mahimong ligon ang kalihukan sa atong mga immune cells to fight virus and bacteria. Kini nga kombinasyon, no? Santo vitamin C and premium D3. Kung ando na pa'y budget, tara, himuan na lang ng ultimate trio sa Santo Plus Go. Nilabi na kung ando na inflammation. Nga nahitabo din hagayon sa imuhang respiratory system. Nakita nga diin naghubag na day ang imuhang gitawag natog part din gayud sa imong respiratory system. Mas maayo inumi og Santon Plus Gold para gayud mukupos ang naghubag din sa agianan sa hangin mapugngan ug matuldukan gayud kining gitawag nato nga pag-ubo. Kay grabe pud bitaw maka disturbo kining pag-ubo hilabi nagmuatake gabiing dako. Gusto na kay ka matulog pero ikaw ginaubo pa ka. Problema po dyan siya mga katropa ha. Manang paningkamuti pag inom sa ato ang giingon ganina usbon ko carrots, radish, onion, garlic, honey and calamansi. Mo ka na ang kombinasyon the best no, sa may mga gipang ubo din ha mga katropa. And then ubani Santon Vitamin C Premium D3 o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung dugay na kayo ang inyong ubo mga katropa, ako ka mong giyawhag, bisitaha ang Yes to Health Clinic. No, tungod ka aduna po tayo mga special nga mga programa alang gayud nining gitawag nato nga kondisyon nga ubo mga katropa, no? Adun natay mga programa, mga specific nga mga kombinasyon sa herbal medicine o food supplement nga pwede ninyong imnon in a very natural way mga katropa, ha? Welcome kamong tanan at doy lamang ang Yes to Health Clinic. Wa naman tayo igong oras, dagan salamat. No, dagan salamat mga katropa sa mga niuban o naminaw karon sa atong programa The Secret of Health. Ug manausab mao sa gapong stasyon, mao sa gapong programa. Awaga inyo sa gapong bangkauban, your health consultant CJ Nedruda. Awaga sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Amping ang imong lawas, sog ang imong lawas, mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.
1: RJ! Oh! Marika, ikaw mag-ampo ha kay mga unata. Okay?
2: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
1: Oy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
2: Gampo today ka.
3: Exciting!
4: Biyaan.
1: Ayaw!
4: Sa man tabangan o tabangag duot asa ka dito. Hello po Miss Heart Amper. Congrats sa inyong movie o sa imong team. Congrats, palihog ko pa shout out sa akong hubby. Birthday niya karon, ika 59th birthday niya si Renee Medes. Hello po, happy birthday. Happy

0: birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. And sobrang swerte niyo po, Sir Rene, dahil sakto-sakto ang birthday mo sa araw ng kaarawan mo. Diba? Saya nun. Saya-saya nun. Oo, yun po ang pinakamasayang araw natin. Happy birthday, Sir Rene Medes. Happy birthday sa imong hubby. Aspasio Darwin, good afternoon DJ, watching from City Macupa, Barangay Macupa 2, Barangay Maglaos, Villa Hermoso, Negros Oriental. Ayan, may papaminaw po sa ato ang mga katropa diha sa may kuan o. Gimingaw na ba ako sa Davao ay? O gimingaw ko sa Davao, it's because Davao has a big part of my life. Kuhan, makauli ko Davao. Wala lang, chika lang. Hi, DJ Reyna. Greetings from Switzerland. Hello kay Clara. Wabahan kay kuan niya. Oo, Clara. Magkuan. May goiter ka, ate. Actually, na potential nga magka-goiter ko. But I hope ma-okay ra ko, Mr. Clean. Sige lang. Iampo lang na to nga dili madayon. Ampo lang ko, Mr. Clean, ha? Kaya I'm actually worried with my kuan point. Kaya mapod na yung mga na-notice. Siyempre, katabian, manggod ta. Hello kay Clara. Pero sa mo ulit diri, ma'am? Anyways. Recently, no? Oh, yes. Hi, DJ. Nakapanglaba. Nakawala pa. Manghinlo pag ganit ko sa akong higdaanan. Manglaba pa ka, ha? Kaya na-stress ko sa akong higdaanan recently. Kaya baho siyang anghit. Ay, malit sukuog ka ng kuan. Normal man ang experience ka ng phenomenon man ang experience. Katawan ko niya. Atik-atik kasi rin niya. Otro po niya siya. Comment na sagta ha. Hindi, pa-evict ka din rin. Opo, ayun, mauli naman guru niya siya. Will be their first week of July. Wow. May tag ko ay, may tag ka ng mahapitan, makahapit, ug makita na ko in person si Clark. Kay mani ako nakitaan nga mami. Nga ko ay, na kana ganing tawag ani mami nga gwapahon. Mami nga sexy hon. Grabe gani si Miss Clara oi. Oo, mo na I aspire to be that way, a mom na sexy, gwapa, gyapo. Wala lang. Hot mom, anak. Minyo na kate, wala pa. Why, bigyan na. Pagka na, makigminyo na ako. Napainin ko, batido kong batasan. Dawato na lang, anagin na, kay ex naman ako siya. Bati ay, nalang batasan ani. Ana man na, basta magbuwag na, di ba rin niya? Oo, maingon din nga, bati man to siyang batasan. Gwapahon kauban sa bati, pero we are all made by God. Oh. Sa mukha ni Miss Clara, uy, gwapa, uy, dili gwapahon. Mali na, pagka mali ako ang wrong grammar ko dito. Dapat gwapa. Yes, juwain na kita. O sige, ugma na lang, kahapon naman ron. Society lang yun ang daghan of expectation. To be honest and to be fair, people set standards. And that's the reason why we're so pressured with it when it comes to standards. Pero okay, normal na lang mag-inin siya mahitabo. Ana lang na siya. Virginia Tampos Hermoso, hello po. Hello din, may pagpaminaw. Salamat, ug nilabay mo din. Kisa ni andam na maminaw din sa itong X-rated drama ka. Ako na nang iandam din eh. Sugda na nato? Oo. Sugda na siguro na ito eh. Kaya wala, alauna 36 naman sa, pipila na lang ka oras. Chris Vershane Ordineza. Hello po DJ, pasyar ko sa ako mga helper Jovan og Jester, driver Oliver, quick and fast. Alang! Kana akong ganahan sa mga kuan, kana mga helper. Basi imong helper ang ni-comment ani ma'am ha. O dapat in the world of full of expectation, be a queen. Give them a good show. Break it down yo. True. When people expect you from when people expect something from you, wag mong ibigay, keep them disappointed. Diba rin yan? If people keep asking for expectation from you, wag mong ibigay, keep them disappointed. Wag mong ipilit. Bakit mo kasi pinipilit? Nakakainis ka. Ilang beses ko na bang pinagsabihan na wag mong ipilit? Alam mo ba yun? Ha? Yun lang. Mahal daw niya eh. Oo, mahal doon niya. Ba't punta ka sa mahal? Hindi naman si him ang pinag-uusapan natin. Hindi si him. Ayan, ano, lapit ka nga sa microphone. Hindi kita ilalabas sa ano, hindi kita ilalabas sa tawag nito. Hindi kita ilalabas sa camera kasi ang pangit mo today. Actually, may ano ako, may co-host ako today. May guest ako. Ayan, ano masasabi mo sa mga taong may expectation?
1: Expect lang ng expect.
0: Period. Oo, totoo naman din.
1: Hello everyone.
0: Ayan. So baka may shout out ka.
1: Shout out to
0: my ex.
1: Shout out to my ex.
0: Oo. O sa may maingunin mo sa mga tao nga na expectation sa imo ha, so far karon.
1: Expect more because I can do better.
0: Wow! Diba? Diba? Ano lang? If you want to expect from Riniel, well...
1: More. Expect more. Mayo, guys. Uh-oh. Everyone, for those who are listening.
0: Ayan. Ito na.
1: Kibobo mo.
0: Wala sila kaibaw. Sila kibobo. Yes, wala sila kaibaw. Ako'y pangutanan sa imo, Riniel. Chika na ako ni. Actually, ang itong letter sender, manggod na siya'y problema when it comes to ano. About siyang partner. Iyang partner na isakit. Ang problema niya karon.
1: Ang sakit siyang partner?
0: Dili sakit sa iruha. What I'm trying to say is, ikaw ba, pag imong partner, love kayo ni mo imong partner sa kinabuhi niya, nakarealize ka nga na siya'y sakit niya. Ang sakit niya mo'y makahatag mo problema sa imo. Yan, dekang bakag pangandoy sa kinabuhi niya. Paminaw ni mo, masirado na ang imong, imong future tungod kay masirado ka sa iya, mahikot ka sa iyang sakit. Yaan man ni mo siya.
1: Sa ako alam siya no, in the days of my experience.
0: Nakaagi ka nga imong ex na isakit?
1: Matawa ba na isakit na hilan na?
0: Actually, kuan. For those who don't know, ha, hilanat or fever is not considered a sakit. But a symptoms nga aduna kay sakit. Okay, ha?
1: Dili, manggod. Kanang, sa ako alang, ha?
0: Oo.
1: Kanang, kung saan nagamit ni mo as partner if imo siyang biyaan?
0: Diba? So, kuan, eh, ka, no? Kanang, love ni mo si him.
1: Love ni mo si him. Bala na kay sakit.
0: Love niya si him, balag na isakit. Oo, kana. That is what we called unsa? Unconditional
1: love.
0: Paano ka ba magmahal?
1: Ano, ibibigay ko lahat.
0: Like ano?
1: Alam mo na.
0: Alam ko lang kasi ibibigay mo yung buong pitaka.
1: Kahit nag-deal tayo, basta meron lang siya.
0: Yan, mura po. Napagay kay Ila inanang. Bahalag, wala siya kanon. Basta ihatag lang niya sa iyang pinangga. Ganun ka din magmahal.
1: Yeah, and you can't blame me.
0: Bakit? Bakit di ka napin pwedeng i-blame?
1: Kasi ganun ako magmahal.
0: Tigilan mo yan, ha? Tigil-tigilan niyang ganyang klaseng pagmamahal na wala kayong ititira sa sarili niyo. Pag iniwan kayo niyan.
1: Huwag mo akong paiyakin, DJ.
0: Pag iniwan ka na niyan, tapos binigay mo na lahat, walang matitira sa'yo.
1: Meron pa.
0: Ano?
1: Katawan ko.

0: Sige okay, nga daw, bigyan mo ako ng isang love song. I know, hindi ikaw ang mag, hindi ako hingi sa'yo ng love song. Ako ang magbibigay sa'yo ng isang kanta related to sa'yo. So, makaka-relate ka. Sa akong kanta nga, ihatag para ni mo. Para ni sa mga nagabiyaan. Ibiyaan kay Giingnan nga, dili daw siya ready para niya. Dili pa daw enough siya. Oo. Pasagdi lang niya akong guest, diri sir, kaya ini kinalag ka ng camera. Dili ko ready nga, ipakita siya sa katawan. Wala, dili ko ganahan. Magandang hapon, Randy Bacomo. Hello po. Palawan is near. Randy Bacomo. Doon lang ba? Diliway actually. Grabbing ulan dito sa Palawan. Ay, oh. Naay sakit ang partner patambalan. Labi pa jud love ka ayun ni mo. Kay kita tanan magkasakit man jud watching. O, oh, diba? Kapuya din anyway. Ate, any advice about sa akong girl best friend niya? Ming confess ko, pero gireject ra ko niya. Ah, okay.
1: Gi-reject siya.
0: Young girl best friend. Kagi ka nag-confess-confess?
1: Wala.
0: Ayaw, good. Uy, abi palang pangit ka.
1: Oo, ganyan. Dapat sila mo confess.
0: Oo, abi palang tinuod nga pangit ka. Ay, pwede sa kayo. Ara si sir, user, lapad kayo og lawas si DJ. As in, lapad yung kayo kong lawas ni si
1: Dili siya, dili siya lapad og lawas guys sa camera rana.
0: ISN.
1: That was a personal.
0: Saman.
1: More pa.
0: kung gilaparan na mo sa camera. Kapuya, agay. Bitaw niyo, sir, ka ng tinood. Dito na nanambok mong kukay kurun. Uy, grabe. Ako lang stress nga ka na. Di ba ko stress eater unta pero nanambok jud ko karon uy nga daghan ko gibuhat sa kinabuhi. Kung kanus apa ko busy kaayo. Di apa ko nanambok. But anyways, before nato na hisgutan na nga tong X-rated drama. Aniya nga to ang gusto na ko nga gusto na ko i-dedicate sa imo ang kanta. Para ni sa imo actually add, I hope na
1: ganun ko ka na makahila ko.
0: Well, this is something na you would never never never wanted to hear but here's Lainey, because you have to. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Tad, balik takatropa, ha?

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Pibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O si Gray,

0: Nangita akong kape nga herbal, ug akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon, pandemic

0: labad kanong naigumi kan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun

0: Mika. XFM.
1: Ora sa aktat Cebu Philippine Standard Time. It's 1:52 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. You heard it right. Santone Plus Coffee Mix. Mga katropa, nato din ang padong ng mga pick kay, you know, I know some of you ganahag kapi every time nga maghinuktok din ha. Well, dili ta ma-blame kay ako yung kauban diri, wa man ta dapat hinuktokan, maghinuktok manganig so good. And then partner lang danyo og kape, di ba? Hinuktok well with kape well. Relapse na. Correct. So, if maghinuktok manggaling mo din ha, mas nindot nga do and do na tay partner sa paghinuktok. Di ba? Lahi ra gyud ang lahi ra gyud kung
2: kamo ni hapon.
1: Oo, kung ha? Laguta ani niya ay. Basing. Ay, ragit bitaw kung tawag ani ka ng makapangapi ka niya, maghinuktok, di ba? I like drinking coffee while drinking daw.
2: Lapas
1: na po ang buwan. Correct. Sa Santone Plus Coffee Mix. Adunay malonggay, soya powder, mangustin. Hinuktok, adunay binipisyo ka tropa. Kay adunay tabang ang pag-inom ng mga kape nga, adunay mangustin. Okay, amang gusto nyo tawag Queen of All Fruits tungod sa mga gihatag nga benepisyo ni ini katropa. Ubanan pagod sa ato ang soya powder nga magkatabang po na sa mga paras na kung adunay usahay medyo kulang sa pagkaon niya, di pagkakaundayon niya, mga hapdos na yung kuto-kuto. Well, choose the right one. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa, atangi, hapit na magsugod ang atong X-rated drama. Adiba? Kasi ganahan ron. Ayan. Balik ko na ako. X-rated drama na taon-taon. Dala sa inyo sa atong produkto sa Yes to Health. Santone Plus Coffee Mix. Here's another song. One of your favorite OPM artists. One of your favorite artists. TJ Monterde. Kung siya man.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhatan ni mo ang hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni ang matagayang plan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Papa Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

Sugo sa maing pamitasan, may labot ang tapad na kung may batasan. May hapon kaninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Hapta niyong pag-CBS at ang programang X-Rated. Kabugnan sa panahon, labi na diri sa Sugbo, ako ang bahala. Iba Riniel, tayo ang bahala. Parinig mo nga sa kanila yung masarap mong...

0: to DJ. Ibaw kong lingaw kay mo din ha. Pero doon na daw ko'y problema nga gipada din ha. Pwede ipa-cancel. Dari ko'y problema nga gipada din ha sa mag-istasyon. Okay ba ako? Kay ba ako nga ikaw ray makasulbad ni ini?
1: Wow!
0: Talaga ba? Tungkol yung alang, kay ba kung ikaw ang sinaligan? Yun yung programang X-Rated. Apat kung dili ni mo masulbad, sa may pulos anay mong tapay. Kinaot ko DJ nga, inubanan sa imong mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated, dili lang dinhi sa Sugbo apan sa mga sikbit nga mga lugar. Labi na sa Visayas, o bina sa Mindanao, o sa Luzon. Napa ito mga tigpaminawan sa laing dapit nga wala diri sa nasod. Wala naa sa laing nasod nga nagpagpan, ano na yung pagpaningkamot? Nga naminaw karong pinagi sa atong X, ato ang XFM radio app. Ngayon iso tampong atong hatagan, ngayon yung hatagan sa pagtagad karon. Arani sa, ugi kani sa babae nga nagpuyo. Sa Toledo, Cebu. Nga itong itago sa pangalang Emma. 25 anyos. Kining iyang sugilanon nga ipaambit ninyo. Mahitungod sa naitabo sa iyang kinabuhi. Og dili sa kinabuhi ni Riniel. Si Emma man ang sender. Yes, DJ. Pero aron yun ninyong hisabtan kining tanan. Kinahanglan ato ning sugdan sa sinugdanan kay dili pwedeng tapuson dayon. Dili ra may dagan sa istorya kay dili man ni makanta. Akong hatagan og titulo kining akong suwat sugilanon. Suwat sugilanon nga atong tawagong sakit apan masakit kong biyaan.
2: Sabi ni mo, Ting, naluoy na kay ko ni mo. Buutan ka nga pagkaasawa nga ito ni Kuya, pero, ay, si Kuya, iabusong ka.
3: Mahal ako si Marjun, ang imong magkuwang.
2: Love, gihapon? Bisan pa man sa iyang gibuhat, diyan ni mo?
3: Bana ko siya.
2: Pero dili siya maayong bana, diyan ni mo. Gibinuangan ka.
3: Sagde lang.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
6: Unsa? Ginawat na libo ang akong gugma?
7: Ola kay Johnny. Tungod kay nakita na ako nga matirot-anon kay kasay imong gugma na ako. Mga, wadyo ko magdodoha sa pagdawat.
6: Salamat din kayo, iba. Salamat din kayo. Akong isaan ni mo. Di good ka magmahay sa pagdawat sa gugma.
7: O ginaot pa nga, Johnny. Di isa ka mausap.
6: Ako ko na isaan ni mo, ima. Di gid ko mausap. Tungod kay mahal ko kayo, ikaw.
7: Mahal ko sab ikaw, Johnny.

0: Tinuod ka? Uyab na mo ni Johnny?
1: Olin!
0: Ay, kilig to the max!
1: Sobra! As in! Day! Cloud 9 kay ko! Super! As in, super cute!
0: Day, usara yun ako ikasulti ni mo. Good luck sa inyong relasyon. Og manghinaot ko, nga magdugay pag yun ang inyong relasyon.
1: Salamat, Day!

0: thank you, ha?
1: Ha? Thank you sa unsa?
0: Sa imong paglab na ko. So, sa pito kabuan na tong relasyon, dagat kay kung nakatunanin mo.
1: Parehas ta. Dagasab kong nakatunan sa tong relasyon.
0: Wajud ko magmahay nga gidawat ko ang imong gugma diri nako.
1: Salamat, Sam. Salamat, Sam, sa imong gugma.
0: John.
2: Kumusta naman mo ni John?
0: Okay naman pa.
2: Mao ba? Simana naman nga wa naman mo anis ato.
0: Miuli pa man siya sa ila pa, sa Ormoc.
2: Mao ba?
0: Milip siya siyang trabaho dinis sa ato kay miuli man siya sa ila kay death anniversary siyang papa.
2: Wagi kay pagsupak ni John. Nakita na kong buutan siyang pagkabata.
0: Salamat kaayo pa.

0: baju kain kau ni, Mojun.
1: Aku Sai.
0: Kumusta naman ka?
1: Okay lah.
0: Matambalan na yun ang akong kamingaw ni Mojun.
1: Ingon sab ko, Ima.
0: Oh, Johnny. Mm. John.

0: nga, posibleng mahitabo kung magbalipayon kami kanunan. Sa tito na yung mga istorya, si Junie og ako malipayon. Inaot ko nga magpapadayon, kininga mo ang kalipay. Huwag makaguba ni ini. Nisabot akong gugma nga to kang Junie. Labi na nakuha na niyang ako ang
1: pagkababay.
0: Malipayon ka ayo ko nga nagkuyog mi. Siya nagyo na nga akong kipangandoy. Mamadayon na sa hingpit. Og, aniya ang sumpay ning akong sugilanon.
2: Happy Mansari, Ima.
3: Happy Mansari, to. Walang ibaw, ino. 1 year o 5 months na ang atong relasyon.
2: Oh, Ima.
3: Wajib ko magmahay sa atong relasyon, Jun.
2: Ingon sab ko, Ima. Wasab ko nagmahay.

0: I'm in love na yun.
1: Klaro man sab.
0: Ambot ba, uy? Unsa kay may tabo na ako din, no? Kung simba ko ba, umawa si Johnny na ako.
1: Oh, Emma.
0: Siya yun ang akong kinabuhi. Siya ang tanan-alang kan ako, Emma.

0: Unsa? Kasal?
1: Oh, kasal. Gusto ko nga magpakasal na ta.
0: Nagkalitan ko na yung gisultira?
1: Ah, kaya nga no. Uwa ka ba na gusto nga magpakasal na ko?
0: Oh, nga no ko taong di ang ako ba na kung magpakasal ganita, plano ho na tugmayo. Magtigong tagmayo.
1: Ha? Okay.
0: Gusto ko nga mapahimutang na ko ang tanan.
1: Ikaw, John.
0: Kinilang tayo man iha. Ikaw ang babae nga akong pakaslan. Ikaw ang babae nga imuon kong inahan sa akong mga anak.
1: Ingaman sab ako, Johnny. Ikaw nang imuon kong amahan sa akong mga anak.
2: Johnny! Johnny! Ay, ginoo ko! Nagkiling-kiling mali si Johnny!

0: pusat naman ka.
1: Okay naman. Nausad ay ko.
0: Di ko yawan ko eh. Kalita man lang natumba o nagkirig-kirig. Kunya nabuha pag yun ang imo ba?
1: Unsa?
0: Naunsa ni ka adto?
1: Wa.

0: Ah, snacks ta?
1: Ikaw.
0: I love you, Emma.
1: I love you too, Jun. Sige. Ato sa dikto. Jun! Jun! Ginoo ko! Nagkikilig na sa si Jun!

Mo ni akong problema karon DJ RC. Kanang apili mong bisita din ha nga mag-una-una. Kay wala gyud gipili nga lugar kung atakihon si Junie. Daghan na nag-ingon nga dunay sakit nga patol si Junie. Naay kausa nga diha mi sa kasal. Nahunong ang kasal kay giatake siya. Patol ba gid kaha ning iyang sakit? Mamamaayo pa kaha kini siya? Kung sabay akong buhaton, kaysa tinood lang TGRC, gibati ko ang kauwaw. Mauwaw ko nga makahibaw ang guban nga adunay sakit nga akong uyab nga si Junie. Pero love kain ako sa DGRC. Nahigugma ko pag-ayaw kang Junie. Apan hangtod kanus ako nga mag-antos. Iyaan na ba na ako siya? Samtang di pa mi uyab. I mean, di pa mi mag-asawa. Angay bang makibuhag na lang ko niya? Sa tinuod lang, adunay nanguyab na ko karon. Buutan o caring sabsya din hinako. Naglipog ko. Ako baka siyang sugtoy na ubiyaan lang si Junie. Dautan ba ko sa ako mga giyunahuna, diri? TGRC? Palihog in town. Tambangi ko. Ako si Emma. Mo kani nga akong X-rated story. Palihog di ko play sa kanta ni Jewel Villaflores, DJ. Katong kanta ba nga buang? Mo na kung gusto ma-play. Salamat.

0: ako, di ko pa tutunan ako, pretty. And that was Jerica Teodorico. Ihatod tika. Sakita, uy. Ihatod tika sa simbahan. Ay, ho, pagani ihatod tika sa imong pamanhon nun. Hindi ako kaya.
1: Itigay mo nito, eh. Bolok. Ay,
2: matag. Mag-abang kong sakin, eh.
0: Para niya? Uy, ikaw na. Ako, dili, never. Ako, never.
1: No.
0: Anyway, dili ka na nga itong topic for today. Sa ito ang letter sender niya si Emma. Ay, kasi ka ba nga pangutana din ito kung saan na yung nag-iproblema? Oo, natin mo, no? Na, Emma, natin mo, no? Kami.
3: Ako ito baga na day, Emma. Ay, ganyan ka, prank ka? Nag-hila ka, Emma.
0: Siya, actually. Otro pa mo din tambaganan.
3: Tambag, pero otro sang tambagonon.
0: Ayan ate, caller sa Pika sa linya. Hello, may hapon!
4: Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda,
3: maganda, maganda, maganda, maganda,
0: maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda,
3: maganda, maganda,
4: maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, ang lalaki, pero babae kay tingog.
0: Sorry kay parehas, mag mag intro duhago. Dato Kalip!
4: Kisa ba may nakakuha sa intro ni Dato Kalip? Si Marvin Mangyod. Kundi ako, si Marvin yun ba?
0: Lagi. Oh, say, oh, nasuko daw ka. Nakoy pa ila-ila si Marie Dato Kalip. Here's in our other line, si Riniel. Say hi to Riniel.
5: Ay, nako.
0: Ingon ko, hi, dili, ay, nako. Uy, klaro. Ay,
4: nako. Pahinan sa mga kong sale ko na ka, di ko kukonsentrate. Dali lang na.
0: Oh, dapat lang. Dapat. Pasunta niya ang headset.
4: Pero ano mo para di ka masuko.
0: Kababay, kasakuha diri akong batasan. Lain-lain, pwede niya akong batasan gamay. Ana.
4: Di pa, ay. Again, may hapon, Max FM, dugay-dugay git kung makatawag to daming mahitabo din sa Jensen Rascam, kung sa Linog Town, maluoy ka.
0: Yes. Oh! Ako'y paila-ila sa mga akong kauban diri ha.
4: Sige.
0: Si Riniel. Riniel, meet Dato Kali.
3: Hi, Dato Kali. Hi. Hapon.
4: Hi, Sir Renier.
0: Uy, dili na.
4: Na di ka mag-bitima sa akong tingog.
0: Uy, dili. Dili ka mag-sir, ani ni.
4: Madagi,
3: ay, pag-sir, kay na.
4: Ay, ako ba?
0: Dili, sir, babae ni. Ano ba?
3: Babae ni, uy. Ay,
4: mag-sir, babae tingog?
0: Babae na. Sama rani mo, laki ka, pero maalaag babae ang tingog siya. Babae siya, maalaan.
3: Kumusta
4: okay,
3: magka
4: dayon kay
3: Talib?
0: Kasi dili Talib. Ale, wrong. Wala na Talib.
3: Sige pangani, wom siya masulti sa yung pangani.
0: Nasulti na siya, pangutan a.
3: Ang sige pangani mo?
4: Ako ang usbon katropa, ako day kini si Dato Kali di ay kini. Ang inyohang gato sa paghigugma, pero di lang gato sa kwarto.
3: Ang sari ka mo higugma di ay?
0: Ano yung
4: talisado
0: si
4: Rinya? Kamagin pa?
3: Ang sa ka mo higugma?
4: Kutap sa gustong higugmaon ko siya. O, ako siyang higugmaon.
3: Ang sa man ang kanang gugma ka na imong nabuhat para niya?
4: Sama good sa gugma sa itong letter sender, nagbisag na ay ipilis kang iyang uya, pero andan niya minigawa dawaton, di ba? Eh, ano, hindi na maligugma?
0: Epilepsy na ito?
4: Oh, kaya sa akong madumog sa akong istorya, ganyan, marag na siya sakit na epilepsy or puzzle.
0: Ayan. Anyways, nito ni Dugayon, oy, may nakong tambag nimo. Unsa may machika nimo kang Emma? Kay daghan naman na di siya mga pangutana. Good. Ana-ana nga. Gibati na siya og kauwaw. Kay aduna yung mga higayon nga kining si si Junie. Mukurog, bugahi ayaw, naman oy, si Kalit.
4: Ayaw,
0: ayaw.
4: Ayaw, oy. Sa karong mga panahon na nakinanglan siya sa imong ano, sa imong suporta ati. Ayaw. Nakinanglan siya sa imong gabay. Dapat, ikaw makin ko yan. Andang buto mo giyan niya o mugabay niya. Sa iyan kahintang garo na naa siya ipatol.
0: So kung biyaan niya...
4: Uy, di na husto. Di na husto. Ako pag yung nadungo sa iyan, naay na ngayab niya. Oo, ayaw kay bad na. Kaya kung ikaw pa kaano mo ay nahimutang sa... kapit ni Kuya Johnny. Mm-hmm. Kung gaan ka sa inyong uyap no, na ingon ana, mutugot ka? Sige, masiguro.
0: Di siya musugot.
4: Oo. Ayaw, oy, ayaw, piha. Pag inunumay mo, ano, Ate Emma.
0: Kung ang iya...
4: Halimbawa,
0: ikaw na siyang sitwasyon. Niya, paminaw ni mo kanang anytime, anywhere, atakihon siya. Di ba niyo batiyon ang kauwaw?
4: Sa nga sa akong gugma, andan na ako siyang panalit
0: na. Uy. Kaniyang klase nga gugma.
4: Oo.
0: Mala, Juni. Sa nga
4: sa timpos na akong pagbati, o timpos na akong pati-upa kaniya, andan na ako siyang bisag akong kinabuhi, akong ihalat kaniya. Oo. Mala, tinuod naman yung gugma, DJ. O, tungod kay, nataw ba yata tungod sa gugma? Then, ato pong higugmaon ang mga tao na nag-higugma po nato.
3: Yeah, on saan man yung kalipay?
4: Mo na ayaw kita na lang ka, maluoy ka nimo. Kay buutan na rin sa sinagdanan, apan wapa kamasayod kung on sa iyong pagkatao.
0: Mm.
4: So, diyan na lang ka sa tinuod na nagmahal nimo. Ay, nagpangitad lain pa.
0: Ayan. Paminaw din.
4: Okay, katropa. Emma.
0: Paminaw, Emma. Kay matod pa ni June. Kana. Ay, matod ni June. Manod pa ni Dato Kali. Nga, dapat iunay. Kung mubiya ka man galing niya, Emma, but pasabot wadyo ka na higugman niya. No?
4: Oo.
0: Salamat ka.
4: Tapos ka ng inong giingong gugma.
0: Oo, ka ng gugma. Di na gugma. Na in love ra ka sa idea.
4: Kung gugma na.
0: Oo, kung gugma na, di na gugma.
4: Dito ay video kinita. Salamat kayo sa inyong pagtubahan. Nagkibingan na kami mo ka.
0: Okay, dugay-dugay. Baya juga ka nawa nagparamdam. Ay, as in, napansin ba
4: na? Ikatawang higay yun yun na nakapanawag ko na yung book. Isa ba kayo monitor na pero ako hindi pa rin kamuta na makasulat iha.
0: Agoy. Salamat. Salamat kayo, ha? Hinaut kung okay na mo din. Ayun, pinakaroon nga medyo. Ayun. Naka-recover na mo. Human sa takilidong.
4: Binisama sa Sultan Poder. Okay man po ni Bini. Atan ang ako mga kaubanan dito sa Gensan. Halabi na nga akong kabanda.
0: Mm-hmm.
4: Nahugno. Gito nga ilang tanimalay, oy. Okay. In town.
0: Kaluway. Huwag man kayo na nga nangapagan niya kinabuhi. Ang importante, buhi pa. No?
4: Nangay. Maugyod lang ka.
0: Mm-hmm. Anyway, thank you kay Dato Kali sa imuhang gihatag nga opinion, suggestion o tambag nga to kang Emma. Dato Kali?
4: Opo. Salamat kaayo.
0: Okay.
4: Thank you po,
0: katropa. Katropa mo.
4: Kinigya po na ginilang Dato sa paghigot mga pandiri Dato. Sa kuheta, Dato Kali, gyapon.
0: Katropa mo.
4: XSM.
0: Exciting.
5: Exciting.
0: Ayan. Katropa mo, katropa mo. Ayan. Ikaw rin yun.
3: Ayaw!
0: Ay, Doc JJ. Ayaw, butang-butang mga text ni Doc JJ. Kaya wapan ako na briefing ni atong kaubandrigi. Basta man.

0: să venim. Exclusive for us.
1: O joke about it ato. Pasay lua, pasay lua, pasay lua. Tauram kita sa sayo. Juan, kanang Dato Talib.
0: Ito ay kanang okay yung tag na i-load dito, pita tama jud ka kanang katropang Doc JJ kanang. Lami untag si Jordan Lipasana kung kaistorya karon. Oo. Actually ganahan ko nga makaistorya si Jordan.

0: anyway, sa mga caller nato diya, uy, may tag si Jordan, gimingaw ko ni mo, Jordan, kung naminaw ka karon ako, please, please, tawagi ko karon on air. Gusto ko makadungog sa imong tingol. Sa itong mga caller din ha, doon na tayo phone number nga available para sa inyong mga tawag, 0998-954-6868, 0928-5508-727. Si Jordan Lipasana, akong ipanawagan nga ikaw ang manawag kay gusto kay nako madungog ang imong tengon. Hello po, may hapon.
1: May hapon, Digit Kinita, I miss you.

0: Jordan! Salamat kay nga kuan. Salamat jud kaayo nga nanawag kay. Actually gimingaw ko nimo. And aside from that, dili pwede nga dili na ko mapaistorya o mapailaila sa imo akong kauban dinhi.
1: Okay.
0: Jordan, meet meet Renelle.
2: Hi Jordan.
1: Hi Renelle. May hapon.
2: May hapon ni mo dira Jordan. Nagunsa man ka karon Jordan?
0: First time dunya nakadungog sa imong tingog.
2: Ah.
0: Kaya ng Jordan, single pa baya ni si Kuan si Renelle? Nya, isa sa iyang mga ginapangita, manggod nga ka ng iyang makaila-ila, manggod Jordan, ka ng lami, muago.
2: Padungga ta na, Jordan.
1: Babae
0: ha?
1: Babae?
0: Oo. Parehas ni babae. Bago namin nagpa-opera. Pagkaan eh, paila-ilay mong kaugalingon, Rene. Paila-ilay mong kaugalingon.
2: Hi, Jordan.
1: Hello.
2: Nagunsa mo ka karon, Jordan?
1: Ah, nagpasilong ko kay... Gusto ba yung... I wonder eh.

0: ako'y una ganta Jordan, ikaw si mo.
1: Oh, dumit na mong kanta niya. Kasi yun lang mong microphone ganito, Jordan. Anyway, Jordan, kanang tagaay daw kanang advising ko ang Jordan. Tagaay advise ko ang Emma atong letter sender kay maglami na maganda to.
2: Ako advice DJ. Ako advice is dili siya tinud nahigugma niya kay diaan man niya. Usakto nga nahigugma ka sa isang katao. Ug unsay diferensya or naa ba sakit? Sakripisyo man niya mo siya kay laban kan kay dugma ay gumusumini. Ug unsay katamiso niya kung hantig-hantig kung tamiso gugma. Ug sa mahimong parat. Diba, DJ?
1: Suko ka, Jordan?
2: Ano? Nagkuhan lang ka lang. Nagkuhan lang. Nagkuhan lang. Advice lang. Gusto ko ako ka-relate na sa mga sa gugma, DJ. Pero sakit na paminawang ka ba, DJ? Yaan ka nga na nakaya-diferensya sa mga lawas.
1: Tinawin. Bitaw. Lison, lison. Anyway.
2: Kaya ako may gugma, DJ. Gino'o.
1: Jordan, himbawa si Riniel.
0: Ako'y pangutanan ni mo, Jordan. Unsa di ka mo higugma?
2: Eh?
0: Unsa di ka mo higugma di ay?
2: Tamis, kito mo higugma.
0: Buhaton ba ni mo ang tanan?
1: Lala.
2: Yes.
0: What if ako ang si... Ako ang si...
2: Diba?
1: Dili, what if siya tong patulo, mapatul, mukat lagahi?
2: Oh, ako ang patambalan ni patambalan sa doktor or sa Bisaya ana.
1: Patutuan.
2: Kasi wala kang gugma niya niya ba? Dili ibsi biyaan.
1: Amin ako patutuan.
0: Patutuan.
2: Yun man iyang uya, di ba, DJ? Nakarilig ba ko sa akong friend na sa una?
1: Ah, patulod na patulpod siya. Napo siya sa... Sa may tambal? Sa may tambal?
2: Igyaan niya kay... I-discourage siya.
1: Ah, kaya na ipatol? Okay. Pero na itambal, di ba? Na, unsay tambal, ana?
2: Wala na, DJ. Walang... Masin ba siya sa ipitambal na? Limot mo ko na dito.
1: Sige, eh. Chat lang sa
2: lingin. Hindi ang kay... Na... Huwag siya.
1: Palu-up da.
2: Pag-DJ nga, huwag kayo kay surte sa imong classmate, pangita dito sa siyudad, huwag-untuan.
1: Ang nga naabot na sa classmate?
2: Ako classmate, nana man DJ.
1: Ah, oo, maka ba?
2: Nana.
0: Yaon, saan man imong kalipay, Jordan, kung naay sakit ang imuhang partner?
1: Oo, niya, kahit lang siya kirig.
0: Imong kalipay, imong lawas nung kalipay.
1: Tama, Bito.
2: Og ako, hindi ko mag-discourage. Love man ako siya.
1: No, love lagi niya. Saan ni si... Paya lagi patutuan? Tawa lagi ka. Anyway, sagang salamat, Jordan. Thank you so much. Katropa mo. Oh, thank you, Dariniel.
0: Thank you, Jordan. See you soon.
1: Ayan, maayong
2: hap.
1: Oh, katropa mo.
3: Exciting!
1: Kada tayo igong oras, oy. 2:47. Ayan, nalingaw man ko ni Kuan, oy. Nalingaw ko kay na-inspire ko ni Jordan nga. Di niya biyaan, patambalan niya. Dapat din na naon. Sige, matambag na ko kay para mubay na ta, 3 minutos na lang. Para ni Mojo, Emma, kung nakahuna-huna kapag biya, di sa imong uyab tungod sa iyang problema o depekto, kahit matawag mo ng sakit, manggid na, wako kahibaw medically kung adunay tambal ni Ana. Apan, kung imo nakahon na kababiyaan siya tungkol sa iyang sakit, but pasabot wala gyud ka nahigugma. Sa marang kuwa pa ka nabuang, wa pa ka nahigugma. Di ba, Riniel?
0: Yes.
1: Kaagi ba ka, Ana? Bagay na patambalan kang Jordan, no?
0: Ay,
1: no! Patutuan na lang kaniya. And yes, kung mao mang galing imong nahunanaan nga imo siyang biyaan tungod sa iyang sakit, wa ka na higugman niya. Kagibati ka magkauaw, normal ka nang batio nimo ka nakalitan usab ka. Apan dili bot pa sabot Emma nga diha lang tugod ana imo siyang biyaan. Og higugma ka niya. Og nakita nimo nga tinuray iyang pagbati diha nimo. Mas mulabaw ang gugma nimo. Pero dili pa ta ka mabasol kung bation ka ni ana, kay siguro pod nakalitan lang ka. Hinaot ko nga dili ka mag-decide o pinadali. Tungkod kay ang tanan, pwede ni mong hunahunaon o dili kinahalang paspasan ang desisyon. Kung adunay tao nga nagpakita o kaayo diya sa imuha, dili bot pasabot nga tungod adunay nahigugma ang napakita ga maayong pamatasan diya nga to ni mo, tungod kay inani-inana, gipangita ni mo kayong Juni, nga naidepekto si Juni mo, nang gipangita ni mo sa tao nga idepekto, di bot pasabot nga husto ng taimong desisyon. Pero imuha mang gihapon na, dagko naman ta din he. Kabisa pa man unsa akong itambag sa imuha, kung imo tumano ng imong nasa imong hunahuna, maogi na'y matuman. Mangako lang, hunahuna ang kapila. Gihigugma ka ni Juni sa sugod pa lang. Sabi, ingo pag ikaw pag nag-ingon nga mas dilamang gugma nito ni mo ka Juni, katong gihatag na ni mo ang imong kaugalingon niya. Sa karon Emma, akong maingon sa imuha, ayaw sa pagdesisyon. Una-una sa kapila, una-una sa kapulo, kalima, kapito, aron makuha ni mo ang hustong tubag, hindi sa pag-ampo, Emma. Daghang salamat sa itong mga listeners and viewers nga namina o nag-uwat sa itong programa. Hangtod doog mapuhon, magdunga na kita sa programa ang X-Rated Luzon, Visayas, Mindanao. Mas makasikbit na itong mga istasyon sa XFM Network Philippines, mga katropa. Alam sa kausang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa DJ RC sa programang X-Rated Kauban. Ang ako ang amiga din he.
0: Hi.
1: Nag-green niya, hi, ang giingot. May agad tuliyon. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!

0: Ayo.
1: Si pangayo eh, naram ko din eh.
0: Papalita ra gud kog sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kana lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbali.
1: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha mo.
0: Kay nga no man.
1: Asa pa more.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Si Melissa nga taga Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
3: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Punta kenta aniya ta karon dinhi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
8: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
9: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
8: Kay daghan kay salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at Van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
13: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
0: Exciting!
3: Oras, mga katropa, sa XFM Davao Region, alas 3:05 na sa kahapunon, mga katropa.
4: Balita Express.

Tumar og Sanzon Plus Gold kay dako kinig ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanzon Plus Gold. O katod sab kanato mga katropa gato sa Krap Gold pang ispres sa mga tanom sa atong kamayan, kamaisan, tanang klaseng pananom. Ang labi na gato sa mga mag-umang kapaminaw karon mag Krap Gold 3-in-1 foliar fertilizer na bay. Krap Gold 3-in-1 foliar fertilizer, mapalit kini sa nagkadayang agri-store sa inyuhang mga lugar. Ako sa mga katropa itimbaya ang galanog-lanog, galagubo nga ako nagian mga katropa din sa may terminal sa Kuan, terminal sa Asunsyon. Naglanog-lanog ang programa dito mga tropa ni Doc CG. Pag-agi na ako, kung galagubo man. Dari mga tropa sa Kananan, kaning Chilot. Chilot food Tiotis. Si Lolo Filomino. Mendoza, yan. Kuan ko no, diehard ko no kayo ni Siyantig Paminaw ni katropang Arnel Cortez. So salamat kayo din sa Asunsyon, din hagin sa may terminal. No, na ay kuan diyan, na siya ay balbakuhan. Nasa diha mga tropa. So, mayong hapon diha kang Tatay Filomino Mendoza. Na imong apo mo yung nagasulat ka ganihan ining kuan kay akong kipangayuan kay nakadungog man gyud na nadungga mo na kung lagubo man gyud ang signal sa XFM. Makabuhi bag dugo no kada bitaw magtuyok ta mga katropa. Ikan kong kapalong ni tuyok ko mga tropa paingon na pudri sa kuan. Diri ko agi gaganiha sa area mga tropa sa Kuambugan. Akong gisuta ni mga dalan rin napita palapos ngadto sa kuan sa Asunsyon. So, nasulta na ito mga tropa niya. Diretso na pugong kapalo. Yun, niagi ko diha mga tropa sa may terminal. Akong isuri-suroy mga tropa. Kaya nindot pa man ang terminal mga tropa sa Asunsyon. Kumpara ni mo mga katropa dinhi sa kapalo. So, Osbon ko, maayong hapon diha ni Motay. Always dokin siyang kapaminaw kang katropang Arnel. Wa ko na ibalimbalhin. Mato pa siyang apo. Wa mo ganay ibalimbalhin ang kuan ni Lolo. Radyo XFM gina kanunay ang ipaminaw, sir. O na nga, diehard kay siya ni katropang Arnel Cortez diha mga tropa. Salamat, no? Salamat. Ikan sa niya sa Chilot Food Food Tiotis. Tiotis ba ni? Food Tiotis. Kay Tatay Filomino Mendoza din ha. Maayong hapon diha kaninyong tanan. Taga Merkado Publiko. Maayong hapon. O din na sa Economic Enterprise mga katropa. Maayong hapon diha kaninyong tanan. Bago ito mga tropa naglangkob sa itong balita alas 3 sa hapon. Alang sa atong express balita mga tropa, inabagan tas Master Control, si katropang Kenneth D. Tagupa. Ikan ni Salawak Balitaanan mga katropa, pininintig balita, katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat, maying hapon, exciting!

0: ka sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
0: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanueva, Rock Banana, Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod. Matadungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil. Na, paano yun? Dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higira man ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo. Alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika. Get ready.

0: unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano na siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang kati-kati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo.

0: C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: si Kap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Basta ato?
1: Mga-apply unta kog barbero.
2: Hala! Showy! Sorry, ha? Ayok yang! Among! Titawa din, eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santa Lisa ay Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
8: Isira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuntos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jane, usakag graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinapidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Mga katrupa, exciting!
15: Mga katrupa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kuya pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting?
0: Exciting!

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Hoi, mati, kalam uban dia, gamay lang ani kay away, nagbulag dayon.
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katupa, exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas to, biba.
1: Tap, hadlok ang baliti, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: Baba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Ang, excuse ha? Manghiis ako?
1: Oo, asa man ka ka?
0: Manghiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan nami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: It's a

0: lugarong. Kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, pintas.
1: Ha? Karun di pa?
0: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
2: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
9: The Secret of Health.
8: Isa pa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
9: The Secret of Health.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santone Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
4: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
12: Santo Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
16: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugaapta ba ni? Nani ba to?
15: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
18: Sigusunin mo soft or hard?
19: Gusto na kong hard niya, soft niya, soft-soft pa yun.
18: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Gini nga, hinamang gabi tawag rin, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shiatsu?
19: Kung lang ako, aday, aday ka nang po, di ba? Ka nang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
18: So, ano Bombay style, sir?
19: Kana kung 12 months to pay?
20: Exciting!
21: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Kung Mamino ka sa XFM.
2: Uy, Maring, Maring. Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw XFM. Tawagkan ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw kong XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Santia, Sakel, Mamawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
6: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubili yun pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
18: Wow!
6: Bidaw-bi? Pila ka nila ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
2: Exciting!
17: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Kusimilisa nga taga-bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Usa'y mga tirada na to, Diapar. Pangkuratir ako lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, XFM.

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Apo, RJ?
3: Ah, macam man, Kapitan?
2: Eh, tago, kay. Na imuhang teacher ning absent ra ba ka?
3: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Kuya, sa akin, Mamawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nagupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuwala kong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika Nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun din.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
9: Exciting!

0: usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, inchi o dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Ay, sa papo. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang.
1: Kapahira na lagi na ako, eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
4: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
6: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
10: The Secret of Health.
11: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
12: The Secret of Health.
11: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga kabalatian.
3: The Secret of Health.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og Vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga Vitamin C og inom og Healthy Coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
12: Ako si Aileen o sa Kasal Sclerty Book Adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
13: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
14: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
16: Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
18: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw be? Pinagani ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa ang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But-but, manoy.
0: Gano'n man?
1: Batakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yun ninyo para masanta ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3 ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdipensya sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
12: Wow!
11: Binaw-bi? Pinagalil ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: usagalaw, misakay, sige pa tayo lodi, sa usaka bus, o dinhi. Ka, sa mga nga hinugtok mga liha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Kunya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat, maong nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungot sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
3: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
8: Ano sa manan siya, Martin?
9: Martin, sa mga kinawalin.
0: Arawan lawa, naanam mo'y mga bagong brief.
10: Yay! Yay!
0: Oh, naanam mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, excited!

0: Kapitan Lodi.
1: Metra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama ug papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumar o Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
5: Premium D3 Coffee.
4: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang, sa naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
6: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Oh, anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo, mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas ang pag-inom o Santon Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound ng flavotanins. Kay balo bata kung unong sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold o sa kailadong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen sa Castle Square, Tibok, Adlaw, nga Tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting!

0: rin naman. Love moves in mysterious ways. Kumbaga, kung nahigugma siya nimo, ayaw ka tingala kung na siya'y lain. Ano man, love moves in mysterious ways man daw.
1: Hi, I'm CK. I'm an accounting clerk.
0: Joke lang. Kamu ba kayo, di na ginoon mo mabinuangan ay mag-overthink lagi dayon ng mga BBI. Maying gabi po sa ito ang tanan. Welcome po sa ito ang programa. Karong gabi yun na ang putahe sa gabi. Hatod ka na ito sa mga produkto po sa Yes to Health. And of course, ang ito ang programa ang putahe sa gabi madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man, masilip po ninyo sa ito mga official Facebook pages sa XFM Network Philippines, sa Mindanao also, and live po kita madungog sa tibuok XFM sa tibuok radio stations sa Radyo Amigo sa Mindanao. Wow. Okay ha, okay kayo Cinderella ha. Karong gabi una, syempre magkuyog-kuyog kita sa usan na pud kagabi ing puno sa mga butang na hisgutan, daghang kay mga hisgutanan, pero wala gyud gapoy ka nang klaro mga hisgutanan, no, kanang more on mga chismis lang. Ay nga naman ato lingaw-lingaw ra gud ning ato agod, di lang gud ta kanang maninuod gapon sa to ang kinabuhi, kay sobra ra man pud kay kaseryoso gud, no, seryoso ra kay kasi imong life niya, wala ba kanya seryoso ha. Diba, tama ba ko? Dabi, Cinderella, sige lang, gapong kagkapagaw ay everyday. Pagaw lang, gihapon ka. Hulat mo, ha? Mawag kayo ito kong lapil, din ako mapagaw. Kalmahi lang ninyo mga kuan din yung mga reklamo din, ha? O, ipon lang ninyo mga reklamo din, ha? Kung nag-iingon din, ha, abing bahalag mapagaw ko, basta kay kuyugan ng gihapon ta mo, o dili gihapon ko mo absent, hangtod sa kaya pag ginako maglakaw, bahalag wala na ko'y tingog, bahalag mapagaw ko din niya, basta kay ubanan gihapon mo na ko nga magpulaw karong gabi una, samtang nag-inom sa nindot o lamian kay nga kape, nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nindot na siya bingay imong ipares-pares karong gabi una, samtang paminaw ka sa mga nindot kay nga mga musika. Og unya, taod-taod nga to ang putahe confession. Kun asa o sa kabibi nato ang nisalig sa tuang programa nga magpagawas sa iyahang problema. Dawbi, okay na tong text line? Hindi, anong gagamitin natin mamaya? Maghanap tayo nang gagamitin, ha? Mahirap kasi wala tayong text line, no? Meron na, ikaw na bahala, mamaya. Maghanap mag-Tagalog dahi. Pero bitaw, ha? Oo. Basta nga to ang programa karong bigi paluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad o pang international ang brand, El Ilion Shell Mobility Station lamang po ang ato ang dapat na legit jud nga adtuan. Diri sa Bukidnon, adun na kita'y branches. O diri sa Maramag, sa Valencia, and duha diri sa Malaybalay. Ang isa is sa Malaybalay City Hall. Ang isa is atbang sa Polymedic. And manawagan gihapon kita sa mga PUV drivers. Pwede na po ninyong i-claim ang inyong subsidy o gas subsidy sa mga duol na El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa ato ang Sir BB question for tonight. Tarungan sa kuha kay nagkuan lagi ayo na bungol-bungol lagi ni imong Disney Princess Carolyn. Ang atong Sir BB question karong gabi una, hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw mga nakay, buntis og nangita og super affordable og zero billing pagyod. Ilabi na sa mga PhilHealth members din, ha. Adu alamang po ang dool na Mommy's Child Maternity Clinic. Anaaway mo tang sa may puroksize, barangay size. Kilid lamang po sa My Desk Marketing Arwis Bake Shop. and atbang sa kaning terminal Pakan ayan. For more details, pwede po rin nyo silang i-reach out sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. What if naay ginatag

0: Sa mga ganahan, mag-share din na akaron, pwede ninyong i-react sa itong official Facebook pages. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Maka-survive pa rin itong tingo gantod sa Webes. Survive pa. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipo, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis din na sa Hong Kong. Mi, may gabi din na. Thank you so much.
1: Thank you!
0: Si mong always nga pagsilip sa to ang programa. May gabi usab sa kong manghodo si L. Jane Adaya.
1: Thank you!
0: Diyan sa Maytagom City. Thank you so much po. Sa mong always nga pag-share sa to ang programa. Sa pagbaminaw every now and then. Si Arjun Caniete Balansag. May lang o kwarta ang kitaguan kay mga ngayo lang gidayon kyo. Anak, yun. No? Ma'am, si Sir Arjun, di Arjun Caniete Balansag. Bitaw po, no? Kung kwarta lang po, bitaw ang kitaguan. No? Swerte po kayo ta. Kayo, in kaso nga, o, oh, unsay magkita, mahitabo, na ay makuot-kuot. Daw, bi, og dili kwarta ang kitaguan daw, bibe. Laka. Jolene Rantz!
1: Thank you!
0: Aba, himala. Dili ka nag-comment sa pikas, ha? May gabi din ha, sa imo, Junlin Rans. Thank you, kaayo. Sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Thank you, usab. Sa imuhang, nag-share ba ni siya? A follower, oh. May gabi din ha, sa inyo, ha? Pero bitaw, no? What if lang bitaw maabot ang panahon na ma-figure out yung mabalaan ni mo? Nga na, di kitaguan ng imuhang partner sa imuha. Muraga, murag sakit sa pamalandungon, no? Nga na, ikitaguan sa imuha. Di ba, isip usa ka partner? Isip usa ka kanang, imuhang kapikas sa kinabuhi. Expected dapat na siya nga wala siya itaguan sa imo. Tama ba ko? Wala yung dapat siya itaguan sa imo. Everything should be transparent. Dapat na honest ka sa imong partner. Dapat na isulti mo sa imong partner ang mga dapat niyang mabalaan. Pero magtago-tago kang secret. Inoon, nabagudain nga ka ng, ha? Ha? Oh no! Well, I'm so happy. Kani nindot. Di ko katulog ani. Ha? Nindot ning yun ani nga naatay ka ng natay sparring partner. Ha? Sige. Ina ko bibidyaw ko nga pwede na ako na siya pasudlon. Andam na ang itujok-tujok lang yun na daw bi ko an. Ako ang di na ko panganlan ha. Ako'y bisita guys. Single, available, ready to mingle. Ina kong ready na, Vivi Jawa. Hi, kay Uni Chan Chewy. Regards ko si mo ang pinahabay.
1: Thank you!
0: Ayun eh. Imagine ang tripitipian akong pinahabay nga maumaura po baya nagipaning kamutan ko baya gini ay. Pabigid po kaayo ka din ha, Uni Chan ha. Bitaw, oh, pag-react sa mo, for the meantime, pwede sa mo mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karoon. Okay, we're still trying to figure out kung unsa ang itong gamitin na text line for tonight. Dobby, we'd like to welcome...

0: Bumblebee. Ang motor ni Jao, Bumblebee.
1: Wow, may gabi mga katropa. Talag sarata mo, Jyoti. Late pag yuta. I'm so sorry.
0: Calling the attention of Double B.
1: Yes.
0: Humot kay kapag sulod mo rin sa booth kay na nakuang giday na kong imuang scent na you're so mabangot sa night.
1: Wow.
0: Murag naanabay nagbalipay sa imong kasing-kasing rong gabi una, Double B.
1: Kuan, kanang nagpalipay?
0: Mm.
1: Nagpalipay. Kuan naman ako nagpalipay. Good ako. Kanang ako lang self. Hoy.
0: Oy.
1: Masinay mo anda magpakuan diyan no magpa maghatag og kalipay charot.
0: Kuan, ako kalipay lang gid Double B ka ng kwarta.
1: Ah, okay.
0: Same ba kalipay?
1: Okay.
0: Same tag kalipay.
1: Oo, okay. Usay mag-uol man tag kwarta.
0: True. Yeah, I don't know lang po.

0: Colbino, kanang pag pagulat tay kwarta nga nang magluya man gyud ta.
1: Dili lang sa magluya, kanang mutukar ang mga daghang sakit.
0: Tinuod. Manggawas ang kanang manggawas pa lang atong sapot.
1: Oh, kanang init, irritable.
0: Correct.
1: Oh, pag ang lalaki way kwarta mura gidugo.
0: Ay! Mo ba?
1: Pag ang babae nga saputon, duha na siya ay gidugo. Way kwarta. Mas samot na gid, mas worse pag yun kung anduha ang na, ha?
0: Delikado ng ilaan. Uli, nauntao, Double B, ang ato ang Sir BB question na akong ipatubag sa imo sa pagbalik nato, human sa to ang mga pahinom doon.
1: Sure, sure, sure.
0: Niingon diri ang what if daw og naay ginataguan ng imong partner sa imo, which ato na siyang tubagulin.
2: Get ready with me for Clotas first ever creator
1: okay.
2: event.
1: Okay.
0: Pero karoon, sa mga mag-partner din ha, akadigin ang pinakatobrang aga namin nakarating dito. Dapat yung Double B, wala taguan.
2: 30 a.m. nandito
1: lang. Yes.
2: Need na rin namin matapos agad.
1: Wait, taguan. Dapat makita yung tanan.
0: Yes!
1: Yes.
0: O kung makita man di ay tanan, kinahanglan pag abos sa satisfaction, walay biyaay.
1: Walay biyaay,
0: walay mag-una-una, walay magpaiwit.
1: So dapat tabla-tabla gyud.
0: Dapat sabay-sabay gyud.
1: Oh, kana.
0: Oo, sabay-sabay magsabi nang. Ana. Unya, syempre ayaw kalimot kapag ka-satisfaction ang atong istoryahan. Available na po ang pampadugang sa kusog, ang atong
1: Turbo Man Enhancer.
0: Yes, available na po sa mga duol na butika nationwide. Pwede usab ninyo mapalit sa tuang pinakaduol na XFM stations. Ilabi na po diri sa may XFM Bukidnon. Pwede na mong musaka diri sa second floor sa Talatala Building, Turbo Hall Street, because available na po ang atong Turbo Man Enhancer.
1: Yes, saka
0: sa,
1: na.
0: Pinagpilag ito, Bobby, tag 85 pesos lang. No? 85 pesos lang.
1: Yeah. 85 pesos lang dako nakikalipay sa imong partner.
0: Oh yes. May experience na nimo ang duha or tulo ka adlaw na kanang baskog ka ayo.
1: Wow, sana.
0: Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Oh, very, very soon.
1: Yeah.
0: No? Ay, ka pala ka double DK.
1: Asa naman po ito akong ipangita? Oy, nga, mahutan tag-turbo. Ano yung kalakihan eh?
0: Lagi. Oh, sige, gahutan. Pero sa tinood lang, even single ka, na o sa kababayo or lalaki, you can still use our Turbo Man Enhancer kay pampadugang ka na siya sa kusog. Sa pagbalik again sa itong programa, unya, ayaw mo kalimot. Ayaw gig kalimot, ha? Ayaw gig kalimot. Magpalit po og Turbo Man Enhancer.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mga napahanap. Sige raman ko, okining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Baliktas itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Kaubang gihapon na ako ang pinakagwapo diri sa XFM.
2: Pinakagwapo ha? Pinakagwapo o pinaka late man hey.
1: O pinaka single gihapon.
2: Wow.
1: Syempre kaubang gihapon ako si Double B.
2: Yes, mga katropa.
1: Yes, hangtod alas 11 gihapon kami karong gabi una B. And of course, ang atong programa gipaluyuhan usab sa atuang Santon Plus Herbal Soap. Ang ato ang sabon nga kanang ninud kini siya Double B kapag ka ikaw gapamisita or ginapamisitaan.
2: Yeah.
1: Kanya gusto ni mga humot kay kanya, fresh kaayo ka.
2: Yes.
1: O ang ato ang panglaban din ha sa mga baho-baho sa ilok, sa mga baho-baho sa kalawasan, ang atong Santon Plus Herbal Soap.
2: Oh, ingon diri helps prevent early sign of skin aging.
1: Yes. So, di ba kapag ka naga, usually sa mga babae ni siya, Double B,
2: yeah,
1: kapag ka nag-edad na manggol ang mga kababaihan.
2: Mga wrinkles, oh, wrinkles.
1: Sa kilid sa mata, nag-action na siya ka ng wrinkles ka na.
2: Mga conuts.
1: Kana. Binindot niya to ang Santon Plus Herbal Soap kaya nag-tight siya sa imuang skin.
2: Sa lalaki, pwede ni siya.
1: Pwede ko, ayun.
2: Basta dili na madala mo, reklamo ng sabon ba?
1: Lili, oy. Basta kanin siya daw, Bobby, ang atang Santon Plus Herbal Soap, pampadungag sa kagwapo o sa kagwapa. Oh.
2: Nara, oh.
1: Ipakita sa live. Oh. Yes. Ayun. Mm. Ang ako ginabuhol ani Double B para mas makatipid ko, ginatunga-tunga na ako siya.
2: Wow.
1: So, okay. Kung man na kaupaton na ako na siya, B, dugay na siya mahilis. Basta dili kayo mo siya i-expose sa kanang tubig.
2: Wow, oh, kanindot.
1: Kanang paghumanin mong ligo, imo lang siyang ipadaplin. Dili kayo mo rag mababad sa tubig.
2: Oh, dili babad sa tubig.
1: Oh, anak lang. Pangkuhan po din siya sa mga bugas-bugas, B, ha? Kung naki mga bugas-bugas din, ha? The best kaayon ni ato ang Santon Plus Herbal Soap.
2: Yes.
1: Siyempre nga itong programa usab karoon, gipaluyuhan sa El Elyon na Shell Mobility Station. Double B, on sabay na akaroon sa El Elyon.
2: Mang adlawa, magsugod ang ato ang 3 pesos discount.
1: Uy!
2: Sa kadatubil ninyo sa ato ang gasolina.
1: Mm-hmm.
2: Kadatubil ninyo gasolina, walay limit ni.
1: Alo?
2: Walay limit, walay maximum, walay minimum.
1: Mm-hmm.
2: Okay, so every liter ng inyong matubil na may 3 pesos discount basta membro ka or na kay Shell Asia app.
1: Oy, i-download sana ninyo mga Shell Asia app, biha.
2: Yes.
1: Available ka na siya sa Play Store or Google Play. I-search lang Shell Asia app, tapos pag mag-register ka, mangayo lang na siya sa imong updated na email address o phone number.
2: Ayaw kalimot nga ang Shell Asia app, nag-offer na sila og SIR. Sa lang SIR?
1: Sa lang SIR?
2: Kuha na siya kanang ang sorry ha. Kanang S scholarship.
1: Uy.
2: Oh. Basta ma-detect gani sa system nga loyal ka sa Shell o sige nimo pakargahan ang imuhang Shell Asia app, ang system na mismo or ang Shell na mismo mo notify nga either membro sa inyong family pag umangko nimo or ang member mismo gyud ang tagaan nila og scholarship.
1: Uy, nindot kayo na uy.
2: Unya, kanang I is insurance.
1: Insurance.
2: Unsay may tabo nimo sa highway, basta kay cover, kuan ka, kanang loyal ka sa Shell, sige nimo pagsudlan ang imong app. Okay, imuhang card. So, eligible ka sa atong insurance.
1: Uy,
2: ang sinang
1: R?
2: And of course, ang ikatulo, ang R. Ayaw kalimot nga ang reward.
1: Yes.
2: So, kanang inyong mga app din ha, mga katropa, kuha ninyo na, i-explore. Kay mura na siya o kanang mga sikat karon nga mga online, nga mga platform, nga mga shopping.
1: Yes.
2: So, naay mga, kuha niya, mga
1: equivalent points.
2: Item.
1: Mga items. Oh. Ay, na ba?
2: Oh, na,
1: so, in exchange for points, pwede kang mag-claim og mga items.
2: Yes.
1: Ay, uy.
2: Dili na naman, pwede po rin mo ipalit sa itong Shell Select o pwede po rin nyo i- tubig.
1: Yes. O, isa ko sa mga naka-avail ang B. Kapag ka loyal ka sa Shell, sa El Ilion Shell Mobility Station, gamit ang imuhang application.
2: Yes.
1: Every time mapag-gasolina ka, pa-change oil ka, or magpalit ka sa Shell Select, pakita gini mo ang imuhang Shell, Shell Asia app. Kika na mga points ni mo magamit kina ni mo in the near
2: it
1: future.
2: Itry, bebe. Kaya mga ito, magka dito. Magabiyahe, magkano.
1: Mm-hmm.
2: Kumalok ka, basta naka-Shell Asia app. Unlimited ka dito sa lounge sa airport.
1: Ay, mao? Mao ba?
2: Ay,
1: nindot nga. Ganahan ko, ana.
2: Unli na siya dito.
1: Ala ka, nindot, ana. Oy, daghan ka siya benefits biha. I-explore lang niyo ang app. Daghan kayo dito, makita niyo dito kung kanong lang yung mga time, pagbasa-basahan niyo ng sulod anang Shell Asia app.
2: Yes.
1: Makita niyo kung unsa yung mga benefits as a member. Of kanang naakay app mismo og dito ka nagapagasolina.
2: Yes.
1: Sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B, anong tana diria, what if daw na ay ginataguan sa imuha imong partner? So, since wala man kay partner, Double B, kung na lang, assuming na lang kunuhay na what if na kay partner, unya, mabalaan ni mo nga na, di siya gitaguan sa imo.
3: Minot-mot-mot-mot!
2: Unsa man ako buhaton, ana, ang pangutana? Una, ana, kung pangutana, anong gitago man ni mo sa ako,
1: Yoy.
2: Siguro, kanang depende po na sa unsa gitago, no? Pero ang big question din na, nganong nagtago man ka?
1: Diba, isip ko sa ka-partner, Double B, deserve ni mo, napabaloon ka sa tanan-kanan.
2: Of
1: diba?
2: Course. Isang pagbaho sa imong ilok, kaya wag ka ka panabon ng herbal soap nga sangton.
1: Oy!
2: Dapat magsaba, jug ka, buho na ba jug kong ilok, B?
1: My God! Hindi pa ka mag...
2: Ay, tabala ka, basta gugma, okay na kina.
1: Hindi pa ka mag-turn off. Ano, yung partner mo, bahog ilok.
2: Maturn off good?
1: Maka-turn off man.
2: Isa ka nang walay baho, pero ka nang mag-wet. Turn off. Maka-turn off na siya. Panabon na gid mo.
1: Sana all nag-wet.
2: Bitaw. So, mo dyan ang mga bitis na ayaw pagtago kay usa sa mga hinungdan nga nung makuba ang pagsalig sa usag-usa ka na magtago.
1: True gid na siya. May gabi po, si Oni Chan Chui, halataas mo na ikagbuhok, Cindy.
2: Yeah. Wapa kayo na si Cindy din sa personal.
1: Ha? Charon.
2: Swerte kayo ang kuwan ni Oy.
1: Ang?
2: Ang naka, kuwan, nakabunot.
1: Ang nakasalo. Ang nakabunot.
2: Nakabunot.
1: Swerte kayong nakabunot. Pag-abot sa balay, gimalas. Hi, Kang June V. Commission. May gabi. Oh, si manager. Nagtanong si manager sa itong live garon.
2: Hi, manager. May gabi.
1: Basin na pa na siya mga tinaguan ng cake.
2: Happy
1: dito.
2: Birthday to you. Happy
1: birthday! Belated happy birthday kang Sarge Echo Lima.
2: Happy birthday din ha, Sarge.
1: Oy, sa mga nag-birthday, bito po no, happy birthday sa inyo ha.
2: Yes.
1: What's your invitation, Double B?
2: Yeah. Happy birthday! Kira, layo-layo man sa ito. Baliba na magyapong kong imbitar ko ato.
1: Inoon. Pero ka ng mga dris dool-dool lang malaki sa malay-balay. Basta na ganahan, mag-imbitan
2: ang ako lang yung kuan Andre, kanalag yun si katropang Jonathan Lesoriano.
1: Wow!
2: Why pagkapas mong mahitabo?
1: Wag yun. Sa isa ka-adlaw, kaduhagin na siya sa amot, kaduha katulugin na siya makikuan.
2: Kanya, ang nindot pa kay libre pag yun.
1: Kurik. Lahirag yun si katropang Jonathan. No? Pero bitaw, balikan na to ang Sir BB question ha. May gabi di ay kang BB Hinaro Kalapan.
2: May gabi.
1: Ano siyang okay na sa ko, Abi? Ako di ko magreklamo sa kong partner. Oh, di ka gareklamo kung nagitaguan siya. Pero isip mo sa ka-partner, Double B, dakong disrespect gid na siya.
2: Pwede man nga, di ka magreklamo. Oh. Pero nagyapon ang big question sa imo huna-huna, no?
1: Oh, why oh why?
2: Oh, kana bang as respect unta, respeto nga kwan. So kanang ayaw na pagtago, ibuhagay na diha kay para nga nakadepende na lang sa imong partner or ikaw mismo. Kung dawaton ba ni mo, dili.
1: Na ako'y kaila din niya, Double B, nga. Lahi po ng iyang sitwasyon. Ang atong Sir BB question, nag-ingon na, what if na ginataguan ng imong partner, kaning iyang sitwasyon, what if gitaguan ka sa imong partner?
2: Gitaguan
1: dili,
2: ka?
1: Dili gusto ng babae nga, mabalaan sa iyang pamilya nga sila di ay.
2: Sumurag nakita, nakita ana.
1: Sumurag, technically speaking, ginataguan siya sa iyahang friends, sa mga family members. Dili siya gusto nga makabalo sila nga na sila'y relasyon.
2: Unang-una, para sa ako. Unang-una, kana kung nagkasinabot mo duha ana nga sitwasyon, okay ra na siya. Basta kay nasabtan po sa usak sa imong partner, nganong kinahanglan nato na itago.
1: Uy. WWB, sa imuhang kabahin daw ko, no, kapag ka Sabado Domingo, bawal siya mag-chat.
2: Bawal mag?
1: Bawal siya i-chat. Limbawa, ako. Oh. Ako. Kitang duha, uyab. Char. Char ha. Kaming WWB, example lang, uyab ni. Unya, inanti ka nga, kanang my loves, baby loves. Ayaw ko i-chat kapag ka Sabado o Domingo.
2: Kaya nga naman, unsa yung rason?
1: Limbawa, single mom ko. Makitaan sa kong anak.
2: Unsa may rason nga makitaan sa kong anak, sa imong anak nga andam man pug ko magpakapapaan ng imong anak.
1: Oy. Kuan, dili pa ready ang yang reason is dili pa ready ang ako ang anak nga makabalo about sa to ang relasyon. Ang akong anak is let's say 10 years old.
2: 10 years old. Okay, so dili ka gusto makabalo imong anak. Okay.
1: So ayaw ko i-chat og Sabado Domingo ha, please lang.
2: Kung ako uyab, palitan na itong simpo na imong anak.
1: Tapos sabi. Sige. Ano itong buhat? Buhat ng double beat. Ano itong i-drama ang tanan?
2: Sige. Largets. Sige.
1: Larga.
2: Camera. Action.
1: Action. Bibi Labs. Kabalo ka.
2: Yes, Bibi Labs.
1: Palangga, Ketika. Pero pagka Sabado Domingo, Baby Loves, buhangyo ko ha nga. Ayaw ko i-chat, Baby Loves. Okay ba? Ayaw ko i-chat.
2: Nga naman.
1: Dili ko gusto nga makabasa akong anak.
2: Ha? Pilang na edad, anay. Imong anak nga, mura magyapon, mahitabuan na, maako magyapon ng anak.
1: Kuan, maabot na gyapon talin ha. Baby Jawa, paliho ko itag daw kung nuning kuan, be. Itag niya akong ginipanungong dungugan. Itag ha, itag, para makabalo siya.
2: Oh, sige.
1: Paliho ko tag.
2: Oh, Largets.
1: Nagdrama mi ni Double B, paminawa. So, ani, Baby Loves, ayaw kong i-chat pag Sabado Domingo kay... Basahan sa kong anak.
2: Sabi nga, simple naman ko ng problema ha. Oy, pwede man ka maka-explain sa imong anak nga. Pwede man ka maka-explain ko sa imong anak nga. Si Papa Manilang ka. You're coming, Papa. Your future, Papa.
1: Dili lagi pwede. Unya, ayaw pag-post-post ang picture na to ha. Sa social media.
2: Unsa nga, dili lugar ka mo sa good na. Proud man kayo ko sa imo.
1: Dili pa ko ready. Dili ko ganahan.
2: Unsa man ning relasyon ani nga?
1: Dili ko ganahan. I mean, dili ko gusto makabalo akong pamilya nga kita. Kakuan pa ko baga. Dili man sa
2: imong. Dapat makabalo imong pamilya kay para makabalo po ko madawat pa po ko nila as ilang umagad.
1: Mabala ka man gud ko kay dili pa sila ready para sa kuha.
2: Oh my god, ako ready na kay ko. Nya ikaw dili ka ready. Unsa man ni di ay?
1: Kuan lang, sige lang kay maabot lang panahon masabtan nagyapon pero sa karon itago lang sa nato tong relasyon.
2: Oh my god. Hantod ka no sa man pud ma ingon ani, hantod ka no sa man ni.
1: Kuan ka nang basta. Ayaw lang esa ha, para masa ko. Ay basta ayaw lang sa basta ha, paminaw Sabado Domingo ayaw gigo i-chat ha.
2: Sumuko pud ana oy nga kana ra ban untay time nato i-chat kay wa tay mga trabaho.
1: Kurik. Nya karon na double B. Ang nakitabo is, feeling na ako, gina-restrict siya pagka Friday night.
2: Sa mungka na, uy.
1: Gina-restrict siya dito sa messenger. So, nag-message ang guy, kay kaning guy, nag-overthink na. Ala, grabe yung ganabing chismis, di ba? Nag-overthink na ning guy, so nag-chat siya Friday night up until kadla, ha? Nahubog na siya double B, kay nag-overthink na siya, kay wala na siya ginapansin sa babae. Yeah, here comes the story, Double B. Ang babae is naglaag somewhere in a very popular nga tourist spot diri sa Bukidnon. Naglaag siya and then naay na-capture nga lalaki sa iyang likod na ingon siya stranger lang daw. So it just so happened na nag-picture taking siya, nakuha lang gid niya sa likod. So nya pagkauman karong giblur nya. Ang yang caption is niingon daw ang guy nga Miss Guapa ka, ayo ka.
2: Oh god.
1: So technically speaking, mas gina-flex pa niya ang ubang tao, ubang lalaki kaysa sa iyang sariling boyfriend.
2: Tempa. Ako'y pangutan na anak. Unsa'y trabaho sa babae?
1: Ah, kanadiyon ako nang isawa.
2: Ah, dili na basta. Sige. Nagtrabaho ang babae.
1: Oh, nagtrabaho ang babae.
2: Unya, di op sa Badog, Domingo.
1: Kuan niya siya? Sa karon nakabakasyon.
2: Nakabakasyon. Okay. Pero nasa yung di op sa Badog, Domingo?
1: I think for OFW.
2: Pila ka bukiyahang anak?
1: Duwa? Duwa tulo.
2: Duha?
1: Tulo.
2: Pero, okay naman siguro kung mayon lang kang hindi kang mutsat, pero pag imong i-restrict, medyo lahi na siya nga istorya.
1: Restricted eh. Kabala mo siya nga restricted. Kay, oh, pag imuhang tanawon,
2: hindi ka makachat.
1: Makachat ka. Unfortunately, delivered lang siya, pero hindi siya mabasahan.
2: Yes.
1: Hindi po hindi mo makita nga online siya. Kung baga naka-hire niyang status eh.
2: Oh, kung ako'y lalaki, ana, undangon ko na na, oy. Ano? Unsa may lalaki ani? Kwartahan lalaki ani?
1: May kaya.
2: May kaya.
1: May kaya. Pero double me, ato na siyang tiwasa na niya.
2: Okay, okay. Nanginit, takot-tangkong wala.
1: Ingna siya ha. Sige lang, ako sa siya niikuan. Ako na siyang, ato pag umang sa pipila ka mga pahinom double me, ato na siyang isgutan. Siguro, instead of doing the live putahe confession, ato na isgutan.
2: Okay.
1: Nindot ka na siyang,
2: Murag, maka-intriga ba? Kana bang, anyway, sa kadaghan ng mga tao karon naagin ng mga inunan ng sitwasyon.
1: Naminaw siya, Double B.
2: Naminaw siya. Oy, my
1: bulag, lady, oh. Brad. Bulag kayo siya sa katotohanan.
2: Dapat makamata ka.
1: Pamatahon na ito niya karon. Oh. Sa pagbalik po sa mga programa, taon-taon ato ang Putahe Confession Live, among hisgutan ni Double B.
2: Yes.
1: Kining problema sa among atangi. Usa. O, atangi. O, ang problema sa among usa kakaila, nga grabe katanga sa gugma.
2: Ako kailan, ha? Kailan mo, ani?
1: Murag kailagid ka, ani. Kanya, karon, okay. Double B, tabangan na ito niya siyang makakita og someone on air.
2: Yes. Kanang tinud-anay na.
1: Oh, yes. Sa pagbalik po, once again.
2: Sa pagbalik na, sa Putahe, sa gabi.

0: alas 10 sa gabi.
1: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawang!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sen?
8: Pwede.
7: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa Putahe Confession.
1: Yes.
0: Nagiduot ba? Kaya ito ang programa B, atong Putahe Confession, gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer. And of course, available na kana siya sa mga doon ng butika sa inyong mga lugar. For tonight, Double B.
1: Yes.
0: Atong hisgutan ang kaagi sa Osaka Amigo. Real life story gina siya, Double B.
1: Oh my God.
0: And by the way, B, rated SPG po nga ito ang programa ko ng gabi una ay hatapadayin sa unahan. Once again, sa mga ginikanan nga naminaw karon ang atong istorya sa Putahe Confession, a little bit sensitive. So, hangyo mi gamay sa inyo, akong muna i-explain sa mga kabataan. Kay basig na amin may istorya ng mga butang na dili sila ganahan, ma-question ming Double B.
1: Yes, dili po dapat madungog nila.
0: Mm-hmm. Yun. So wait lang sa Double B, atos ang i-introduce daan na nga ito ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
3: Priso ka.
2: Agad! Sexual. Horror.
5: Hello!
6: Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
7: Ayaw rin ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!

0: Double B ang atong istorya karong gabi una. Kaagi ni siya sa atoang maingon po na ako siguro nga atong kaila, no?
1: Amigo.
0: Di lang gipod na mo pangandlan ni Shabby kay Moraga. Lisod po kayo, ma-reveal po ng iyahang pagkatao dili sa atoang programa. Basig ko niya, oroy, huwag ka lang kita pa'y kulatahon anig magkita mi. Pero ang storya ani Double B is ingon ani. Kani siya nga lalaki, itago na ito sa ngalang Junjun.
1: Ay, Junjun.
0: Si Junjun, usa ka lover boy. May gugmaon kini siya Double B niya. Si Junjun, kanagong pag maabot sa yang life ang kanang gugma nga may it be tinuuray or dili, grabe gina siya kaseryoso. Og, pag-abot sa gugma Double B, di gina siya gusto nga naasay kahati.
1: Siyempre naman.
0: Oo. Oh. Unia, kanang gamay nga bikil ani Double B, like, let's say example, na siya makitaan nga naasay ka-chat nga lain, nga medyo lain og intensyon, magselos gyud si lover boy. No?
1: Okay.
0: Seryoso gyud si lover boy, which is totally nga masabtan gyud pod nimo tungod kay kung makita gyud pod nimo ang the way mo chat pod si girl sa lain is questionably gyud pod. Now here comes the story Double B nga. Katong akong na-mention sa imo kaganina, wa mo gutay text line.
2: Ma-prisip ka.
0: Sidon. Oi mo.
1: Ikaw na lang di sa live, i-chat na lang.
0: Oh, pwede mo
1: mag-comment.
0: Oh, comment po tayo sa live na ito,
1: ha? Ha?
0: Tinuod gina siya nga istorya, guys. Wala na ako nigibasa kay naman si Double B. So, amon gina siya nga isugutan diri kay madugo gina siya.
1: Yes.
0: Kailangan gina siya isugutan Double B kay ang ako ang amigo karon murag tagilid.
1: Dili man sad sa ingon nga nakimaritista pero gusto tayo makatabang.
0: Kurik-kurik. So, karon Double B, ang nahitabuan ni ako ang amigo, nakauyab siya, I would say a month after mag 1 month na sila or murag lagpas na sila 1 month siguro.
1: Okay.
0: Basta kay nakauyab siya and he's so happy kay syempre for how many years nga single siya, finally na nagud siya nauyab.
1: Na siya kadol-kadol.
0: Wala siya nag-matter Double B tungod kay ang iyang nauyab is single mom.
1: Yes.
0: Og niya pabita
1: wala man tay kuan question sa single mom.
0: Wala oy.
1: Yes.
0: Ang iya is willing na siya nga mahimong second dad ana.
1: Yes.
0: Dawat niya kung unsay naa sa babae. O unsay naa o unsay wala.
1: Correct.
0: Karon Double B, it just so happened na kaning si girl nagahangyo lagi siya Double B nga ingon ani ang nahitabo. B. Ayaw gud ba ako i-chat pag Sabado Domingo ha?
1: Ganun man.
0: Basta lang, kanang mahadlok mangod ko ba nga kabalo akong anak.
1: Dili, uy, kay dapat i-introduce po kunin mo rito sa imong anak na mo ni mong future daddy. So,
0: dili, laki.
1: Dapat.
0: Paminawa lagi ko. Basta yun lang ko i-chat o Sabado Domingo kay dili ko gusto nga makabalo siya nga nag-uyab-uyab na ko.
1: Dili, di ka gusto nga mahimo kong papa sa imong anak.
0: Gusto good. Gusto good. Kisa mo ko'y dili kanahan, pero...
1: Oh.
0: Dili pa ko...
1: Kung dili makagusto chatan...
0: Dili, dili palagi ko ready.
1: Kung dili ka gusto chatan, o sige, magtawag na lang ko.
0: Dili ba gani ko ready? Dili pa ko ready nga makabalo akong pamilya nga... Uyab-uyab na ko. Basta dili pa ko ready. Dili pa.
1: Unsa man, kuan pa ka? Duwa-duwa pa ka sa ako, o...
0: Ha?
1: Unsa man, gaduha-duha pa ka o unsa man. Kaya ako, pininood ako sa imo, basi nagtuo ka nga. Kanang gabinuan ko, gusto ra ko kuan-kuan din na, pero gusto Jacob, tinood ko ni. Hindi ko pakasal eh, pakasal ta dayon.
0: Unsa? Kasalagan?
1: Okay, siyempre. Pero akong question, anong dili ka musugot nga mag-chat ko sa Badog Domingo? Laina po na na, kana naman panahon ko na tugot.
0: Kuan lagi kaning ang mga bata ba dili pa ko ready gyud nga makabalo ako mga anak nga ga uyab-uyab na ko basi manggod og dili pa sila ready pud para sa kunya. Mi ang ako

0: Hantod kanus aman ta ingon ani.
1: Tangay na siguro ko kaming panahon.
0: Basin baya og kuan ha? Basin baya og nakikitaguan sa kuha
1: kay. Wala oy, wala oy. Wala oy, wala wala ko kitaguan sa imo.
0: Dili mo ko nimo pat sa ton. Talagsar kay ni may tab ambot lang.
1: Grabe, big deal man pug kay na sa imo. Wala lagi ko kitaguan sa imo.
0: Dili man kay siyempre sakit pud biya sa kong buot nga tagaan ko nimo i-restrict ko nimo sa badog Domingo. Kabalo biya ka nga ikaw ra gid akong kalipay. Ikaw ra akong kusog.
1: Sige lang kay Lunes mag-chat man kunin mo Lunes. Eh, sabta lang sa good ko kay lalong kay ni ako ang dili na ako maingon-ingon sa imo ang
0: tinuod nga. Sige, din ako gusto nga maglalis pa taani kay. Kabalo ko basi mo sangko pa ta sa magbulag pa taani, maglalis ta. Sige, tagaan ti kasi mong gusto.
1: Salamat kay. Oh. Karon double B, ang nahitabo is okay na. Sigay, nisugot na nga dili mo chat og Sabado Domingo. So luoy kay ni Sigay. Luoy kay ni si Jun. Karon double B, ang nahitabo kay nilaag og usa ka favorite na tourist spot si girl. Karon na ay na-capture sa likod nga usa ka lalaki nga stranger lang gud pod didto. And it just so happened na niingon ko no ning stranger guy nga ma'am, gwapa kay ka. So si girl nag-selfie with the guy tapos gi-post sa social media ug iyang gi-caption didto nga kaning guy daw lagi ko na ni-appreciate ko na siyang kagwapa. Di si Jun nasakitan. Oh, karon si Jun nag-run sa messenger. Oh, iwing na ni double B ang nahitabo. Nga nang big deal mangin kay sa imo nga nag-post-post ko adto nga wa mangay ko kaila adto.
0: Unsa ba kutoy? Di ko magsilos nga may man imong pusing-pusing dito, pagwapo pagkagbayo nya pusing ka dito. Unya gingnan ka nga gwapa kay kay ngunana di ka nya ako. Tagu-taguan pa ko nimo sa badog Domingo ha. Di pa ko nimo patsaton yan. Naglaag man ni ka di ay.
1: Grabe big deal gyud pud kay sa imo ang mga post. Post naman good to.
0: Siyempre, babe. Uyab ta. Nga, duulan kag laki nguna na dayon ko.
1: Wala kay salig sa ko. Wala kay salig sa ko ha.
0: Adili man nga wa kay salig sa imo ha, pero siyempre, sabta po ko na ko'y gibati sa imo.
1: Ako na ganing i-cover gani ang naong gani, wala gani akong ipakita sa social media. Ako rin ito siyang ibutangan o ganang giblur-blur na ako para
0: bisa makita. Bisa na, B. Ikaw, uyab ta. Ako, kapila ko. Ikaw, kapila na, kapila ko ni mo gipos, ha? Wala ko kita, B. Wala ko kita.
1: Kamalo ka, kapoy na good ka, ayo ay.
0: Sige, bala ka.
1: Ikapoy na siya ko ingon, ani, awan, nakabalo na noon sila tanan nga, uyab data.
0: Wala man. Messenger naman eh. Anong makabalo man sila nga, kuan, messenger naman taga, kuan. So, public ni mo ni.
1: Wala man. Ako alang unta nga. Anong na nakabalo nga kita. Nga karon puspos ko. Nga kasuko ka. Big deal kay sa imo. Kapoy good.
0: Bi, wala. Maski ako ni. Respeto ko sa imong ingon. Nga dili na ako ni istorya. Maski kinsa. Wala dyan ako nagibuhat. Basin ikaw.
1: Paitaan yun. Kanyang karon double B, ang nahitabo is si Guy niadto siya sa balay sa iyang kaila.
0: Oh my God.
1: Alaunas kadlaw.
0: Alaunas sa kadlaw. Alaunas buntag.
1: Namukaw. Oh, namukaw si Jun.
0: Oh. Tok-tok.
1: Tok-tok
0: effect.
1: Tok-tok.
0: Ayun.
1: Sige. Okay. Ahaw ng technician. Wait lang.
0: Sayo.
1: Saman ron. Uy, sayo pa man ka eh. Kisama na, oy.
0: Si Jun ni. Eh.
1: Ay. Hala, si Jun na! Sabi! Ano, diba, anong sa'yo man kay... Wait lang, ha? Ako sa kabrihan, ha? Jun!
0: Ako ganin, no?
1: Sa'yo, ha, mani mo, Jun, oy! Nadadapagid ka, og tanduay, tandayay, 69!
0: Wow, ako'y tulog, oy!
1: Ako'y tulog. Jun, dayon sa...

Good morning and welcome again. Ano itong programa The Secret of Health, mga katropa. O ganyan na sa inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Dini atong programa, kamusta ang tanan? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kayong sukap. Please guys, upang lawas mga katropa nga diin na bagong adlaw na sa batong pagkasabangon. Tinaot kini mahimong agiyan. Mahimong oportunidad gani ka nato, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa. Nga diin pwede gayud nato.

0: matuldukan ang ato agayong mga balatian. Kilabi na, no, sa mga katropa osab nato nga din wapay gipang bati karon, no, silang lawas. Sa gihapon nga kining programahan nato, no, maghahatad sa gihapon kita og informasyon nga diin unsaon nato nga ma-maintain ang kahimsog og kapiskay gayud, no, sa atong matag panglawas mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Gadiin sa malabot ng mga adlaw, no, simana, bulan, or tuig, na dili o dili jud mo magkabalatian. No, kaya di man jud nato ni malikayan mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, ining atong programa, atong ginaisa-isa, kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo, aron gayud ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Busa, maayong buntag, welcome sa atong programa, The Secret of Health, ilabi na sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa, sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, siyempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa, The Secret of Health. And siyempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Happy morning. At 91.3 XFM San Francisco, and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City, and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5 XFM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo mga katropa ng Taknaas Kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga gipadalang mga pangutana man gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nga din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato nga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato nga bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan kung sa unsang paagi nga din makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, ilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Ilabi na ha, sa mga katropa na to din ha, nga din atog normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, adun na po di ay gitawag na to gatimailhan. Sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini og gitawag na to ga healthy, no? So busa mga katropa, stay tuned dinhi atong programa tungod kay ato nang isa-isahon. Aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanay nato karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na mali ha. Og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambigita, no, nga mga health problems, mga sakit, no, ining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuo ta ha, nga ining gitawag nato og dili normal nga kalihukan sa atong tinai. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no, tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag nato og health benefits, no. Sa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayod ang ato ang bowel movement. Kining programahan sa gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sunton Plus Gold Herbal Capsule. Oh, may problema ka ba? Hinilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. No, sa manang ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So, way gayo na nga to ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, hataas kinyo, gitawag na to quercetin. No, hataas pa kini o gitawag na to anti-inflammatory properties. No, doon na siya Santon. Doon na yung alin, alisin. No, 1-2 phenylditin. Daghan kayog mga components, mga compound. No, antioxidant properties ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni Monon, doon na siya yung mangustin. Malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic. Mauna, grabe ka, powerful. Nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Maunang di katingalahan nga bisag unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayod kini matuldukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Pusa, suwayin sa paggamit ng atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, pag sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Okay, syempre available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. No, kauban gayud ang free services. Suway na ka, no? Hamba mo avail na ka sa atong mga produkto. Syempre na naman yung ka mismo sa atong clinic, i-avail na pud mismo ang atong mga free services. Free checkup, free consultation. Now we have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is a active a practitioner of iridologist and scleologist. Ngayon pinaagi gid pagtanaw sa iris tumatang ato sa mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingala lang uban, gi-check na to, pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingala sila, no? Okay, human na to ma-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, no? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata, that study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay, and then taas ba ang acid sa lawas, taas ba ang cholesterol. No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity, pero makita na to ang any sign nga diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na tog iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man gyud gitawag na to ga two kinds of constitution or immune system na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayo mga fiber, no, dinha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani tight, no, and then firm ang fiber of your iris, no, kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O nang matingala, no, murag ma-amaze ang mga pasyente nato matos klinika pagbulikat nato sa ilang mata, makita nato moingon ta nga, uy, dugay na ba ka, ma'am or sir, nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra ba ka ubuhon? Dali ra ba ka sipon? Tingala sila kang mura natog manghuhula, no? Basta diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Nga makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sagyod ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayod sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayod mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Di lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre. Ilabi na atong TheraHertz Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayod gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches dinha sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Ubus sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, ga public market. Nasa palingki na ta, mga katropa, at bang mismo sa Jolly Pharmacy. nasa highway rata ha ay namugsulod. Nasa highway rata mga katropa. And then pangitaara ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din ni. Dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Abri kita, matag Domingo hangtod Bernas, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules hangtod Bernas, ug adlang Domingo. And then sa Dabao usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaadtuman mo, masyon ninyo nga din anajod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human guide sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin nalipay. Tungod gayod sa mga naangko nilang kayuhan, sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog. Tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman nyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk, medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santon Gold po natin?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. Uh-huh. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Na-lesson, sabi ko nga pati doon sa mga bata, patetake ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: A good health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isarap sa iyo yung mga senior.
1: Apo.
2: At salamat, very effective.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan, nagtapat ng dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supper Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balabag Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaubanin mo din. Happy morning. And sa tananhang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuon, no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay hilabi na ang pagpagawas ug hugaw niini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. And happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM registrations. And watching and while listening to your program. Ayan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tama katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan, no? O isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani ani apa ang pipila ka mga makuha natong benefits, ha? So diyang mahimo kayong normal ang gitawag natog bowel movement sumala sa pagtuon. Number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no sa gitawag nato og atay kidney and our lymphatic system. Ato manon naton ang lymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas, pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas ug hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema ha, ani hatagan ta mo ka para mas masabtan ako nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus to stomach to small intestine hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna ilabay na gayod. Ay nga, no? Siyempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? So mana sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kaya kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako dahi kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede na ito na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rendili normal atong bowel movement. Tungkod kay kanang apagtun, ato na po ng pagatunan, sunod na itong health information, no? But now, focus ta kung unsagid ang makuha na itong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito ng nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit tag timbang, dapat po ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na to slawas. No, may nguntag payata, normal na nga anak yung timbang. At tambok na, normal kay tambok siya, dako siya timbang. No? Dili inana mga katropa, because a healthy weight, magdepende gud na sa gitawag na to, height and age gayod sa usa ka tao. Ang sumala sa pagtuon, para ma-maintain gayod ang mahimsog na timbang, kini po di ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinai. Kaya nga naman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobra sinimbang ang mga tao, automatic aduna sila yung gitawag na tog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area, yung murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Muray gitawag na tog bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kana magresulta o gagitawag na tog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na tog himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugat, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo. Healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga, hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat, mga katropa, na? Sumana sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayod ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, hindi kayo masabta na ito, mga katropa. Very informative gayod kining gitawag na ito. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Panasayod ba ka mo nga sa atong lawas, adun na tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. So, mala sa pagtuon, doon na po tayo gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak, no? And that is located in our gut. Naasa ato ang tinai mga katropa. Kapaloba mo ni Ana, og kini gitawag nga ENS, no? Or Enteric Nervous System. Mo ni ang gitawag nato nga second brain, mga katropa, nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. O diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala.

motaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. Mana ko atong isipon kabaliktaran ha sa mga taong dili normal ang pagpagawas ug hugaw. Tanawa gani, di ba, maglisod, nagingisi, sige ra nagbugot. Initon kaayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag nini, mga kwentuhan, maglisod yung nagisi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nagisi mga katropa. That is because ang ilahang second brain, which is the GAT, the ENS mga katropa, doon na gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na itong neurotransmitter, na gitawag na itong serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o gugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa eka sa benepisyo nga makuha sa lawas, sa diyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamalipayon. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal or regular gayud ang ato ang kalihukan sa tinaay mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance na. Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. So di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na ito isigutan, apan na importante na hatagan tamog idea kung sagay ka importante gayud nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayon sa usa ka tao. Take note ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement? Sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayon sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga benepisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpan. Wa na giigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayod no. Kakatubagan dali raman ni kini atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang no. From 028 ingon pa din he. Doc, good morning, kanang premium D3 coffee. Rana walay capsule. O kanang tuna og bisaya nga manok-dok, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalot, Doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tay premium D3 coffee, aduna po tay premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa binasta ng butika nga doola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure na ito nga kana nga native, wala aga kaon og feeds. No? Kaya din naman sa feeds, gayon matawag na ito ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguruduhan lang nga dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda, tanang buhi, nga doon na ginaya purine substance, nga diin it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayud sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 76072 nako akong uric acid 501 na doc, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayud nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kay kadalasan pag may edad na, gagmay na magina mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So anyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niya test, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, ha? Especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery. No? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kaya na nga mo cleanse, mo tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanabal mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially

Sali sa mga nagpadala sa ilang mga pangutana. Kinigayon ang iyong health consultant, CJ Nedruda, sa programang The Secret of Health. Kanunay mag-aingon o mag-apahinom doon ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maimbuntag sa dan and God bless us all.

0: Tras mga tropa sa XFM Double Region, alas 4:33 na mga katropa sa sayong kabuntagon, musunod na ang programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga sa kagkaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw.
4: Exciting Pilipinas!

0: ta na ta. Alam ano na mga kaigsoon, gumika kay buntag na mga tropa at daw nasab karoon mga kaigsoonan ng Miyerkules. Ang kadlaon ay mga katropa.
1: Pinawa!
0: Kaya wala pa'y adlaw. Kahit magunang day o saan ko mga katropa na adlaw, unang adlaw, adlaw ni gabi.

0: Berita, bangun, bangun, bangun. Bangga kat terpak. Ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot di sana. Kita nak dinha bangga kat terpak. Karena gak ungut dinha, gak ungut telah ibtah dan wah, kena puluh segi sila gak ungut. Ingat pas kunsihal bangga terpak. Oh, mana degang? Gani haraman. Wadai ka matikod baga tropa sa kunsyal nga human na. Human na ibot ang lansang mga tropa. Ay nago. Ito bago na bitaw mga tropa gumika kay buntag na. Importante mga kaigsonan makapag-exercise ta, maka papilo-pilo ta sa tong tuhod. Eh kanang kuan na ay lang huna na nang lukot din ha mga tropa kay basta idara na mga lukot mga ginabay. Mga lukot mga ginabay mga tropa imong hawak din ha. Diba? Basta idara na, lukot hawak. Oy, delikado kayo ba? Ito, bago na mga tropa, bago na Pilipinas. Bago na Mindanao. Pagmata na Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao, pagmata na mo. Kaya napuno na takaroon sa korupsyon. Daghan na kayong adik. Mga bata, mga katropa mo eskwela, magdala ng pusel, gawas nun na. Makasunod, magdala ng pusel, grabe na. Ay, ginukubrag, upat na kabog, mga katropa, ang natudas, mga kaigsunan. Upat na kabog, ang natudas, mga katropa, itong ipamusel dito, mga katropa, sa kuan, mga katropa, sa takluban dito sa eskwelahan, mga katropa. Upat na, no? Tulo man itong undaspat, mga kaigsunan, ng mga gipamusel. Planado na ito. Kung may mga kuan rechat mga katropas conversation, planado gina itong mga kagwanga ito na. Wala ka diha, no? Grabe. Iyaw po mga katropa kay kuan na ito, murag marukoy gito na. Kuan palang daan mga katropa, kaya niya marukoy mga katropa niya. Basig hilig po ito mambuli ba niya, ganabuli po siya. Nanimalos gaya po. Ako'y haod niya, bulihon po ko. Ay nabuuan, ako'y magbuli-buli. Sa unang panahon, mga tropa, nga uso pang buli, mga tropa, sa eskwilahan, halos may di mo eskwila sa una, kaya grabe mang bulihay. Daghama mo, buli sa kuwari ito mo eskwila ko sa una. O, lalikag, di ka ganahan, o, kisa may ganahan mo eskwila, hingga lang kagwapo sa eskwilahan, may niya tinuog kong nagwapo. Pinoa! Pinoa! Ah, si Kwan, si Alexander Algabre, si Alexander Algabre ang ato himuon nga Prince Charming. Kasi di ganahan anak ba? Kasi may ganahan ang skulan himuon kang Prince Charming. Kasi kayo mambuli mga katropa, mga classmate na mo, ako mong, ay nago. Ito, Gopetra rin hinungdan ni ato mga katropa. Mati, ito may rasonay. Gopetra mga katropa. Pagupit, wag mo naglampaso mga kaigsunan. Unya, dahil kayong mga bully din ha. Dili man mga katropa, ituhuan ang balaod. Unya, kanong panahon na gumikang sa balaod, mga katropa ni Pangilinan. Kasi Pangilinan lo, mga katropa, mahinungdan. Maunay nakadaot, mga katropa, kaya doon ay mga minor di edad nga makasala. Ay, gawas nun pa. Di pa na mga katropa, yung kwan. Kanang, tawag na ito, di pa pwede matropa pailan kaso. Pero, sana mo ito'y bago mga katropa usap nga revise, di ba? Murag 15 years old pwede pa ilang kaso pero ato gaya po sa DSWD mag-standby.
1: Pinawa!
0: Mga mga katropa, di mabantayan sa DSWD mga katropa, manlayas pa din! Mita, oy, may pa mag-ampo ta mga katropa para kung ano tas ginoo mga katropa, panalingin yung tas ginoo. Karo ka buntaga mga gisoon din sa pagpanag-uban. Kumusta man ang Tibok Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, o Davao del Norte, kaninyong hurot mga katropa!
2: Good morning!
0: Ampo ta mga silingan!

0: at balik tayo rin mga tropa. Kaya mga tabang nga mga tropa man lang ko. Mabalik na yung punta mga kaigsunan. Ito hala, bago na po din ha mga tropa. Gumikan kay buntag na mga kaigsunan. Adlaw na karoon mga katropa. Karoon o sabga Miyerkules. Adlaw nga Miyerkules mga katropa. Siyempre, adlaw nga Miyerkules mga kaigsunan. Kung anak ka na yung itawag ito. Nanata mga tropa usap sa tunga-tunga. Ka... ting relax na po mga katropa. Tunga-tunga na ta. Adlaw nga Miyerkules. Hoy! Advance happy graduation sa ato mga katropa mga kabataan karon. Sabi na sa mga kulhiyo nga diin mga katropa murag maluwas ng usa, napay usa, anak murag ana ba? Bilay imong anak nga nag-eskwelang college, duha ba imong anak di eskwelang college, tulo ba imong anak di eskwelang college? Abay upat mga katropa nga eskwelang college mga katropa, 14 na gud ang bugata. Kung magdungan gani kulhiyo ang imong upat ka mga anak mga katropa, murag bisag magsweldo kag 50,000 mga katropa kada adlaw. Sa tinuod lang muraga muatras gyud ka mga tropa nga maingon gyud ka sa isaw siyempre ang alaala mga tropa ang manghod ba atong pahumanog una usa ang magulang lain mapupimnaon di ba so ikaw sa manghod kuan sa kanang relax usag kuan relax sa arong dawa o karong tuiga manus sa atong magulang kaya di makaya og magsunod mo magkuan magkuyog mo sa kolehiyo nga tulo ka buok upat deporte gyud bugata bugat pa sa kung simod og mas maayo makuha lang sa kagkuan makuha lang sa kag mo eskwela sa kag kaning naitag 6 months diri nga kuan 6 months nga kuan pa sa vocational sa kuan ba sa TISDA naka in situ in situ in situ maka trabaho na ka ana unya kuan na nakay kaugalingong income pwede na ka mo eskwela ga imo na nakay kuan makatabang-tabang gas ginikanan unana ang mga katropa ang mga bata nga dunay planos kinabuhi pero mga bata mga tropa nga magagad lang pero sa ginikanan bisag dako na kay glawas bisan mga katropa pwede na siya mga katropa mo manguan bitaw matawag nato magworking mga katropa manerbaho aron makapadayon sa pang-eskwela wala na magagad lang sa ginikanan magsigil lang standby mga tropa kay wag ipa eskwela wa ka pa eskwela sa college gumikan sa kapitos pinabuhi sa ginikanan unya magpabadlong na hinuon mga katropa mo apil pag adik-adik wag na pulos nga tao na. Mapus lang mga katropa. Mapus lang muna mga kaigsunan. Pag-abos sa panahon mga katropa nga mahimo na siyang doon na mga sala mga katropa sa katalimba, mapus lang na kay mag-usap naman. Pero in terms mga katropa silang paginabuhi nga mahimo ta silang hamugaway mga katropa, makakreate silang pamilya, maghatag ng labad mga katropa sa ginikanan, gumikan kay nanay pamilya, unya magpabuhi lang gyapon mga tropa sa gidikanan. Amo na dakong labad mga tropa man gitawag na tug back subject sa gidikanan. Kita oi. Bangon na bitaw na mga tropa gumika kay buntag na. Karo gapit sa 26. Advance happy graduation di usab sa akong anak. Alexa katubaga. Sa Davao Norte. Kwan, di in easy. Di in easy mga tropa. Mayong pag-graduate ninyo. Murag hinaot manta nga ato mga anak magpag-humag sa graduation mga tropa. Nauntay gobyerno o nauntay mga kampanya diretso mga tropa nga mo-adapt nila. Makatrabaho diretso ba? Kay kapoy ra ba ni mga tropa? Maka-standby kag kuan? Maka-standby kag usa ka tuig mga kaigsunan na usa pa ka manarbaho? Ay kapoy ka na. Di na kaganahan manarbaho mga katropa. Amang yung ko'y daghan mga tropa, mga kaila, mga parinti, mga kaigsunan. Nakagraduate o kurso. Ni-relax mga tropa. Ito ka no, relax lang gapon. Wala di manarbaho, wala ganahe. Negosyo-negosyo mga tropa. Okay bang negosyo mga tropa, labi nag-success ka ng negosyo mga kaigsunan. Pero dili haom sa imuhang kurso gay kikuha ba? Di ba? Mao na ingon mga tropa nga kung unsa imong eskwelahan, mao to mga tropa i-exercise. Kaya mao na imong gustong eskwelahan. Yeah, pero ang problema lang, ang atong nasod sa Pilipinas, gamay kay patrabaho sa atong mga kabataan, mga kaigsunan mo graduate. Jobless na po, bay! Nako po, daka na po kayong jobless, humanay mga tropa sa graduation mga kaigsunan. Jobless mga tropa, why mga trabaho? Giubos siya. Ito, mga katropa, bangon na sabi ninyo, mga katropa, karoon sa Porok 6, mamako, kapalong, kumusta man mo diri? Ang atong live, mga tropa, makita ninyo, mga kaigsunan, sa atong ka Facebook page. nakaroon rin sila sa Mamnita Valderosa. Bayong buntag, Mamnita. Ubang stibok members pamilya, good morning mo diha. O garisab kang Ma'am Mary Grace Diaguso Lira. Uy, mga Lira family. Mga Lira family din sa Barangay Ilang. Good morning din na ka mga Lira family. Sa Barangay Ilang, Davao City, mga katropa. Kuanday sa mga kuan sa mga nasunugan kagahapon, mga katropa sa Ilang. Ubay-ubay ang mga nasunugan kagahapon, mga katropa. Wa na kumakog pila kabalay, mga kaigsunan din sa kuan, mga katropa. Kami po, andam po may, nangandam po may dito, mga katropa. Ilas dos, nagsagandlaw, nagsugan, nasunog. Nangandam po may dito, mga katropa. Bisag layo-layo, mga katropa, ang Muslim Village. May Muslim Village man nasunugan. Adri na pita sa may muski, mga katropa, pasulod nga ito mga kiksuna. Di ka na masulod din nagkuhan kay dagat gud. Nahitabo na guna namo din ha, mga katropa, nga almost 500 ka mga panimalay ang nasunog may mga katropa panahon sa pandemic. So, appeal ba yung ato? Unya, matruma-truma na tayo kita at sunog. No, kagahapon, mga katropa, lisod kong agi sa highway, mga katropa, din sa may UM sa Ilang, Davao City, may tibong gumikan, mga katropa, usap sa naghan kayo mga fire trucks. Naga tinabangay mga katropa para lang maapula ang sunog mga kaigsuna. Good morning sabdi ka Ma'am Lia Manalaysay. Good morning ya Ma'am, ugani ka Ma'am Jing Pigarido. Good morning Ma'am Jing. Ubas tibok members pamilya kang Arlena Golciano Dutarot Iskalira. Good morning Sir Minaw Kodiri sa imong programa from Sawagan, Biruela, Agusan del Sur. Yan, taga Biruela, Agusan del Sur. Taga dinha ni akong bayaw, mga katropa. Pana sa mong kamagwangan nga si Teddy Gomez. Taga dinha, taga Biruela ni. Taga Biruela ni si Brad Teddy Gomez. Pana sa akong among kamagulangan nga si Manang Francisca Alferes Umaki. Maunis siya, mga katropa. Yan, may buntag din ha. Inyong tanan, may Escalera family. Dinhi karon mga katropa sa tawag na ito, Veruela Agusan del Sur. Si Bethlehem. Bethlehem lagi, Bethlehem. Bethlehem Oring. Good morning, katropa Gabong. Kusog ka diri sa Dasing, New Corellia. Katropang Bong, great na ko ang akong bana nga si Rone Oring og sa akong duha ka mga anak. Yan, bagahan salamat yun din, ma'am. Salamat kay ma'am. Dinhi ka ma'am Bethlehem. Bethlehem. Og sa iyang kapikas kinabuhi si Rone. Good morning. Uban siyang duha ka mga anak. Good morning. Dinhi karon mga katropa sa may barangay. Barangay Dasing. Barangay ba ni? Barangay ni Dasing? Dasing, New Corellia. Katropa, okay. Barangay Dasing. Kusog daw. Salamat, salamat kayo. Og di po ko makatuo, mga katropa. Kanimang suri-suroy ito, mga katropa. Malipay beta nga makadungog ta mga katropa. Lagubo bitaw signal nga. Uy, XFM ani. O kagahapon, mga katropa. Dito ko, mga katropa, naglibot ko gahapon ni... Kuan ba? Ni, libot ko sa kong area of responsibility. Gamotor-motor ko gahapon, mga katropa. Gikan sa Kapalong, paingon sa Asuncion. Diya sa Asuncion, mga katropa, niudto. Sulod ko anang nai, kuan niya, nai balbakuhan, mga katropa, nga nasa terminal dapit. Mga kaiksunan, sulod ko din na, uy, nakadungog bang ko? Niya, ganadama ko sa monitor, sa handset. Nakadungog bang ko ka ng programa ni Dok, kuan? Dok, si Jenny Droda, no? Sa alas 12:30. Minaw ko, mga tropa, uy, Dok CG. Mauni, ako rin gikuha ang pangalan, mga tropa, sa kuan. Kaya gikan ay buntag pa, mga tropa, pag open pala sa radio, abli na rin din ayang ang kining si Sir Filomeno ng Mendoza. So, diha sa may chilot food, Liotis, Tiotis. Mauni, mga tropa, ang kananan din ha, mga tropa, ng halang-halang ang sabaw sa balbukuha, purtinindota, panington yun ka, mga tropa, ang untong dako. Pito! Ito, may buntag yung mga... Sir Filomeno Mendoza, may buntag nimo diha. Ang nagsulat dinhi ang imong apo. Ang imong apo nga kato si lalaki, si ngala tong apo nimong lalaki nga bantay gahapon. Si lolo ana di gina balhinon ni among radio sir. Kuan gina gikan pa nagbuntag hangtod gina mag hapon. Maorgina ang radio kapag abli ana diha na gina kay paborito kaniyan tig paborito kaniyan listeners gid kayo ni siya ni katropang Arnel Cortez sa tanan ring programa sa kuma di way balhin. So, salamat yun din ha. So, salamat kayo din ha sa terminal mga katropa diha sa Economic Enterprise. Salamat kayo din sa Economic Enterprise. No, salamat niya sa pag-abi-abi po mga katropa. No, sa atong suri-suri mga tropa kaning economic enterprise mga katropa mao na tinubdan sa income eh. Income mga tropa sa mga munisipalidad usa na sa mga tinubdan sa income. Collection din na sa mga tropa sa palengke, collection terminal. Unsa pa din na mga tropa mao na din na mga tropa economic enterprises mga tropa. So, salamat ya sa economic enterprises na si Sir Joe. Morning da. Oga Sahid, na dating vice mayor mga tropa sa munisipyo mga tropa sa Asunción. Buntan yung tanan niya. Unya, kisa ito ga-birthday gahapon? Ang Magro Chip, Magro Head, mga tropa, ga-birthday si Sir Jan. Ga-birthday ito siya gahapon, Sir Jan. Sa Magro, mga tropa, belated happy birthday ni mo kagahapon. Diha sa Asunción, belated happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Ang ga-birthday kagahapon, belated happy birthday, advance happy birthday, happy birthday to
1: happy birthday!
0: Alright, mga katropa, salamat yung tanan niya. Alright, padayon ka punta mga tropa. Da-address si Ma'am Nancy. Si Ma'am Nancy Camilo. Dari karon sa Kapalong. Good morning, ma'am. Nag-coffee na siya. Di ako sa Kapalong. Nancy Camilo. Kapalong. Minuunin. Dari sa kuan, sa bata. Sa poblasyon na yung ma'am, no? Sa poblasyon. Si Alfredo Hicali. Morning, Agaw Bong. Watching from Sydney, Australia. Ah, dali ang nakaabot ng Sydney. Ay. Kaling agaw, unsay meaning sa agaw, katropang Alfredo Hicali. Ang meaning sa agaw, bisag di mo magkatropa kadugo, mag-agaw mo, manay nindot na nga meaning. Agaw, unsay may meaning sa agaw? Ayaw, manay, ang agaw, letter A is ang, apelido ng ang bay. Ang gugma, ayaw wala ah. Ano'y agaw mga tropa?
2: Pino!
0: Ang gugma, ayaw wala ah. Hindi maglakaw-lakaw tayo mga tropa, no? Kay naagin din tayo makuha mga tropa nga kung kabilog unsay meaning. Oy, mulaag na po ko din ha mga tropa sa kuan sa wata. Mulaag na po ko din ha mga tropa kay Atbang sa National daw Ma'am Nancy. National High School diya sa poblasyon ba na? Sa Sawata National High School ba na? Bang na din ha. Naay dako nga tindahan din na wag parinti man ako na kay nagkita mi dito sa amuang reunion. Ang taason nga babae. Nga din siya gaw. Laag niya dito. Ito'y pangalan nga tindahan oi. Kalimot pugo. Basta Atbang sa National wa pugo i-contact niya wa pugo muta nag seto yang Facebook niya. Basta diha ra dapita. Ba salamat kay din ha. Kalaglag na po din na kay ato among ding area of responsibility. Kinahang na malaag po na ito niyang New Corilla. Ato agya po ni mga tropang area mga gitunan. Kinahang ato po malaag dito ba kumusta na ito inyong mga lugar. Labi na sa kabaragayan mga tropa kay hapit ang eleksyon. Si Kapitan Kuaner rin mga tropa sa Kuan. Barangay Kamuning. Kahapon akong gisuro yung mga tropang provincial road sa Kamuning. Gikan mga tropa din sa highway mga kaigsunan sa may magatos mga tropa. Paingon ko dito sulod. Ay nako. Okay kayo sir, laglaag. Gwapo yung laag nga naag yung tay kaila mga katropa din ha. Pag lingkod-lingkuran na to ba nga tutag kuan, ana. Kayo bakalaag ko din ha mga katropa, makadritso magyong kuan, libuton. Makadritso magyong kutos libuton mga katropa, ilahan ni Kapitan Rodel Impas. At ila nung Sunny Algabre. Madiha mga katropa, kagawad Sunny Algabre. Ang tatay dutir. Makadritso magyong din ha. Sa makalaag ko diha. Motor-motor na, kadali na kayo baka ipsot kung motor sakyan mga tropa. Kadali na kayo baka agit ang basakan mga tropa nga pwede agi ang motor. Pwede na kayo kung four wheels mo dahon. Nako po, di ka agig basakan. Mauna, mauna yung bintaha mga gisunan. Bahalag mabasa. Alright mga tropa, oras mga tropa, alas 4:58 na bay.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santon Blasco.
2: Pasimilisa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santon Blasco, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santon Blasco.
3: Santon Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuwa na ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
3: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Maji! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Alright, balik tayo mga katrupa sa atong pagpanaguban, mga kaigsona sa atong programang inyong tulumanon.
5: Filipinas! Exciting! Filipinas!
4: Exciting gani. Oy, pasalamatan din ato, mga katrupa, ato mga... Malumong kasing-kasing nga naghatag og tabang para sa narinugan mga katropa. No among pagpasalamat mga eksona mga partners na gin matawag tog partners mga katropa sa XFM Tagum Davao Region mga katropa. No, salamat kayo tanan mga katropa sa gipahigayon nga katropa nihan para sa narinugan mga katropa sa Stock Sergeant area. Partikular mga katropa dito sa mga Glan Sarangani minangabot mga kaigsunan. Glan Sarangani sa Barangay Ilaya. Barangay Ilaya. So dito na pita mga katropa naabot mi. Salamat kayo ninyong tanan mga katropa ha. Labi na mga katropa nila ni Kuan, nila ni Sir Nick Quahaw. Salamat Sir Nick, diri ni sa Davao de Oro siya. Si Dras Balio. Flora mi Montes Claros, thank you so much. Lorena Corpo, Corpi, Corpos ni, Corpos, Corpis. Diri sa may Jaws 1028. Jans 1028. Niya si Flores Pen, Flores Fera Cabalpin. Ngani usab kay South Henrik Mondihar. Thank you so much. O gani kay Sir Rigeno Campuesto, Campuesto. Daan Bantayan, Cebu kani siya mga tropa taga Daan Bantayan, Cebu. Ngayon sila mga tabang po mga tropa bisag layo. Ngan nga mga tawag na to, mga subscribers, viewers, mga tropa sa atong YouTube, sa Facebook. Salamat kayo. So ang YouTube, mga tropa, sa atong programa, XFM Tagum City. So sa Bullseye, lahi po ito mga tropa ang YouTube ang ginagamit mga gisuna ni Sir Katropang Arnel Cortez. Dito mga tropa, Katropang Arnel Cortez to iha dito sa Bullseye program. Ripod, pasalamat sa nato mga tropa si Ma'am Christina J. Elliot. Ang arusap ka, Ma'am Jeannie Spiel Pulikit. Ang nani usap mga tropa kay Kuan, kay Sandro, Sandro. Ang arkang Marilu, Marilu Makabingkil. Kian Lester Lagnason. Thank you so much, Jimboy Salvalion. Sa Nabunturan, thank you so much. Sir Joseph. Narusap ka nga Joe Berdos. O Joe Berdos, Berdos. O Borjos. Borjos di ay. Salamat kayo, Sir Joe Borjos. Sir Joe, umam ni. Nandang Shirley Liagas. Sa Taiwan, no? Sa Taiwan, mga katropa. Kaabot pagtabang rin mga kaigsunan. Kita pa kang naastukaran. Ang mga nag-iingon mga tropa, ginagway gagmay, apanak ang tabag ato sa mga nalinugan. Nari ka nga, Maming Villasiran. Good morning, ma'am. Salamat, ma'am. Uban si members, pamilya kang Sir Diloy, no? Nga di Somol, mga tropa. Thank you so much, Sir Diloy. Dres Tagum. Huwag inipuas, mga tropa, ang tabang. Ini mga tropa, kada adunay mga panawagan rin. Naagin ni siya, kanunay mga kaigsunan. Dari nga trahidya. Sir Diloy, iban si members, pamilya. Salamat kayo, sir. Sir John Pabs. John Pabs, good morning. Salamat. Narisip ka, Ma'am Ilin Malasarte. Tio, no? Ma'am Ilin Malasarte, Tio. O gani kang Sir Agapito. Yan, Sir Agapito Medrano. Thank you so much, Davao de Oro Mawab. Ma'am Lili Blanco. Thank you so much sa Bulacan. Ma'am Lili Blanco sa Bulacan. O niya sa NTP of Tagum City. Thank you so much. NFT na, NFT Tagum City. Rias Cerito and family. Bernarda and Ia and Al Bernardo. Yan, thank you so much. Kang Cirilo Cordero, thank you, thank you. Kang Ma'am Esther Singh, thank you po. Ukang Asher Alfredo Hikali, thank you so much. Bisag naa ka sa Sydney, Australia. Nagpadala gyud po sig tabang mga tropa dinhi para sa mga nalinugan mag-igsoonan. Daghan pa no ato pang pasalamat ni uban unya mga kaigsoonan. Ubay-ubay pag ini sila mga katropa nga mga malumog kasing-kasing. Paki-subscribe lang mga tropa sa atong YouTube. Ang YouTube na to nakaabot tapo og gagahapon 162 mga tropa subscriber, nadugangan og 3. Aw nadugangan mga tropa og 5. No nadugangan og 5, 167 na. Kagahapon mga tropa sa tubag program 162. Ni atong Biyernes 159 atong Biyernes. Nadugangan mga tropa og 3, nahimong 162 mga tropa kagahapon, una karon nadugangan og 5. Ugma, madugagan ng pulo, mga tropa, maabot ng 177 ugma. Ah, expected. Ano basta inyong tabangan? No, sa atong YouTube, XFM Tagum City. Mga dagkong litra na, XFM Tagum City. Mga big liter. Thank you so much. Oy, ayaw kalimot, mga tropa, malikayan ang diabetes. Pinagi, mga tropa, balikayan ka naman diabetes, pinagi sa pagtumar ni mo. O Santon Plus Gold. Kaya dako, mga tropa, ikatabang sa pagpamino, sa pagsaka, sa sugar level sa atong lawas. Santon Gold. Mga katropa, Santon Plus Gold. Musuporta kini sa maayon natong kahimtang sa panglawas, mga katropa. O sa atong pagpangapi o kalimot, mga katropa, ha? Matag-adlaw, mga katropa, kita mga Pipino, mga api, mga gita. Ang kaping atong gamitong kaning kaping na makatabang, mga katropa, sa atong panglawas. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. O sa Santon Plus Coffee Mix, naputay Santon Gold Coffee Mix with glutathione collagen, naputay, mga katropa, premium D3 coffee mix, mga katropa. Mauni ang premium D3, ang anti-cancer nga kape. So mauni mga katropa, tulo ka matang sa coffee nga niya karon sa Yes to Health and mga katropa. Ug naapod dai healthy nga tea, ang Santon Gold Herbal Tea. Mauna mga katropa, ang atong Santon Gold Herbal Tea nga gipatami ispinagi sa stevia, mao nga kitang adunay mga diabetes mga katropa, mga idaran na mas maayo kining team inumon nato, makatabang kanato mga katropa. Mga mag-uma, ipukalimot mga tropa sa atong pagpanguma. Gamita kanunay ang ato mga katropa, Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, nindot kining gamiton para kanatong mga mag-uma. Oy, ayaw kalimot mga tropa, na nagpaminaw, nagtanaw karon nato si Angudo Roel. Diyari si mga tropa, good morning dol. Kinsa man si Angudo Roel? Angudo. Si Roel. Roel. Roel, mangyod. Si Roel. Ah, hello, Roel. Kadang pang?
6: Pinoa!
4: Hello, Roel. Pang? Ano ba? Roel. O niya, napon din mga tropa si Bro Sadrak. Natalo na mga tropa rin karon sa may Valencia City Farmers Market. Muraga, okay na palingki niya, bro, no? Iusap na, bro, kay nabalik mga galaryo diha sa pagdumala sa Valencia. Namo ti plano diha nga ipadayon to nga nindot na. So nindot na siguro ron din na ang farmers market. Kang bro, Sadra Catalonia. Kumusta inyong mga pwesto diha, bro? Wanay mga kawat diha, wanay mga lungkap diha. Diri usab mga tropa kang Adeline Argonza ug kang Joselito Argonza. Good morning. There's Prox 6 Mamakaw Kapalong. Si Kidong Yoda Libudaw. Di basta-basta cool ba gid siya mga tropa? No, cool ba gid ni Kidong mga tropa? Di ba? Salapang are watching with you. Eh, kisama ni Salapang Kidong. Salamat, Manuel Salapang di ay. Si Manuel Salapang, tanaw di karon. Uy, kumusta man ka, Manny? Dato naman ni mga tropang teknisyan, mga katropa din sa Radyo Ukay, mga kaigsunan sa UMV, no? Sa DXMV. MV. DXMV man na diya sa Malayba, sa Bukidnon, sa Valencia. Si Manuel Manny Salapang. Ini basta-basta ni. Kaya nanani mga sakin na, na basakan, lapad kinig basakan. Lapad kinig basakan, mga tropa, nga sakop din sa Malaybalay City, Bukidnon. Nanani siya sakinan, mga tropa, di ini basta-basta ni. Unya, tipigil gina, Manny. Manuel, tipigil gina atong alom di ha, ha? Kanang atong alom, ano, kapital din ha ba? Diyari ka sa pagkudiya sa, kwan, sa murag kuda o glaso. Si Dodong Diron. Kamita, kumusta po di ha? Si Marshall Hamo, Mars Hamo, kumusta po din na? Alright, mga tropa, padayon ta, dito maglangan, magkaigsunan, gumikan kay Uras Bulawanon. Ato na mga tropa, naka-standby naman ito mga kaubanan. Ato sa mga tropa, balikan tag timbaya ninyo din haon niya. Balikan tamo din haon niya. Kaya niya mga tropa yung mga reports sa itong mga kaubanan. Naka-standby na mga tropa. Niya karong kompleto. Kompleto na itong mga reporter karong mga kiksuna naas gawas. Kawa man sa sulod. Atong ipa pasunlo na ni mga tropa aron maka mawala sa gawas. Na ay drug race activity mga tropa sa Pagsabangan Bypass Road, Tagum City. Gipanawagang pangdak pun mga katropa agay mao ni. Mao ni panawagan mga katropa sa mga residente diha nga pangdak pun gini unya kato nag babag-babag dito nga ngano ini mangdak pun ng drug race din eh. Giana ang pulis. Di mi mahadog ng pulis. Nagdak pun pabito mga katropa ningon hin og gikulatas caption. Wa daw tuy kulata ambot lang. Mao mo pa-interview pun mga katropa kato na dakpan mga katropa nga nagpa-hospital po siya iya mga katropa gumikan kay kulata kuno siya. Ayan nako. Gidayungan man to sa video mga katropa ambot lang pirmero. Ang pirmero tong video mga katropa gwa ta kabalo kay diha naman to sa katong gidayungan na siya kay di ini siya pato kay imong itulag ang mga pulis. Kay di gid pa isyuhan mga katropa TOP tong ikaduha nga isyuhan unta mga katropa nga nag drug race dinhi mga katropa sa may kuan mga kaisuhan diri sa may tawag natog bypass road. Okay, atong sa paminaw mga katropa nga kompleto ang detalye manukad gikan ni katropang Lar Sanyol. Katropang Lar.
6: Live report. Nanawagan naman nagpuyo dool sa pagsabangan bypass road ngadto sa kapulisan sa Dakbayan Stagum nga adlaw-adlaw operasyonan ang pagdakop sa mga nagbaygayon o ga drug race. Sa interview sa XFM Dagom News Team sa usa ka residente nga naa ang panginabuyi ang kilid sa kalsada nga nagbulad og binangkong peligroso matud pa among illegal nga aktibidad ngadto sa mga estudyante nagbaktas og ingon man usab kanila kung simba ko madisgrasya ang nag-drug race og mapunggit sila nga igo lamang nanginabuhi og malinawon.
7: Hasol pud kayo sa siguro parianing magtagtag mi ana nya palit lang sila. Ano, huli.
8: Dekado kayo.
7: Tagan sila mo linya. O niya, pagkaman, madlok may mapunggitan. Pareha ng mga estudyante na apoy mo mabaktas. Hindi ka hapon, muli. Madlok na lang po kay mapunggitan na ng ilang rider-rider kung nuhay ba.
6: Samtang sumalapan ni Jerry Jose, mag-uhay pa lamang siya nagpuyo doon sa nasangpit ka kalsada. Ubay-ubay na matod pa ang iyan saksiyan ng mga nag-drug race. O gado na matod pa yung na-disgrasya ng misang putz kamatayon. Matod niya nga sakto lamang dakpon ang mga nalambigit sa illegal ng aktibidad. Alan sa kalinaw o kalawasan sa tanang lumalabay o aron sa makalikay ang mga nag-apil ng mga butang salanganin ang ilang kinabuhi.
9: Oh, daghanan ng disgrasya ba? Wala, nagkikigahapon, pati kabaagahapon. Nag-relax na ikang trabaho, pati banaa, di usap ko nga, pati mga banaa. O nga, gusto na ko nga, dapat, badlong ang ganyan yung mga nag-drugnis rin. Para nga, lina on rin na pita ba, kay, kuyawa pa rin yung disgrasya.
6: Samtang ikalipay sa mga residente, ang pagdakop sa mga involved sa drug race, ning mag-uhay lang, pinaagi sa mga sakop sa Tagum City Police Station, hangay usap nila sa kapulisan, nga regular mapagkayo ng pagpatrulya, aron wala na yung maglumba sa motor, o makabato na sila piskay ng pagpahulay, hilabi na sa panahon sa kagabihion. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.
4: Inood yun na mga katropa, no? Ako, di ko uyo ni anang drug race mga katropa. Nabay legal nga drug race mga kaiksunan, nga giplastar yun mga katropa sa mga LGO. Katulad na drug race mga katropa sa mga sakyanan. Okay to siya mga katropa, giplastar. Layo to sa peligro mga katropa. Uniado na to mga gipirmahan po mga waiver mga kaigsunan ang mga ginikanan ba ni atong ni appeal sa drug race, asawa ba mga tropa ni appeal sa ni pirma mga tropa ang iambana ni appeal sa drug race o mo pirma mga tropa waiver. So facilitate sa kuan ba aron maplastar mga tropa nga kuan naa magina di man namalikayan. So ato ta legal pero kada illegal man ilang ginahimo lalim ka gikan pa mga tropa bagong gabi mga kaigsunan hanto magkadlaw lang na apako na sila diha mag drug race mga tropa kay pustaan na imong na bay. Ay nako. Portigil mga tropa uni adaghang madamay kay nahimo do kanin drug race des Valencia ba. Atong respan libatuhan pre sa bay mga katropa nga duha ka mga nurse din na nagbaktas mga tropa gikan sa trabaho gikan sa play medic. Mga kaigsunan nagbaktas sa pauli na punggitan mga tropa sa nag drug race mga kaigsunan nangamatay in town mga kaigsunan. Ano ba? Dili tarong mga tropa, dili tama mga igsunan na makadamay kanila ang kinabuhi sa uban. Pag drug race mo diha, magpakamatay mo, pagkapagamatay mo, ayaw mo mga tropa, pagdamay ko ba? Alas 5.18 na ba? Dari kapon sa itong pagpanaguban samtang sa Pikas Bahin. Arienta ang dakbayan sa Davao, gumikan kay kapin ko na 50 milyones kapisos na tabag mga tropa, gitunol kini sa mga biktima sa linog sa Davao Region. Katropas balita, katropang Anali Borja, gikan sa XFM Davao.
10: Live report. Muabot sa kapin 50 million pesos ang ayuda nga gipagawas sa DSWD alang sa mga lugar nga naapektuhan sa kusog nga linog sa Davao del Sur ug Davao Occidental. Tumong sa maong tabang aron maabagan ang mga pamilya nga grabing naapektuhan sa kalamidad. Lakip sa gipanghatag ang family food packs, non-food items, ready to eat food packs ug cash assistance alang sa mga apektadong pamilya. Gipasabot sa ahensya nga padayon ang koordinasyon aron masiguro nga maabot ang tabang sa mga nanginahanglan ilabi na na sa mga residente nga naa sa Lagyong Dapit ug lisod maabot na sayran nga ang Jose Abad Santos sa Davao Occidental mao'y nakadawat sa pinakadakong bahin sa maong ayuda tungod sa grabing kadaot nga nahitabo sa lugar. Padayon usab ang paghatag sa DSWD ug psychosocial support, child friendly space ug ubang serbisyo aron matabangan ang mga biktima sa kalamidad nga makabangon. Mga katropa, aron healthy magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
4: Thank you so much, katropang Anali Borja, gikan sa XFM Davao City, mga katropa. Samtang sa laing bahin, mga kaigsoonan, adunay 12 ka mga rescue personnel sa Davao City. Nakauli na, mga katropa, human matod pa malampuson sa ilang mission sa Davao Occidental. Katropas balita, katropa ga Jovet Espanyol.
5: Live report. Live report.
8: Luwas nang nakauli sa Davao City ang moabot sa 12 ka mga rescue personnel gikan sa 911 Urban Search and Rescue kun USAR og sa Fire Auxiliary Service Team human sa upat ka adlaw nga deployment sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Gideploy ang mga nahisgutan gikan June 20 ngadto sa June 23 ning tuig subay usab sa request sa Davao Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRRMO sulod sa upat ka adlaw nga operasyon. Nakigtinabangay ang Davao Rescue Team alang sa disaster response uban sa mga lokal nga otoridad ilabi na sa hinanaling pagsulbad sa mga hazards nga binilin sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog sama sa landslides. Lakip sa ilang gihimo ang padayon nga monitoring ug assessment aron malikayan ang dugang nga peligro sa mga komunidad nga anaa sa ubos nga bahin sa mga kabukiran. Mitabang sabang maong grupo sa manumanong nga pagpahuban sa mga lugar nga dunay nagtapok nga tubig pinaagi sa paggamit og pumping equipment. Dugang pa nga naghimo sabang grupo og manual excavation o manumanong pag galot sa mga drainage channels aron nga makahimog agianan sa tubig. Pinaagi niini na pag-aan ang pressure sa mga lugar nga dunay natipon nga tubig og natabangan ang natural nga pag-agas niini padulong sa mas luwas nga agianan. Matod sa Davao 911 nga ang ilang operasyon kabahin sa padayon nga paningkamot sa Davao City og sa ubang ahensya sa gobyerno aron matubag ang mga hulga nga gihatod sa linog og maprotektahan ang mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad. Mga katropa, rong kanunay boosted ang inyong immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
4: Thank you so much, katropa ka Jovet Espanyol sa detalye sa Bogor Report.
5: Exciting Pilipinas!
4: Samtang sa aling bahin, mga katropa, sa atong mga balita, gitubag mga katropa sa mga representante sa Davao Light and Power Company, ang mga pangutana ba to? Sa mga konsihal, mga katropa, kabahin kini sa pagbalik-balik ba to pa, nagbalik-balik kapagawala sa kuryente o pagsaka sa presyo sa elektrisidad atol kini sa question hour sa ika 46 nga regular session sa 10th Sangguniang nga panlungsod sa Tagum City. Gani sa ilang representasyon, mga katropa, ipasabot sa kini sa Davao Light nga ang baguhay lamang mga power outage nga nakapikto kini sa pipila usab ka mga lugar sulod mismo sa ilang franchise area tungod usab kini sa mga technical nga problema og mga maintenance activity nga gikinahanglan matud pa aron lamang nga masiguro ang luwas og kasaligan nga paghatag og supply sa kuryente matud baga katropa sa kompanya nga dihaga nahitabo matud pa ang mga interruption. Gilayon nilang gipahigayon ang troubleshooting pag-ayo usab sa mga pasilidad ug uban

Kung ano yung mga tropang hitabuan, yung aning mga style mga kaigsunan, bisang pag-asa tamo ato mga tropang elektrisidad, bisang asa tamo ang mga tropang magpakunik mga kaigsunan, madabaw light mga kabamanordiko mga din na mga tropang, dili na kontrolado mga tropang ang power rates tinuod lang. Kaya sila mga tropang nag-kuan po na, nag-angkat mo po na mga tropang kuryente, no? Dito mga tropang sa kuan, sa grade mga kaigsunan, sa napukor na national grade, ana sa kuan, angkat mo na sila. So kung mamahal dito, alaalag ipabrato ilaha din he. Unsa lang operasyon mga tropa, labi na sa kooperatiba. Sa kooperatiba mga tropa, o labaw na sa mga private mga tropa. Ang private is pribado na sila. No, ilang kaugali mong gasto. Samantalang sa kooperatiba, adunay nag-agad mga tropa. Kaya adunay mga budget gikan mga tropa sa Department of Energy. Sama rin yung SAFE mga tropa ng Sitio Electrification Program. Kasagaran mga tropa ang ihatag na sa gobyerno. Ngadto na mga tropa nga project kada para sa gobyerno, libreng pa suga mga tropa sa mga sitio nga bisag na pulo o lima ka balay mga tropa pwede mong paabtan ng kurinte. Pero ari kas pribado ambot lang. Musulod baka mga kaigsunan nganha sa mga sitio na baka sila ginatawag tong Sitio Electrification Program nga libre. Naman daw gyapon na sila mga tropa pero siyempre gasto na eh. Naagyo kay Byronon gyapon mga kaigsunan pero kining Sitio Electrification Program nga maabot mga tropa ang kutay diya sa linya sa kurinte mga tropa din sa inyo mga sitio nga kuan mga kaigsunan iyang budget gikan sa gobyerno. Muna ana mga tropa, so ikaw magpakutay ka mga tropa ngadto sa linya sa imong panimalay, duol na lang maulay mong bayra, magpalit lang ka mga tropa, pila ka metros gikan sa poste, paingon ngadto sa imong balay mga kaigsunan, so makapasuga na ka. Na mga tropa nga sa kooperatiba. Kaya kooperatiba mga tropa, i-adapt ka na na ang mga budget, ang mga project mga tropa nga pasuga, gikan sa gobyerno, sa Department of Energy, nga mao'y naghupot na mga tropa, at ito ginapaingon nga to sa electric, mga kooperatiba nga nagagunit mga tropa sa mga pasuga, mga kaigsunan. Ano yung akong pagsabot? Ano ako na ako'y pagsabot? Alright, samtang aduna kita mga tropa, 25 minutos, 18 oras, ganto sa alas 5 sa buntag mga katropa sa Pikas Bahin. Nanawagan mga tropa sa karon si Kamuning Asuncion, Kapitana Janet Tagod sa Provincial Government sa Davao del Norte. Naunta mga tropa, masiminto na ng Provincial Road, na dugay na kami mga tropa nga ila kining giagwanta. Sukad matupan niya, sukad dalaga pa siya. Nakasinati na kini mga tropa ni ining naisgutan nga dalan. Nahangtod karon mga tropa, pila na ka gobernador ang nangagi mga tropa, pila na ka kuan kay provincial road man na siya, kinahanglan mga tropa nga makuan gyud na siya maplastada magaigsuran kini nagkonektar gikan diha sa highway mga tropa sa may Magatos paingon sa sunod mga tropa kay kani nahimo na kining reklamo kaniadto magaigsunan sa mga residente sa may Purok Otso Magatos mga tropa gumikan sa mura nagsungkaan ang dalan din, wa na sila kapilian mga tropa unya mga bata mga estudyante diha magbaktas mga tropa maagian mga muagi kana dagkon sakyanan diha may nakapalibaong na mga dalan din ha. Mapiskan mga tropa di nang taon makadiretso sa eskwelahan kay mga hugaw ng mga bata unya aduna pagya mga simplang din ha mga motor kani adto na mga sakay mga estudyante mga tropa mga trabahante gumikan sa kalisod sa dalan mga eksonan. Human na ito mga tropa nga naabot rin sa XFM. Di pa radyo mga tropa kaya wak makunoy aksyon. Di pa radyo, giaksyonan na ron. Nigiminti na mga tropa sa atong kuan, giminti na mga eksonan sa atong provincial. Ang provincial lord, giminti na mga tropa. So nindot na mga eksonan. So kung ato po i-compare mga eksonan, din hidapita sa may Kamuning, kung i-compare po na ito ang maintenance mga tropa sa Barangay Road, nga nagmintin mga tropa munisipyo mga kaigsunan, kung i-compare pa na to sa gimintin mga tropa sa provincial, layo ra kayo mga tropa ang gimintin sa provincial. Tinuod lang. Mas nindot mga tropa ang gimintin sa munisipalidad mga tropa nga Barangay Road kaysa provincial. Kaya ang provincial, naagyapon mga tropa mga libaong. Unya gasigila grade mga tropa samtalang dito sa Barangay Road, gigrabahan, unya gigrade, gipison. O, di ba? Nindot kayo mga tropa agyan. Paingon na, palusot na dito mga tropa sa kapalo. Mauna mga tropa sa panawagan karon ni Kapitan Janet, mga tropa nga, kuan mga tropa, Tagod, nga unta, mabadjitan man lamang kining provincial road ini kay dalaga o estudyante pa siya mga tropa na ini, high school pa siya, gaagwanta na sila din han ining dalana. Hangtod karon wala lang gyapon makatilaw og semento mga katropa. Wala panawagan ni Ma'am Jack ni Kapitana Janet Tagod mga katropa din sa Barangay Kamuning uban siya mga constituent, mga tao din ang lumalabay mga igsona sa isgutang dalan. Inaot panta kuno, nga dili kay pamulitika mga katropa kay dili mga igsonan kuan, mao lagi ni problema. Kung dili gani mga katropa kalyado ang mayor,
Di pun kaliado ang mga barangay official din ng barangay. O di pun mga tropa mutagad, mga kaiksunan ang nagdumala sa Kapitulyo, mga katropa. Exciting! Di pun mabadjitan. O sige lang, basit ang mabadjitan ni mga tropa ni Congressman.

0: de Carlo Hoy mga katropa. Alas 5.18 na bay!
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong tao unting kasang bunga.
2: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya daghan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa man imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Og ipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
16: Yes to health. resist the pain.
17: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang resist the pain. Resist the pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-resist the pain ka na rin.
16: Resist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain. Symptoms persist, call your doctor.
18: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
20: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
19: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
20: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
21: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
22: Gusto mo ni mag isalista ni Pres Capilla?
23: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
22: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
23: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og mo sukol. Exciting?
24: Exciting!
16: Pilipinas! Exciting! Pilipinas!
0: Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagpareguban sa Exciting Pilipinas. Magaigsoon, riga po sa atong tulumanon alas 5.36 na mga katropa. Riga po sa atong programa. Ato mga katropa, panayon, nas magpasalamat mga katropa kini mga nakatabang mga katropa sa panahon sa atong katropanihan mga katropa. Sila si Kuanday, sila si Concepcion Rodriguez sa Hingoog City. Thank you so much. Leonardo Abiera sa Mingla, Cebu. Joby Datiles Yurong. Lambert Caballero, GCTCM Church, og si Sweet Matinaw, Erlinda Nini Sabatir. Thank you so much sa Davao, Davao ni Davao. Og arisab kang Ruel nga Ansungon sa Apokon Tagum. Aw Ansuyon di ay. Yan. Og si Mariam Alaman. Og si Yabs nga Adiser sa Cambodia. Wow, tayo Cambodia ha, tabang Japon. Si Dodong Yusing, o gimang kining taga Tandag City, mga katropa nga si Jove Yusing, o ga si Rain nga Kabagnason, kang Avil nga Manlangit, o si Clint G, o Kenji, apil si Rodel nga Opinaldo. Wow, si Rodel, may mutag diba si Rodel? Baabot nung kagawas Bisayan Village. Barangay Bisayan Village, mga katropa. Abel nga kuan si Abel nga mun manlangit mana ni kare usab mga katropa kang saban niya pila mano Benjelos Ma'am Philly nga Pilisiano, good morning Ma'am Philly, thank you so much. Si Eugene Yangurin ogat usab kang Diza Brigoli o Bringola ogat kang Jessica nga Tabay kay Limuel Dolier kang Emily from Baghdad. Og siyempre mga tropa garo isab kang Ranjo Espirito. Og kang Mr. Alan Labios. Good morning na sir, Alan Labios. Og garo isab kang Juana Paula Duran. Og garo isab kang Meridi Itzikan. Og garo kang Lodi Basitas, mga katropa. Good morning, no? Salamat kayo sa inyong tabang, mga katropa, sa nalinugan, mga eksoon. Alright, mga katropa, ayaw kalimot yung mga katropa ang inyong lawas. Kanunay yung basko, kanunay, ha? Permihang basko, minunitura, kanunay nga basko, kanunay inyong lawas, mga katropa, pinagi sa pagtumar. O Santon Vitamin C para imong immune system, lagsik, permi, mga katropa. Mapalit ka na sa mga butikang parmasya nationwide. Mga mag-uma, ipo kalimot, mga katropa, gamita ang produkto magatabang sa atong pagpag-uma, makaginansya ka. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer na mapalit ka na sa nagkaniya mga agri-store sa inyong mga lugar, mga kaigsuunan. Exciting Pilipinas! Tamaglangan mga katropa, kadiyot at sa balikag tanaw ni inyong mga ngano nagkamang maning? Nagkamang maning ako, Adri. Kamang. Ngarikan ko ang mga katropa kang Enriquez Rick. O, Bro Milan Ulog. Good morning, Bro Milan Ulog. Diri karon sa may Asuncion. Nariusap ka Enriquez Rick, mga katropa, gikan sa Apokon and Family. Ma'am Josephine nga Palconite, gikan sa Kapalong. Thank you so much. O, si Rodil Opinaldo. Good morning din mo, si Rodil Opinaldo. O, Adripod, mga katropa, kang Ardi Undo, kang Jusan Duping. Nagtabang po ni si Jusan Duping, mga katropa, no? Mahinabangon po ni sila. Si Sidod sa Pangilinan. Magdaghang kay salamat sa inyong tanan, mga katropa. Exciting! Ko pandin ni kay na may mga nagli-li mga tropa nga wala magkuan, wala mag-message si Winston nga Plaza. Kani mga ngalan si Carillo. Winston Plaza. Ako po magbuhat po ko mga tropa akong pangalan po mga tropa kay si Mark Winston. Adi basta-basta. Dili po mga tropa kang brother Bibot nga Mayuga Pascual, wa kita makita diha chip da. Pag-anha na mo sa istasyon, giulan na mig maayo, wa man ka diha chip. So, good morning mo diha. Lorenzo Repolio, good morning. Lioren NN, good morning. O sa uban pang nagtanaw karon mga tropa, good morning kaninyong tanan. Kita maglangan mga tropa na nakaroon sa atong linya ng itong mga kaubanan. Nag-standby sa XFM Mindanao Report. Pag-adto ko ng mga tropa sa pupila ka mga bahin sa Sarangani Bay, gilimitahan tungod mga tropa sa coastal uplift. Katropas balita, katropang Ivan Pulonan.
2: XFM Mindanao Reports. Istriktong gipatuman sa Department of Environment and Natural Resources Region 12 Protected Area Management Office ang paglimita sa pagpasulod sa pipila ka bahin sa Sarangani Bay sa Glan, Sarangani Province tungod sa coastal uplift nga epekto sa magnitude 7.8 nga linog. Kaibaluan nga usa sa mga epekto sa linog mao ang pagsaka sa mga coral reefs og paghubas sa tubig bisan high tide na nga gitawag nga coastal uplift subay sa FIVOLCS. Tubong sa baong kamanduan aron dili maguba ang mga coral reefs, hinungdan gibutang sa DNR 12 ang mga signages tungod ubos sa Sarangani Bay Protected Seascape ang Sarangani Bay. Matod pa, tugutan lamang makasulod ang adunay pagtugot gikan sa Protected Area Management Office sa DNR 12. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang hugot ng pagbantay sa mga apektadong baybayon. Mga katropa, protect na usab ang imong mental health. Likay sa stress ug kagool. Inom og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Ikasabas katropang Ivan Pulonan sa detalye sa mga report. Tantan sa laing bahin mga katropa alias Pastor Dakpan kini sa pagpangarnap og motor. Nga gipanag-iahan kini sa LGU Quezon Bukidnon, katropas balita, katropang Michael Recabo. Katropang Michael.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Ting kagol karon sa prisuan ang usa ka alias pastor 50 anyos human kini nadakpan sa gikasang hot pursuit operation sa kapulisan human gikarnap ang usa ka motorsiklo nga gipanagian sa LGU Quezon niadtong Domingo sa gabi Hunyo 21 2026 dito sa Prokdos Barangay Kipaypayon Quezon Bukidnon. Subay niini duha ka empleyado sa LGU Quezon ang nitaho sa kapulisan kalabot sa nahanaw nga motor nga giparking sa luyo sa municipal building sa Quezon. Nadiskubrehan na lang nila alas 10:50 sa gabi nga nawala na ang itom nga Honda XR150 nga motorsiklo. Matod sa duha ka empleyado nga usa ka pastor ang nakitaan nga nagsuroy-suroy sa mga dapit o ganig ibadlong pa kini sa security guard nga on duty sa wala pa ang hitabo. Gilayon nga naglunsad og hot pursuit operation ang mga otoridad. Human nakadawat og impormasyon nga nakitaan ang motorsiklo nga padulong sa barangay Kipaypayon samtang gimaneho sa suspect. Pasado alas 12:40 sa kadlaw niya kadtong Lunes, Hunyo 22, nasikop sa mga pulis ang suspect samtang na-recover gikan sa posisyon ni ini ang gikarnap nga motorsiklo. Ang suspect ug ang na-recover nga motorsiklo ang nakaroon sa kustodiya sa Quezon Municipal Police Station. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Softgel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Caratoricabo, XFM News!
0: Ika sa mas katropang Michael Ricabo sa detalye sa mga report. Tantan sa pikas bahin, mga katropa, ariyon na to ang agusan, kapin na 7,000 pesos nga smuggled nga sigarilyo, mga katropa, na sakmit kini sa Barrobo. Suspect dakpan, katropa sa balita, katropang Ale Vicente.
4: XFM Mindanao Reports.
5: Mikabat sa kaming 12 karim o 32 kapakiti sa gituang smuggled o walay dokumentong sigarilyo ang nasakmit sa mga otoridad atol sa usa ka operasyon batok sa ilegal nga pagpamaligya ni atong miaging hapon alas 3:30 dito sa Purok 1B Barangay Poblasyon Barubo, Surigao del Sur. Ang maong operasyon, gipanguluhan ni Police Major Andro G. Lupian, ang officer in charge sa Barubo Municipal Police Station. Sumala sa taho sa kapulisan ang tanang nakumpiskang kontrabando aduna ay gibanaban ang kantidad nga 7,600 pesos sa wala pa gidala ang suspect sa buhatan sa kapulisan. Gipahibalo una kini sa iyang makatungod ubos sa Miranda Doctrine o Anti-Torture Act. Kasamtang karong anaa sa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station ang dinakban alang sa saktong dokumentasyon o pag-andam sa mga tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. Gipahayag sa Barubo Municipal Police Station ang nga padayon o mas gipahugtan pa nila ang kampanya batok sa pagpamaligya og mapag-apod-apod sa mga ilegal nga kontrabando aron mapanalipdan ang publiko og masiguro ang hingpit nga pagsunod sa balaod sa maong dapit. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Sa mas katropang Ali Vicente sa detalye sa mga report, katugabahin mga katropa, unang labyog sa mga report, mga katropa, gikan sa XFM Mindanao, hatol ka nato mga katropa, ganto sa Santon Plus Gold. Samtang di tabaglangan mga katropa, construction materials o ayuda, hatod nila Senator Cayetano o Senator Ruben Padilla sa mga nalinugan. Katropas balita, katropang Philip Oligario.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Personal nga bibisita sa Senador Alan Peter Cayetano o Senator Robin Padilla sa mga biktima sa magnitude 7.8 na linog sa Glan o Malapatan sa Sarangani Province o General Santos City kagahapong adlawa. Aron sa tao na kasamtang ang sitwasyon sa mga nalinugan o maghatag o hinabang. Buntag palang giat nga na sila sa mga residente sa barangay poblasyon sa Glan nga gisundan sa Malapatan, kundi inang hatag silang mga construction materials aron makasugo na og tukod ang mga nawad-an o panimalay. Dungan ni ana ang bugas og mga relief goods. Nakahinabi usab nila ang mga opisyal sa mga nasampit ka lugar, ingon man ang mga biktima. Saad sa duha ka senador nga bubalik sila aron dugangan ang mga hinabang. Mausab na hitabo sa pag-abot nila sa Mateo Barangay Lagao, Jansan. Matud pa ni Senator Cayetano nga daghan pa ang kinahanglan aron makabangon ang Southern Mindanao sa linog, apan sila determinado nga matabangan ang mga nanginahanglan.
8: Grabe ang damage, tapos alam niyo namang pag earthquake, hindi niyo paglinog, hindi niyo sure yung mga aftershocks. So kailangan hindi lang relief, kailangan may plano sa rehabilitation.
6: Subay sa datos, kami abot sa 34,000 ka mga pamilya o 69 ka mga pampublikong infrastruktura ang kasamtangang nanginahanglan o rehabilitasyon. Tungod sa maong inisyatibo, dako ang kalipay sa mga nakadawat o hinabang. Mga katropa, sama sa mga pagsulay, ang atong panglawas kinahanglan usab og dugang bitamina aron magpabilin ang healthy body o strong immunity. Busa mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
0: Nagkasama sa katropang Philip Oligario sa detalye sa mga report sa mga doon ay lalaki landing sa Tamalanad, mga katropa, human kinigitigbas sa kainom. Katropas balita, katropang Rostom Villafranca.
4: XFM Mindanao Reports.
24: Landing
1: Kining sa Baray Tambalanan, ang usa ka individual human samdan dihang gitigba sa iyang katagay sa inom sa may Parokdos Barangay Baklayon, Lantapan, Bukidnon, niatong Lunes sa gabi, Hunyo 22, 2026. Ang biktima na ilang si alias Pawex, 35 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Ernesto, 43 anyos, og residente ra usab sa maong lugar. Sumala sa report niya, nahitabo ang insidente pasaro alas 7 sa gabi sulod mismo sa panimalay sa suspect, samtang nag-inom sila kauban sa igagaw sa biktima. Atol sa ilang panag-istorya nito, mao ang dili pag sinabtanay sa duha. Sa kasako sa suspect, ni kuha kini og sundang sa kusina o gitigbas ang biktima samtang naglitok pa sa pulong nga iyak kining patyon. Tungod ni ini nakaangkon og sa matinigbasan ang biktima sa iyang tuong abaga og sa tuong nga bahin sa iyang ulo duol sa dalungan. Kasamtangang nagpaalim sa Balay Tambalanan sa iyang naangkon yung mga samad ang maong biktima. Samtang sa pagresponde sa kapulisan sa lugar, voluntaryo sab nga nitahan ang suspect kinsa ana-ana karon sa kustodiya sa Lantapan Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy mga pangita, mag-Xanthan Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Alright, mga tropa, thank you so much. Katropang Rostom Villafranca, katapos ang report, mga tropa, gikan sa XFM Midana Report. Kanihing membro kanis sa CTJ, voluntaryong misurinder sa kapulisan sa Butuan City. Katropas balita, katropang John J. Lebrias.
16: XFM Mindanao Reports.
9: Voluntaryong misurinder sa mga otoridad ang usa ka kanhing miyembro sa Communist Terrorist Group pinaagi sa malampusong hiniusang puwersa sa kapulisan sa Butuan sa miaging adlaw. Ang baong individual giila sa alias nga Nunoy, residente sa Barangay Antikala, Butuan City. Sumala sa taho si alias Nunoy, nagsilbi kaniadto isip sakop sa milisya ng bayan ubos sa SRSDG Westland Northeastern Mindanao Regional Committee. Base sa gihimo nga pagsusi sa mga record na sayran nga wala na lista si alias Nunoy sa Police Security and Rescue kini base sa database, anaa karon ang maong kanhing rebelde sa kustodiya sa City Intelligence Unit alang sa dugang investigasyon o custodial debriefing. Giandam na usab sa mga otoridad ang proseso sa iyang dokumento aron mahatagan siya o kahigayunan nga maka-avail sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP sa gobyerno aron na makasugod og bag-ong kinabuhi. Tungod ni ini, padayon karon ang gihimo nga pag-awhag sa Butuan City Police Office ngadto sa mga nahibiling miyembro og mga tigpaluyo sa CTJ nga maminaw sa tawag sa kalinaw, mubalik sa sabakan sa balaod og makigambit sa kalampuan sa komunidad. Mga katropa, aron kanunay nga kondisyon ang atong panglawas sa matag adlaw, mag-premium D3 na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Thank you so much, katropa, ka John J. Lebrias, mga tropa, sa detalye sa mga report, mga katropa. Lain ma itong kung ano, itong wa na magana kayo itong Facebook page na unsar man eh. Ito sa problema sa kung ano, kaning kung ano, problema mga tropa sa itong kung ano, mga content-content ba? Damay ang ito apong kaugalingon, mga tropang account. Alright, mga tropa, direta mga katropa sa ato ang ang kung ano, na bagyong Francisco ra ba? Ang bagyong Francisco, medyo nahina na ni mga tropa din sa may nilihok ni siya sa may silangan sa extreme northern Luzon. Mauna hinungda mga tropa nga napiktuhan ta din ni mga iksunan ng ingani ito palibot karon mga katropa. Yan sa ta mga tropa sa ato weather update.
16: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa ato weather update mga katropa. Sumala sa forecast sa pag-asa ang Tibok Davao Region. Magapadayon mga kaigsoonan nga makasidati karon og badag-umon hangtod na kiningadto sa maulanon nga kahimtang sa panahon uban sab kini sa katagkatag nga kalat-kalat nga pag-ulan og mga dalugdog hilabi na mga tropa sa hapon og sa gabi tungod kini sa epekto sa habagat og lokal mga tropa nga thunderstorm. Posible usab ang kalit mga kaigsoonan nga kusog nga pag-ulan o mahimo kini hinungdan usab sa pagbaha o sa ubos usab nga lugar o pagdahili sa mga yuta sa bukiran nga bahin. Ang temperatura sa Davao Region pinakataas 31 ngadto sa 33 degrees Celsius o ang pinakaubos masinati nato 25 ngadto sa 26 degrees Celsius. Samtang ang hangin hinay ngadto sab sa kasarangang Ikusgon mga tropa gikan kini sa habagatan o gahabagatan kasadpan. Samtang sa atong kadagatan, hinay ngadto nasab sa kasarangan ng balod. Favorable kini gihapon mga tropa alang sa magagmayng sakayan apan kinahanglan gihapon ang pag-amping panahon mga tropa sa thunderstorm. Ang atong adlaw musubang alas 5:24 mga tropa ni subang na. Alas 5:24 mga katropa sa buntag musalo pusab kini. Unya mga tropa ang alas 5:56 sa hapon. So adunay 12 oras ug 32 minutos ang adlaw nga makita nato pero gwa dagom. Pero gwa ulan. Di na to makita. Mauna siya mga tropa ang pagsubang sa adlaw mga kaigsoon ng Pahimangno. Gikas pag-asa, mag-anda mga tropa sa posibleng kakusog usab nga pag-ulan. O gadalugdog mga tropa sa hapon o sa gabi. Likay ang pagpasilong nga tropa ilawom kini sa mga kahoy o pagtabok mga kaigsoonan sa mga bahaon nga lugar. Panahon sa thunderstorms mga katropa aron ikaw mahimong safety mga igsoon. Okay na itong lakad sa panahon ining adlaw mga katropa. Adlaw mga kaigsoonan nga Miyerkules.
16: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Oy, wa na man itong oras mga tropa pa rin sa unahan ng tabil sa pagpanigo gusbat gusbat ang kagidlay gidlay. Kinabagan ta karon mga tropa sa Master Control sa katropang Gabalas. O na siyempre mga tropa musunod ng express balita sa buntag inyo makauban sa XFM 107.1 tagum sisi katropang Larsanion. O din sa mga tropa sa XFM 99.1 Mati City inyo makauban mga tropa si katropang Kens Acevedo. Gitibon kami sa mga station manager katropang Arnel Cortez, among general manager Sir Edwin Garing, o siyempre sa mga president, CEO President Doc Remilitoy, sa mga Vice President si Ma'am Olivine. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Dagang salamat, exciting Pilipinas!

0: magdalugong ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng namino ko isip em saon man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo na niya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako ko ng harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
0: Santon Plus Gold.
3: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
0: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
3: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
11: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
9: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, pot. Exciting.
1: XFM.
12: Exciting.
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, excited!

0: horas que tropas a XFM a les 6:04.
1: Express, palitas abundant. Express, palitas abundant. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, drag race activity sa pagsabangan bypass road, Tagum City. Di panawagang pangdakpon.
1: Headlines. Headlines.
0: Kapin na 367,000 pesos nga kantidad sa illegal ka droga nasakmit sa drug pusher. Dakpan sa bypass operation sa Panabo.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, lalaki na palgang patay nga adunay sa mads pinusilan kalambigitan sa illegal nga droga. Usa sa mga angulo nga gitutukan.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Iranian delegation nag-walk out sa Swiss venue human sa hulgang pag-atake ni US President Donald Trump.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, Alex Ayala misulod na sa kaduhang hugda sa Eastbourne Open.
1: Headlines. Headlines.
0: At sa headlines sa balitang showbiz, content creator nga si Sir Gavin og Elma Bulag na.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw, adlaw, may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Ani na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Mga katropa, ko sila Arsanyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kinato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga magkabaton tag limpyo kalawas gikan sa sulod paingon si gawas. Inumda adlaw-adlaw, katropa, og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Nanawagan ang mga nagpuyo dool sa pagsabangan bypass road ngadto sa kapulisan nga adlaw-adlaw operasyonan ang pagdakop sa mga nagpagayon og drag race. Sa interview sa XFM Tagum News Team, sa usa ka residente nga na ang pinabuyan kilid sa kalsada nga nagbulat og binangkong, peligroso matod pa ang maong ilegal nga aktibidad ngadto sa mga estudyanteng nagbaktas. O ingon man usab kanila, kung si Bako madisgrasya ang nag-drag race o mapunggit sila, ay ko lamang na ginabuhi o malinaw na. Samtang sumalapan ni Jerry Jose, pag-uway pa lamang siya nagpuyo sa dapit. Apan away-away na ang iyang nasaksihan ng mga nag-drag race o gado na matudpay na disgrasya ng misangpot sa kamatayon. Matuloy niya sakto lamang ang dakpon ang mga naglambigit sa mga ilegal ng aktibidad alan sa kalina o kaluwasan sa tanang lumalabay. O aron usab nga makalikay ang mga nag-appeal nga mabutang sa alanganin ang ilang kinabuhi. Samtang ikalipay sa mga residente, ang pagdakop sa mga na-involved sa drag race ning baguhay lang, pinaagi sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Hangyo sab dila sa kapulisan nga regular magpagayon og pagpatrolya sa ilahang dapit. Aron wala nay maglumba sa motor og makabato na sila ga papiskay nga pagpahulay hilabi na panahon sa kagabion.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang kapin na 367,000 pesos ng kantidad sa droga na sakmit sa drug pusher dakpan sa bypass operation sa Panabo. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Nasikop sa hinausang operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine Coast Guard o Panabo City Police Station ang usa kag ila nga high value individual atul sa bypass operasyon sa Purok Uno, Barangay Consolacion, Panabo City, Davao del Norte, alas 8:53 sa milabayng gabi. Ila sa mga otoridad ang nadakpan nga si alias Yuri, 48 anyos, nadakpan human na maligya o usa ka pakete sa gidudahang siyabo nga nagkatinag ato sa City Mil Kapisos ngadto sa usa ka pusher buyer nga operatiba sa PDEA gawa sa bypass IT team. Nasakmit usab sa mga operatiba ang dugang 14 kapakite nga adunay sulod sa gidudahang syabo nga adunay kinatibuk ang gibugaton nga 54 gramos o gibadabanan katidad sa 367,200 kapisos. Narikubir usab ang lain-laing drug paraphernalia o ang gimarkahang kwarta na gigamit sa operasyon. Sumala sa PDIA, andam na pagpasangat o kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ngadto sa suspitsado. Katrupa siguruhang lagsik kanunay mong lawas. Pag-inom o Sanson Vitamin C para immune system lagsik firme. Alang sa Likos ng Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katrupang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: Sa isjes na katong oras, mga katropa, gipusil sa Osaka lalaki ang iyang kasumbagay. Kumaniya kini gilupig. Nahitabo ang insidente sa Purok 11-B, Barangay San Miguel, Tagum City, sa milabay ng gabi. Gila sa kapulisan ang biktima nga si alias Ray, 36 anyos lalaki residente sa Dapit. Samtang ang suspect na ilhang si G.R. Tabura Madihason, 38 anyos, lumulupi sa Purok Mahayahay, Barangay Poblasyon, Asuncion, Davao del Norte. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, base matod pa sa inisyal nga imbisigasyon. Alas 6:20 antak na sa gabi ni atong Hunyo 21, nagdula sa internetan ang nga gipanagiyahan sa biktima ang anak sa suspetsado. Gibadlo matod pa kini ni alias Ray ang bata o nga misangpot sa pagtapik. Hinungdad nga mipauli ang bata o misumbo sa iyang amahan. Pipila ka minutos ang milabay. Misulong ang lango nga sa ilim ng makahubog nga amahan. Ngadto sa panimalay sa biktima. Human sa komprontasyon, misangpot kini sa sumbagay. Kundi nalupig ang suspect, hinungdan nga bibunlot kini og armas. Dayon gipusil ang nakabangi. Kaduha kay gayon dayon misibata. Nagpaalim karon sa Davao Regional Medical Center ang biktima kansa nakayagop og samad sa kilid. Samtang ang suspect palayon pang gipangita sa awtoridad. Disinido usab matod pa ang biktima nga pasakag kasong nga frustrated homicide ang suspect.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: Alas 6:11 atong oras, mga katropa, gisugdan na ang full operation sa dugang closed circuit television o CCTV cameras nga gibutang sa nagkadaiyang estratehikong lugar sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Aron mas mapalikon matod pa ang peace and order og mas mapaspasan ang pagresponde sa mga insidente. Atol sa flag raising ceremony o ang Monday convocation nga karong ni atong Hunyo 22. Ipahibalo ni Mayor Roland Jessica ang fully operational na ang bag-ong CCTV system nga naglangkob sa 11 ka mga lokasyon. Nagip ang mga feeder roads, public markets, terminal, mga pangunahing karsada o mga entry o exit points sa munisipyo. Sumalapas sa Mayor Dako ang maayong proyekto sa pagtabang sa mga otoridad sa pagmonitor o pagsubay sa mga posibleng kalihukan sa kriminalidad, ilegal nga mga aktibidad o mga aksidente sa kadalanan. Nakip sa mga natabunan sa bag-ong surveillance system ang mga lugar sa Federal Road 1, 2, 3 o 4, Darlos Subdivision Crossing Public Market, NCCC Area Public Market, 588 Store Area o ang Adrake area sa Purok 7. Di pasalamatan usab ni Mayor Jessica si Vice Mayor Maria Luz Inday Jessica o ang mga membro sa sangguniang bayan tungod sa ilang padayon nga suporta sa mga proyekto nga nagtumong matod pa sa kaluwasan o kakayuhan sa katawan. Dugang pa niini gawas sa pagpugong sa krimen, makatabang usab matod pa ang CCTV system sa mas dali nga pagresponde sa mga emerensiya, sa mga vehicular accident o guban pang insidente nga nakinahanglan sa agarang aksyon sa mga otoridad. Samtang gipaniguro sa mayor nga dili lamang kini kutob sa sentro sa lungsod, kundi dili aduna pay plano ang lokal nga pagamhanan nga padayon ang pagpalapan sa CCTV coverage ngadto sa mga barangay aron mas malig-on o mapalig-on ang kampanya batok sa kriminalidad ug aron masiguro ang kaluwasan sa tanang residente sa lungsod sa Santo Tomas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras, katropala size, 14 na sa Buntag. O karon sa online detalye sa balitang lokal. High value drug suspect. Nakuhaan og 306,000 pesos ng Cebu. Usa ka simanang anti-drug operation. 39 na aresto. Sigun pa sa DCPO. Alas sa kompleto detalye. Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Mabungahon ang walay undang nga anti-drug operation sa Davao City Police Office human nga dugang nadakpan niini ang duha ka tigpamaligyaw og illegal nga droga atol kana sa gilusad nga joint bypass operation sa Buhangin Police Station partikular sa Isaya Street Emily Home Barangay Kabantian Davao City pasado alas 2 sa kadlaw ning milabayng adlaw na sayran nga usa sa mga nasikop ang gikategoryang high value drug personality ug nakuha gikan sa ilang posisyon ang mga putos sa gituhang shabu nga nagkantidad og total 306,000 pesos subay kana sa estimated street value. Subay usab sa gihingusgang pagpatuman sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ning milabayng simana gikan Hunyo 14 hangtod Hunyo 20 ning tuiga nakasikop ang DCPO og 39 ka mga durugista pinasikad sab sa 33 ka mga gilusad nga operasyon. Nasayran nga isip kabahin sa 4 focus directive sa kapulisan padayong gihingusgan sa Davao City Police Office ang intel-driven operation niini og koordinasyon sa Davao City LGU, komunidad og sa nagkadaiyang mga barangay sa tumong nga mamintinar ang pila kadikada na nga hapsay og malinawon nga syudad. Gipasiog na sab niini ang importansya sa kooperasyon sa katawhan nga bisan ang mga simpleng buhat sama sa paghatag og impormasyon sa kapulisan mahimong aduna kini dakong epekto alang sa kaluwasan sa komunidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balitang sa regional.
0: Oras katropa, alas 16 na sa Buntag. O karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasong nga tsa, papalit na sa mga parmas at butika. Madol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Lalaki napalgang patay nga dunay samad pinusilan kalamigitan sa illegal nga droga. Usa sa mga anggulong nga gitutukan sa kapulisan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
5: Napalgang patay ang usa ka lalaki nga dunay samad pinusilan sa ibabaw nga bahin sa iyang likod sa kasagbutan nga bahin sa Purok 1 Forsaco 4, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon, Lunes sa Buntag, Hunyo 22, 2016. Gila ang biktima nga si Remark J. Abot Giliano, 19 anyos, Olitao, Jablas, o residente sa Purok 5, Barangay Dominorog, Talakag, Bukidnon. Sa pakiginabi sa XFM News Team, kang Police Captain Teresita Manihero, Officer in charge sa Kalilangan Municipal Police Station. Gibutiag niini nga sa pagsusi sa lugar na itabuan sa mga personahe sa suko, walay nakitang timailhan sa resistance sa biktima.
6: Pero dito sa area, sa crime scene area, wala po sign nga na ay resistance nga na itabu dito. Wala na nga, walay ang mga tagbot dito. Dito makita nga na nga doon na ba'y nga lukat o doon na ba'y nga bali nga mga tagbot. Wala mampun.
5: Sumala ni Manihero nga kalambigitan sa illegal nga droga ang usa sa mga anggulo nga ilang gitutukan karon sa ilang imbestigasyon kaya ang biktima usa ka drug personality base sa records sa Talakag PNP.
6: Ang usa nga anggulo nga among gatanawon ma'am in involvement sa drug. Kana lang sa ang anggulo ma'am kay sa uban nga anggulo negative man then base sa pagkandak natong investigation mao lagi na ma'am ang maong biktima dunay involvement sa illegal drugs and then sa ato pong koordinasyon dito sa Talakag mawkod ang ilahang resulting doon kanisyang maong biktima o sa ka-drug personality.
5: Dugang ni Manihero nga ang biktima o sa mga target sa drug bypass sa kapulisan sa Barangay Dominorog samtang na-recover sa crime scene ang usa ka empty shell sa 9mm o gubat kabuhing bala sa 9mm. Sa karon, nagpadayon pa ang investigasyon sa Kalilangan PNP aron sa pag-ila sa suspect o pagtino sa motibo sa krimen. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Hanilo Tabios na nukagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Asawa o gigsoon patay human gipusil sa kabanay sa lungsod sa Santa Josefa. Suspect dakpa na. Alang sa kumpleto detalye kay tropang Ray Alinton.
7: XFM Report.
8: Tulo ka kinabuhi ang naguba human sa usa ka mangilngig nga trahedya diin patay ang usa ka asawa ug ang kaugalingong igsoon sa suspek human sila gipabusil niadto nga Lunes, Hunyo 22, 2026 sa Santa Josefa, Agusan del Sur. Ang biktima giila nga asawa mismo sa suspek ug ang lalaki nga biktima mao ang iyang igsoon. Base sa investigasyon sa mga awtoridad, nasayran nga dugay na nga adunay seryoso nga panagbangi ang mag-asawa tungod sa isyo sa kabtangan. Gani duna pay nakapinding nga kaso nga violation of the Anti-Violence Against Women and Their Children Act kon bawsi sa Republic Act 9262 nga gisang-at sa asawa batok sa suspek. Gibutyag sa kapulisan nga walay kalabutan sa lalis sa mag-asawa ang igsoon sa suspek apan dihang nakita kini sa suspek atol sa grabing komosyon na damay kini og giapil sa pagpusil gamit ang usa ka kalibre 40 nga pistola. Human madawat ang taho gilayon nga gilusad sa Santa Josefa Municipal Police Station ang usa ka hot pursuit operation nga may resulta sa pagka-aresto sa suspek sulod lang sa pipila ka mga oras human sa krimen. Sa usa ka eksklusibong pagiginabi gipahayag ni Police Captain Hudson na si Banggit ang Chief of Police sa Santa Josefa Municipal Police Station nga wala nila pasagdi ang kaso kasamtangan ng nating kagol sa silda sa kapulisan ng suspek samtang giandam ang kasong kriminal nga ipasaka bato kaniya.
9: Naay away sa kamtangan ang isa pa duha ka anggulo, away sa kamtangan o ika duha is katong gipailan og kaso ang suspek sa iyang asawa Bausi 9262 na kasi na magamili siya ay kuhan ganit ng suspek BPO na maghiring na tana sila.
8: Ang tipik sa pamahayag ni Police Captain Hudson si Banggit. Mga katropa, aduna kabay gihambin nga mga balatian sama sa sakit sa kalawasan, sakit sa ulo, sakit sa ngipon, gamiti ka na og Sisdapin. Alang sa Dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
7: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Ray Alinton na nukagikan sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
7: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa, lasay sa 21 na sa buntag. Karon nga detalye na sa Balitang Nasyonal. Nga hatog nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa nga mamintinar ang kahimsog kapis kay sa to ang kinabuhi. Pinamtado adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula doon ay sangkap ka mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina nga siguradong mapaalim sa nagadaiya mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasyag butika nga doon mismo sa inyong mga lugar. Atong sayo rin katropa ang mga nagunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
7: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
10: Express Balita. Express Balita.
11: Lumabas po sa investigasyon ng Philippine National Police o PNP na inaral umano ng mga menor de edad na suspect sa Tacloban City School shooting ang Juvenile Justice and Welfare Act at iba pang batas bago isagawa ang krimen. Ayon kay Eastern Visayas Police Chief Brigadier General Jason Capoy, nakababahala ang impormasyon ito dahil nagpapakita umano na may kaalaman ng mga suspect sa mga legal na probisyon na maaaring makaapekto sa kanilang pananagutan sakaling mahuli. Dagdag ni Capoy, lumalabas sa investigasyon na matagal nang pinagplanuhan ng mga suspect ang pag-atake na posibleng nagsimula pa noong Abril o Mayo base sa mga nakitang usapan nila sa online chat. Patuloy namang sinisiyasat ng mga otoridad ang buong pangyayari kabilang ang posibleng pananagutan ng mga magulang ng mga suspect.
7: Express Balita. Express Balita.
11: Pansamantalang ipinablock ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang online game na Gorebox kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng apat na estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa.

0: Bukas naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panukalang mahigpit sa access o maghigpit sa access ng mga kabataan sa mararahas na online games kasunod ng pamamaril sa isang paralan sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, handang pag-aralan ng Pangulo ang anumang hakbang na makatutulong upang maprotektahan ang mga menor de edad mula sa violent online content. Gayunman, nilinaw ng mga otoridad na wala pang sapat na ebidensya ang magpapatunay at nagpapatunay na direktang konektado ang laro sa naganap na pamamaril, kaya nagpapatuloy pa ang masusing investigasyon sa kaso.
1: Express Balita! Balita
2: sa International! Oras, katropalasay sa 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa Balitang International. Ngahatod ka nato sa Vision Express of Gel Capsule. Katropar nga makita og paabot ato mga ambisyon, dapat inaoperamente ato ang vision. Inamtaadlo-adlo og Vision Express of Gel Capsule.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Nag-walk out ang mga delegado sa Iran gikan sa negosasyon sa Switzerland nga nagtumong unta sa paghunong sa gubat sa Middle East. Kiniuman sa mga hulga ni US President Donald Trump batok sa Islamic Republic tungod sa suporta niini sa Hezbollah sa Lebanon. Matod pa sa Iran State Media, nilakaw ang mga delegado human sa ilang pakikinabi sa delegasyon sa Qatar nga nagsilbi untang mediator sa paraghisgot sa maong paragtigom sa Bergenstock Resort. Sa samang higayon, napadayon pa si Trump sa iyang pasidaan sa X o gagiingong niya nga kontra siya sa Iran o sa ilang mga kauban sa rehiyon. Isan pa sa nitabo, ingon sa Osaka diplomat nga pamilyar sa negosasyon nga wala pa muhunong ang Iran sa paraghisgot o parayon pa sila. Nga nakikistorya, aron sulayan, gihapon ang kasabutan.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Oras, katropa lasays, 26 na sa buntag.
3: Balitang sports, balita sa sports.
2: Detali karon sa balitang sports, mga katropa, hatod ka nato kini sa Turbo. Aron nga mas muligon patong tuhod, baka sugakon bisag mangluhod, mag-Turbo Male Enhancer Mataglulog. Mga mister ha, timan ipermente, kung dili na makahatag kalipay, namiligro imong relasyon kang misis. Pagpalaban na sa kapsula nga pula, kini ang Turbo. Mapalita sa mga parmasya butika, nationwide.
3: Palitan sports, palita sa sports.
2: Padayon ang impresibong kampanya sa Pilipina tennis sensation nga si Alex o Alexandra Ayala. Pamaniyang mapildi sa diretso nga set ang Italianong si Lucia Tronsiti sa score nga 6-0 og 6-1 sa first round sa Eastbourne Open sa England ni atong Lunes. Ang duwa milungtad lamang sa ubos sa usa ka oras dili gipakita ni Ayala ang iyang dominasyon gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Tungod sa maong kadaugan, misaka si Ayala nga to sa kaduhang hugna sa maong grass court tournament nga giisip nga importante nga pagpangandam alang sa Wimbledon. Ang Philippine star nagparayon pa sa iyang kusog nga dagan human o sabsiya sa iyang makasasayanong kampanya sa Berlin Open. Din napili niya ang world number 2 nga si Elena Rybakina sa round of 16. Siya lakaroon ang usa sa mga gitanaw nga mudiklap o musidlak pa sa international nga tini samtang nagparayon pa sa iyang pag-angkon o gadagong kadaugan batok sa mga top rank nga magduduwa sa kalibutan.
3: Palitan sports, palitan sa sports.
2: Oras, katro pala sa 28 na sa buntag.
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatugan nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, sa mga palangga ka namati karon, mura kag dili kay ka kampante sa imuhang pamanit. Gusto ka makabaton og lumoy, piskay, og humot nga pamanit, nos-nosin na ka na maring, og Clear Skin Beauty Soap. Ang usa ka sabon nga herbal, higa masayas to health, mapalit na sa mga parmasya butika, nga dool mismo sa inyong mga lugar. Sa headline content creator nga si Sin o Sir Gabin og Ilma bulag na kinsa man ang mga kabawan eh. Atong sayron pinagi sa tong showbiz correspondent Inday Erica.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
4: Yes, good morning. Usa ka tayo kadlaw nga Miyerkules today. Mga maring, oy, bangon na mga maritin. Ay, mga maring, mainit-init nga balita ay di pa ibalo sa content creator nga si Given.

0: No, si Gaben Kapingin. Kapinpin di ay. Nga nagbulag na sila sa iyahang girlfriend si Alma Asagra. Kaman sa pito katuig nila nga relasyon. Matagta ni Gaben mga maring bisan pa sa ilang pagpaningkamot, wala gihapon nila maluwas ang ilang relasyon. Nga kaniya nga sakit ang makita nga naglisod sila sa usag-usa. Apan mas, lisod kong ipadayon pang ilang relasyon nga puno og kasakit. Sagtan sa pigas bahin, gibot yung usab ni Elma nga magpadayon sila sa paghatag og suporta sa usag-usa samtang magpadayon sa ilahang o sila sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga dan. Ay, nakas ka sayang, uy. Okay ba po rin si Elma di ay? Kanang ninot mo rin po sa mga trasis di ay? Pati nyo may mga maring mo to at ang showbiz balita today. Ako na si maring Inday Erika, dirig mapadali mesta isa. Apan ayaw ko piyansa, basig mapuhon, maako na ka. Nahangkaig salamat, bye-bye.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Teka, salamat maring Inday Erika sa detalye sa report. Basig content na po na ha kay aron nga mas muraghan pang followers nga mas muraghan pang viewers kanya ay nagkagabi sige na po nagsumpay ay nako mga maring oras katropa alas 6:30 na sa buntag
1: Express Balita sa Buntag Express Balita sa Buntag.
2: Og mga kato katropa mga pare ang naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules Hunyo 24, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dekuntabang kini mga katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa mga panglawas. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Atong station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kamughawa mga katropa musulod na ang Bullseye. Ato magkauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Anyol. O gini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM. Express Balita!
4: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo? Hagbayrang nilayas! Ano? Exciting?
5: XFM.
4: Exciting!
5: XFM.
6: XFM.
7: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
10: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Quality garments. Sunrise Jud!
11: Punta kenta, ani ata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
11: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga pagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya dagan nga salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
11: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
14: Gold. Gabog turog, gabog pamunga tungod sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
16: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
18: The Secret of Health.
19: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
18: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
20: The Secret of Health.
17: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
20: The Secret of Health.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
21: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag welder, medyo na ana koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
20: The Secret of Health.
17: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
20: The Secret of Health.
0: Zanthon Plus Coffee Mix user.
22: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: The Secret of Health.
17: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
20: The Secret of Health.
17: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
20: The Secret of Health.
17: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Uy, ang pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
5: XFM.
4: Ka-exciting, oy!
16: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
23: Mga katropa, exciting dito!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye!
1: Kauban sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye!
2: Good morning, friends. Higala, kumusta ang maing buntag? Kininyong tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome! Welcome, mga higala, sa itong pagpag panagubanuban sa tuluman ng Bullseye!
1: Bullseye! Kauban sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye!
2: Adlaw karon may galang Miyerkules! Pizza 24 ta mga higala ko anderon na ining piyesta mga higala ni San Juan Bautista. No? Ede mo kumpiyansa sa lakaw-lakaw kay basig masabligan mo hinugas diya mga higala. Oh. Ay mo panablig po da. Sundo ka ng kuan. Pagpista lang mo diya, way sabligay. Oh. Pizza 24 ta karon mga higala bulan sa kini mga higala ang Hunyo. Yeah. Ni si kuan St. John the Baptist na kuan ni ka nagiputlan og ulo. Putlan og ulo mga higala kay nada si Herodes mga higala sa sayaw ni Salome. Nakasaad siya nga pangayoa bisag unsa. Bisag katunga sa kong giharian pwede nimong pangayoon. Kay lami kay kamo sayaw. So sang gipangayo gihunghungan man pos inahan mga higala nga bigatla. Oh. Gihunghungan sa inahan nga bigatla giingnan nga pangayoang ulo. Ulo na itong propeta. Na itong mukaog apan-apan nga propeta. Oh, si kuana, San Juan Bautista. Ito, di pangayo mga higala. Igagaw mo na sa Ginoo si San Juan. O, manapiesta niya na ron. Anong mamasa magtubig? St. John the Baptist man siya. Oh, o manailahaga kuan. May tradisyon. Pero kuan pa ba na? Dapat pa ba ng buhaton? Adi na po. Oh, mabasa ninyo ng mga tao pa doon mo duty. Malipay pa kang Ginoo, anak. So ayaw. Pista lang may basaay. Alas 6:53 mga igalan dag na sa tubag para gubanuban. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igalas nung bag para gubanuban sa tulumanong Bullseye. O gandini may igalan niyatong Miyerkules ka edisyon. Bayo-bay usap kita hatagag bagdagad mga dagko mga panghitabo sa tung nasod. Mga trending, mga balita, mga igala. Nga nakapatandog sa ato may igalang katilingban. Dinikaw ka kuigsyon na dunay dakong kalambigitan. Labi na karon mga higala ang atong lakaw sa tong panggamhanan ng atong hatagad o pagtagad mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Alas 6:53 ng dagna may galas morning. Sa dinipaga sa una sa pagagidon sa unahan o ditabag ay galas pagdunol sa atong mainiton ng pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o gasuking tigpaminawan. Ilabi na yun mga higala 23 ka mga barangay na naglangkom sa atong dakbayan sa Tagum. Lakarin yung katanan mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Good morning.
2: Ayong buntag sa ato mga kaigsunan. Niya sa nagkadaiyang mga kabarangayan nga sakop nining syudad. O gato mga katropa. Mga nagkadaiyang syudad o lungsod nga sakop may gila sa lalawigan sa Davao del Norte. Niya sa Panabo City, maayong buntag ninyo.
0: Good morning.
2: Niya sa Island Garden City of Samal, maayong morning.
0: Good morning.
2: Mga katropa na to. Niya sa may Santo Tomas. Niya mga igalas Carmen. Sa may Sawata, Brolio Duhali, sa may Asuncion, New Corilla, Kapalo, Talaingod. Mayong buntag, kaninyo tanan.
0: Good morning!
2: Mayong good morning, usap sa itong mga katropa, Dri, sa Davao de Oro. Dari mga higala sa Laak, nabunturan, Mawab, nabunturan, Montimista, Mucayo. Dari mga higala sa Compostela, New Bataan, Maragusan.
0: Good morning!
2: O, Dri, sa Kabaybayon ng Bahin, mga isoan. Sa ito ang mga higala, lalawigan sa Davao de Oro. Dari sa may Mako, Mabini o Pantukan.
0: Good morning!
2: Majong bunta, ganinyo, danan mga higala, kita na kabang hinaot niya ang grasya. Huwag ang panalangin sa tulabong nga magkagagaho, may muda nagmudagaya ka na itong tanahan.
0: Good morning!
2: Tinglayang ato na usab, layang banin na usab. Sa ito, bagbagaboy, babawning, madanlog tang kalibutan.
1: Bullseye! Kauban, si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
2: Of course, mga katropa dito malibot sa kanunay na itong pagbalikay-sikay matag-adlaw. Ang ato mga igalagawas nga naanad kag pagkapig matagadlaw mga katropa, ang imong kape dapat Santon Gold Coffee Mix. No, kaya Santon Gold Coffee Mix mga katropa, sama ni akong gihawiran karon ka, itimpla na gina ko, ni basig mo yung mga, adi man na Santon katropa nga Arnel, kuhan siguro na imong gitimpla, kopi mo. No? Nay, oh, tanawara ko ding silupin mga igala nga gihimo na ko, nga di na ako, kanon kay, ew-ew ba, ew-ew, no? Ako ba kuning itimpla mga katropa, ikaduhang mabaso na ni, no, pagmata na ko mga kini mga igalang pagkabuntag. No? Dito ta mga igala timpla o Santon Gold Coffee Mix. Kung sigundahan na po karon para sa programa mga kaigsunan. Alas 6:56 magahigala antak na sa morning.
0: Good morning.
2: Mayong good morning sa ato mga katropa. Adinhi sa ato sa mga nagasubaybay via internet. Umusta ka mo mga kaigsunan sa atong duha kabaga page aga XFM 107.1 Tagum City.
0: Good morning.
2: Ibaro sa diri mga higala sa atong usa ka page ang katropang Arnel Cortez, no, mayong buntag kaninyo tanan sa atong mga followers diyan. Salamat sa kanunay nga pagtan-aw. May nalang ginagmay mahatagan tanimita mga higalag sintabo. No? May nalang makapalit na mga higalag sani panudan. No, pero minta na kanang uban mga katropa. Igin mo ito o kanang swildo anang kuan. Anak ka ng mga Facebook nga dako. Ambot na siguro maabot may galang milyones sa imong followers pero magswilt. Nga nila ma, nakay followers may galang 100,000. Chamba na kayo ng mga igala makaswildo kag 5,000 kada bulan. Pero depende po sa paningkamot mga igala. Depende na po na sa sikat o depende po sa imong ginatawag mga igsoon nga kada bang content. No, kay pag ang imong content dagag violation, kanya perting istriktuhan ni mga higala ning meta kay di ni gustog mga di ni gusto og mga kagubot. No, di ni gusto mga higala although realidad pero di niya gustong makita sa taon sa ba? No. Pero kana mga babae gabilangkad mga higala, pwede ra. No, kana mga badji mga higala nga gapakita sa ilang mga yutots niya. Pwede ra mga katropa. Mga babae nga murag nakatawa lagi ko sa Facebook kay nae na ingon ba nga sa una kung mamaklad me pero tingli sura. Ay. Mga tunok pamiglansang. Mga sangit pamigalambre. Matuslukan pa among mata.
3: Ay.
2: Pero kuno karon, di na kinahanglan pang mamaklad kay. Abli na lang kasi mong Facebook na anak ko no di atanan. Tinuod man sad mga katropa.
3: Ay.
2: Labi na karon ang ato mga kabataan sus ginuo ko tabangi gyud ninyo ma-regulate ang paggamit mga higala sa kabataan ni anang social media kay nangano. Oh, katong pagpamusil dito sa Tacloban, ilang gikutay karon sa dula nga Gurbox. Sa baday na nga hunay bawo anak ka na ramang Roblox. Napa man day na isa ka nang kuan daw kayo extreme. Tawag nila Gurbox mga higala unya. Katong Columbine shooter, no, dunay posible mga higala nga koneksyon nining grupo o sa manik kay tawag ana. No, kay na mga prinsipyo mga higala ni Hitler lagi nga ilang ginaadap. No, kanang no mercy for everybody ba na? No mercy for the many. Oh, kein merch. Ay, nagidaning German eh. Murang nagisi nga tila ba? Alas 6:59 na mga igsoon ng tag nas buntag. Una ato ning kaakuha mga ginikanan nga pagpanton, pagregulate no sa mga kabataan sa ilang mga online exposures mga katropa.
0: Bullseye.
2: Alas 6:59 na may galantag na nasusumbag ba na gubano ba na ito sa ning mag-chikatinda sa ako. Kadali lang. Asa ning tanahon mga igala sa ato ang

0: alas 7 na, Miguel. Unto, alas 7, ang dag na sa buntag. Good morning! May buntag ka rin ang tanan, may papanik kay Sikay, Kabisayan, ug Mindanao. Sa ito mga silingan, mga igala, ang mga probinsya, sa Davao Oriental, dili mga igalas, Bukidnon, o Agusan del Sur. Diyay, sa Agusan del Sur, karon mga igala, karon ang lubong ni Rene Clark Bobet Baterbonia magakaigsuunan. Saot taman, no? Human naman mga igala, pero of course, dili pwedeng dili mga igala bagayo gustisya. No, bisa pag moingon kag naman ay waiver ka tropang Arnel nga nung pwede, pwede na. Ha? Wala na ka, walay waiver mga igala nga. Dili na acceptable balaod ba? No, it is against our good morals and customs mga igsuon. Nga pwede di kung makbasa kang mga waiver di ay pwede nang mamatay. No, bahala kulatahon, bahala mga igala gatuyoon ang kamatayon. Di ba na siya pwede, mga kahigalaan? Ay, buntag diya, Flores Pina, Cabalfin, good morning!
1: Good morning!
0: Si Glenn Onguria, maing buntag diya, Paz, good morning sa Nimo Glenn. Jocelyn Tipon, good morning, Kuya Arnel. Pa-shoutout sa Gintoylan, sa mga naligog dagat kay San Juan man. Anito, kadungog rin kay naligo magdagat. Si Ana Hat, maadyong buntag, Dol.
1: Good morning!
0: Si Alma, mayong buntag na nunood habang nagtatrabaho, naka-earpods lang. Ang CP nasa kwarto, ako nasa kusina. OFW from Hong Kong, from Consuelo, Bunawan, Agusan del Sur.
1: Good morning!
0: Nang buntag ni Mudia Alma. Ellen Chung Son from Davao.
1: Good morning!
0: Baby girl, Ador, good morning ni Mudia Dol.
1: Good morning!
0: Jeffrey Biolango, good morning. Idol watching from Madalag. Jose Dalman, Sambuanga del Norte. Lingaw Minimo, paminaw kami ni Tito Ladion. Og Oji Ricaport. Salamat kayo, sir.
1: Good morning!
0: Salamat, sab. Si Alfredo Hicali, maing buntag, Sir Arnel, from Australia.
1: Good morning!
0: Morning, katropa, from Dipolog, ni Gani Ranilda Manlangit.
1: Good morning!
0: Si Prince Jonas Iniego, dia sa General Mariano Alvarez sa Cavite.
1: Good morning!
0: Flores Fina Cabalfin, mayong buntag, asagan ini. Bitaw ka ng halos, maghubo na sa FB, walay problema kay Mita, igat-igat po na si Mita ba? Oh. Pero na ay mga dugo-dugo. Actually, gitanggal na lang ako mga igala tong naabay kabalo ko nag-share mo atong among gi-post niya pagpanunggab dito sa Cavite ba katong classmate may gala nga o sa estudyante gipanunggab niya ang classmate kay pito ang samdan, no? Ako na lang yung gitanggal mga kaigsuunan kay no, daghag na disturb. No, disturbing video man gid siya. Nya dili sa gid maayo. Mga katropa labi nagbakita sa mga bata. Posible yun nga na ang mga igalay traumatic effect.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Anyway, si Jovi Cañete, sablay ang bata ni Sin Kiko Pangilinan. Oh, may pananagutan man daw, ingon si Kiko. Oh, well, Madisuyo, nakaagi mansad ko, gibuli sa una, Sir Arnel. Elementary ko, lalaki, classmate na ko. Pero musukol man ko, naging sumbagay man ko, walay sumbong sa ginikanan. Magpapildi ang bully. Kumusta hapon ng inyong mga anak? E basin og dili na maoy bulihonon basig maunay mamuli sa eskulahan ba? Kumustahan ninyo niya? Ginikanan dapat di kita konsentidor. No, di tamo kuhan niya tungod kay pinangga na tong bata. No? Tuuhan na lang sa nato bisag unsay istorya i-relay din ni nato. No? Piktosi, ginagong ginahanglan. Joel Bunag, Cubs, maing buntag, present ko karon mayong buntag, hapon, Dris, Toronto, Canada, Cubs. Good morning ni Mudia Cubs, Joel Bunag.
1: Good morning!
0: Jovilito Tapayan, good morning, katropang watching from Liloy, Sambuanga del Norte. Maing buntag, labi ato diya, Toronto, manday ka, Cubs, no? Yag among, kuan ang among sanay, base Sambuaga simbahan, no, sa old Catholic Church. Nasa, kuan? Nasa, layo siguro na, sa British Columbia. No, sa kalibot na sag ko. Sa makaadto ko po hon. Suroy ra ko. Kung ano siya, kining St. Raphael Church under sa OCC or Old Catholic Church of British Columbia. As, 704. Si Johns, 1028. Good morning, mga katropa. Leonardo Abiera, maying buntag. Lito Ganong. Maayong San Juan, di agadropang Arnel, Lito Garong Nidris Mahaplag, Leyte.
1: Good morning!
0: Dito mga igala sa atong Facebook, ay nagatapunog na ni. Si Nudge Kushner, good morning.
1: Good morning.
0: Diego Abaniel, good morning. From Liloy, Sambuanga del Norte. Kami na minaw ni mo always, Abaniel family and Landasan family. Abil Manlangit, maing buntag. Si Bobby Arikish, good morning. Desmandawi, Cebu.
1: Good morning.
0: Si Eugene Oyangurin, good morning. Di kumutoo, anag mga games makaapektos mga bata ngano sa una. Mas brutal pa man ang dula sa mas Counter-Strike, Mortal Kombat o GTA o Plant vs. Zombie. Wan mag-uto sa una ito si Eugene Oyangurin. Walay gakumand. Kanina ay gakumand aning kuan. No, kining dulaa karon ba? Tinagi may pagkasatanik sa dayon nung dulaa mga igala. No? Oo. Oh. Di, ako, di gyo ko po kauyon, ana. Anang dua, ana. Good morning, Dol. Ayaw na i-play si Auntie Claire, Dol. Maguba na sad ang adlaw ni Karaw. Ni Karaw na sad gahapon. Ato na agbaminaon. Ano yung nindot? Idol, katropang Arnel, may pag-asa. May pag-asa. May pag-asa kanunay. Kining akong agtang may wa na. Oh, si... May pag-asa pagkaha ang nasod nato nga muasinso. Sa panahon karon nga grabe na kababa ang trust rating sa atong president. Nga bangag unta, mulayas na na siya. Mulayas na na si Marcos. Bangag diha sa Malacanang aron nga muasinso ng nasod na to. Paugat na. Di, yun na, mahitabo, no? Kay, saan mo na mahigala pagpalayas ng tao nagtuo nga tama siya. Di kakapildian ng tao, mahigala, di mo dawat. Oh, at ay mahimo. Di. Paabot yun ta, mahigala sa termino niya, di ta magbuhat o bisan unsang mga baka hatag nila grason ba nga? Ideklara palantag Marcelo Simbako na impasta. Hmm. Si Boy Juan Sanchez Laguras, maing buntag. Ismaila Sabiliano Asuncion, maing buntag. Yasmawab, Robert Camiging. Fernando Inihada, Kevin. Uncle Dars, good morning. Diha sa pagpambuli sa una, sir. Kumuray katapat mo, sol-sol pang ginikanan. Nga tiwasi, ayaw pa daog-daog. Karon delikado at tos DSWD dayon.
2: Istorya.
0: Oy, Genevieve Corneto, kumusta man mo diha sa... sa ganito, nalimot ng new lady. No? Nalimot na ko. Pero karoon ba ko kita ni Genevieve Corneto na kalili sa itong FB? Carlo Matarlo, good morning. Bro Milan Olog, na imbag na bigat. Catherine de los Santos Mendoza. Arnold Tarabok. Maing buntag, karoon na ilubong si Rene, yes. Noel, yes, makatamak na makatamak. Mantag, tamak o itas. Eman Moreno, maing buntag ni Muriacol. Noel Lieses, Marajaw na buntag, sir. Gikas, Barangay, Buena Vista, Surigao City. Salamat ka, Rajaw Lumon. Salamat sa iyo pagpanalinga di doon sa Surigao City.
1: Good morning!
0: Si Eugene Uyangurin, Romeo Carrillo Lobiano.
1: Good morning!
0: O, Gikas, Barangay, Gabi, Compostela, Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Kuya Toto, Villanueva, mayad nga agad sa imo, Kuya To.
1: Good morning!
0: Oo, si Nancy Camilo, good morning, mga katropa. Bullseye na!
1: Good morning!
0: Catherine de los Santos, basa ko niya sa may Purok, saan niya? Saranay, Purok Saranay, Barangay Kamuning, sa mga lungsuran ni. Randy Santisas, no? Listening ko no siya. Number one. Yan ang iba na nag-number one. Kini si Randy. Pagkahuman ba ikala ni? Ito na sa Dimino sa uban. Ilado ni si Randy sa tanang mga anchormans di ba Pilipinas ba? Alas 7 na, maikala. Alas 7-8 na ang tag na sa tubag. Barang uban-uban. Welcome, welcome sa mag-usap, mga ikala. Sato, Pabiliar, Dodong Junior, Mayong Buntag. Jubi Ustos Armodia, good morning.
1: Good morning.
0: Kita mga ikala na manginaut nga doon. Anakabos kapis kais panlawas. Ining Tagnas Buntag. Sa mga Cebuano, di abay, Mayong Buntag ninyo. Kumusta ang mayong babanikay sika ining Tagnas sa morning. Sa ato ng mga kasimanwa, mga kauturan, mga suking tagpala matita, mga ilonggog ang mga ilong, gamayad nga aga sa inyo. Kamadamo ka salamat sa inyo, way untad ka suporta kapag subaybay sini aton nga pagpangalagad sa aton sini nga programa.
1: Bullseye!
0: Sa ato mga ikala, mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigat, kada kayo amin mga kakabsat. Agyamanat!
1: Thank you!
0: Sa ato mga kaigsuna, mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran!
1: Thank you!
0: Sa ato mga kaigsuna, mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, mga Dibabaw, sabadiha, mga, basta mga Dabawenios. Marayaw na timbrano, marayaw na buntag, marayaw na kamdag, kamayo ubos lumon. Salamatay gayon sa bumbaningag mayo kadan adik kanatan program adon adlaw.
1: Bullseye!
0: Sa ato mga kaigsuna, mga kainspirasyon, Mga manubo di babaon, mga ata manubo, Mother Joe, Numasema, Yotiba, Bagusoon, na naminagundan sa ita programa. Tato mga kaigsunan niya, mga kaibigan natin, mga Tagalog. Maganda, gumaga po!
1: Good morning!
0: Welcome sa Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Meron na tayong 10 minuto magalipas ang alas 7 ng umaga. At ito ang ating palatuntunan na yatid sa inyo, mga katropa, ng Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, abisaya na ta. Tama na to. Kaya isara ka kumkum mga egal ang Tagalog natin, mahirapan tayo dyan. Ang Santon Gold Coffee Mix, kasama ni akong gihawiran karon mo ni akong kauban mga egal ang matag-adlaw, no? Ado na ni Mangustin, no? Kita man ninyo na mga egal das TV-TV na to. Ado na ni mga egal ay turmeric. Mayo na sa atay, no? Mayo na mga higala panghinlo. Doon na sad ni mga egal ay chia seeds. Mayo sa mong pagbawas, no? Ado na ni mga egal ay, tatawag ni malunggay. O niya, glutathione o collagen. Makahugot ni pamanit, mga egala. Tanawan na ako ang, nihugot ng pamanit, ni unag, kaya lang, ni unag binat akong agtang, no? Unang, ni una mga egala, sinaw, pero nindot yun siya. Oh, di araw? Salamat dahil ni, kinsa kayo itong taga-Cebu na kapalit na may ikilang santon, si Jerelson Dumandan. Salamat ni Mudason.
1: Good morning!
0: May buntag, John Jampon, may buntag, John.
1: Good morning!
0: Eman Moreno, good morning, call. Unsay update sa to, duha ka suspect minor de edad. Sa amo pa, naman to, under custody to. Dili na, matawag na to, mga egalag priso. Under custody. Di na siya priso, tawag na. Under custody. O niya, ikarsel ba na? Pareya sa mga kuan? No. O, daghan pa nag-agian proseso, mga egalag kay 14, 15? Wala, dili pa na mga katropa. No, di ba pa na ay matog nila criminal liability. Bawit ito ng daghang nanawagan ron nung paubsan ang criminal liability. Edad mga egala ba? Nung himuon ng 12. Ang gusto sa ang PNP, suportado nila 12. Nga naman. No. Pati ang PNP karon medyo, but suportado na nila. For one simple reason mga egala, datos. No, ang data man gud magsulti. No nga daghan karon na involved mga egala ang mga bata on heinous crime sama ni ini magakaigsuonan. Mga nag-edad og 15 below. Like for example, diri sa Tagum, kinumdumo. Kitong usa may egala ka estudyante, no? Buutan nga bata, no? Guwapa, no? Why record perting butana? Naning kamot UP student, no? Kung yung nadumduman tagala Filipina, gisaka sa balay, gikawatan, gidunggab patay, no? Dili lang mga egala usa ka sama dinunggamad kun dili 30 kapin kasamad mga egala ang nahimo. Kinsa gadunggab? 14 anyos.
2: Bullseye.
0: Asa karon 14 anyos na diha sa ilang facility na nambok ng inahak mga egala. Nambok na ganuman, wa naman di naman makasolvent. May nang kaon mga ison. May lang unta kung naay kuan ba mareporma na siya. No? May lang unta ba kung inigawasan na magkagawas man gyapon na. Oh. So dagay mga ingana karon mo na mga kaigsuonan, no? So mangutan na bug update ana, di man na pwedeng bitbitos ginikanan pa uli, no? Nagyud sila gyapon Tulubagon. No? Tama man ang kang Kiko. Na Tulubagon, pero ang nakamali di kang Kiko mga igala gumikan kay nasilsil sa alimpatakan sa mga bata. No nga, di man dayta mapriso. No? Mapriso man ta, but we will be handled differently. Kita ka atong konbo mga higala sa duha. Kung sa ingon sa katong 15 anyos, mapriso ta, but we will be handled differently. Hato pa mga higala, dili kay wa sila'y hanaw, nakabalo sila sa balaot. Kabalo sila sa balaot.
2: Bullseye! Bullseye!
0: And they know well, nga, di sila mapriso or mapriso sila mga egala, but even the term priso would not be used mga egala for them.
2: Bullseye! No? Bullseye!
0: You cannot say mga egala they're incarcerated. Di pwede maigon mga egala nga criminal sila. No! The word criminal would not be used mga egala. Even suspect would not be used. Usay itawag sa ilaha katropa, children in conflict with the law.
3: Pinawa!
0: Lamig ang term, di ba? children in conflict with the law. Grabe ka, kuan kayo. Social, English.
3: Pinawa!
0: Mauna, magkakatropa. Wapataka! Wapataka sugod, ani ha? Ang buntag dia, Johnny Sinday, Ramilo Castro Mayor, Arnolfo Bacasmas, Alfredo Hicali. Medyo agino datong YouTube karon ay. 370. Good morning, dia 370, 378. Still counting, mga higala. Sige, wapan na kabot ng uban. Wapan na na-aware. Jigo Abaniel, Idol Nel, matod pa ni Kaita nung asa na kuno ang trade sa Senado. Nga sila ang nag-lead under Win Gatchalian. Kauban ang mga buaya, mga aso o tuta, mga irbo. May buntag dia Kenji, good morning. Ion Strab, Felix Rasso, good morning. Alagon, Felix Jr. May buntag dia watching from Ormoc City, Leyte, good morning.
1: Good morning.
0: Eman Moreno, good morning. Gag Speak Need, mayong buntag dia from Visayan Village. Si Kona Maligon, dikan sa Pugad Beach Resort. Dia sa May Lianga. Ann Mindres, good morning. Joel Adlaon Batingal, dia sa May Pangantukan, Bukidnon. Si Catherine De Los Santos Mendoza from Asuncion. Maayong buntag.
1: Good morning.
0: Bueno, mga igala, dirita. Shirley Liagas, Romulo Tampos. Dirita, mga igala, sa itong pag-ampos bulsa. Of course, dili kompleto ang atong adlaw, mga igala, kung di na ito ni Sugdan Pinagi sa pag-ampo. Araw kita, mga igala, nga magiyahan, mabuligan sa itong mga igala pagpanginabuhi. Matag-adlaw, mga katropa.

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez.
1: Busay. Hinamdami kanunay mga higala. Ang dautan mo sanay. Gumikan kay daghan sa mga taong dunay mahimo nga matarong nining katilingban. Nang yugpos lamang.
0: Sikat tropang Arnel Cortez. Busay.
1: Sa magkausapay, gala kumusta og maing buntag, ganin yung tanan, welcome! Sa tumaygalang pagbanagumanuban, niling Miyerkules kedisyon sa tulumanon ng Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ngaan, may galak sinatibukang pwero sa XFM Network Philippines, XFM Tagum. Ang kugyapon, gini katropang Arnel Cortez, inyo ba kauban? Ang tod, alas 10, ang dagdas buntag. Alas 12, tunol, ganin nyo may galas labas ka mga katikaran. Mga balita o isugisgutanan, dinikaw ako yung Sean Adonai na kong kalambigitan.
2: Bullseye!
1: Ano yung mga katropa o sabi na mga katikaran na tungataga magdaga na pansadili pa? Mapasalamaton ko kanunay mga katropa. Kapalihog ko atong mga picture diha nga katong sa atong pagtabang. No, sa ato ang katropa bayanihan. Kaya ako sa ning usa-usog, pasalamat ni atong mga kaigsunan. Kaya nagtabang, no? Usat na mo proceed sa atong mga topic karong buntag. Mga katropa.
3: Good morning.
1: Salamat kayo sa kang Nick Quahaw. No, mga ning mga nagtunol mga higalang hinabang diri.
3: Good morning.
1: May buntag di Abel Manlangit.
3: Good morning.
1: Alagon Felix Sampan, Diego Abaniel, og si Pubring Kajaming Kapuras Mark. Mayong buntag.
3: Good morning.
1: Naglanog-lanog daw tas bawab diri sa Maynoy Babisayas. Good morning.
3: Good morning.
1: Rodel Opinaldo, Maribik Lausa Jose, og si Dong Charles Luison. Sir, may buntag ni mo na sir. Kaya ako classmate ba igala seminaryo nga maestro. Ang buntag niya.
3: Good morning.
1: Felix Raso, mayong buntag. Salamat kayo. Ako sa ang usabo, no? Mo ni mga igala, may pakita ninyo nga mga picture.
3: Thank you.
1: Katong-katong paghatag o hinabang dito mga igala sa Purok, Nangka, Barangay Ilaya, Glan, Sarangani Province. No, salamat nila Nick Quahaw, Dras Balio, Florami Montes Claros, Lorena Corpis, Flores Pina Cabalfin, Van Hendrix Mundihar, Rino Compuesto, Dias Daan Bantayan, Maygala. From Cebu, naabot og tabang diri. Christian J. Elliot, Jennifer Pulikit, Marilo Makabingkil, Kian Lister Lagnason, Jimboy Salbalion, Dias Nabunturan.
3: Thank you.
1: Si Kian Lester, Joe Burgos from Butuan.
3: Thank you.
1: Shirley Liagas from Taiwan, Maybe Liasiran, Biloy Di Somol, Adris Tagum, John C. Pabs, maing buntag, o si akong kauban kaniadto sa boarding house, si Ray Madanlo. Si Dato, maing buntag ni Mudia Dats, nga naana karon si Europe, mga igala, nag-drive o sa Kenan. Maing buntag ni Mudia si Europa Dats. Bonjour, no? Kaya naman kag-Italy ka ron, ha? Og nagag-Germany, hala, Guten Morgen. Grabe ng mga kuhanan, na. Ellen Malasarte, Cho, good morning. Agapito Medrano, Dias Mawab, good morning. Salamat.
3: Thank you.
1: Lily Blanco, Dias Bulacan, NFP of Tagum City, Ria Cerrito and family, Dias Asuncion.
3: Thank you.
1: Bernarda and Al Bernardo, Cirilo Cordero, salamat ninyo.
3: Thank you.
1: Si Esther Singh, ma'am, good morning. Thank you.
3: Thank you.
1: Alfredo Hicali from Australia, thank you, sir.
3: Thank you.
1: Concepcion Rodriguez from Hingoog, Leonardo Abiera from Minglanilia, Cebu.
3: Thank you.
1: Salamat, Joby Datilis Yorong.
3: Thank you.
1: Lambert Caballero og ang GCTCM Church Diris Tagum.
3: Thank you.
1: Si Shaiti Matinao.
3: Thank you.
1: Erlinda Nini Sabater from Davao.
3: Thank you.
1: Ruel Ansoyon Apokon Tagum.
3: Thank you.
1: Miriam Alaman Yobs Adreser Dias Cambodia.
3: Thank you.
1: Dodong Yusing, Joby Yusing og si Rain Kabugnason Dias Tandag.
3: Thank you.
1: Si Abel Manlangit.
3: Thank you.
1: Kenje Rodel Opinaldo Maying Buntag.
3: Thank you.
1: Benjili Feliciano, Ma'am Feli Feliciano, salamat kayo.
3: Thank you.
1: Si Eugene Uyangurin, Disa Bringula.
3: Thank you.
1: Maying Buntag, Jessica Tabay, Limel Dolier og Emily from Baghdad.
3: Thank you.

0: I talk to my weirdy.
1: Ah, good morning, Mr. President.
0: I talk to my weirdy.
1: Unsa ni? Sir, asa imong dagway wala lagi pag appeal pod aron ganahan mi mag nara magud akong naong gud unsa. Ganahan mo mo tanawan akong naong nga NPA? Naong puro agtang?
2: Pinawa!
1: Ginaanday mo nang naunga di ay naunsa. Nadangas ng agi mga ingil ha. Walang mga estudyante di ha, o katong gusto mo. Di giyok ko, magagda may galag bingog. Eskwila mong balaod, eskwila mong lo, ayaw. Eskwila at your own risk. Yeah, alam. Eskwila at your own risk, mga igala. Kay murag, sa una makaingon ka nga, nakasabot man. Kung sa una karon di naman ko kasabot. Ay, nako. Alas 7:27, mga igsoon. Ako lang ipasabot, ha. Kini ato magpakabana sa itong katilingban, mga igala, labi na sa demokratiko nga itong plastada. Katungod na ito ni, gawas ka katungod na ito ni, kaakuhan ta ni, responsibilidad ta ni, mga igala. Ayaw ko na una, ah. Nga wa kay labot sa katilingban nga naman demokratiko man eh, no, og kabahintang tanan ni ini. Pero natay pero ato ipahilo na sa pamaagi mga higala nga kanabang dili pod makalapas sa katungod sa ubang tao mga kaigsoonan. Okay, ang imong katungod, ang atong katungod nga mo komentaryo, ang katong katungod may gala nga musulti subay sa gawas nung pagpadayag, mo end na siya mga higala kung asa magsugod ang katungod sa uban nga masakitan sa na sila. Pero kaning naas gobyerno, labi na ning mga igalang naasa kaning presidente na to. Subject gyud na sila for criticism mga igala. No, kay og di sila gusto nga masaway, di na lang sila mag-apil-apil, di na lang sila mga igala mag-presidente, presidente. Di na sila mga igala mag-leader-leader. No, kung di ka gustong masaway, pag mabaw ka mga igalang sampot, no, ayaw pag apil-apil aning kamada mga igalas katilingban. Pag puyong malinawon dito, pag ulis ng bukid, pag tanong mga igalag kamuting kahoy. Pwede na. At TJ De Leon, good morning. Kang Nanay Bilin, watching through YT on Smart TV in Butuan City. Nanay Bilin, siya apelido ni Nanay Bilin. Madiyaw nga hinaat kanimo disaon Butuan. Kabalo pa ba ko magbinutuan nun? Sige no, be. Madiyaw nga hinaat kanimo disaon Nanay Bilin. Mora to na eh. Man ako, may kadumdum ng iban nga mga binutuan nun. May kalipat na ako. Alas 7:28. Ang buntag, madiyaw nga hinaat sa mga butuan nun. Mayong buntag, sir, praming Lanilia, Cebu. Si Edison Kabangpangan, may buntag sa nimo di Edison. Crispina, Crispiniano Redolosa. Good morning, sir. Watching from Valencia, Bukidnon.
3: Good morning!
1: Si Lucio Lumagbas. Good ni Mayagala Mapungan, Mulagbas man. Kumayang buntag diha ato di lagi ko attorney lagi. Dia na pug ko naminaw sa imong programa from Pandan Liloan Southern Leyte. Musta mo dias Liloan, no? Mo di nakatubang Surigao, no? Ayan simbahon, good morning dol. Tuak-tuak muna mao gani.
0: I talk to my weirdy.
1: Anmindres mayong buntag og si Enting Carpio. Anyway, yan to mga igalang Domingo, nagsabay di ato samtang naghatod may mga igalang hinabang dito sa Glan. No, ang grupo po nila BP Sara, tuas maasin niya, tanas pikas ba? No? Hining ito maasin, murag sumpay man sila, tanas pikas. No? Mga agi kag tumbler. Bawing, no? Ang kuan, Glan, Dreamis Alabel. No? Dreamis Alabel agi. Unahan ra sa Lagaw din pa na dito. Of course mga igala, no, mukawas mo gyud ang humor ba ni Sara. Siya nga masamang damo, matagal mamatay. Ni gisumpayan din niya BBM.
0: I talk to my
1: karon nag-aso. Banhaa po ni mo bongoy. Nag-aso mga higala ang dalunggan ni Auntie Claire. Napagana ito katong vlogger ni, I don't know if I can show it mga higala, pero mas personal na ba. Kay makaingon ko nga matay pangita po ning vlogger mga higala ni Bibi.

0: Moy.
1: Pinawa!
0: Wala mo'y mapili niya? Ganon ka na naman, senior citizen, may gala nga tulo na lang kabuk ngipon mo na may gala ratatouille. Abisa doy. Senior citizen na mo pa'y gigamit ninyo pagpa... Pakihipos mo'y kisang lulo na, ipa-attend din nyo na ugwan. Diya ka nang kuhan sa seniors? Yan din lang, ako na mga igalang i-send ako di agab. Pwede ni mo na magamit, pwede sang dili. Ikaw na bahala para og na ay mureklamo, duha ta. Ah, muragwa na na ako. Ah, dadi ay, hinara di ay, hindi ara. Nato diri. O, kana nakahilog si Nina di agab. O, nada. Nada, ako na na-appeal din ako na. Sige, unahon sa nato mga igalang idol ni si Eugene Uyangguri. At 13 lang sukuha kay ningong nagis BB Sara nga masamang damo matagal mamatay BBM.
2: I talk to my where the
0: how are ang reply ana magaygala ang reply ato grabe sukuan la nakayelo na oo katong isa ka daw Mount Apo ang ilong ba
1: pinawa.
0: Daw binalukan ba?
1: Ay,
0: sige. Siya sa una, siya. Para lubos-lubosin natin to. Di man gina magsugod sa... Kung ano man na magsugod dito sa... Unsan eh. Downloading pa. Anti-clear na lang. Una, anti-clear. Ready na si anti-clear. Anti-clear, imo na!
3: XFM, Katropa!
4: BBM? Sa akin pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marihuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo tama ang vice presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na
0: mas tama kakagitawag din mo pangulo si Sarah
4: sa matagal mamatay. Ang pangulo naman nung siya ay nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya ay mawala sa pwesto. Anong sabi ng pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Nagmamadali lang siguro na makapwesto. Yan ang humihiling na mawala ang Pangulo. Pero ang sabi ng Pangulo, huwag kayong excited. Mangot do, BBM. Sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this.
0: Okay na, ay palabiin
4: so,
0: kay...
4: So,
0: abinibo, kining minuto, segundo, sa radyo, ko importante. Kabi na ka kuana sa una mga igala. Matimbaya lang ka sa radyo. Kuana kayo ka na bang murag langit na ba? No? Mag-greet ka mga igala, ma-mention imong pangalan, pakigag sikata na nako ay. Kuana uban bitaw anaga puyo sa radyo manawag bagko ano mag caller kay. Kuan gyud kana bang karon sayang man kaayo og ipadungog na to man tagalan na to gamay si Auntie Claire. So ingon siya mga igala nga suku ang perlas kwadra. Ay lang imong kadawa na usaw ang tawon mo. Ay lang imong palabig padaan ang inyuhang mga gipang bati diha ang tawon. Relax lang. Gamitig ar. Usa. Relax lang. No, ingos clear mga igala nga si Digong Kuno ang masamang damo. Mga katropa. Usay issue nila nga si BB Sara ningon man nga murabag ay mukabalaka dugay patong akong amahan mamatay ana ba? At kinokwa gyud wa gyud sila mga igalas mga Bisaya ba no? No? Wa gyud sila mga igala ka apa sa humor natong mga Bisaya. No? Panabalanitan matunok ka mga higala og bildo. Matunog kag bisag unsa diha? Matunog kag mahait nga dumpol unsa ba kaha no?
1: Ayya!
0: Ang maidlot nga dumpol di.
1: Diba?
0: Nya mo ingon dayon ta may galangan na. Bay. Patay gina. Tagsa ra bagi mabuhi ana bay. ang pasabot ba nato ana mga igala nga naghandom ta mga igala nga mamatay na nang atong dili man no ato ra gyud ang mga Bisaya maigsoon kita ra magkasinabot ana ba kun ang kamo diha labi na ning Tagalog mga igala nga vlogger nga ambot og vlogger bay tawag ani mga igala o senior citizen coordinator
1: ayo
0: ayo bo kapila-pila ning humor na mo diri sa Bisaya sa Mindanao kay amo diri huna-una ninyo nang inyong hilo diha nalipong pa ang amo diri hilo mga igala na bula ng baba.
1: Pinawa!
0: Ano yung una-una ninyo ba? Ha? Ang inyong hilo diyan, nalipong pang amo diri, wano ay gabuha ng baba, eh? Nagtuktuwak na?
2: I talk to my weirdy.
0: Oh. Wala, lahi ang among humor. So, malalitan, siyempre, o sa context istorya, no? Gamiton ganyan ni Bibi Sara, ano man, kanto mga tawhana to, supporter tong digong. No? So, ang isa nga pwede nimong ibalita diya, isip anak, kumusta man ang imong amahan? Siyempre, katong mga tawhan na gawori, nga, mabuhi pa katos digong 2028. So, pwede si Sara mo ingon, nga, ay mong kabalaka, gahitos papa, no? Kabalo na ka, masamang damo, matagal mamatay. Isumpayan lang yun niyag, BBM.
1: Pinawa!
0: Oh. Dihala sila na bikil mo na si Auntie Claire Maigala, ang asos ilong, katropa murag ka nag, sakyanan maigsoon nga na po nakatuig ang mga emisyon.
1: Ayaw!
0: Nibuga! Napaisa mga higala! Suko agi niya eh. Kung nasuko na mong Auntie Claire, there's another one. Ito ang para sa inyo.
3: XFM Katropa.
0: Agi, itabunan ng naong.
5: Ikaw ang masamang damo.
0: Ay, kita muna lang nung sayang. May magkita ang ilong.
5: May gumakalat ang video ngayon under mga kababayan.
0: Okay, okay, okay, okay, okay, okay.
5: Ay nag-speech sa isang event niya. Summer in Davao, I think.
0: Davao, si mga buwang.
5: Naku, sa binagito yung kasunod. Na.
0: Ibalik ang dagway. Ayaw tabuni. Ayaw tabuni kay kanang tabunan man nato nga saya ganing pagbutang sa Facebook wa ba gani siya manabon. Okay. Again, go.
5: Sara Duterte, ikaw ang masamang damo.
0: Maubakol
5: sa BBM. Huwag mo baliktarin na sitwasyon. May gumakalat na video ngayon online mga kababayan sa si Sara Duterte.
0: Dajon?
5: Ay nag-speech sa isang event niya, Summer in Davao.
0: Hop. Ayaw lagi magpataka lagi, noy. Davao dito to, Sarangani ba? Hanggaw mo naman tawanan ni Miguel, eh. Tanan na lang dinis Mindanao, Davao.
1: Pinawa!
0: Wadyo din sila idea de ay Miguel, unsa ta diri. Sa tinood lang, ha? No? Wag hindi na sila idea kung sa tadiri. Basta mo, asa mo tindog si Sara to a Davao na somewhere in Davao. Katong uniformiha to, o katong may galang sinina ato, to ato ni Adto to siya dito sa nalinugan. Murag diri yata sa Davao Occidental, no? Somewhere in Davao. Ya. Basig sa jazz to. Oh, Davao City din ang jazz. Huh? Jazz mo na. Sige, padayon!
5: Naku, sa binagit niya yung kasabihan natin sa Pilipino na ang masamang damo ang tagal mamatay tapos ang ibig sabihin daw ng PBBM. Sa aminin o hindi ni Sara Duterte at ang mga panatiko niya natin tira. Si PBBM unang-una walang ginawa masama sa kanya.
0: Mo?
5: Sa aminin niya at hindi. Pinagtanggol pa nga siya noon ni PBBM eh. Kung maalala nyo noon, nagsisimula pa lamang umugong-ugong ang usap-usapan na pinagbabalakan na siyang i-impeach ng ilang mga kongresista dahil sa sunod-sunod na katarantado na bubunyag na sa OBP, pati na sa DepEd. Nagsalita sa PBBM, sa media, I don't want her impeached.
0: Mako?
5: Mula noon hanggang ngayon, kahit minsan, walang binitiwang paninira si PBBM kay Sara. Si Sara ang puro paninira, puro kasinungalingan ang ginagawa kay PBBM at sa gobyerno. Simpleng-simpleng example na lang, mga kababayan. Yung 20 pesos per kilo na bigas, isang araw or dalawang araw bago magsimula pagbibenta, no, nagyabang si Sara ng insulto. Yung daw ganun kaburang bigas, 20 pesos per kilo, para sa baboy lang daw yun, para sa hayop. Hindi daw siya kumakain ng ganun.
0: Okay, nagap, tanggalan na nagap. High blood tana. Stoy. Kita sa mga vlogger, mga igala nga... Ganang, kung ano eh. Ako, di bang ko gwapo, mga igala, pero... Tay! O kinsa may apo, ano, hipusan ng inyong lulo, ayun yung paistoryahan, diya. Wala dyan tao ng kanimao. Pila ka? Pila pod? Pila pod ka, no? Sige, di tariya kay... Makawa na gana may gala sa atong programa. Wilma Flores, maayo man napakungon ang ulo ng tawhana o si Ridon, taas po o katag ang iyong ilong. Aray, mama, damay, mapunta na. Ay, binuang niya, Pads. May buntag niya ni Father Paul Pueblas. No? May buntag niya, Pads. No? Pinirisong tibay niya, Pads. Ang bautan na kayo na kong tatay, pila po, tay. No? Ay, huwag man ganit kagabalo nga. Tanan na lang dabot. Dabaw na lang yun imong panan. Awa, antinintan. Pastilan. Ah, di natamodwela na. Aguba akong kamada ng tiguang. May ila.
1: Ay, ah!
0: Una ginoon nga, respeto na lang. Kay gabaan ta.
1: Pino nga!
0: Si Donix nga, dumog trapo na po si Auntie Claire. Oh. Igo si Fernando Inihada Kibin, i-report na, ayaw lang, no? Sagdilan ninyo na. Oo. Ihapod na, no? Sa mga kamu mudapig mga higala ka Sara, siya dito ka BBM, muna ginaingon mga higala nga. Ihasad to. Imo po nang imo ha. Siya. Sige para harmonious mga higala nga to ang katilingban. Unsay tubag ni BP Sara aning butanga? May mga... kuan ba kana bang realidad mga igsuon no iagi na lang natong katawa bitaw tinuod ay ato amot lang sa di man gud ko Tagalog kasi may Tagalog mino dia no sa ato man gud diri mga igsuon ay mga pait nga realidad ay mga kuan pero sa alang sa mga Bisaya lahi pud ang atong resiliency diri ba nga ay sige na sa kunsa nakalisod mga igalas kinabuhi mo yung natamo yung ramantaga okay ra na no. Kaya ra lagi na. No? Oh. Sige, palayo kong kuha na nagab. No, kang tubag ni BP Sara.
3: XFM Katropa.
6: Bitaw kini nga po an daw.
0: Badako dako na.
6: Unsa may laban gud nimo sa administrasyon? Kuy daghan kayo ang kwarta, kusgan kaayo. Tanan kaso, kuan ibundak sa imong so kini ko dawat-dawat lang gyud niya po ang pero, kapalos gani ko.
0: Oh, kana, ha? Kana, ha? Oh, balik ka, balik. Dinrot kayo ng statement, mga igala. Para na to magkabisaya, okay na na, no? Kana bang, normal, no? Mga kadropa, galisod na karon. Sige lang, inyo pa ron. Inyo lang, ugma, ah. Inyo lang, gapon. Diba? Sige lang, inyo pa ron. Pero mo pabor gani sa kuang panahon. Ao. No na. No? So, kani mga katropa, balik ko na to. Oh, sige, birahigab.
3: XFM Katropa.
6: Bitaw kini nga ko an, dawat-dawat na lang mani. Unsa may laban gud nimo sa administrasyon? Kuy daghan kayo ang kwarta, kusgan kaayo. Tanan kaso. Kuan, ibundak sa imuha. So, kani ako, dawat-dawat lang yun niya po ang... Pero, kapalos gani ko.
0: Oh, di katawa, Rasmi Pisara. Sengo niya, mga katropa. Tinood man, unsa may mahimo, unsa may laban ni mo sa administrasyon karon. Asa kumukuha mga higalag basis, ana, Auntie Claire. Ipangutan na siyang buyabunda, mga higala. Ay lang tong gustong malangit, no? Kay... gusto man doon niya mahigala dadog langit si BBM. Sa ito, pwede kini na malangit. Kay mo mang... mura po di siya, Auntie Claire, usurbol na na kay reservation sa langit, ante. Hinabay ako, basig nakakuha kag kuan diha ka ng early bird nga ticket sa langit kay. mo abil sab ni ana. Kay na ana man siya katungod mo dag usa. Pwede di ana. Concert gani isa ka ticket isa ramang katawo pwede mo suot.
7: Storya hepot girak.
0: Okay. Ah, matod ba ni Bibi Sara, huwag mag tayo mahimo. Huwag sa may laban na ito, tinuod bang yun? Ingon ang tingler sa diyang interview siya may gala ni Boy Abunda. Kinsay naghawid sa narrative, no? Kaya ng word yung narrative may gala, vague kayo na. No? Lapad kayo na may gala, no? Uglawom sa kayo nag-meaning, no? Sa lakton niya pagkasturya, mga may gala, pangutana sa antikler, kinsay naghawid ron, no? Kisi nagbuot ba? Sa mga panghitabo, mga higalas Pilipinas. Oh. Siyempre, no, matod pa ni Auntie Claire. Ang tubag ni Auntie Claire, Auntie Kels. Siyempre, the executive, mga higalas. Bullseye. Ngayon, kag narrative sa nasod, ang matag-adlaw nga mahitabo sa atong pamulitika, no, ang mga politikong mapriso, agatong mga imbestigahan, no, kinsa tong nanasay mo gawas nga warrant of arrest, no, kato sila, no, mga katropa, apil nas naratibo sa atong pamulitika o sa atong nasod. So kinsay gahawid ana, giangkon man ni Auntie Claire ang Malacañang, ang executive maoy in charge, I mean maoy naghawid, maoy in control sa naratibo, so whatever in the headlines, mga higala, no, labi na sa politika baga kaigsuunan, naa ang atong nagpaluyo, mga higala, ang ehekutibo. Bullseye! Tama man ayon ni Bibi Sara, unsa may mahimo nimo karon, wadsug kay mahimo sa tinuod lang, mga katropa, no? Kay musukol ka ang resources by wala sa imuha, naa tanan sa administrasyon, no? Naatanan, mga higala, sa KBBM, no? Ang kwarta, no? Ang impluensya, no? Ang kasundaluhan, ang atong kapulisan, that's under, mga higala, KBBM. Kaya na siya, mga higala, ay naas gobyerno siya, naa, mga higala, sa kiniga naghawid sa rindas panggamahanan karong mga panahon. Bullseye! Bullseye! So, ato pang Bibisara, dawat-dawat na lang. Nya, pero na sumpay. Si sumpay? Sige na, balik ka ragod gabon si sumpay. Lami ka maminaw na sumpay ba kay hugyo mag yung mga tao ba? So, actually, ang mga tao, mga higala, is also waiting for that day. No, sa gana, no? Sige na, balik ko daw.
6: Ito kini nga po, dawat-dawat na lang mani. Unsa may laban good ni mo sa administrasyon. Dagan kayong kwarta, kusgan kaayo. Tanan kaso, ay kuan, ibundak sa imuha. So, kani ako, dawat-dawat lang yun niya po ang. Pero, kapalos gani ko.
0: Okay. Pero makabalos gani ko kana nga word, mga higala, niabot nas dalong gani Auntie Claire, pati mag-aso na pud mga higala na. Ah. Oh. Layo ra kayo ni oy.
2: I talk to my where the
4: ay!
2: Pasensya
0: na ha, pero I don't mean to be biased, mga higala, pero layo ra kaayo sa dagan sa istorya, oy. Yan na bang, ang isa, kabalo mo pahilunag istorya, upasabot sa tao. Ang isa, mga higala, di good taon ka na mo, masabtaan, Mr. President, bisag kung sao na mo.
2: I talk to my
0: naglibog yun, me.
2: Where the
0: nga nung utal ka, no? Libog yun, me, nga nung di masumpay ang mong istorya, nga dili mang kaingana sa una. Wadyo ka maliwat si mong amahan. Asa man niliwat si BBA, mga igal? Lahi man nga. Murag lahi kayo nga rasa ni mga igalan. Ay, nako. Alas 7:50 na mga higala. Basa sa tag mga mensahe din rin. Ay, mga pabor na di pabor. No, sige lang. I-keep lang ang inyong mga kuandihan. Yung alam mo kahi, Vlad. Parehas, dyan na sila mag-ama na playing to the crowd. Mag-istorya kahit mani, ingon si Jerry Alvarez. No? And I comments Jerry Alvarez. Wa siya kauyon mga higala sa tirada ni Sarah. No? Ay, mo siya na, sir. Ato nang respetaran. Pero kining uban diring nananaw, respetare sa di sila kay nakauyon man sila, no? Duna na bitong kay kanabang di man siguro desperation, mga igala, but suko na kay kasrealidad sa Pilipinas ba? No. Suko na kay kasrealidad sa Pilipinas nga kung pwede pa lang, no, mo resort ka into something not legal, pero of course mga higala, it means maguba imong kinabuhi, no, ang imong plastadong paginabuhi mga higala maguba, no. Pero abi nimo moabot ba yagi sa punto ang tao nga ana kung suburahan na mga higala ang gobyerno, walay everything mga higala nga ni adtog taas, no, munaog yun, no. Moabot gyud ang panahon mga higala, the day of reckoning. Moabot gyud na baga kaigsoonan, and I hope na kung moabot na baga higala, aw, andam na sila. No? Kay dili tanan panahon imo. Dili unaw-naon imo kanuna, even in human dealings. In daily human relationship mga higala, dili tanang panahon imo. Naadyo'y panahon mga higala nga mo bali, no? That is why, as much as you can, mga higala, sa imong inadlaw-adlaw nga pagpuyo, mga igsoon, be kind. No? Be kind to people. No? Be kind, mga higala, to your brothers and sisters. Whatever the religions may be, no? Whatever the belief may be, or whatever the political stand may be, mga higala. Ay, John Bugaway, tungod kay BBM na sila, and DDS mo, no? Ako mga higala, makaingon ko ani mga tao nga mutawag sa DDS nga didilis, mga hilas ra pud mo kaayo. Kay gusto man ko nila ipalutaw nga pagmulaban ka sa mga Duterte, gamay kag utok, no? Kana bang murag kag utok bulinaw. Kumbaga mas elite og mas may utok pagmulaban kang BBM. Oh, come on. Kini na lang. I-play daw na, balik ng atuang kuan, i-play balik, no? E, kumpara na to, asay mais na iutok sa atong gilabanan, ani? Oh, sige. Paminawa si Sarah. Paminawa.
6: Bitaw kini nga po, dawat-dawat na lang mani. Unsa may laban, good name mo sa administration. Uy, dagan kayong kwarta, kus dyan kaayo. Tanan kaso. Ay kuan, ibundak sa imuha. So, kanya ako, dawat-dawat lang yun niya ko ang. Pero, kapalos gani ko.
0: Sige, okay na gab. Masabtan ang mensahe, dili. Eh, mga bugoon, magkani mga igala ni... Tawagon man nila, kanang mga tao di ang naghugyaw, ang tawag nila, ana, na bagay ito'y abogado, no? Eh, ila po na mga igala, ilan ang katungod. No, na abogados butuan nga tanan na lang yun pang hitabo. Even katong pusil mga igalas takluban, gusto ipahin lang Duterte. No? Kay katong kuno mga igala tag iyas pusil. Kuan kuno to? PSG ba to sa una or basta kuan to? DDS kuno to. Mas may labot ana mga igala. No? Oh, ang pangutana, sabtan man to. Oh, mga bugo ra man kay mo to o ani? Mga gagmay utok, itawagan mo lang, didilis lang, ibut, basa, utok bulinaw. Or mga bulinaw, mga higala ng mga nagsuporta, no? Nagtuo mga higala sa kausa ni Duterte, no? Ni Sarah o mga higala sa amahan. I-compare ni mo ang speech atong usa, katong bag-ulang natundungog, nga si BP Sarah. I-compare doon ni mo, Anibi.
2: I talk to my where the...
1: Pinawa!

0: Murbag, ha? Murbag nang katawa sa agda may galam. Migo. Na ako istorya ni mo. Migo.
1: We
0: rangagi. Diba? Kisa nila ang nakasend og message in the best and easy way, mga higala, nga wa magungot ang baba. Nala lang. So, mukay na ginaingon ako. BBM ka, loyalista ka, I know. No? Sa almost 800 nagtanaw dire, mutuo kag puro ni sila mga nagdap dili oy. No? Mga katropa na dire nagtapok ning uban. And I would like to remind you nga even if you associate me as DDS, wa ko problema. Because ay, man ko DDS mga higala. Pero kabaw, klaro akong pananaw. No, klaro akong vision mga higala, sobra pa ni naka Vision X Plus. No? Kanang Vision X Plus, muna itumaroon ninyo para vitamin sa mata. Naanak mga higala, mapalit as butika. No? In a Vision X Plus. No? Mga kaigsuunan. Naduna na yung zeaxanthin, beta-carotene, mga higala. Ninot kayo na, zeaxanthin, beta-carotene. Vision X Plus. Klaro akong pananaw, mga higala. Nga, kining tanan karon pamulitika yun. Even impeachment, mga higala, pamulitika ni. Oh. O, ang tanan, mga higala, kanabang, kabalo ka nga dili na bitaw angay pang ipahid yun og taman-taman mga higala sa nakalabayng administrasyon ang tanang kadautan sa kalibutan. So what do you call that? Si tawag ni mo ana mga higala, di ba? Dili naman good reasonable ang uban mga igsuon. Now isip komentarista ako moingon ko, yes, dili tanan mga higala sa panahon ni Digong maayo iyang kuan, no, ang iya mga higala ang palisiya etc, no. Na, okay, may perpektong mga higala nga administrasyon, na abadi ay. Wala perpektong administrasyon. Pero kung itandi ni mo siya mga higala as the thinking of Claire Castro, yun siya nga, tandi gidaw niya karon kay, mas better man gidaw ang karon. I beg to disagree. Sige daw, kamo daw, be. Piyo nga inyong mata, and kalimti nga, naglaban mong digong. And, hunahunaan ni mga higala nga pulong ni Auntie Claire. It is better daw karon kaysa kaniadto. Sige daw, asa nga aspeto mas better. Sige daw. Kalimti sa nga DDS mo unsa mo tawag ninyo? Kalimti sa, no? O kamo pod apply pod sa inyo nga mga loyalista ni BBM na nanaw diri ron. Sige daw. Kalimti sang loyalista mo, kalimti nga kuan mo kanabang usbitawag ninyo na mga solid north, no? Kalimti sa kani pampaminawala ni much better karon kaysa kani adto. I mean, much better ka BBM kaysa kang digong, no? Sa tanan dong aspeto, ekonomiya, peace and order, sa droga, sa ato ang mas much better kuno karon. Sige daw, ipadaplin sa nang inyong mga biases, political biases. Ikaw loyalista, ipadaplin sa nang imong pagka-loyalista. Sige, huna-huna ako, no? Og asa nga aspetos kinabuhi sa Pilipino nga mas maayo ron. Sige na ba?
2: Pinawa!
0: Kay bisag ako, di, wala ko'y political affiliation, makaingon dyan ko paitarong mga panahon na. Sige na ba? Kanalang ato mga higalang kuan. Kung asa ta makaingon, much better yun bitaw karun. Hmm? Sige ko no, Auntie Claire. 7:59 na, langan ko ninyo. I will leave it to you. Assignment na, mga higala. Oh, labi na sa mga nagtanaw diyan, mga BBMers. Assignment na para sa inyo. Oh. Respetuhon na to ng inyuhang kuan nga birdugo inyong pananaw ni Digong, no? Kay abini mo mga higala, labi na kamo diha nga angkon nga mga mayong Kristiyano, no? Have you done something to save people from the menace of drugs? Or